0: bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Walay sukli.
4: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
5: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
7: Na ay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro.
5: Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Pilang win! San Miguel Pilang win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Ang husay!
15: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number one smart dishwashing paste.
4: Ang galing galing mo.
5: Smart two.
4: Smart dishwashing paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero,
5: smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Maulan man? No worries. Naamoy kulob ang damit.
10: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumakabloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galas 8-12 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Arita may galas itong mga dugang hisgutanan karong buntaga makaigsunan. Onyas dili pa mga higala. Arita sa atas itong mga winners, ha? Mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM, busa makadawat ng mga pahalipay, gikan sa atong Sibianan. Dasto linya ron si kasamang Lailin Rabanes Aragadas. Yes, kasamang Lailin.
14: DYHP. RMM Report.
15: Mayong buntag ka sa mga regimen na Tony Rufil o mayong buntag sa tanang cooking tig paminan at ang sasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Dinlay na sa mga sweti makarawat sa itong mapahalipay. Nga bugas sa Ong Cerizo. Isi pa salamat silang kanuna pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Sila Julia Ruiz. Brenda Loyola. Carlos Alvaro. Edna Cabalien. Salomi Tora. Merna Tan. Nining Raganas. Roger Samboan. O karoon na sa ikasingitin niyo sa DYHC.
13: Okay! Salamat, Lailin Raban Sarigada, sa mga report. Asaman si kasaman Julius Balilig, Idol B. Alang sa atong mga exercise ginagmay, sayaw-sayaw ginagmay, pa-circulate sa dugo ginagmay, alang sa atong mga winners. Ha? Kumbati na,

0: Okay, na salamat kasamang Julius Balile og sa mga nasakpan nga naminaw sa IFM o DYHB. Og salamat sa tanan, no? Tagusgi pa na yung mga radio din ha. Matag adlaw nga masakpang maminaw. Doon ay madawat, mahigala, nga pahalipay, gikan sa atong sibiyaanan. Og kini nga portion, makikilatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bumayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3 o recommended sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas.
1: Straight to the point.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic din sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:18 na sa pikas nga bahin, mahigala kini nga portion sa batod kanato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini ra malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nito sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai, mamakadabang kini, maghatag din kini og kahupay sa kolon, tiyan og sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkadagay ko sa kasasay, magisagol sa usag basong tubig, imo shake kung mayo, kung taon mayo, o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point!
0: Alas 8:19 na mahigala sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon kinyo nga tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Atong balikan mahigala to mga isgutanan rong buntaga mga higala ang pagpresentar ni Mayor Sebastian Basti Duterte dito mga kahigalaan sa Senate Impeachment Court kagahapon. Ato ning hatagag pagtagad mga sukit ni Paminaw. O niya sa dili pa mga higala to sang i-check o sa ang report ni kasamang Jane Gallardo. O kinas kasamang Jane sa pikas bahin aron nga ato sa mga higala makuha ato mga police reports sa mga sukit ni Paminaw karon mga orasa.
1: Straight to the point.
0: O niya mga higala ni apod mga kahigala ni bisita na to si Cebu City Mayor Mike Rama. Ang kanhi Cebu City Mayor Mike Rama nga ni mga kahigalaan ni bisita dire about isa ni Sagikan. Mura man o chuchuy kagdating. Pero ato ni pamatanon kay timing man ni Aniron. Si Basti may gipresentar gahapon. As mayor, unsa man mga higala giyoy mga matawag na to kalihukan o kanang pagpamirma din ha o mga dokumentos mayor. Ato ning isgutan ron, no? Ako pa sultion sa katong mga gipangsulti ni Basti gahapon, mayor sa Davao City. Kay si Mayor Mike Rama, mayor man ni Cebu City. Unsa man gid ang mayor? Unsa may mga pirmahanan? Di ba pud pwede nga mamirma na nga kuan lang, no? So ato na tagad pagtagad ro nga taud-taud mga higala, pero nang mga orasa ni ay tulong nga nangaangol sa lain-laing mga disgrasya sa kini ni ang kadalanan ning atong dakbayan. Ato sa i-check may galas kasama nga Jane Gallardo sa report before ta mga higala mo aray sa atong mga discussion karong buntaga. Yes, kasama Jane.
1: DYHP. RMM report.
2: Yes, Rajman, Atty. Rufila, dali nga gidala sa tambalanan ang usa ka lola human kini naligsa na kaganihang mga alasayos pasado sa buntag o motorsiklo sa Maydia ko sa Lim Street, barangay sa patera ng Dakbayan sa Subo. Naligsa ni siya matod pa o motorsiklo, Atty. Rufila, nga gidriban ni Enman Borbona, 28 anyos, usa ka liaison officer, taga-Bakayan, nag-drive niya siya motorsiklo nga Irok sa matod pa nga gikan siya sa SSS Atty. Rufil kaya nagkuha siya og priority number. Pag-abot niya sa maong lugar sa Maydia ko sa Lim Street, nakita niya nga nilabang matod pa ang lola nga nagpangidaron og 77 anyos kay mo palit unta ni og buto Attorney Rufil, iyang matud pa nga gibusinahan na apana na alangani na siya kay medyo kusog yun ang iyang padaga na niadtong mga orasa hinungdan na iyahag yun nga nabanggaan ang maong lola nga resulta sa pagkaangol ni ini na angol nabali ang tiil sa maong lola hinungdan nga gidala kinidali sa Tambalanan samtang ang kining driver Attorney Rufil kaya na tagak po sa iyang motorsiklo o na pango sa iyang bukton o sa iyang tuhod. Samtang mga alas 7 pasado, karon lang yung buntag at ni Rufil, doon ay doon ka motor ang nagkaigo po din sa may Sinanya Street, Barangay San Antonio, ning Dakbayan sa Subo, diin usap po na ang naangol na driver. Ang driver nga si Alexander, alias Alexander at ni Rufil, nga taga Mandawi City, nasangit sa putresa ni ining usap po ka motorsiklo nga gahunong kay gaayo sa kadena. So matod pa ni Alexander Attorney Rufil, alanganin siya og likay og nasangit siya sa putresa sa usa ka motorsiklo hinungdan nga nagisi gyud ang iyahang tiil og dali pod siya nga gidala sa Tambalanan. Pareho ni silang duha ang kaning duha ka motorsiklo pareha og destinasyon na pareho pod ning maghatod unta og mga estudyante sa eskwelahan Attorney Rufil. Apan kay nakayadugat man og disgrasya hinungdan nga gipasakay na lang pod nila unta ng ilahang mga estudyante og laing sakyanan aron pod nga makaabot pod sa eskwelahan. Samtang ang mga nangaangol dali pod nga gidala sa Tambalanan ato ni Rufil sa managlahi nga disgrasya hinuon dili ra man pod noon grabe ang mga nadawat pod nga mga sama der mga pango sa ilahang kalawasan. So far mao na ang ato ang nakuha dinis kadalanan sa Dakbayan sa Subo ato ni Rufil may tungod ni ining managlahi nga disgrasya dinis Dakbayan sa Subo. Matay lang pod dugang update kung makakuha na ito sa kompletong detalye. Kaoba na ito sa Tangarman Patrol at ang Speed Pilot Rajiman Jesse Simampong. Ako sa bangin niyo, Rajiman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Arman.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat kasama Jane Galliardo sa imong report. Og naghatod sa oras mahigala. Alas 8:24 na kining portion sa mahigala tod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay kini nagkadaiyang bitamina ug minerals nga haom sa pagpaligo sa panglawas ug inguman sa atong immune system. Dunay kini vitamin A, E ug C, ingonan zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company ug gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mga kagalaan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag-12 pesos o 50 centavos lang ang matag-kapsula. Mao nang barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
1: Straight to the point.
0: Alas 8:25 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Now, atong hatagag pagtagad mahigala kay puslan man nga niya si Mayor Mike Rama na turon. Before ko muadto sa itong duga mga analysis, ako sa siyang pangutanon kay mayor man sa Cebu City. Unsa din ang mayor? Unsa may trabaho sa mayor? Unsa man ka na mga pirmahanan? E mao man yung mga higala ang matawag na ito issue kagahapon o mao man yung mga higala ay gipakadakan gahapon nga nganong ilang gipresentar si Mayor Basti mga higala. No? So daghantag mga issues karon ato ning pangutan-on mahigala si Mayor Mike labot ani mga sukin tigpaminaw no. Mayor Mike may buntag nimo.
3: Induta sa imo ang sulob ay.
0: Pre buyag ikaduha ko nimo.
3: Namo ko in anang kulura.
0: Oh.
3: Kay ta duha ba mag picture ta.
0: Oh.
3: May buntag. Straight buntag. To the point. STP. Sarah the president and I'm just kanang tanan ha sa
0: tanan ka mangitag ko na kay mo RMN mo sa mutang ko
3: kita mo ko RMN
0: oh. RMN
3: reaching million nationwide
0: oh.
3: Rama Michael Network anyway then isa uban pa dia Boyki Mikey but baka to ni Rufil man
0: diin man gagikan anong na hapit magadasa sa
3: sibianan everyday basta wala like we kanang laing appointment buntag papataong ko sa akong anak nga si MJ Michael June
0: pero sa magikan ka nagbaktas
3: wala kini siya exercise magugo, baka mangangin nga ba, anak ba, anak na gamay, baka, ang ato tang asawa ta, 26 anyos. Kanya dito magukod na, dito magukod sa, iyahang pagkabatanon, kakining Kay, dapat Kay dito, si, kisa pala usa si, Rams, Rims, Rims,
0: Names, Names,
3: Names, Names, Lisod kayo mo na nga.
0: Well, exercise yun.
3: Exercise, uy. Mag-exercise sa sayo sa buntag. But purposely, na tinuray, ako itong hatod ako ang langga sa for security reason ay sa meeting. Then automatically, nasuot akong utok. Ngandil nga nun, di pa mang kumudritsyo na lang. Din ni sa DYHP, kasama mo. 6127. But, ato sa gyan, kaning, duha mo guni ka mo, ilubong karon akong first degree cousin nga si Ike Rama. O ang atong higala taon si Sam.
0: So, nga, di ba man lubong Sam ron?
3: Dili pa, pero on air, I'd like to bring condolence message. And I have known Sam. Ako na i-reserva dito sa if given an opportunity sa eulogy, sulti ko. Plus, gikan mo ko Mindanao.
0: Bisita kang Sara dito, Mindanao?
3: Yeah, bisita ko.
0: Kanos ka magkagyan dito?
3: Kahapon, adi-adi-day.
0: Adi-adi-day?
3: Yeah, niya pagkahuman.
0: So, istorya mo, Sara? Kamu tu main picture, kene, mana, mana?
3: Beli bagi aku ni.
0: Iya, ni, ni, pag ingon mo, kita mo sana, nada yun, no? Tik na to mga kongod.
3: Technology is so wonderful and amazing.
0: Kada, kada.
3: Ano, tara, tara, tara, tara, tara. But anyway, sige lang, dito mag-istoryaan ang mong istoryahan. Daghan mga itong mga gingala na to, for our consumption only. Ang pinaka-importante, kinirong sakto
0: pero
3: kayo.
0: Pero magkita na po tayo, ay for public consumption.
3: Anyway, unaw na ito gahapon, no? O gusto mo ani? O ka lang, kamang akong pambisita niya, simple na yun, na tingog naman ka, na klaro man imuhang message, na enough is enough. Manang gusto ko magkaibaw, as kanang ngayon na itong digid mo biya, and I made a message to her in the presence of another, and then for security reason, like what I did to your father, in the presence of this atong kauban na rin ka-historia, di ka na kubiyaan, I will stand by you. Daily yun. Yeah, more or less, di na kukapunos mga uban. No? Ang okay. Pinaka-importante,
0: pero nakay mga pangutan na dugang anak. Alisat ng basti.
3: Puro ang basti, ha?
0: Okay. Basti, si basti gahapon, di-presentar dito sa Senate Impeachment Court, no? Ato lang ibutan
3: ng batang. In addition, sad, para kung makadungog si basti, you know, he is our president sa
0: Pilipinaban.
3: And I'm the vice president for the Visayas. And what I'm getting now as mga reviews that he did very, very well. And I was watching him. You know, looking at him, kanabang no blinking of eyes. You know, very clear, no.
0: So, yes. Kumusta iyang leadership sa Pilipinaban?
3: Of course, you've just been, magbaol mong gumiga eleksyon. And yeah, of course, we all are being empowered, mamanang amua. Yeah, ako, I have to focus on 6, 7, and 8. While among presidente si Basti, of course, he still have Davao to think about, the Maisog also as a group, the Rage, he has been a part of. For sure, he can be assured. Among mas yung assured.
0: So, unsa may imo ikasulti sa testimonya ni Basti gihapon?
3: Marabag ako, mayor ba ako? Marabag ako ka ng hope. Mabakag-hope. Mora na i-hope. Masipyat ka wala kay hope. Yes.
0: Head of procurement entity.
3: Entity mo na itong kaso na ko sa Sandigan Bayan. Nga na-dismiss.
0: So na-dismiss itong kaso ha?
3: Dismiss. Pero clear kayo ang posisyon na mo. Unya, clear sa kayo ang judgment sa kaning Sandigan Bayan. Ayaw taon. Dili basta-basta lang. Wala ka kayo makita.
0: Ikaw as mayor sa una, yes. Mga pila ka dokumento ang German kada adlaw?
3: Katulang ni Putisim, may mga kisimil to kabuok katong ikiya kog disqualification suspension niya wag ito'y kaso magbuot mong igugma kung hindi langga malo pero ka lang doon kabuok si Elmer o si Elmer di ka na nahataon nanabako na lang sa City Hall dili nagali ko mayor vice mayor na ko so in other words dili lalima pag mayor ha dili
0: kaya kato o guwa pa ka mahigog man nilang gamaluwa tato sila kaso
3: wala kaso
0: oo kaya daan naman sila diha
3: daan naman diha mabita nang is I'm hoping na ang kaning judge sa San Carlos limabi ko ka ura sana diha sa radisyon wako because I do not want ato ko dito mo piano sa San Carlos ang kung if they have alleged may infraction here in Cebu City dapat sinira.
0: What is the complaint of that case?
3: I do not want to
0: mention.
3: I mention.
0: But why is he filing that case in San Carlos?
3: Definitely you know that as a lawyer.
0: Yeah.
3: Pangutana si John Alcuber.
0: That's why I'm asking you who is the complainant. Because why is he filing that in San Carlos?
3: Panyero, okay, mapaparo mahuman ang kaso, di na to siya igun. Kaya wala matakibaw na may ginoo. Ang ginoo, Ken, wala man na matug.
0: Natural, pag-ingo na, San Carlos, why did he file the case there?
3: Sakto lagi na imong isulti. Sining tanan, as I was telling my son, Mikel, lawyer, RBTA, and my wife, nga, di makukasulti ni MJ, nga, before my death will come, and even after my death, por Diyos, por Santo, wala gikwisa na akong mga kaso, pero kung naaman ko'y makuha ang damages, back wages or whatnot, hala, i-appeal na sa akong estate. Bahin-bahin na ninyo. Pero magbuhat sa akong will and testament. Pasin niya mag-away na noon niya. Ako na ko makumbra na, uy. Ang ako ni Sildo pagka-mayor niya, wako isa. Limang ka na, pila ka. Napulihan na lang hugo. Pagka-toy-toy, ano, eh, but ang pagkamayo dili it's a thankless job kana ingong kapila kalibo kadaga na lang
0: kada adlaw
3: yes firma
0: but doon ay mga uban na nga pwede mo ma-delegate nga lai mo firma
3: kuyaw kayo ng delegate inig-delegate ni mo padong kayo po na ni mo padong kayo po na ni mo
0: nga si Basti ni-delegate man kuyaw itong iya
3: dili si Basti ni sunod na siyang amahan si Edgar Labilla ni sunod saan ni Digong kaya ka, nga ang past, ang pirma, dili si Labelia, kundi dili si...
0: Kisa.
3: Ah, dyan lang tamis to siya kay, ako rapos itong kikiha. Huwag plunder. Ito ang bottom of the
0: America. Kisa man itong tama na, imong pirma ni Labelia.
3: Okay, ilan na ka, hindi na tapos yung istorya.
0: Inakalimot mo ko.
3: Ayaw, yun lang, lang. Sabota ng mga panahon. Importante yun. Ma'am, akaling...
0: But ikaw sa una, sa ikaw may mayor, kisa may mong gidiligit.
3: Ako ginang patsikon ni Colin, my city administrator.
0: So, Colin Russell?
3: Yeah, dili ko mo pirma kung why initial. Niyag, itanaw na ko, na may mo forward na ko. Kaya musuod mo ng ubang mga interceptor. Mga influencer, peddler. They can be counselors, they can be relatives, or whatnot. Inigtanaw na ko, kaya bugado ba ako? Di man na pwedeng hasmag ka lang. May ating na pa'y Arias. Kaba ka itong Arias, right?
0: Arias case,
3: Giniling itong Arias. Pero napamasailain. I think, ay, lukson ba na? Nga, dili, taon, uy, walay magmayor. Kumon mo lang galing kariha, nga, hasta sa hope, you know, imo pagtanaon ang gitrabaho sa BAC, bid and award committee, nga, imo manang tinudlo.
0: So, katong kang basti nga tubag hapon, sakto itong yung tubag.
3: Of course.
0: Hindi ko nung kumurot ba sa tanan?
3: Dili, taon, uy. Katong mo mahurot pag, mabitaw na kay city administrator. Na kay BAC. Kanya, may mangyawag, tuwa ka dito, magsigig tuto ka ng giyon sa nila pag,
0: so, sa ko itong gingon ni Basti nga, kung akong trabaho o nang mamasan na kutawa na ko'y matihimo,
3: wala.
0: As mayor, sige na kagpirma, hindi na kagagawas.
3: Yeah, wa ka magpapili para pirma. Nagpapili ka, kamagin lang ka sa tao. Madungog ka sa tao, okay? Mag-oversee ka, mag-supervise ka, and you perform the job of a mayor.
0: Oh, every day, kano mag-invitation ng mayor?
3: Ay, so grabe.
0: Hindi nakakaadto kung sige nakapirma.
3: Mo nang naasag ko yung mga gingan na nog shadow cabinet.
0: Naasag
3: ko yung mga TDM, thinker, doer, mover.
0: Mm-hmm.
3: Naasag ko yung gingan na nog mayor's workforce.
0: Mm-hmm.
3: Importante kay na kay wakay organizational structure nga mo proteger nimo oy kada adlaw lang ikiha oy. It's not easy to be a mayor, but I will love our job. Mabitan mo ta ro sur mo jukana Mike. Ko ala sige di mi manood pa nerbisyo kisa mo serbisyo ninyo. Ikaw pagali hagdong na kung so nagserbisyo mo balibad pa ka wala ingon ko.
0: Wajo ko hilig ng politika, daghay na hagad ako na.
3: Ginoo, ginoo, ginoo.
0: Dili
3: lagi. Di lang ka inikabuntag sa iyo, manawag na ka nako. Kay nagdam ko ka. Nagihungog ka. In other words, he did ang akong review. Nakuha, di na konsultis nga. Tisok ka na sa ikonbinser.
0: Oo.
3: Kaka na siyang akong kaubad sa Partido Barong, Team Rama. Listen, kaya na i-convincer. Ba't ang iyang text, nindot kayo. Basde, the mayor, our president, sa PDP Laban, did well. So, congratulations, Mr. President.
0: So, gahapon, ang pagpresentar ni Basde, di ba ka-hostile with...
3: Hostile,
0: kung sabing prosecution mo, no, ako nabantayan ba? Prosecution, since like exhibition ba? Ikaupat si Basde, ngayon lang i-present ng hostile witness. Pagkalisod na lang kaayo nga mo present kag hostile witness.
3: Baka panyero.
0: Sa mga ilang tuyo no nga.
3: Panyero.
0: Or ila ba kay ipin down sa basti para nga madaot sa ba o panalitan og na
3: because I do not want to be adding. I know a lot. I knew a lot. But the whole matters about this political rigmarole.
0: But og imong tan-aon gahapon murag asta ang mga senator judges
3: careful
0: sa pagutan ng basti.
3: Oh, hindi mo lang careful.
0: Mura sila og nanagana, sad?
3: O yun, siya man, di sila manglansar.
0: Ako naman tayo na, mismo ang mga tulfo, hinay nilang question, tanan sila dito.
3: Baka nga no?
0: Astas lakson, dili, porsigido nga ng utana.
3: Baka nga no?
0: O, unsa man?
3: Because ka na mga tulfo, digong ka na. Habita na nga, bida, katong dito lagi ko sa Dabao, by chance, haron ma-resolve na ko ang issue sa ilang accusation nako. Kala si Tulpo na diha. Erwin ba to? Rapi ba? Diha. And I cannot be mentioning all the rest. But he was there at Tulpo. On the other hand, kiba lumakumigo man ako lang, not all of them. But I have known well si Ramon. And we have been interacting with Ramon. So, pretty well, it is understandable. Uy. Duterte ka na? I've been to Dabao.
0: Wala ni lagi gi kwan ba nga pagpangutan na bitaw nga ilang ikwan. Wala hinahinay sila very
3: they
0: careful.
3: They should make the mistake because Basti is a mayor. Basti is the head of Maisug. Baka nga diya sa SRP nga damay ko sa mga istorya dito. Pero si Digong, ang diskurso ni Digong kaya nagsabot maming Digong. Saludo kong Digong na maminaw si Digong. Pero earlier than my akong pag-welcome, wala na, ay, lagabi kayo, alam. Sa pamatuloy, basta, I'm very proud. I have heard, and you know, the posturing, awag na, awag na.
0: Okay, ato isigutan ng Gene Corp, ha? General Gene Corp Industries Incorporated, na unsang itabuan niya, wa makabantay sa Basti, nga naan eh. Pero ingon sa Basti, kung napatungan ni Sarah, iya tatunga.
3: Definitely.
0: No, so atong kaluhon niya, unsa may pamaagi niya sa back. Niya, kanos naman na maabot sa mayor's office. Inigpirma sa mayor, unsa may mahitabuan eh. No, ikaw pila ka dokumento everyday. So, yung pirmahan sa una.
3: Thousand.
0: Thousand of documents.
3: Yes.
0: Every day.
3: Na, kaya di man na pwede. Magdama kayo kong dokumento sa balay.
0: So tinood din na madag.
3: Magdapa ko sa sakyanan.
0: Oo.
3: Unya, madali. Na intersipon po ko, Ken. Magpirma na lang ko buko-buko.
0: Oh, so talikod, pirma na?
3: Yeah, pirma. Oh. Because I do not wish service to be derailed.
0: But kinahanglan po ka magbantay mo na doon na kay mga initials kamantayan.
3: Of course.
0: So meaning, pirma ka na, na proofread na sa imong
3: proofread na nagbabaw. Abita nang sumay purpose nang accountant. So, purpose ng treasurer.
0: Sige, aki ng mga nitty-gritty, ane, ha? Gusto tayong mahibaw, ane, kay mamon lang i-present si Basti. So, gahapon, pag present Basti, yes, no, niya, explain gamay, ana.
3: Gamay, hala.
0: Wala lang mapindown ba?
3: Tis lang kapindown lagi.
0: Oo.
3: So, mapindown nila nga, may nga malang mayor, uy, mag-back na lang ko, hindi na lang ko mag-mayor.
0: Sige, ato isgutan na haka na sa back ba ang proseso, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:42 na.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Kidney care time.
5: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas ni balik bang pag-kondisyon.
6: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
7: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
8: Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Gikan sa kinatas ang bukid.
15: Nap! Kit kamusta nga?
14: O bisan sa pinakalayo nga isla.
15: Nay, gagraduate na ako!
14: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: O pauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
16: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
20: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas gaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Mga kasama, kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pagkatiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dire na musulod ang sipon. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptoma sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pagdangon. Maong sa unang sinyal sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo ug makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot ug mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho ug mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusip Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Newzep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
0: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
3: Uy, 150 over 100 man.
20: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
24: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
20: Ay.
25: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduwa ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
26: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
27: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
28: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Tayo.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clotheral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galas 8:51 na sa atong baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Before tampadayon may galas mga pisa tagamay, ha? Samtang naminaw mo sa atong tulumanon sa atong interview ni Mayor Mike Rama, mga higala. Kay siya Mayor Man, niya si Bastik Mayor Man. So makarelate siya mahigala sa mga questioning, no? Line of questioning sa mga both lawyers from the prosecution and defense, and also questions coming from the senator judges kagahapong adlaw. Og kini nga portion sa mahigala nga pisag nagamahitod kanto sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active gasagol ini ang Rosehip, nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa manlabihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss, ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawas sa Rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga pharmacy o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
10: Straight to the point!
9: Okay! So, ato, arita mahigala, no? Balik ta ni Mayor Mike Rama. So, at least, katilaw sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1,
11: yeah, yeah, very good, very good.
9: Salamat kay Mayor, ha? Oh, na, oh. Mani atong kapi-kapi ginagmay, ha?
11: Wonderful. Names? Yeah.
9: Okay, balik ta. Oh.
11: Go ahead, go ahead, go ahead.
9: Kini ni ang doon na ni Arias Doctrine, niya doon yes. Na ni, kanana ang, moto, katuntubag ni Basti gahapon, yeah. Sakto to, nga di sa kabasatan ng dokumento.
11: Yeah, sakto
9: yun. Imo lang mag-rely ka sa na-initial sa imong gisaligan.
11: Napanay di ay hingan lang. Namagay mga, namay mga marites.
9: Mm-mm-mm.
11: To, gawin mga marites.
9: Oo.
11: Wapag mabot, wapag mabot imong dokumento na nanagatag ni mong information.
9: Mm-mm-mm.
11: Wala di nga, at the end of the day, you know, when I became mayor, simple ako. Kaya kung mag-appeal pa ko sa back, nasugrado kong mga ego. Ego, mga ikong wak, mga hilabot sa back. Clear, ay kong posisyon na, uy, you know, meeting pa na ko tanang mga suppliers, meeting pa na ko tanang mga contractors. More of...
9: So malagmit, o doon na yung mga corruption nila, malagmit nga way labot ang mayor dito sa back, may...
11: Dela sa kum
9: Dela sa kamusulti.
11: Lisod yung ipagkasok aspersyon kay.
9: Oo.
11: Yun na sa
9: Ako, pero pwede sa niya, katong sabak, ni-approve sila kay mayor, pwede ngayon.
11: Di, di sa kumusulti, anak. Kaya ba't di man kaya ribalo mo? Oh. So, ang akong giagian niya, do, ipausab, oy. Ipausab, unsay desisyon sa bak. Ikadawa, wala ang desisyon na. Pagkahuman.
9: Kaya kinimbid sa awards committee, sila man mo, oy mo, kasi mga bidings, anak.
11: Napamanay, dili lang kay bids and awards committee, napag yun nila ang level diha.
9: Oo.
11: Nga maunay mo, kung sa ikaw istorya
9: so, pa. So, unsa may tanaw ni mo, kaning GenCorp, nga si Sara Duterte, usa dahil sa mga stockholders, nga nabutang siyang sell-in, ba't dito sa dokumento GenCorp, wala yan.
11: Wala. So, ganang, sa pato pa mga istorya ho na, mabaling abit ako, sa'yo na kayo si Tira ba?
9: Oo.
11: Sa'yo na kayo si Tutok, para na ako, do not even want anymore to emphasize si Sarah. Ariel Gutal, tanawang ko na to, di mas si Sarah nakaingon ng inflation. Kining pagkabangag sa presidente, siya man na. Ang katong nanubla dito
9: sa basta ka na yung isulti, imo na naway, labot.
11: Ayun, no, no, ma'am. Wait a minute. At balong ka, Ken. Marisa, kung di itamuting, at may mo takamang. Karon, kini karong plading. May tabo na. You know, corruption. Unimaginable. Ang atong kaning dollar, peso. So, hapit na may mong mandatory retirement age.
9: So, dili na saang sa

0: may
1: imagine ka karon ang hearing gahapon indekin ika 31 na. So kung 31 kaadlaw ang 31 times 25 million every day. 775
0: undangan na million. Undangan. Mapit ang mingon din ko, eh sara na ang Senado. Eh sara na ang House of Representatives. Sara na. Pero dili na mo ang punto.
1: 775 million na. Kay, see? Ang nag-ingon anak si Kuan man, Lacson o si Gatsalian nga, 25 million gasto every day.
0: Precisely. Undi na sila mangundang.
1: Maabot ng billion. Ako ang gikwintada, God. Kung katong kuwan yun, 2 billion kapin. Ang gasto.
0: Ibala kapanyero, ay na lang sila istorya-istorya ang eleksyon. Hindi na lang sila kadaog. Hindi na kadaog. Kanang naadya nga, mo'y nakaingon, nga, imbis nga, ang disisize. Iniguman sa disisize, unta, umana. Hindi magkakadaog. 16 votes, mo ang kanagingan na natuog, 2/3 sa 24. Wala na. Hindi na ito magsikip pag paabot, pag judgment, conviction or what. It's already a done thing. Sara can never be convicted. Why will she be convicted? Tell me. Mana ingon ako. Hindi ito magsikip.
1: Hindi na ma-convicted, Sara, for the 16 votes. That's why they are lowering it down.
0: Lowering it down?
1: So that they can have the numbers.
0: They cannot do that. That's why I am very strong.
1: Pero ngano imong amigos David nga lahi may opinion?
0: Di na lang kung istorya kay iya man na. I'm not David's keeper. I'm not. But I am a scion of Don Vicente Rama. Huwag mo lang lahi ni...
1: Imong basahon ang katubang... Ang katubang kuan ba? Katubang pag-discuss gyud sa mga Framers Constitution? Kiklaro gyud ang 2/3?
0: Yes. Na may purpose gun?
1: Oh, niya. Unsa may tan-aw nimong nausab nang kani?
0: Sila gi pangutan taon basta ako. To the substance. Because you're a lawyer. San Carlos Mangka. I'm a lawyer. Gikan ko sa UB ha. First sem, no, second sem, first sem. Gikan sa first year nako. I know my political law from Abin Pyramide. I know my statutory construction from whom? From Josipo Jimenez. You know, and pareha na may libro gibasa. Pareha na. Hapit mo na kanon mong libro. Diba, pagtaw kag, tuon kag mag-abo
1: siya. Asa man, diba nag-eskwela kag San Beda sa mong law school?
0: Yes. Continue.
1: Pero primero, dire ka sa UB.
0: Dire ko UB. Oh. You belong to my heart. Oh. Ateneo de Colon.
1: Oh, oh.
0: I am I. Kanang alumnus ko sa UB. Alumnus ako sa San Carlos. You think? Because nakuha mo kong masteral at one time sa UP. Waman ako matiwa sa UP tungkol kay I was involved.
1: So kita, basa mo tas constitutional law.
0: Yes.
1: Ako i-acknowledge sa kong professor na Justice Gabriel Inglis.
0: So, minaw mo na. Minaw na.
1: So, kinini ang karo mga nagkas konstitusyon. Kunya, in fact, ang pagsugod ana sa deliberation dyan sa premis, na jud rig on record yun na. Sus David dito po na. Ni sabi ni nangutanan ni Nolido ana.
0: Appeal ya si Attorney Napoleon Rama.
1: Oh.
0: Si Attorney Napoleon Rama majority floor leader na sa 1972.
1: Si Askuna sila ko dito.
0: Yes.
1: Ano na si Askuna na ginibarog?
0: Hindi patay naman sa si Attorney Napoleon Rama. Patay na sa tinuoray. Mabita na nga funny kay ni Ron kita buwa. Nga ang uban nga na-appeal, nang usab ang utok. Ang uban nga matay naman.
1: So, muna yung karoon nakadelikado. Tanaw nila sa, tanaw nila, dili makonbikto si Sara, kung 16 votes, muna pa us-usan.
0: Maabitang mubarong na ang katawan.
1: Oo,
0: Atty. Rufil Banyog, DYHP. Tingog na mo. Tingog na. Kaya na'y naghuwat lang. Sa tinuoray, na'y naghuwat lang. Kaya inikita, kung kita rin magtingog, ako rin magtingog. Kung sa mga pinya, inikabot ako sa ubos, ang yangungo, dili na mo ma-picture. Ang kasakit, ang tiyan, ang kapobre, ang inflation, ang mga farmers, at ang mga agriculture, negosyante. I'm telling you, the negosyante, my God, I've never have heard even billionaire dollars.
1: So si former Chief Justice Davide, ang iyang opinion, lahi man katong kang sereno bitong impeachment? Ikaw sa 16, yun, bisag yung tukay na lang tukon. Ngayon, karoon, nausap naman.
0: Dita mag-istorya lagi.

0: sila, masige nga lang ang English, only fools can change their mind. But, di matawa, matawa mag-argue, mag, dito mag-debate sa itong Chief Justice, oy. Dito mag-debate, pero nai-debate, ano ni mo kung mo-debate? Debate yung ko, minta santong napatay ba, tingog, yod, tingog.
1: Balik tayo ni Basti. Okay, kagahapon,
0: very good.
1: So, ang hitabo, ana, ang iyang ingon ni Basti, wala siya ka, hibaw, anak, tanan, kay nama siya in charge, na may back, bids at awards committee.
0: Which is correct.
1: Oo. So, during the deliberation, ang mayor, wa diha?
0: Wala! Ano ko ito, mag-appeal ka? Ayaw pag mayor, pag back na lang ka.
1: Mm-mm. So, panalitan, og dunay kuan, kay ikaw, safety, magkagtinubagan, pero,
0: kanabang... Hindi ni safety, uy. Tinuray. Oh. I'm telling you the whole truth, nothing but the truth. Mm-mm. God.
1: Oh.
0: Am I now being on a witness stand?
1: No.
0: And you are now going to cross-examine me. And you're to conduct direct examination. You know, Banyero, I've been also in the practice of law.
1: Mm-mm-mm.
0: Labor ako ah. Na by government. Na by management. Muna ako exposure.
1: Oh, oh.
0: So therefore, I read local government code.
1: Mm-mm.
0: I read the labor code.
1: Mm-mm.
0: Ako mga professor ta, mga... Ang mga professor na ko sa San Beda, mga author, from the horse's mouth, madungo gina ni mo. Mabito to, when I became the presiding officer, I have a very famous statement. Farewell statement. For as long as you speak here in this august body, your right to speak, I will defend to death. Because that is a secret right. And that is a constitutional right.
1: Substantially, mo na gisulti ni Voltaire. No, nga.
0: Kita.
1: Labi na, please, Freedom Week, Ron. Of Broadcasters Month, no?
0: Mauna,
1: we might have different opinions, but yes. I'll defend your right to express it. No?
0: I will defend your right to express it to death. Ako puno na ko na. To death. Because that belongs to you. That's a personal right. And it is constitutionally protected.
1: Karon, ingon Stylianis, nga, kanang kang Basti nga ingon nga wa sa kahibaw ana kay mayor siya gipapirma na ana malagmit manundong ang ubang mga mayor nga kunuhay mingon nga kahibaw
0: baka simple kayo
1: oh
0: kundi mo gusto mayor dili siya mayor
1: wa ka agi pagka mayor Trilanes
0: agi ba konsyal wa
1: murag wa
0: wala man gali agi pagka vice mayor wala man gali
1: tulidagan man pagka mayor
0: hindi na pildi mo lang sa hardyon. Sadly, I'm telling you, come on. Why will I be too strong? Kibaw na, sila Jun. I was there silang kaning camp o sa breakfast club. Simple kay kong statement, uy. Kasayang sa itong iskwilahan. Ang trabaho sa mayor, dili, lalim. Ito yung mong isulti kanina. Mingo Leon, no, we are not telling do not become a mayor and do not also vote for a mayor. But I'm just bringing to all and sundry. Presidente ba ko sa Councilors League, Vice Mayor's League.
1: Sa muna yung kalainan ni Trillanes nga nakasulti siya na kawa sa makaagay pagkamayor.
0: Hindi nilang ito mapuno. Anak, kanos amag na sa may sakto.
1: Oo.
0: I mean, I've been watching Trillanes. I'm telling you, baba kang kisa sa itabo. Sa Makati.
1: So, muna doon ay kalainan ko ni Aging Mayor, Giyod.
0: No? Of course, di lang kay Mayor. Barangay Kapitan.
1: Muna si J.B. Ercito, nitingog hapon J.B. Ercito, kay na Aging Mayor Mayor.
0: Kisa.
1: J.B. Ercito.
0: Yes, of course.
1: Patingog niya.
0: Support ni Joe.
1: Kuan kaya siya ang kuan, careful iyang pangutana, pero nakatabang hinoon basti ang iyang pangutana. Bida. Hasas kay Tano, tungod kay ang asawa, Mayor.
0: Mayor! Ako yun mismo, I am the president of all the mayors in the entire country.
1: Mm-mm.
0: And I know what I'm talking.
1: Oh. Unya si Joel Villanueva, bagitiksan sa iyang igsuon nga mayor.
0: Of course!
1: So, muna ang pangutana nila, kay ko, very, kwa na ilang questioning ba? Hastas lakson, gani, wa mo mangutana o kwan?
0: Di lagi sila, pagpatakag hasmag, Joel Pasadre, baka nga no? Hala, ayaw mong lansar.
1: Mm-hmm.
0: Okay na. Pero mang lansar ka na, ma-presidente pa si Sara.
1: So, na-calculated itong ilang pag-question gapon, girl, na nagana sila.
0: Ikaw mas bright pa ka nila, na? Ikaw ako na ako, na?
1: Kaya, kabantay mo gapon, mga kagalan, na ang mga senator judges careful sa mga pata na even ang mga tulfo, di ba, nagamit ang tulfo, tanga-tangahan, stupid, na, but what gin sa mo gamit ang mga termino ni Basti?
0: Chess Escudero,
1: oh.
0: Na perting bihag posturing, O sige, sulti niya, the good mayor.
1: Mm.
0: The good, give him the, where he should be seated, the good mayor.
1: Mm-mm.
0: Uy, dili lali magmayor, uy.
1: Oh.
0: Wale.
1: Sige, sis, ako nakaagi ko as governor, nakaagi sa kuunsa ng executive function magod siya. Munang si Chis, muling sa kaagi ko, anak.
0: Kundi ka, mapita na nga, I mean, ipatawag na ko nila, ako'y witness, ayan na lang kayo, sumang witness, witness. Oh. Ma'am.
1: O ikaw ipatawag, mabilong ka sa hostile.
0: Ayaw! Ano, hostile? You're not...
1: Okay, standby sa mahigal at ay padayon ng karotong taon. Human lamang sa pipila ka mga painomdong. Alas UB size na.
2: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Hey! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 50 inoy B.
4: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
5: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 230 city, taas na.
4: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
5: Hantod na, ubos ko'y saka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan makuwi ng sakit.
2: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Magsige, gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
14: Fix it with Alnex.
15: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
14: Fix it with Alnex.
15: Source, RQVIA-PMDI-2S-2025.
16: Unilab quality yan.
15: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
18: Ay, wala ko'y sisilyo.
17: Ay, wala ko'y sukli.
19: Walay sukli.
20: Ay, dapat nag-GCash pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
21: Secure with GCash login safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
22: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay Online.
23: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
25: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
26: Naay high cholesterol o diabetes?
27: Oh no!
26: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
27: Yes!
26: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
28: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
29: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
30: Kargado!
31: MaxVit Kargado!
28: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na lasa 9 Jess na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Okay nga portion ko gato may gala sa sugar roll. Daghan karon ang dunay gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na anini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar roll. Kining sugar roll food supplement na kini A, B, C, D formula. Ang A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine mo nang epektibo o makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ini diabetes. Mong sama ka na to, matag adlaw nag sugar troll.
4: Straight to the point.
3: Alas 9:11 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: atong balikan mahigala si Mayor Mike Rama mga kaigalaan, ato ning kanhi Cebu City Mayor Mike Rama. Naswito ni siya mahigalas pang gobyerno yun. Kay agi manig konsihal, agi pagka-vice mayor, agi pagka-mayor. So, og maghisgot ang local government ta mga kaigalaan ng hisgotan. Swito ni. O niya, maghisgot kag executive function, local chief executive. Swito ni. Ha? Kay kinigong mayor, ang magtrabaho magod sa mga executive functions, ang president, sa national, sa local, ang governor, o ang mayor, hasta ang kapitan. Kay mauna sa mga dunay executive functions. So ni agi kagani ana, medyo ligon ang imong managerial skills, ha? Mamanay pinaka importante lahi mo ning konsihal lang ka or senator lang ka, wa ka kaagi gyud nga ikaw may manager. Kinigong president or kining mayor, governor, kapitan, manager maguga. Managerial post ba siya? So kini mga konsihal legislative function man siya. So dili gyud ikaw mo ikuan ba ang kabugaton sa trabaho ba? O, wala nimo, no? Palitan mga senador o kini mga konsihal, board members, dili inana ka bugat yun. Ang bugat na sa kapitan, kanang kapitan bugat na, even ang iski chairman, mahigala bugat ng trabaho a, kung mutrabaho yun ang iski chairman. Ang kapitan bugat ng trabaho a, kanang konsihal dili na kayo na. Pag-abot sa city, ang kanang konsihal dili kayo na bugat ang mayor. Pag-abot sa province, kanang board member dili kayo na bugat ang ilang trabahoon, ang bugat ang governor. Pag-abot sa national, ang senator dili kayo bugat, legislative functions, mga sila. Ang executive dia sa president. Muna nga, kinis Mayor Mike, isip na kaagi ini. Mayor Mike, kayo mong naagian, pero wag ka mo agi kapitan. No?
5: Pero ako mo campaign manager. Paglansar ni George Rama, pagkakapitan.
3: So, imo na yan, konsihal, vice mayor, mayor?
5: Yes, sir.
3: So, muna nga, medyo kung ka?
5: Na corporate pa ko.
3: Oo.
5: A British group and company ko, corporate ko, personal legal manager.
3: So, medyo sito magkaning lugar lang yun.
5: Yes,
3: kung saan manin ko na, inig-file ni mo sa sell-in. Ingan naman ni Sarah, pag-file niya sell-in, gibutang niya doon sa interest sa GenCorp. Ba't dili makita niya nga dito sa GenCorp? Kung saan man ang kalagay, ikaw, pag kamayor ni mo, daw na kay mga negosyo nga imo ikaw nga mag-conflict of interest man.
5: First and foremost, medyo kumusod kay, kalang word ako nga, Ken, mag-nood kay mo sa pwesto, ayaw ninyong apilya o negosyo. Aron dili mo makabuhat o provisyo.
3: So, kaya sa araw nabuhat ng provisyo, kaya sa mga negosyo.
5: Iyan na lang, siyempre ito bagay nila ako. Basta ako, pag-abong standard man ako na. You know, I grew up, already a businessman. I was selling eggs. Abot ko dito sa San Beda. I was selling RTW, Manero. So I was in business. But, sa diyang, nanawagan ako ang mentor, si Tomas, taga Gerbasya, karon busy mayor, na wala ko na sila gi-recognize duha, mapitang nag-file kong protesta. Karon simple man kayo na, wa naman ko mag-apil-apil o negosyo. Nga nung butangan pala kong negosyo.
3: So, wala ka. Pag isuod mo sa kapag, wala na ka.
5: Wala. Iwa ko yung negosyo.
3: So, wala kay conflict of interest ka. Wala kay negosyo.
5: Na-apil. Tanawa rin ko na nahigugma ko na conflict of interest nung ko. Kanan duha ka bok si Gumer o si Ilmer. Diha naman nadaan mo lang.
3: Diha nadaan sa City Hall.
5: Yes.
3: O guwa pa kang pagkasal nilang ga maluni mo. Wala ta kay kasong inipotisim.
5: Ya, huwagan ako. Kuya, pa. Iba ko siya pili. Hindi naman sa naman.
3: Kaya, doon ay mga technicality sa balaon niya o sa iigo inoong ka.
5: Wala yung problema na ko. That is the kanang part of the job. It goes with the job.
3: So kining imo at least wa kay business so kapag ka mayor. So kining kang sara unsa man ingano nga
5: dili ko mo pila-pila na ila istorya diha.
3: Pero kanang stockholder ka o dili ka wa ka dili ka active sa corporation di maka officer di maka kuan but stockholder lang ka unsa man angay unta ana.
5: Kay balo ka na. Dili gi ko di ko mo tubag anang lapita diha. Wa ra ba ko nimo gi-hire as a corporate lawyer. A corporate lawyer. But anyhow, I do not want to muddle ananda pita diha. Because I am 100% the defense. But tila lagi ko gusto mahuma ng impeachment. Uy, wala na. I mean, for me, that should stop. You mentioned it, waste of money. Nya, gisame mo di sidara, ang katawhan. Ship na guta.
3: So, karon, kining Gene Corp, balikan na to ng Davao. Ang Gene Corp, niso dito o kwan sa LGO. Now, kining hindi, mga kontrata sa Gene Corp, doon na yung naka-avail o bidding, o doon na po yung mga gagmay nga kontrata, nga, unsa sa tingin ko, wala na mo agi bidding, kay dili man dinagko nga kontrata.
5: Naman na.
3: O, naaman.
5: Na.
3: So, ang ilang kwan na, nga nung nakasood ni kwan sa Davao, nga na may interest, mga conflict of interest ni.
5: Dili lagi kumupuno sa istorya diha. Kay first and foremost, di mas may krama accused diha ba? Okay? At the same time, ikabot na ng mga punto nga good, ba naman kala ko nga, I'm also a lawyer. And I know where I stand. Right now, kala mga issue, I know, battery of lawyers, kung naamanggali na, kaya ka na nila itipinsa. Kaya.
3: So, ikaw as mayor, sama ni Basti, mutuo ka to nga wagi sa kasayuran anak kayo do kasi apil sa bid sa nawag sa committee
5: bilin ba sa nang pangu kada panguto na oy di lagi ko magapil apil og tubag nila anak kay di man ako mo igi butang to sweet stand ako bagi butang nito parehas sa mig tinubagan ni Basti parehas mi no yes yun ang pagka mayor.
3: Kay nuna mo kay Arias doctrine lagi nga kanana ang kanang pagpirma sa tungod sa daghan voluminous kaayo ang pirmahanan, you cannot expect the mayor to read each page niya nang maong mga
5: not,
3: pirmahanan.
5: It has not been, it cannot be refuted. Second, kanag yung ang punto niya mo nga kanapang wala nay magmayor kung mo lang kalakiha nga igon lang ka pirma sa imuhang pirma. Eh mas may post anang like for example, City Hall. How many people City Hall right now? Okay ba pa? No? But, mo na yung plantilya nga imong pirmahan?
3: So, mo to, sakto na nga, wa na kay time to govern.
5: Wala.
3: Kung ang imo, konsentrit na kagpamirma o basa, wa na.
5: Wala, eksakto na. Isulti ni Basti. Sayop na ng word hope. Lima ka ng hope, pero na mo gini-meaning.
3: Head of procurement entity.
5: Pero ang word nga hope, niya may igo nung ka, supposedly hope,
3: paglaom,
5: eternal. Ito mo na pakiprison ng manuong ka.
3: Pero whatever happens sa bid sa Awards Committee, kung doon ay sipit ang back, ikaw as head sa hope, ikaw may igo.
5: No, you can always, when complaint will come, even if it reaches Supreme Court, na ay mga Supreme Court decision na.
3: Ikaw pagka-mayor ni mo, pila man kakauras nga nasa City Hall niya, pila man kakauras ang sigawas. Kaya nga ito, Basti nga, ako, report ko City Hall, ba't kasagaran to ako sa barangay?
5: Lain me.
3: Oh, unsa ba imo style?
5: Hangul man ko. Hangul ko, ulipon ko sa panirbisyo. Ha? Kada flag ceremony na ako. I'm with City Hall. Ikaduha, of course, inigabot na sa mga invitation. Mabi na lang, usari ka, lawas na ko, Ken. So, naay city administrator, naay akong ipang-assign.
3: Okay, daghang invitation ang mayor, no?
5: Yes, daghang ngayon,
3: dili, kaon pa. Man, oh.
5: Napay kaon.
3: Kaon pa, niya ayabot ito, labi pa ikaw mayor, malangan pa juga, kay mukanta pa baka.
5: KBL pa naman.
3: Kasal, mo.
5: Bunyag o glubong. Munang agian sa mayor. Niya ako, kay iba mga nago, di kayo ko ka-appeal sa kasal, aktual, reception ko, Ken. Yan, hindi man luod, mo nang kantahan ako.
3: Ah, mo nang kantahan ka.
5: Atin kayo ko sa kasal, wala mo siya, di na ko maka-attend sa reception.
3: Mahinbahin yung oras.
5: Dili yung, I mean, any gathering help you to be interacting. Pero kung sponsor ka lang, baka dito sa imong singa na. So you do not have to be interacting with the common tao katuwa sa gawas.
3: Wala nga. Muna, mayor ka, ninay kasal, kwan, ibitaron ka, labi na mangluhod ka, ato ka. Di na ka mapisusipsyon kasagaran.
5: O, ayaw atin niya, di ka matin kasal, siguradong sa kabaryo, doon ko lang kabuk, ang lalaki o ang
3: babae.
5: Babae. Parinti sa lalaki, parinti sa babae. Ba?
3: Oh. Oh, di ka mo appeal, di ka mo attend. Disgasay mong buto sa eleksyon.
5: Luod yun na. I'm telling you, it's not easy.
3: So, tambungan yun mo ito. Schedule ito na.
5: So, mapitan na yung panahon sa kanag yung panahon sa graduation.
3: Mawda na yung styling. Abot nito, labi na naulahi ka. Mukanta ka.
5: Of course. Ang ano din natin ipagawa. Ikanawa.
3: Kanta sa'yo, pagyod.
5: Sa'yo, pagyod.
3: Muna ko nga, Mayor, magsigig pa, Mayor, madi nakakanto sa invitation.
5: Maunay mahita po.
3: Maunay mahita po.
5: Walagi ka mag... Walay lihita ang ka magpapili. Karumahin mo kang... Kanang expert o signature? Wala, uy. Nagpapili ka, haro mo servisyo ka, dili ka mo hatag o provisyo, o dili ni mo apilag negosyo imong pwesto. So with that, you can make public service alive. Service above self. And Rotary Way. And Rotary Way. Memorya na ni MJ. For Vitesse, memorya ng MJ, Little Rotarian. So muna, kadong itabo ni Baste, he did it very well. I congratulate my president of the PDP laban.
3: Pero mo lagi na, sakto itong nga basti, doon ay mga doctrine na nga, dili mo mabasa tanan. Pero yung Australianis, umaon ng katarungan na mapalusot na mga mayor, ana o guan.
5: Black pataka lang siya.
3: Ha?
5: Muna sa'yo, pataka ba? Kana bang bright PMA year? Nabi PMA year nga, integrity, loyalty, and patriotism. Some like a lucky, you have to be careful with your statement.
3: Ah, sige. Ate padayon ha, gamay lang. Kumala mas pipila ka mga pinumdum. Alas 9.22 na.
6: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
12: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
10: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
12: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
10: Iberry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight.
9: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter celebrates Broadcasters Month.
10: Broadcasters Month
9: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsok, ug adam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Atong attack na alas 9.26 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
11: Straight to the
12: point. Kina po siya may gagawin kalato sa Seed Liniment Oil, mga kapanyawan. Pait ang kahimtang sa panahon karon, apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tungi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, bili-bili, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto. Bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit gilinggi, malikayan usap. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapon-apon sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
11: Straight to the point.
12: Now, aron sa tama higala ha, si atong gyapong kauban si former Cebu City Mayor Mike Rama, atong hatagog comment sa Megala. Si Senator Alan Peter Quintano, dunay pangutan atong dunay sgutan, wa pa matiwas to, dunay pa tiwas ato, no? Kay si Senator Alan Peter Quintano, ingon sa makarelate ko, kay nga akong asawa mayor. So niyang asawa di ay mao'y mayor sa Tagig. Mo na makarelate siya sa trabaho sa mayor. Ato ipadayon ha, ang sulti ni Alan Peter Quintano niya atong pangayuan sa dugang reaction si Mayor Mike Rama, mga sugitig paminaw. Okay, sige dong, Anems.
13: Yes. So, my point, Mayor, is that dili kinahanglan na tanawon mo tanan. You don't have to look at all the documents. If, one by one, if under the law, you can rely on the signatures before your signature.
14: Mm. Is that correct? All the documents that come to me enjoy the presumption of no irregularity.
13: Okay. So how much bigger than Metro Manila is Davao City?
14: In terms of land area?
13: Land area, for example.
14: What I know is we have
13: three or four times
14: land area of 2,442 square kilometers.
13: Yeah. So more or less three or four times bigger than
14: probably.
13: Metro Manila. So I just wanted to make the point that we will not excuse any governor, any mayor, any senator, any DPWH official from anomalies.
14: Mm-hmm.
13: But hindi pwedeng innuendos, hindi pwedeng, by the way, ganito, or may ghost dyan, may kamag-anak ka dyan, etc. The one accusing has to prove na meron nga talagang anomalya, whatever it is, mm-hmm. whether it's ghost or, because if not, it will be unfair to every single mayor, governor, director, etc., given the number of documents that we actually have to sign. Do you agree with that statement?
14: Yes. Yeah. Totally agree.
13: Yeah. Thank you, Mr. President.
14: Thank you, Senator Judge Allen.
12: Okay, pause, pause. So, ang Manila, day gamay pa day sa Davao, land area, dako mga Davao?
10: Ma-obita na
12: nga. Di ba, Mayor Mike?
10: Di na basta-basta ang Davao.
12: Mm-hmm.
10: You know, second, katong kala si Senator
12: Alan Caetano.
10: Ako man ang officer si Lani.
12: Mm-hmm.
10: She has been a part si Lani sa League Cities of the Philippines.
12: Mm-hmm.
10: That is Taguig.
12: Mm-hmm.
10: And we mayors, we talk the same language.
12: Mm-mm-mm.
10: And we share the same challenges and what we call struggles.
12: So, dako kayo ang Davao, o land area la isgutan, ang Manila, kapilon pagka, katulog ka upat?
10: Of course. Oh. Because, bila ka sila yung total population. Dako kayo ang Davao. Dako kayo ang Davao. Davao City?
12: Kunya, ang ilang mga pinangutanaan sa mga senator judges ka, puno careful kayo, even ang mga tulfo careful sa ilang pangutana.
10: They should.
12: Imagine, ang unang hostile witness si Gina Acosta, gingan lang tutulfo, tanga-tangahan dahi. Unya, si kananaang, si Ortonio, gingan lang stupid. Ha? Nagtanga-tangahan niya si Ortonio, si stupid to si Acosta, gingan lang stupid. Si Lemuel Ortonio, ang chief of staff ni Sara, gingan lang og tanga-tangahan. Si Attorney Pua, gingan lang og abogadong walang alam. Pero gahapon ka basta, iwagi sa mo hatag upangan niya.
10: Mayor ka na.
12: Oo.
10: Dabaw ka na.
12: Mm-mm.
10: Anak ka na, litigong.
12: Mm-mm. So, nalagana sila?
10: Of course, they should because the Duterte, you know, kung naamay, when you talk about geography,
12: mm-mm.
10: Mindanao, tanawar ko ng survey diya karon. Bila rin may nakuha ni mga kaadbang if and when election will be called today, niya pala nakuha sa akong presidente. Wow! Happy na lang mabot dubinta.
12: Mm-hmm.
10: You know, you talk on the basis of facts, on the basis of what is.
12: So, kini mga senator judges, careful sila, even Lacson and the Tulfos were very careful, even Luisa, ang iyong pangutana.
10: Because manglansar ko na.
12: Asas Kiko, ang pangutana, hinay.
10: Manglansar lagi.
12: Oo.
10: Ala, pangundang mo. Pangundang mo, and then you can do what you wish. He can sa inyong otok. And be more frontal.
12: Mm-mm.
10: But you have to remember, you know, today is today. Gulong okay, lang palad. Gulong lang palad.
12: Oo. Si J.B. Ercito, naagi pagka-Mayor San Juan.
10: Of course.
12: Oh, ato paminawan ang pangutana ni J.B. Ercito. Dito mo na siya, majority black.
10: Majority na.
12: Majority black man, J.B. Ercito. But when his time came to ask, basti, niyang pinagtanaan, very careful.
10: So, yung pahimutan.
12: Pahimutan kayo. O niya, mas ang leading pahinoon niya mo pabon ni Basti. Ito paminaon na ko, no? Sige, names.
15: I think we'll make our 2 o'clock time frame. You may proceed, sir, when you're ready.
16: Yes, maing hapon, Mayor.
15: Maing hapon, Your Honor.
16: Anyway, siguro kung meron mang nakakaintindi sa trabaho na pagiging mayor, kami po ni former ni Senate President Win Gatchalian, alam naman namin, ha, isang linggo ka lang mawala sa opisina. Kabundok na talaga yung iiwanan mong pipirmahan. Tama po. Kaya nga po, sa inyong pag-delegate sa inyong administrator, assistant administrator, si Attorney Domingo, siya po ang inyong pinagkatiwalaan at inaasahan nyo na siya ay kikilos in good faith. Tama po ba?
15: Yes, Your Honor.
16: Kanina po ay natanong na sa inyo kung si Vice President Sara Duterte ay tumawag sa inyo o nabanggit sa inyo ang tungkol sa Gen Corp at sinabi niyong wala pong pagkakataon na siya po ay may nabanggit o pinakiusap tungkol sa Gen Corp. Tama ho ba?
15: Yes.
16: Ang tanong ko lang po ay meron po ba sa City Hall na empleyado, ang inyong administrator na pinagkakatiwalaan, na nagsabi man lang sa inyo o nagbigay na background na ang Gen Corp ay may kinalaman po sa inyong kapatid?
15: Wala po, Your Honor.
16: Doon po sa nabanggit kanina ni Senator Lacson yung po sa Arias versus Samdingan Bayan Doctrine, no, napaliwanag kanina. Pero meron mong exception doon. Mayor, sa tagal pong supplier ng Davao City, ang katanungan ko lang ho ay ng GenCorp, may pagkakataon ba may naglumapit sa inyo or nagbigay ng tip na may irregularidad o merong transaksyon na o ano, kahit anonymous tip na nagsasabing dapat questionin ang mga transaksyon ng GenCorp sa city government?
14: Wala po, Your Honor.
16: Marami sila ba?
12: Okay, muna yung pangutan ng GBRC ito. Comment na mayor Mike. Pag pangutan niya, leading ang iyong pangutan na paboro pa hinoon eh, basti.
10: Mabita na mingon ko. Ang bot nga nung ilang mag-ipanha si...
12: Basti.
10: Basti. Salamat sa ta. Salamat sa prosecution. Pasalamat sa mga demeanor. Sa mga...
12: Uwi mo i-evaluate nga po na di way bias ha. Evaluate mo na alkansi yung prosecution nga po. Sa pag-present nila kang basti.
10: Kano sa alagin na sila naginan siya. Dapat tumbok nila si Sarah. Millions, billions, ya trillions ang atong nawa.
12: Ang pangutanan ni GBRC ito ha. Majority black ni. Doon ang majority black. Pero ang pangutanan, leading question nga pabor ni basti ingon sa ang mayor gani kung wala o sa kasimanang mawa di ba
10: tinuod ka na
12: bukid naman ang pirmahanan
10: kanagong ibaba inko earlier mamirma kay ko buko-buko niya mamirma kay ko sa kanan apa siguro nagduka na ko na mirma na ko basig nagdambo ko na mirma na ko dili lagi sa ko gusto kay what is very important manggod will always be the so-called kanabang expediency.
12: So si Jivers ito, gahapon, credible siya mangutana because he was a mayor of San Juan City.
10: Of course.
12: Nasabot siya, kamaneng mayor, kasabot ko unsay kuhan yun.
10: Gabi, dili lagi lalim. Ako partner, si Edgardo Colina Labilla, niya kay, balong mo nga, he ran with Duterte, and I ended up the vice mayor of my partner. And sila yung mga interaction, muna I'm not surprised nga si Basti, palon sa iyong amahan, nga ang city administrator mo sa nagpirma. Mao, masatoy na itambo. Muna nga, mas as possible, dili lagi lalim, dili lalim. Kay katungingon nila nga, sana bukid-bukid nga.
12: Pirmahanan.
10: Iso, ma-absent kag tulo ka adlaw, samod, kag mapitang na ay acting mayor. Haron, inig-abot na panakong waka, hala, tilawasan na yung acting mayor niya, which I've been very thankful ni Tami Usmin niya, because di ako na yung konsyal na acting vice mayor ko. Di ako na vice mayor ko, na acting mayor ko. Grabe kaya kong preparasyon, panyero sa tinuray. Munang, sa ingon ako gisulti, splendid kayo, outstanding kayo ang performance sa among presidente sa PDP laban ha. Na Sebastian Duterte. Hala sige, napakipanguta na.
12: Atong paminaon, si, makarelate si GBRC to kay Mayor Mansa ko na. Aha. Si Jewel Villanueva, iyang igsuon mayor ni Tix niya. Gapon, atong paminaon, Jewel Villanueva. Sige dong.
17: Senator Judge Villanueva is recognized for his interjection. We still have 3 minutes anyway.
18: Yeah. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer. I just got a text message from my brother, the mayor of Bukawi, Bulacan. Also the league president ng Bulacan Mayor's League. Sabi po niya sa akin, importante na inform natin yung public ano yung trabaho ng mayor. And I'm glad that Senator Lacson raised the issue of Arias Doctrine, so as Senator JVA Hercito, which states that office heads do not need to inspect every single detail or document of a transaction from start to finish. They can trust subordinates who prepare bids, check supplies, or negotiate contracts. Isa lang naman yung itatanong ko, Mayor Basti. Good afternoon, mayong hapon.
14: Mayong hapon, Your Honor.
18: Every day na being a mayor, ilan po yung estimate na pinipirmahan nyo every day? Or kung kaya nyo rin pong sabihin o i-estimate, in a week's time, gano'ng kadami yung pinipirmahan nyo pong dokumento?
14: Around, it could go from a range to 50 to 300 kaya.
18: 50 to 300.
14: Yes.
18: In a day po yan?
14: Yes, depende po. Kasi minsan may dumadating na in bulk na kunwari contracts, job orders, yung mga ganun. Marami yun.
18: So that's about 2,500, 3,000 a week ang pinipirmahan niyo po.
14: Yeah, yeah.
18: That's a correct estimate. It's just that, Mr. President, Mr. Presiding Officer, I really think na kahit nung pong binabanggit sa atin yung pag-imbita kay Mayor Baste, I'm not really interested of having him here. But at the same time, nandito na ho kayo. Maraming salamat ho sa inyong pagpunta. Higit sa lahat sa inyong respeto dito sa ating impeachment court. And I hope, Mr. Presiding Officer, Senate President, we can dispense him after today dahil nakita ho natin maraming trabaho ang mga mayors. Salamat po.
14: Thank you.
12: Yes, Senator. Boss. Boss. Kanaha, majority black to. Pero ingon sa, ang pangutana is very leading nga. Ako igsoon mayon, nag-text na ko, anak nga, kuan, di ba? Pabor kang basi.
10: Nga nung utaw di sila mo pabor, lili lagi lalim ang trabaho sa mayor. Nya, kung naa kay mga kaila, labi pag mga member na ko, nya, sa Liga, Mayors League, napamasin Municipal League of Mayors. Ang amo, ang ako, ang pagka-presidente was the LCP, League of City Mayor of the Philippines. Therefore, salamat ko. Kay, you know, I stand for Sarah.
12: So, katong kang Joel nga, gihimo dahi, mabito, huwag imong i-evaluate, ha? Uy, kwan na, ha? I-evaluate ni mo na alcance yung prosecution ni noon nga ilang gipasin sa Basti. Basti, lamang ka, ang kang Joel pinangutanaan, na-emphasize ba nga, dili lagi ni mo?
10: Balo ka, you know, may assumption.
12: Oo.
10: I'm telling you, the prosecution underestimated Basti. And that is very, kung sa istorya ba na ba, it left you with disbelief. Why have they underestimated Baste? Anak tao na ni Digong. Kung sa mamo, amo ng presidente sa sa amo ang PDP laban.
12: And in fact, Joel Bernoy, ba, ingon pa Joel Bernoy, ako, di ingon ito, wa ko interest nga, nga naabot pa ni siya rin
10: eh. Which is really true.
12: Oh, oh, oh.
10: You know, why are you putting, you know, for a sister?
12: Yes, Joel pa hingon nga, sige, di na ito na lang ano, no? Kaya dagang permanan,
10: in fact,
12: i-dispense na ito ni.
10: Baka ang wa ma-highlight nga should have been really an issue. Why are you calling a brother to testify against
12: the sister?
10: A sister.
12: Oo.
10: That is where I was of looking at it, leaving a bad taste. Kadaghan pa't unta kung imog yung tanawon in lawyering matter. Nga nung yung iksuon man yun, mura manaog, kana bang there is such semblance supposedly of respect. And yeah, you can even come in and confidentiality or what not. Nga such testimony, if and when given probative value, for example, will really suffer. Hindi lagi pwedeng aparente, imaisodya.
12: Laliman ka, katiha, muna kong ingon, karoon ha ilang ipaubsan ang threshold from 16 to 14. Kana, dako na question, but even sa 14, dili pa ko maka-forecast, delikado pa o i-absulto pa sana na dahil. Tanawang pinangutanaan ni Joel Belen, di ba? Tanawang pinangutanaan ni J.B. Recito. Tanawang ilang pinangutanaan. Mura o, kana bang, di ka ka, kung mga inikabot sa aktual na delikado o butas lang nga, ato i-acquit sara. Dili ka kasiguro sa majority black nga kanang 14 nga members or 13 members nga mo convict sa raw pay klaro tanaw ang pangutanaan ni kana majority black ba si Joel og si JBR Sito, but the way they ask questions to Basti, pabor kang Basti. Kita ninyo ang kwan even gan is Lacson may kanaw ang pangutanaan Lacson tanaw ang pangutanaan ng Lacson kalma nga kalwa gyud dili gyud kwan silang tanan ni kalma silang tanan. Amurag haitait lang mga utanan nito mula si Risa o si Kiko Pangilinan o si Rafi Tulfo ni Kalmasad. Huwag yun mo hingaan si Rafi Tulfo. Na, di man iha ako na hinumunungi ko. Si Gina Acosta yung ginganlan o stupid witness. Si Ortonio yung ginganlan nagtangatangahan. Si Pua, dili siya may naghingaan pero gipanganlan ni atong abogado sa Pikas nga abogadong walang alam. Pero gahapon kang basti, huwag yun ang adjective nga gigamit mahigala wala yun niya di, mayor na wala alam mo ay ang adjective nga gigamit kamatay mo the good mayor. Ang adjective na gamit, good, mayor. Tiya mo na. So, medyo, kung conviction mo itong isigutan, mga anak-anak po, dili pa ito mabasa, mahigala, standby, karoon-taon-taon, kung malamang pipila ka mga pahinomdom. At untak na, alas 9.44 na.
19: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
20: Set Living Testimonies. Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
21: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
20: Living Testimonies.
22: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
23: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
22: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
23: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
22: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
23: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
24: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
25: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
26: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour.
8: How can it be true?
7: Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
16: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
17: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
18: Fix it with Alnex.
19: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
18: Fix it with Alnex.
3: Source, IQVIA-PMDI-2S-2025.
20: Unilab quality yan.
3: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alex. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
22: Atong attack na last 9:51 na sa ato bawan uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Kining portion to data may gala sa DTX 500, taas man presyon sa mudugo, ikabado na hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niyawa ra ka mahibaw. Ang taas ng libre sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O saan akalason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na mahigala sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa, ayaw na kulot na pa nga makagrabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon na charantong gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar mahigala. Mubo po mga higala ang kumubo ang imong blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Mahong pag-inom sa DTX matag-adlaw mga kaigalaan. Ay makapanindot kinis imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
21: Straight to the point.
22: Alas 9:52 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
22: Now, kagahapon, o atong obserbaran ba? Klaro-klaro lang observation, ang pangutana ni Attorney Tudor T. Nga maoy abogado, counsel for the prosecution. Kini Tudor T. Karaan na nga lawyer? Unya, diha ni mo masuta ba nga sa iyang kakaraan lawyer spokesperson pag Supreme Court sa una? Banahon pang itsigaray day. Unya, na-practicing ni siya? Ikuntrahan lang abogado nga. Graduwa San Carlos to si Juan? Justin. Siya pa rin Justin? Gulay? Gular? Tagakuan man ko nun eh. Tagaliluan? Bago pa rin graduwa. Kinikaroon pa lang. 2022 man din eh. So diyan yung masuta ba nga ang karaang abogado karaan na sa Trinity pero grabiha. Depende galagi sa ebidensya. No, depende. Bisa pa kung sa kakaraang abogado bisa pa kung sa kuha na diha ang record pero ang ebidensya wa ni mo lisod yun. Medyo lisod yun. Tara, kontrahan mga higa lang. May lucky po ni si ko na Justin. Pura buyag lang. Kalma. Ang ako na ko na ni mga bataa. Kini nga naman ka-appreciate ko ining Michael Puwa kin Justin. Kamao. Kamao sa husgado niya. Dili mga hambog. Kalma yun. Di ka kakita mga nga baga. Kung may tao nga feeling ngilingig niya murag pindaw ni mong murag kag nagtuo kag ikaw mo haw niya ubang abogado murag labaw kanila nga pareha man tag libro ang gigamit ha pareha po tag likuran ng korte dona may nana ba as tuo sa abogado's prosecution nga ingan pan puwa og abogadong walang alam medyo ngilad kayo nga optics no pero kini mga bata amagod kalma no ya karon tanawa ha pagpangutana man sa mga senator judges mga membro na sa majority black. Sagdi na lang si Alan Peter Kitano kaya pangutana mahigala medyo leading kay di aman sa minority black pero napaklaro ni Kitano nga kining Manila og akong ipacheck mga higala ang land area ang Davao mga higala dako kayo og land area in fact ang Manila di ay kaupaton kapilo o kalimahon pa kapilo sa Davao day ang Manila City kapilo kaupaton nimo pagpilo mo nay Davao o kalimahon pa kay pila magka square kilometers Davao 2,443 kilometers square kilometers matod pang basti mao po nay makita nimo sa Manila gud 42.88 kilometers square kilometers ra so kaupaton kalimahon pa so nana kabisi ang mayor nga motuyo ka sa imong mga constituents. Wa pay labot mahigala ang mangimbitar bunyag, mangimbitar og kasal, mangimbitar KBL, kasal bunyag lubong, no? Oh, mo na smir may klama nga sito man kay ang agaw dunay mo imbitar nimo nga gikasal dito di kamutunga kay daghang kang pirmahanan, mada

0: po saglit. Kasi ako may tendency po ako na gano'n pag pumipirma po ako. Tinitignan ko na lang, tiwala na lang po ako dun sa, tatanungin ko na lang yung legal namin, ano ba ito? Tatanungin ko aking chief of staff, ano ba ito? Ipapaliwanag. Ganun din ho ba kayo?
1: Na, may countersign po na dumaan na sa city administrator na na-check na. So, pinipirmahan ko.
2: Pause.
0: Pagkatapos po.
2: Tanawa ng pangunta ng Tulfo. Ni kalma ang pangutana nga ni pabor pang basti kay ako bitaw naman sa koy pretendensya nga mopirma lang ko nga kuan. So medyo silang tanan day mo silang tanan ni kalma sa calculate sila pod nya og ato ning birahan basig maigo sa ta sa
3: the judges of the impeachment court they knew. They are not putting an ordinary witness. And ang ako lang nabaw, itong isultin ako ni mo, they have underestimated our president, the PDP Laman, and that happened to be Mayor Basti Duterte. Now they got the dose of their own medicine. That's the real description. They got the dose of their own medicine. Eh, buhati nga silang mga assumptions, But to the extent nga, eh, bugong, I don't think, niabot si Basti, wasan siya mag, I mean, he knows very well, nga kanang, kung istorya lang parting mayor, at the tip of his finger, he can defend himself. He can. Kaming mga mayor, you know, sumay among labad sa oo nga, igo mamimorilay mga lihok si babaw.
2: Kailanin pang utana ba nga? Muto, basti, basta na ay counter sign sa kuhan, okay na ko.
3: Na
2: kay trusted. Si Tulfo mo yung iningon po niya. Ako, inanap po ko.
3: And that is actually what's been happening. It's all and us as mayor. Mabito na nga in terms of recruitment. You must be very sure.
2: Mo siguro nga ang prosecution medyo kansita ng kalakiha. Mubawas na, Strelianis atong i-present.
3: Bila na may siya, pugma de Strelianis. Uy, hapit mga nas magani digong. And at the end of the day, why? Bila na sa taki, ilan man ang right, no? But as far as I'm concerned, undangan na. Hindi, babawagin mo, wapad yung musol. Sala ka ng... So, ng, 775
2: million na ang gasto sa impeachment.
3: 75 million per day. Mamaring hong kong, wapadyod mo kasabot, wapadyod mo mapuli. The word is, wapadyod mo mapuli sa drama.
2: Di actually napulaan na kay ang mga tao di na kay ganahan mo tanaw, pero gahapon nga sa Basti, mitaas ang viewers.
3: Mukita ka. Sige, babalik-balik yun, Basti.
2: Kaya mga tao na ganahit tanawa si... Congressman Abante, natuog naman ganito.
3: At the end of the day, no matter how you would look at the whole exercise, diba, I've been very clear, it's a sham. Sumalang sham, it's a travesty of justice. What is sham? It's a mockery. Farcical. Baka usay nganin ko, farcical. It's absurd. Very absurd. Farcical. Kaya makita ni mo nga ludicrous. It's so incredible. Nga to the extent, makakita ka nga, sakto tingo ni mo, osek-osek sa kwarta. Hindi man ang magikinangan sa katawan. Ang ikinangan sa katawan, ang presidente, mo ay motubag. Hindi kay si Sara.
2: Kinikaroon ba, o kita na to ba, nga ang two-third of 24 is 14. Bisa pag ibutan na 14 yun, magdelikado kayo po nito sa
3: kanya. Hey, kumutan ako lagi, anak. Kaya nag-decide yun natin. Sili na mausap ni mo.
2: Sige, karong taon-taon sa mahiga lang. Ano sa taming nabuhay sa dagamay-gamay? Kaya nga portion, may karong taon sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula ngayon mong ipangita. Nana din ang tanang sangkap ngayon mong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo din ang 17 ka mga powerful ingredients mong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama kini sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na makabuhay o sa ka life-giving plant nga sa pangan palandaan mahigala makabuhay, makahatag o kinabuhi. Oga, gisagulan pa gyud sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, giabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C, o inyuman ang vitamin B1, B6, o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa duga mga pangutana, pwede matawag or matext ang 0917-728-1434. Unya, kini nga portion sa mahigalatod kanato mga kaigalaan sa EXL Black Coffee. Ang among gitilawan ni Mayor Mike ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato sa siyang patilawan sa EXL Black Coffee. Unya, nigawas lang ha. Okay. Bato ni ang himsog nga lawas umayon nga kinabuhi uban sa EXL Black Coffee, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halaman gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ang sekreto alang sa may panglawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kanungganan sa kahitasan. Straight to the point. Atong atak na alas na Jess Size na sa uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point. Daghan
2: pa man takog pangutan ng Mayor Mike, pero napupo sa matong oras, Mayor Mike. Undang na sa taron. Balik na tapuhon.
4: Balik niya ko.
2: Oh, sunod lang pupuhon, ha?
4: Balik okay. Lang ko.
2: So, wala tayong oras. Muminsahe na lang. Atos mga kaigsoon na ito.
3: Usbo na na ito ang purma karon.
2: Hmm.
3: At mga katawahan mo, ako may intention. Mga katawahan, mamamayang Pilipino.
2: Hmm.
3: Tapos na. Huwag na nating i-waste yung pera ng or kaban ng bayan.
2: Mm.
3: Kitang-kita na lahat.
2: Mm.
3: Ah, wala namang kapupuntahan. Mm. Tagalog to eh.
2: Tagalog, oh.
3: Wala na kapupuntahan. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay,
3: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, katawan, katawan, katawan. Tindog na. Salamat.
2: Salamat. Mga nasak pa na minaw sa DYHB FM. Nasunin niya rin sa kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta dalin?
5: DYHB. RMM Report.
6: Mayong buntag pag-usap kasamang Regimen Atty. Rufil, balik diri sa Cebu City North District. Nila yung grupo na usan mo kanawas sa itong mapahalipay, mga bugas o chorizo. Silang kanulay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Tata Batindan! Yes! Lito Valdez! Yes! Mabel Villaver! Yes! Eva Rodrina! Yes! Arellano! Yes! O Felicia Lamonte! Yes! Pagkakaroon ka sa DYHP! Dapat sa DYHP! Over 1! Yes! Sabi na kung sika sa mga Julius Balili, kini sika sa mga Lailin Rabanes Aligadas, DYHP Tatak RMN.
7: Sayang ay iyang isulteda yun, subo paminaw na, sugod ng aksyon, matinabang o pagyun.
2: Okay, mahigala kini nga pulsyon sa batog gato sa Gilitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan, ngayon na daghang mga toksin sa mong lawas, mong dili karegular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasin natin sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan, luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o gang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Wala tayong oras mga sukid tigpaminaw at ang inyo niyang gabi ang sincerely at alin matag alas 2 ito sa Jess ang taknas kagabion o alas Jess nga ito sa alas 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba na kasamang binji tanghiyan. Sangans, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon, usta ng higayon, dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak RMN.
5: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
8: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
9: Tata RMN!
10: All the time,
4: RMN kami.
9: Tatak! RMN!
10: One Radio is favored by all.
9: Tatak! RMN all the way!
4: Loyal kami sa RMN!
9: Tatak! RMN!
10: One Radio Network conquers all.
11: Number one!
10: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
12: Makakarating pa rin sa'yo.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
14: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
15: Kun Ako'y Pasul Tihon. Ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
16: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
14: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period per DTI Fair Trade Permit number FTB-266382 Series of 2026.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Mari.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagkita.
4: Nalako, barato na. Nindot niyo ang ubo sa baboy.
5: Unifeeds?
4: Kaayo, Mari.
5: Imagine na, Mari, ha? Sana po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Mari, tudlui ko.
5: Oh, dai feeling guide, Mari, oh. Danay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa ubay 0385001686.
7: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa

0: sa
1: DTX 500.
0: Garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
2: Pagbalik sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Janice. Dugay pa yung mga ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbaan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pagbalik sa mga butika.
4: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kumpokrakasa. Magpahipaw ka ninyo ug minbay ka ninyo sa drama nga naguluhan Esquadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktubre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair og sa atong punong barangay Joy Esquadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Esquadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher man, Samsam Palis. Oktubre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
11: Iba ka gid ya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
13: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala naman. Maninda ko niya, may asaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo kakapoy. Ako bitong bata, naapon ang uma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni kakapoy ma.
13: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: Set Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil, og dali ra kini nga na ulian.
17: Wala ko mabantay nga, na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
16: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo, og siya natabangan.
17: Tangan siya Sed Liniment, no. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
15: Living Testimonies.
18: The original Koi Herbal Capsule.
19: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
20: Karoon na kayo ng nakapuy, ma'am?
19: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
18: The Original Koi Herbal Capsule.
21: Gaa, guys!
2: Sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
21: Hala, luyan ni Muga. Og delikado, Ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
22: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag yun. Imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Am I speaking with William Hill?
25: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
24: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
25: I have the D3 right here, Life Extension.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Dr. Limuel Espedal, optometrist taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya nakakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Kaya salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Hi! Hello mga kasama! Kinikapang ninyong Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga eksunan mga kasama? Awhagong ka kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karong pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngaan nga lita. Kini gibatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan, ang atong magtatampo si Lita.

0: Ay, Nay!
1: Sabay na katakanta ka man hinuod niya, oy.
0: Ha?
1: Di ba mula kao ka? Kay magbisita ka dito sa prisuhan. Basig nangita na ito ng banani mo dito.
0: Ay, Nay Tasing, di naman kinahala mo bisita pa ko dito, Nay.
1: Nga naman. Wala kami ngawas imong bana.
0: Gimi ngaw man, Nay.
1: Unya. Unya to? Di ba kausa ka raman sa usa ka buwan nga muadto niya, imo sendo aon? Karon nga nung dili naman. Ha? Napulaan ka nagbalik-balik dito sa prisuhan. Gipulaan na kagdalaw si mong bana nga si Dado. Ha? Uwa na kami ngawas bana mo?
0: Ay, Nay, di gud may tabo nga di ko may ngawon sa kong bana, Nay. Uy, mahal, o pinangga ka nakuha kong bana, gud, Nay.
1: O niya. Nga nung uwa naman ka mo bisita. So may buti pa sa butana. Ha? Ang saibo pa sa butana nga may nakita ka ng lain.
0: Wa, Nay, uy!
1: Unya lagi, nga nung di ka manubisita dito.
0: Ay, tungod lagi kay di na kinahanglan, Nay.
1: Ang sa dili na kinahanglan, uy. Ang sabay buot mong ipasabot. Ha? Wa na ka mahigugmas ba na mo?
0: Nanay, sad, uy, pataka na wala kang sulti diha, Nay, uy!
1: Ay, unsa lagi hinungdan. Nga nung di naman ka mudalaw sa bana ni mo dito. Gusto kang kuan, may ubuso ni mo dito. Huwag magtuuto nga may lain ka ng kuan dire, uyab dire.
0: Ha?
1: Maunang wa na ni mo sa duawa dito.
0: Ay, Nay, Nay, Nay, ka na paminaw, Nay. Hapit na makagawa si Dado.
1: Ha?
0: Hapit naman siya makalaya. So, kung sa pamay akong atuon nga magawas naman to siya, hapit.
1: Oh, mau ba? Ganun sa aman siya magawas?
0: Ano nga tanaman naman ka, Nay?
1: Ay, para ba makapanirado ta din sa ato?
2: Huh?
0: Ay, ate, nang anong manirado man tanay nga mugawas naman si Dado? Asa pa manin mo siya palahuson, di ba anis ato, Nay, kung makalaya na?
1: Oh, lagi. Pero, ay, daoy, madlok naman ko anang mga ex-convict, oy.
0: Nay, di mo na kriminal si Dado, Nay. Napasangin lang naman yung taong tong akong bana.
1: Oh, lagi. Pero, ako man kung nakita nga, nga inigawas anang imong bana, dagka na kay nagpatik.
0: Jesus, Nanay, baya paita ni mo, Nay. Uy, dili mahitabo nga magpapatik tos Dado.
1: Siguro ka. Ha, presuan ko doon.
0: Dili lalage, dili, gyod.
1: O ganun dili, man.
0: Humang gayto nagpavaksin pag COVID, kay hadlok tog dagom.
2: Huh?
0: Sa? Talawang kay tog dagom, Nay. Mga wag ito'y angay nga magtatutato kay hadlokan kay tos tanan.
1: Mao ba?
0: Mao, gyod. Mao nga ikaw, cool ka lang! Sunod buwan, makagawas na sa prisuhan ang akong bana, pero tungod lagi kay naprisong akong bana, daghan gihapon ang mga nanguyab na ako, kay lagi nagtuo nga di na makagawas kod akong bana sa prisuhan. Unya?
1: Uy, Leta.
0: Oh.
1: Naas Tongki, Lay.
0: Kinsa?
1: Naas Tongki.
0: Ah, si Tongki.
1: O, nangita ni mo.
0: Ah, si Tongki, di ay? Unsay tuyo niya?
1: Si Tongki.
0: Unsay tuyo gani?
1: Aung sa pa. Mamisita ni mo. Ne. Nagdagtulo ka kilong lansunis. Gidadaan dyan ka. Nga naapod si Balong. Nagdapog once. Sambag.
2: Huh?
0: Ang singan?
1: Sambag.
0: Oh.
1: Lakaw, lakaw, lakaw. Tuba nga tong duha. Murag, naglumba biya na silang duha. Kinsay makauna.
0: Ay nga nung naglumba man silang pamisita. Ay nga, wa man ko'y sugtun anak nila.
1: Ay atuba nga lagi. Nga balibari tarong. Ayaw lang ko ang bastusa.
0: Sa mukha sa aning mga tawhana, uy!
1: Rakaw na ito, ana!
3: Sa mga Balong, ako'y una nakapamisita ni Lita. Singit mo ka!
4: Uy! Ano mong buhod mo nga, ha? Ano mong buhod ka, Tongki? Ano? Nauyab na rin mo si Lita?
3: Oh, wapa!
4: Oh, wapa man eh! Ano mong buhod mo nga, ha? Sa sugto na natong duha, magbuot magay.
0: Oy, ni alagi mo. Nagunsa po dahi din hi.
4: Misita mi dahi.
0: Ano mo misita man mo? Ikaw may nasakit na mo din hi.
3: Ang buting Balong dahi. Basta ako, misita ko ni mo. Dahi, maduot na dahi.
0: Unsa man ni?
3: Lansuna is for you.
4: Dahi, ako sa dahi. Dahi lita, sambag for you.
2: Huh?
0: Uy, kamunduha ba? Paminaw mo ha? Hunungan ng inyong gibuhat, kaya nga kung bana mo, abot na.
4: Ha? Nakapugas, Jere?
0: Pugas mo maka, nang yabag na mo. Makalaya na. O kung makita mong duha din, eh, basik ipliti mo niya balik ito sa munti. Mga ayaw, naging magpakita pa din, eh, nakasabot mo!

0: Ultra Myutra Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Myutra Myutra Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Myutra Myutra Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Myutra Myutra Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.

0: Wa makatingog ang duha sa dihang gisultihan ako sila nga makagawas ng akong bana gikan sa pisuhan. Mao nga nanguli ang duha nga minghuy ang mga nawong. Unya?
1: Maayo kay gisultihan ni mo sila.
0: Ay sultihan yun na eh. Kasi bako og makitan silang dado dini nga namisita na ako. Ay na, ambot lang yun. Basig iplitihin noon silang balik dito sa munti.
1: Unya ang lansunis og sambag di ay.
0: Ay gidag, balik sa duha?
1: Huh? May pag-i-counto na ako dali-dali.
0: Sige na lang, Nayoy. Kung gusto kang mukhaon og mga prutas, magpalit na lang ta.
1: Lami magod ikaw og prutas, God.
0: Ay, kung gusto kang mukhaon og prutas, Nay, tambi sa atong silingan. Panghangyo dito kaw. Ikaw lay kat-kat.
1: Huh? Sa ito, pagkakido, bayaan na.

0: Oh, nagunsa ka man diha, Lita.
1: Nang limpyo ko daan sa among kwarto, Nay, kay basig usan ng mga adlawa mo abutas dado. Karon ba yatong buwan na iyang giingon?
0: Mao ba? Pastilan. Mura kuyawan na mong kuanang bana ni mo eh.
1: Wala nga nung kuyawan mang kanay.
0: Ang-ang, usaray ko na ka-ex-convict ng bana mo.
1: Ay, Nay, bisag unsa pa nas dado, tungod kay ako siyang bana, ako gina siyang dawaton og balik, Nay. Kunya gawas pa sa di mo na dautan ang akong bana, Nay.
0: Usagal to hinungdan, nga nung napreso ng bana mo?
1: Nadakpan si G-Walking.
0: Huh? G-Walking ra? Unya napresog pila ka tuig?
1: Ang-ang, ni sukol man siya sa nagdakop si G-Walking. Iyang rason, kay wa siya kaibaw nga dakpon ba di ay ang mulabang ditong dapita, nga iyang gilabangan.
0: Unya, mapreso dahil pila ka tuig?
1: Unsa, oh, nakiksukmagay man siya sa nagdakop niya. Unya, sa tantong layog nila, natukmod niya ang nagdakop. Pagtukmod, ay nataymingan nga may sakyanan nga ni Agi, naligsan, patay. Mao nga siya may pasanginlan, siya na pasanginlan, ug mao na nga napriso siya.
0: Uy, kaluoy ko taong dado.
1: Mao gani, mao nang wakay angay kahadlukan at tong dado, Nay. Kay mao ba yaka nga buutan kito akong bana in town?
0: Unya lagi, karong nagi ka naman na sprisohan. Ha? Basig unsa na nay lihok at to. Pulos ko da mga kuan, kriminal tong iyang kauba dito.
1: Ay nga naman dahil pulos mga kriminal, naunsa ka man eh, parehas na inin mo siya sa uban. Nakailabit ako ang tuniya sa wapat tumapriso.
0: Oo noon, butan ko noon tong bana mo. Muamin magyuto na ako ba? Inigabot na ito, muamin dito, huwag ikasrabahuan.
1: Mga nga ay lagi kahadlo. Kay dilitan ng mga napriso, pulos na lang ng mga sadan. Naiuban gani diyan, napasanginlan lang. Siya, self-defense ba itong iyang gihimo kay gilabnot ba siya diretso ito nagdakop niya?
0: Ay.
1: Ah, kanang, Nay, gusto ko nga kung makagawas na si Dado ba o maulit na siya dinis ato, di sana ko siya patrabahuin.
0: Ha? Uy, maglusod na sana pangitang trabaho eh, na imong bana. Kay ex-convict ko dagod. Ah, nakakay mo dawat, ana.
1: Masa na hinungdan ko nga nung mo ganay ni hinungdan nga din ako siya patabahuon sa Nay, papahuwayon sa...
0: Ay, kamo. Sabot mo. Sa mayo ninyong buhaton.
1: Oo, Nay, magsabot mi. Magplano mi para sa bago na mong ugma. Milabay ang pila ka mga adlaw na kagawas ng akong bana sa prisuhan. Ug sa iyang pag-uli sa amo, wadin ko makailan niya. Unya... Kadiyot lang! Wait sa nana! Wait sa... Unsay ato? Huy, tingo ko yung say ato!
2: Mauning ba ni Lita? Sao dado?
1: Oh, maone. Maningil ka?
2: Dili. Maningil. Mauma ka ni ilang bay.
1: Oh, lagi ako si Lita. Nga naman unta?
2: Day.
1: Oh.
2: Huwag na kami kailan ako, Day. Ako ni, Diyos Dado.
1: Magkapagal?
2: Huh? Diyos Dado yung bada.
1: Dado?
2: Oo, oh, ako taon eh.
1: Dado, Ginoo ko nakagawas na ka!
2: Sige, ilikasuod ko. Huwag sige ko, Day.
1: Bitaw, no? Kung nakukausapan ni mo, Dung, murang di naman ikaw ang Dado kang kumbana ka ni Anto, Dung.
2: Ako ni, Day. Ako ni, ang pinanggali mo ba na? Kabantay ka?
1: Ginoo ko, kadako na ni mo kausaban. Halos na putos naman sa patik ni mong lawas. Hasta imong naw na asay patik.
2: Nawang gili ako dila dahi. Tanawa.
1: Ha?
2: Maawa ko dila.
1: Wala, inaunsa ko. Inaunsa naman in taon na, uy. Ay, kung ing nang hastang imo atubangan, imo sa gipatatuan.
2: Ang itlog ra dahi. Waas tubangan.
1: Agay ka. Huh? Agay ka sakit, ana.
2: Kan asa ko, big tumar ko, uy.
1: Kan unti ka?
2: Pakan ako.
1: Out. Ah, sige, tayong patay pa sa aklaruhon sa din ako, ha? Kung ikaw bagay si Dado, wait sa... Nahinomdom pa ka kung giunsa ko ni mo sa pangunguyab.
2: Oy, gipahangal di ka.
1: Gipahangal ba?
2: Ako
1: Dito ako yung mong gipangunguyaban.
2: Nahinomdom pa ko.
1: Giunsa ko ni mo sa pangunguyab. Di ko lang hangat. Taparuso di ka ng hangat. Kisa na hangat.
2: Ako ang kanang gituunan di ka kutsilyo.
1: Oh.
2: Nga, giing na di ka. Pagpili. King kutsilyo. Tapos yung kinuwi. Okay nga ako nga sampung sa mong ihi.
3: Huh?
1: Sige, ginibalik-balik na yaluga. Sumad yun ni.
2: Kung ito ba ang tsaka? Karaan. Di ba?
1: Ikaw ginidado! Ikaw ni!
2: Ay,
1: ikaw ni Dado!
2: Ay, ikaw ni Dado! Angyan gamay, Bea. Angyan gamay. Ang imo.
1: Uy, lami. Uy, lami. Hala, uy. Kaluoy ko ba yung itaw ni imo? Dali, pakanoon si ka. Dali, suod ka rin, dali.
2: Dali, dali.
1: Sige dong, kaunag maayo ha. Nice soft drinks di ha.
2: Gutom kayo ko, dahil gutom kayo ko. Wala ko nang pagkauna dito sa pisuhan taon. Among kaun dito, polos kayo tao, tangkong pinarisag buwan ng putput. Huwag di magani, inunoon ang budburon. Huwag niya, putol, pagyod. Huwag yun dito, sudan na tarong day. Sa tingahan na ni sudan na day?
1: Humba.
2: Oh, humba. Humba. Mori ko paborito na ito. Kay, dugay na kikawa ng kakaon aning humba taon. Nalimot ko sa nga, paborito na ko sudan. Humba!
1: Uy, hinay, uy, hinay lang, uy. Imo ba yung gihamol lang usa ka hiwa? Uy, naapanay, bukog, uy, naunsa ka man.
2: Ay, kabla ka dahi, nadugmuk rani, madugmuk rani. Paborito ni nako. Bida, bibiwa ko'y ibili na nila, ibisag usa. Asa bukog, kanon ko ni,
1: ubon ko ni. Hinay lang, uy, ayaw ka pila nagkaon ang bukog. Uy, ibili na para sa iro.
2: Ingna lang kong iro, dahi. Ingna lang iro nga, apas lang sa ito siya kay gutom kay isdado. Ingna, ha? Gutom kay kong.
1: Minoko. Pusa na lang kahiwa nga humba ang habilin. Sige dong, kaon dag maayo dong. Sama, punaan pa nato. Hingi kaon dag maayo dong.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
3: Yun sa man ninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ila technician diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalitan kumpleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
6: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Hoy, Lita.
1: Nay.
0: Kisah nang gipakaon ni mo, kadako magkaon, anak.
1: Si Dado na, nay. Naulit na mas Dado.
0: Siya na?
1: O, nay!
0: Uy, inahan nga maluluyon. Pagkadako maglamoy, anang to, hana? Kausara man gamo nga usa kay wa mo ba?
1: Ay, dugay na kuno siyang wa makakaon, anak, nay.
0: Mao ba?
1: Ah, hindi ka busog, no?
2: Salamat, ay. Natambala ni Giyod ang akong kagutom.
1: Dung, salamat yung kayo nakagawas na Giyod ka.
2: Dahil gimingaw ng kayo kuni wahangal ka, baby.
1: Balik-balik. Pero, feeling nako, no, mas gimingaw yung ka sa humba, ay.
2: Ah, wala mong guni dito, ay. Sukan pagkapriso na ko. Wala na ko makatilawan, eh. Ah, Anay Tasing? Ikaw na, Anay, ha? 16 ligay ko maayo, Anay. Ha? Nay!
0: Ha?
2: Mudugaya ko ni mo katingog day, ha? Gimingaw na kayo ko ninyo din eh!
0: Pero, ali, kadaga na ba ni mo parte ko eh, dado?
2: Kwan?
0: Hindi naman ang mailan ng imong naong hapit.
2: Anay, yun dito sa priso, Anay? Pakisama lang ni taon?
0: Pastilan. Madlok naman sa tangtanaw ni mo
2: eh. Ah, ayag hadlok na eh. Tato or ni tato.
0: Mas daghan pa man nino nagpati kaysa kuan di akusa, dado.
2: Oh, tinuod na, day. Ako, Lord, lang itong ilahakin ako. Bratuhur man taon ka ng mga pati ka. Maritawag dito sa prison o lapok, ha? Kumusta naman mo din, day?

0: tuod man, suod sa pila ka adlaw nga pag-uli ni Dado, may namatikdan ko mga kausaban sa iyang mga lihok, pero ako lang gusto gipanid-an.
1: Ah. Day, kining do na ko ihangyo ni mo.
0: Ansa man na dong?
1: Ah, day, do na ko kausa dito ah.
0: Unsa ngan?
1: Kausa. Kakusa na lang ko dito, kausa mo ko na sa mua dito mga binugoy ba?
0: Anya?
1: Ah, kaoba ng kasbilangguhan.
0: Mm.
1: Kalaya na siya. Pero, huwas kayo ba ako kung asag yung pamilya ko nun. Huwag niyang yun siya na kung samtang mangita pa siya siyang pamilya, kung asa na kinanugpayo. Mangin yun siya nga anhil sa una, siya din sa to, ah, kira ka. Kayo ko siya kabitang taon, huwag man ko nun rito yung pamilya. Puro namalhi naman ko nun. Ugwa na siya may bawo kun asa na kinikaroon. Mga mintras tanto nga, nagihita pa siya, pwede magkarong anhil ang una siya din sa ato, bisag nga, usal ko nung kabulan.
0: Oh, sige, wala problema. Lain na ba'y magsinultihan? Ay, mura naman kag naparaw. Ah, sige. Misugot ko nga nilang unang iyang kauban nga bag-o pang laya. Luoy pod, pero ang tinuod na hadlok ang akong inahan kay pulos na mga ex-convict ang naasabay. O niya, maunay pila ramay istorya, may labay ang mga adlaw, huwag ko magdahom nga manadiskubrihan ko pag ulit na kugi kasrabaho, maugi akong naabtan sa kwarto. Dong! Oh!
2: Huh? Ay!
0: Dado! Hoy, usay mo di pasabutan niya! Nalang puros mo mga hubo nila sa kwarto! Animal ka!
1: Day, sorry.
0: Ha? Ano, sorry. Buti pasabot ka. Bayot ka?
2: Ha?
1: Dati, opo.
0: Mga salbahis.
1: Si Bruno, ang...
0: mga bastos mo, mga wakoy. Ayaw!
1: Wrong. Ang ako niya asawa, dong. Maunis Bruno, asawa po na ako ni Frisuanday.
0: Ha? Sanday yung di Aligre? Nabayot na yung kanado ni Ay?
1: Oh, nabayot ako, Day. Nabayot ako.
0: Salaman eh.
1: Siguro na ako, Day. Sa kanagang namilugos na ako sa prisuan, nagtuo ko nga di ko matakdan. Oh, sa karoon natakdan mo yun, oh. Oh, iba nga. Ako di pinilunan ng tanda. Nabayot ko, Day. Maunis kayo na ang pinagurot.
0: Mga salbahis, pamahawa mo karoon din eh. Layas na, do. Layas! Og balik ito sa prisuan, bayot ka! Pahawa ka ron na yun! Muna akong problema, kaya nga akong bana, imbis nalipay ko nakagawas sa sasprisuhan, pero na problema naman hinoon ko kay nabayot naman. Tungod ko no sa daghang nilogos niya ang mga piniriso dito na takdan siya. Karon ako siyang ipalayas. Pero magsiki magyapon siya balik sa amu, ah? Masaya akong buhaton, ani. Nawa na gid akong gugma niya ay kagiluod naman ko niya. Masaya akong buhaton, ipapriso ko kahit na siya balik o dawaton ako. Pero lisura gid dawaton. Uy, masaya akong buhaton, no? Unsa manog ka mo ang pasultihon? Lita.

0: maraming salamat sa tanong mo.
1: Good morning, Ate Pais. Good morning, Babina. Good morning, Dong. Pedro, good morning.
2: Good morning sa palirong ni Sidin Kaskiho, og ni Gali Kaskiho, og ni Victor.
0: Good morning.
2: Sa Iloon, og ni Urli sa Iloon.
0: Okay, good morning sa ma'am Jasmine Alibio Isoto. Ma'am Jasmine Mabili Rabaro, diya sa Babag, og ni Sir Raul Alibio Isoto. Tisi Jen!
3: Good morning! Shout out sa itong avid nga listener, kuya. Sila si BB Chris Uwano diha sa Talamban. Dakang kayo salamat. Lipay ka na sila, kuya Alan. Kayo mo inuman sila Don Pepe Tablia Dark Chocolate.
0: The best.
3: Kuya, para sa mga mama, thank you kay mga mama ha, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata. Kuya, ukukuan mo ka na kung wailing ang inyong baba, kanang ugum-ugum sa Diamond Yema o BMS Special. Kuya, palit mo kay kagub-gub kaayo. Tasty fish cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo!
0: Okay, Mami Gina. Paim na sila Chantal, si Chini, og ingon man si Gina sa ato ang Don Pepe Tablia. Kay mao na the best kay na ito ipainom sa mga bata. Alam mga bata, inom kita Don Pepe Tablia kay the best kay na ito ang imnon. Nya, kung pa doon tayo kailahan, ugum-ugum taan niya kung giugum ron, og Yema Special, og Diamond Yema Special. Kaun-kaun sa tag-tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch, labi na na mag-chat-chat. Magabi eh, mao na ito yung sumsum. Pirabuyag lang, nagpalit kong Paulitos Macaroni Crunch. Aw na, fish cracker, tasty fish cracker dito sa Petron Obos Amo. Na ko stock dito sa bahay para kanunkan o magtanawatan o tagsalida. O niya sa tanan po mga tao ni Kuya Rick Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Ma'am Shane Pepito sa Brumage Space. Nag-ilahang gigamit po ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said panyawan Coffee Mix, baunay the best kina tong imnon ang said panyawan Coffee Mix. Kay maunay mula barato, kaping matapang kaya kang ipaglaban sa itong mga trabaho. Tanan og kinahanglan na itong tiwasunon, inom na tag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Ong sa tanang mga tao po ni Farmer Captain John Ramos na nabuhat siya ang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. Ong sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Agnar, Sir Ryan Ganke, Ma'am Casmer Arrao, nga kanunay isang migamit sa ilang mga tao. Labi na yun sa opisina ni Ita Lister Daan, opisina sa Nicosia Lister Daan, o niya hapit na ang death anniversary, murag labay na ni siya sa abo pag record, ugma mo'y death anniversary ni Noy Tiban, o niya sa tanan po nga mga tao ni Kujal Francis Paris sa iyang opisina, nga ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix, mo'y ilang gipainom sa ilahang opisina. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Enterprise!
4: Ay, ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangustin para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas o sugar, ingon man katong bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan o said panyawan herbal capsule kada adlaw, katulos o sa kaadlaw inom. Sa buntag, gunay ka magkaw sa imong pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ilipan ni Udto ni mo, maugyapon, sa gyapon ka kapsula, sa said panyawan herbal capsule, imong imnon, una ka mukaon, sa imong paniudto, maugyapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na po daan, o sa kakapsula, sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na to na problema, aning kidney, ug UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay duna ni makatambal ana, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayon kalimot alang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. basta kogon lawas, basta kogon.
0: Og sa tanan po na itong mga kaisunan nga bigamit sa tuang. Sentiment well, salamat kayo nyo tanan sa paghimog ng beruang sa tinood mo tabang na tumawag tayo sa panood pa maol prakit sa kalawasan barikos bins katul-katul kuto sa kabataan ilikay pagyuta sa linggi kong mga plasta sa tuang sentiment well pero sa buta anhara tapalit sa butika kunwa sa butika ordin lang mo sa Shopee itype lang ninyo ang said marketing incorporated makita niyo si Api ang mga produkto sa said said marketing incorporated ang mga genuine nga mga produkto sa said marketing i-order lang niyo si Api kay og layumos butika sa Shopee ihatodra ang inyohang orderon okay ba?
5: Yes, salamat tayo. Alamin na sa ito ang mga follower. Marilyn, si Mini Kabanig, Gliseria Ayop Busbos, Purok Tris, Bagumbayan, Pilar Buhol, Vincent Jr. Mier Quinto Suarez, Lilia Cugay, Dinagar Island, Surigao, Margot Tumali, Ginianki, Michaka,

0: sa RF Taxi. Ha? Ayaw ka makalimot sa delikap mo matapos sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pag-report, sa inyong mga buhatan. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, sa itong pagpangaligom o kiniatong gamit na sabon para magpabilin kita younger-looking cutis artista cutis porcelana with glutathione and papaya extra kaluna sa kiniang natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, kung dunay mga puti-puti, dunay mga blackheads or whiteheads sa itong panit, ilabin ang di ka kasabot sa pamanit ni mo rapit si mong naong gayod mo imong kabalakan ni katubang ni mo sa samin. Sa Celebrity Kutik-kutik beauty soap. Punta na lang sa butika para original ang atong mapalit. Ha? Tanawa ang label. Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo sa tanan po na itong makaisunan nga may gamit sa itong G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay nindot yung kayo nga nakagamit mo, ani. Kay grabe makinimuagtang sa mga toxin sa itong kalawasan, kining toxin. Mauni mo daot sa itong blood cells. Hindi kinaot sa itong blood cells, mistake mo lang po sa itong lugo. Mauni hinungdan nga mag-medyo major ang sakit na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian mo. Nga inom yung kag-G-Detox. Usarag yun kakapsula sa G-Detox plus yung kakapsula nga itong imnon. Usa ka oras sa di pa kamukhaon. Pero doon na na kay balatian. Katulog yung kayo nung buntag o tuha po. Usa ka oras sa di pa kamukhaon. Imna na itong walungan to sa dusik kabasong tubig matag-adlaw. G-Detox plus yung kakapsula ang pinakakusog. Ang number one nga move flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pris?
2: Okay, ang sender dato karong adlaw.
1: Si Inday Lita, Ate Pris.
2: Lita.
1: Ang kaning si Inday Lita taon ni Pris, murag wa siya kasabot kay nagtuo siya nga kay iyang bag, iyang bana bagsi kayo pag dito sa prisuhan pag uli daghan kay patik niya na abtan man niya nga ang katugiyahang amigo nga kuan gikadug si Ambana sa tinga na to yung amigo nga gikan sa prisuhan pon
3: balong
1: mm. Oh katug niya si Ambana gikadug na bayot man ni Ambana ti pres
3: takdan man
1: un takdan kay sige kun siya lugos dito ganahan naman siya nga karang ambotang unsay nga lubihon siya ba mo sa lubaon ang lubihon ba no mm.
2: Makatak ko diay na.
1: Basin, ma'am. Matakdan ka, basta lubihon ka.
2: Murag, tingali, sa kadugay na nga, sige siya, yung anak ba, no?
1: Oo.
2: Mukli, siya nga. Magpangita na siya to.
1: O lagi? O lagi no? Nagpangita siya, o. Oh. Ba'am, kung sabi, ikasultin mo niya, ba'am, eh?
0: Magsigig, yung anak ko ng murag matakdan, ambot, mangambot lang ko, kay...
3: Kay bayot ko sa ka.
0: Ka ako, bayot niyo ko. Pero mangambot lang ko maanang sitwasyon.
1: Bayot kay... na mabina ro, marong.
0: Kay saan ko mga boyfriend?
2: Ay, wapay na takda ni mo, bam.
1: Ay? Wapay yun, ma'am.
2: Wapay na takda ni mo.
1: Ang tono, ang tanan niya ang mga ikon, mga kriminal, mga puros na kriminal naman.
0: Diretso tagpambit, ha? Diretso tagpaambit. 1 Corinto, Kapitulo 6, Versikulo 9, ngatos 10. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Ayaw kong palimbong kaya ang mga tao nga makahilawas nun. Paminaw, Pedro. O nagsimbaw mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga mag kahilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan, hakog, mga palahubog, tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Diyos. Okay? So, apel dili, kay di ko sa nag-live ko sa FM, kung makasulod ako ng mislangit, ako ang ginan, dili. Ang mga bayot, dili makasulod. Nasa 1 Corinto, basahan ninyo.
3: Makasulod ang mga bayot, oy.
0: Ah?
3: Kasi may medical list dito, guwa mo.
0: Ito, sabi ni provincial mate. Kanang na, ang imong buhaton, ane, Inday. Oo. Ang imong buhaton mo, Inday, kanang na ang imong nang gipalayas niya gulat, pero magsigit ko nung balik yapon sa iya, ha?
3: Sila pa nagugma.
0: Kuyugi siya dito sa pare aron mangumpisal. Oo, aron mangumpisal kay... Ako, sa kumbahin, bisan tinuunog na anak ko'y cancer, kung itagalan na lang ko, unya ang mga pagkaon, prutas na og isda, mukhaon ko bisag unsa. Kaya yung ko nga, kaon ko bisag unsa, kaya yung basahon sa balaang kasulatan, huwag manibutan dito sa napu, kasugo sa Diyos, ngayon ikan, ah. Ang ibutan dito, dili ka makighilawas. Sige, kung may kaos akong kaon yan, nakikilawas ko ba na istorya, ha?

0: Marabar. Ang di ipakaon ka namang hotdog. Dili ah. Di ipakaon.
1: Di ipakaon hotdog.
0: Dili.
2: Apan karon ako yung pinunguha nga. Dili lang ko kakaon.
0: Sa'yo mo kanon to?
2: Ako na lang tutukan. Ay! Iyan po, dahi. Dada pare pangumpisa. Laron malamdagan siya. Umakadungog siya sa mga maayong pahimang, no? Sa ato mga tinugyanan sa Diyos, no? Sa apat sa pwede ka, tayo tutulungan doon.
3: Kulad ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
7: Jo, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
6: Dili na ako mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
7: Jo! Maluwi ka, Jo! Jo! Ow!
6: Oh. Mateo! Scammer?
8: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisan gamay. Wagid ko mga andoy nga ma-fall og sama ni mo.
6: Nga mas lalaki patanaon kay nimo? Pero karon?
8: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Lulas boy. Sugila nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sandal, ang super sandal.
1: Kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat aban si daan kaysa sip-on og ubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Zep Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko sa ospital, dahil nagugus ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
2: Living Testimonies.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
11: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
13: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa Makabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sa mga nag-edad
10: unidad 50 pataas. Balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
18: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
19: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
18: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma, ni duty jud po. Kay, dili po yung demon, di ko makaduty. Sa, na ako sa planta nagtrabaho.
19: Bila edad din mo ron, ma'am?
18: Ako, 55 na.
17: Busa sa unsamang balatian. At dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isiman ko ang pag-ibig mo.
2: Og, ingon man ka nga, dili ta angay mauwaw kay... Sorry, pero...
3: Jo, sa tinood lang, moment niya akong gusto nga... ako i-discuss ni mo ganina. Kasabot ang matingali ka ini. Jo, kahibaw ba?
2: Di ba niingon man ka nga magpaabot ka kung andam na ko?
3: Pero... pila naman takadlaw din eh. Hindi ka manuoy na ko. Jo, lalaki taong ko. Hindi ko gusto nga mamugos, pero... hangtod ka nung sapa na ikaw magpaabot. Pero kung di agad ka, wasa ko'y mahimo. Ang ako lang, tingaliyo niya, kung kanus ka ready na, uwahin na ang tanang.
2: Unsay?
3: Masultay na ko nimo. Nag-take magkog blockers.
2: Blockers?
3: Yeah. Tambal nga makapugong sa sexual desire.
2: Ha?
3: Oo. Para naging makapugong ko sa kong kaugalingon. Pero may side effects ni Jo. Mauna isulti sa akong doktor. Mau nga maluwi sa taong ka na ako, Jo.
2: Pero...
3: gusto ba na ikang mahimo na kong inutil sa umabot ng panahon? Hmm? Magunsa na lang ang pangandoy ni Lula nga makakita pa sa taon niyang anak.
2: Tuod eh. Hmm. Si Lola.
3: Si Lola.
2: Dili magiday ni siya makabalik pa ni Lola.
3: Jo.
2: Okay. Tungod ni Lola.
3: Jo. Kalma lang. Kalma lang.
2: Diba? Diba mo manigay kinahanglan? Para ni Lola? Ato tas kwarto na. Tara.
3: Aha. Jo, bago para ko ni Tomar.
2: Aha.
3: Kung wato tas kwarto, warag yan po kayo mahimo.
2: Pero...
3: Jo, paminaw ako. Di ko gusto nga buhaton tanang butang na tungod kay napugos ka lang.
2: Wako kasabot.
3: Okay, sige. Sugot sa sinugdanan, ha? Mahal man di ka, Jo.
2: Oh.
3: Uy, binuang. I love you. Di ka mo to?
2: Di ayaw ko bilib ni mo.
3: Oh. Ha?
2: Grabe yun kay kakaloyal ni Lola. Nga bisan ang imong pagbati, makaya ni mong diktaran.
3: Oh. Nagtuog ang fake ni nga kung na-feel. Para ni mo?
2: Mateo.
3: Nagtuog ang tungod lang ni Lola? Maong nahimok ko ng tanan?
2: Oh. Unsa pa man di ay? Parehas bitaw ta?
3: Oh. So, tungod na ginday ni Lola. Tungod na niya ang imong pagpakasal na ko, Jo.
2: Parehas bitaw ta, Mateo?
3: No! Di ta parehas.
2: Oh.
3: Di ta parehas, Jo.

0: Wait, you know what? I love you.
1: Te noto, yo que solté. Pero... imposible, Manuy. Nga nung may love man yung taon siya na kong tinudanay. Unsa raman taon ko? Kinsa raman taon ko? Unsa raman taon ni akong dagway? Yarang-arang naman gani sukad nga nitipon ako nila. Pero layo raman yung taon kikos tinood eh.
0: Nagdoog ang fake niya nung na-feel para ni mo. Nagdoog ang tungod lang ni Lola ang tanan. So, tungod lang din ni Lola ang ibang pagpakasal na ko.
1: Nalain siya.
0: No! No. Dito parehas!
1: Mateo! Mateo!
2: Nawan ana makaugan sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
2: Sa mga aptika.
3: TTX 500.
2: Ang tuba.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
3: Efektibo.
2: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500.
2: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
3: Ang anti-diabetic property.
2: Gigan sa palaya.
3: TTX 500.
2: Garantisado,
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta uban sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
7: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
10: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Ellie Paragis, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
13: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Hey! Kid Medicare time!
16: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
17: Okay, so nga nagka-kidney stone nga UTI?
16: Sa sige na ako kaugparat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
17: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
16: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
18: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi napagamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
20: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
22: Send panyawan capsule with garlic.
21: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
23: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
24: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
25: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
26: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
24: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
25: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.
28: Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proof therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3.
29: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
30: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
31: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
32: Aray, doon tayo maglagupay malapit sa Tore.
33: Sige, mukhang okay nga doon.
34: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
32: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
34: Ako si Ninoy. Kapag nadikit ka sa Tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Tore na posibleng maging sagi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
35: Isang paalala mula sa NGCP.
36: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter, celebrates Broadcasters Month.
37: Broadcasters Month
36: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
38: Mateo! Mateo!
1: Who was he? Somebody see ya? buo man si Denise may bayon. Si Mateo? Asa mo ito siya pa ingon?
0: Nagtuog din siya nga tuod lang ni Lola ang tanan. Huwag din siya bilig na ko. Tanan din akong gipakita niya. Nagtuura din siya nga acting na to.
2: Banga gyud ka! Di ka tamaong mo diskarte!
0: Oh. Banga gyud ka ako? Banga gitingali ko. Kaya nga rin huwag man makonvince si Joe nga pinudanay ang akong feelings para niya.
1: Parihas naman bitaw ta?
0: Buot niya ipasabot tungkol din Lola lang gud ang iyang pagsugot nga magpakasal mi. Pero nga nung iya manggisugal ang iyang safety at doong paglinog. Nga nung ako may iyang gihuna-huna imbis ang iyang kaugalingon. Nga nung iya mag-risgo ang iyang kinabuhi pagsiguro lang ang maluwas ko. Unsa man di ipasabot ato? Unsa man di ay?

वो बगीचे मोबाइल लेकर 3 minute kasi na niuto. Gamay ra kayo nakuha sa kong giluto. Balik kun baka ako niya. Nalain ko din siya na ako. Kabiin na. Huwag pagit siya mabalik. Mabalik pa ka to siya. Kikutom naman ko eh. Inito na lang to na ako akong giluto kanina. Di nagitingali to siya mabalik.

0: Ganun nga mo siya sa Pharmatalk. Nagpaabot kasi na ako. Jo. Balin sa kwarto. Ganun na mo ka din matuog. Tunog din eh. Jo. Pagmata, Jo. Jo, pagmata. Jo. Jo.
1: Mateo?
0: Ato na si mong kwarto ka. Pasado itong ang gabiin ha. Tunog na kayo din eh. Sige na.
1: Pero...
0: Katawag na dito. Eh, malig na ito sa siyudad, dugma.

0: Kato udah dito. Kay Mama Lake, ta sa siyudad uma.
1: Oh. Mamalik nami. Sa ato pa. Dili na din na mo tiwaso ng honeymoon. Diba? Diba ang imanunta nga malipay ko? Pero, nga nung marakuot pa lang akong dukana. O gusto kong mahilak.
0: Katao na dito. Kay mamalik kita sa siyudad uma.
1: Oh. Ang yan sinultihan. Mura na itong panahon nga bago pa ko si ila. Formal. May distansya. Nganong kisakitan man ko. Nganong dili man ako mapugkan ang kakuluha. Nganong nalain man ko. Nganong

0: Diretso-diretso na niya itong biyahe. Mapit na lagkananan para mag-takeout. I-drop natin ka skondo ha, kaya gusto kong makabot na yun sa board meeting. Sa alas tres.
1: Okay.
0: Paspasanan na akong pagbadagan ha. Di ko gusto malayit sa meeting.

0: Asa na to si Jisa? Taga-asa na to 5 minutes, Jisa, be. Di pa gali siya maabot after 5 minutes. Mag-start na ta.
1: Guys, sorry guys! Sorry, na-late ko.
0: Magsugo lagi ng tami.
1: Okay, my bad. My bad. Pag ginawa asa ko, har kay kutas pa kaayo.
0: Okay, nya, palihog na una close sa door. Aron nga, maka-start na ta.
2: Pwede pa mandingan na mo maka-join ninyo. Right?
1: Oh. Mateo?
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
8: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka? Hindi na.

mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide. Mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang ako'y nuk! Hilong na rin.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya.
2: Congrats, Don Justin. Ladies and gentlemen, 10 Bulls Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Manghod ko ni!
4: Ikaw ang nagkahimo na kong champion, kuya.
5: Sukol! Nagkadugo na yung ilong baba! Sukol! Unsa na ang kanimo, ha? Nuha ka na ako! Ako lang siya! Nakanunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabit ka sa imong kusoka! Pugad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanunay! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito timaan sa pagtangga ug pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring Randy Nakurdat Tayad. Audio editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit kininyo sa RMN Drama.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Oh, ano yun? Tanaw na ko rin. Listansya pa ta, pero una na kita na ko daghan ng taos biliran.
1: Mawidjud.
0: Championship bangun, di ba?
1: Sakto, championship, good.
0: Oh, ano ha? Kita ka?
1: Hanggaw ay. Nang mga buang ay.
0: Kita ka nila?
1: Oh! Si Nugnug. Si Justin o si Rocky. Nagkuyog ang mga amaw.
0: Tuura. Anong naa sila diha?
1: Karon ka, Marimara. Ipakulata ta ka sa kong mga alalay diri. Ipakulata ti ka.
0: Sindi.
1: Oh! Ipakulata ko na.
0: Ay, sumagay. Kalma lang, good. Kalma lang.
1: Championship pag haron. Palin lang Marimar o Aya.
0: Oh, wala eh. Championship ko no?
1: Pwes, ipakulata ko na si Marimar para di na makaduwa, ma-forfeit na daog sa Aya.
0: Ayaw lagi, anay.
1: Dili lagi.
0: Ayaw lagi. Nung sumagay, di malingaw ang mga tao. Mamusta ta.

0: Wait, don't know. Oh, Justin.
1: Ano? Ano man?
0: Nasla. Nasla sa Rick o si Cindy?
1: Oh, uy. Ni ato da.
2: Tanaw na sila.
3: Rocky. Uy. Niya stay mo?
0: Oh, tanaw mi. Championship na kundi.
3: Kisa may magduwa. Kisa may magduwa.
0: Uy, may lahi pang nandil si Marimarong si. Haya.
3: Naya ko si Kumil, oh. Ali kong haya.
2: Pusta na sa'yo.
3: Oh, Justin, syempre. Tingnan yung muse. Makikpusta ko niya. Ari kong haya ha, 5,000.
2: Sure. Makaabot niya, Cindy.

0: kalihog. Ingnalan si Cindy nga dili lang kumupusta.
1: Nga naman?
0: Gidid ang mga miss tournament director nga ang player. Dili lang muunay upusta.
1: Amo ba? Sultihan ako.
2: Ako rin kasara na!
1: Ikaw ang upusta, Nuraki?
2: Ako lang!
3: May kwarta ka niya? May lain pa nga nader?
2: Bisa, doy. Bisa dyan yung abie pa niya, purta.
3: Oo, bitaw. Puro bitaw. Utsa!

0: sado sindi. Sindi sado. Oh, are. Are ko marimar.
1: Are ko haya.
0: Oh, patik. Patik katuaan lang ang ya. Katuaan lang ni. Kun mapildi away ila kaya.
1: Ha, hilak ko taon. Gamay anang kwarta ha, hilakan.
0: Bitaw kasado. Are are. Are. Oh, are ko marimar ikaw adto kang haya.
1: Doon na pa'y lain, Rocky. Sugal man niya.
0: Unsa man?
1: Mag-raise ilang duwa, di ba? Raise ang ilang duwa.
0: Oh, raise 9?
1: Pagsaan na ita. Tuloy-tuloy. 1,000 per game, okay?
0: Oh, 1,000 per game. Sige.

0: Kisa yung referee.
1: Ako sindi.
0: No!
1: Oy.
0: Dili ka, dili. Bias ka. Nakang marimar, good. Santo, ikaw nalang referee.
2: Ah, okay. May problema.
0: Good! Si Santo may referee, ha? Way daya, ana. Wag yun. Okay. Akong manok, ha? Aya, ha? Kumbate! Hawak natin ang beat! Magiging champion ka, Aya!
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag guwanta pa.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Kidney care time!
7: Wala na ko mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayo man akong kuhan lawas, balik bang pagkondisyon?
8: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig nakapin, waya na siya mag-dialysis.
9: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
11: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
13: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
14: Tangan siya Sed Liniment. Wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
12: Living Testimonies.
15: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
16: Ay, wala ko'y sisilyo.
15: Ay, wala ko'y suple.
17: Walay suple.
18: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
19: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
4: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
10: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
9: Again,

0: o ugbulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-ol, sana all.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
7: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
6: Hindi po kayo gumaling?
7: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront.

0: Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Ilaw mo ay leche.
5: Ilaw lang ha.
4: Ayaw buhi igili mo lang gumaya ha. Ayaw good. Yes, kana. Pasok ka! Oh, yes!

0: Grabe ha. Giurot mo sa bulan ni Haya, oi.
1: Bitaw, may umunduwa si Haya na.
0: Pas mo tani.
2: Tira.
0: Iwing! Pila na!
2: Lusmil!
0: Oh, sige! Sugal!

0: Sinugnog. May pusta siya sa per game. Milingit siya na ako. Misin niya sugokay.
1: Okay, okay. Zero. Ah, zero, ha? Ah. Score zero. Uno na si Haya. Zero pa si Marimar.
0: Okay? Sir, ayaw lang nag-isibya, sir. Uy, mauhaw ta.
1: Ay, ano ba yun kay Amini mo? Ano ba ibaw sa itong narasuyo ba na nanaw ba? Huwag ka kita sa score. Para ganahan sila, ang mga taong nananaw. Maibaw sila sa resulta, di ba ka? Okay?
0: Okay, sir.
2: Marimar, unsa na? Huwag ka malisang sa tirada ni Aya. Pusot-pusot ang bola.
0: Ana, gina, Cindy.
1: Okay, okay, okay. Dublin lang. Okay, Dublin kay Muburak na si Aya. Dublin.
2: Hilom mo ay, lechay, hilom!
1: Why sod? Walang pasok. Oh, why the sod?
3: Hindi, ako sulti yun. Hindi.
2: Musulti?
3: Okay, sulti yun.
2: Tanawang taning abilidad aning Marimar.
1: Okay, kay.
2: Esi! Kadagag arte. Trapuhan pang iyang takos yung labakara.
1: Gitrapuhan pa ang iyang lang.
2: Yeah, kuhas chok. Nanisas.
1: Okay.
2: One,
1: two.
2: Kibaling tisa sa wang kamot. Palik na sa panisas. Paso. Ha? Hilas eh. Brojog ano. Tanaw pas bula. Hapa-hapa pa. Dagag sirimonyas may hana.
1: Okay. Marimar, tira uno, ha? Tira uno. Why kita?
2: Patronicious foul run. Nitira ay.
1: Huh? Foul one.
2: Huwag ka igos uno.
1: Ball in hand.
2: Ay, fight, ha? Hot da yun na.
1: Okay.

0: Kaigalaan, atangin uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuot ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain na ako.
5: Iba ni bag, miss?
4: Ikaw na sad? Tag!
5: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na sab?
4: Ay, baka ko na...
5: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa ko nimo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: tayo unta. Basin pa.
1: Basin pa gunsa ate.
2: Basin unsa, Santa. Ipadayon ang buhat mong isulti.
0: Basin bag mahinom do nagyug ka sa tanan. Sir ba, mas maayo man sab na dili ba, sir?
2: Of course. Of course.
3: Masa ka na ta sa taas, Pilo?
1: Sige. Kay nagduka na gid ko.
3: Ingan masab ko. Ay, tana.
1: Mauna na mi, Daddy.
2: Okay. Clover?
3: Sir?
2: Ayaw ilag ang imong pultahan sa kwarto niya.
3: Nga naman, sir?
2: Aron dili lisod nga sudlon. Likaw na kamo. Sud na kamo sa inyong lawak.
3: Kinauko.
1: Clover? Nganong nagkuro ka nga ikupot sa kumbuktan? Ngano?
3: Piolo.
1: Ngano?
4: Ay, problema ba? Piolo? Clover?
3: Uwa, sir. Tanay, Piolo. Panat ka na ta sa taas.
2: Very good, Santa. Gituman mo gyud nga kung gisugo kanimo nga isagol katong tablitas nga pangpakyatog sa ilang gatas.
0: Sir. Sir? Usap na ibuhag plano nila, sir. Ganun yung pasagulan man to ni mong gatas nila pangpakyatog, sir?
2: Tabang ko kanto nila, Santa.
0: Tabang?
2: Aha. Aron mas dali silang mahinanok. They will need it.
0: Sir.
2: Uman mo mahipos kining mga paggaos, Lamisa. Diretso na sa sod sa imong lawak. Ug ayaw na paggawas. Nagkasabot.
0: Matuman, sir.

0: Yan nakatungod sa imong kwarto. Soda. Kay musoda sa kusa kong kwarto. Kay murag di naman to sang kaduka nga akong gibati. Mupiyong na gid ang akong mga mata.
1: Pauna ako sa pagkatuog, be. Rukuro. May huwag na mo, be. May nanog na niya ako. Please. Karoon lang. Please. Please, kay... Mupiyong na gid ang akong mga mata.
0: Clover! Clover! Natumpas siya. Clover! Clover, pagbanta! Pag... Clover! Ego, nag... Dili na ako kapugan na ako mga mata. Sabi yung...

mulahos na lang ako sa ako ang kama. Bahala na, dili na ako manghimasa pa. Matulog na ako. Nakapahilo na ako. Nining akong kama. Pero, magkatulog ka ako ding mga gihuna-huna na ako karon. Nasamot ko ang dili magkatulog kung dili ko manghimasa. Kapilitras ako aglawas, ah. Mas mahayo pag, miapin na lamang ako og inom niya itong pagkatulog. Aron dili na ko maghuna-huna pa sa mga panghitabo karong adlaw. Si Manay lagi. Diyan na naman kinitabo ka ni Manay Zites. Nagkadugo ka to siya kaganina. Gigapos pa yun. Pwede lang kaluoy niya tanawon. Pero dali ko magkahimo sa pagtabang kay tingaling maapil unya ko ni Sir Orlando. Manay. Pasaylo agin ako, Manay. Katabangon yun ako ni mo. Pero unsa raman in taon ako? Wala yun ko ay mahimo batok ni Sir Orlando, Manay. Mong pasaylo agin in taon ko.

0: Igdal gina sila dia sa sawg, sir. Waman makabot silang kama, ganun na.
1: Ano na, pagnag-istorya? Asahan na ninyo sila?
2: E kisay unahon mo sa pag-alsa, sir.
1: Unahan niyo sa pag-atod si Piolo Paingon sa iyang lawag.
2: Eh, sige, sir. Eh, Goryo, dali na. Diya kastilan, ha, diya. Sige. Dali na.
0: Muram na siya, labaw pa sa hubog lagi, sir. Umanggiyo, ikalibutan nga, igalsa siya.
1: Ayaw na pag istorya, Goryo. Just do your job.
2: Paghilom na diya lagi.
0: Oh.
2: Ikaw, sir. Lagahin.
0: Ay. May sirbatos ka na, sir. Uy, makabli ato rin ko. Uy, makabli kay... Nihiyam ko din eh.
1: Damit. Si Paolo na karong naabot.
0: Ako na ganun, sir?
1: Dalian niyo sa pagbalhin si Piolo sa iyang lawak. Aron isunod ta si Clover og da sa underground. Pagdali!
2: Eh, matuman, sir. Dali talaga ko. Diyo, dali ba?
0: Sige na din
2: ako. Kupo, sige lang mata mo. Dali na.
0: Nawayo na niya eh.
2: Dali na.
0: Sato, sato. Ato na doon si Clover pa iyon sa underground. Manaman!
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga. Max protectado pa unique.
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ECS! Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget. So

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. This time check is brought to you by McDonald's.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
9: Damn it. Damn it. Karoy bisan usan nila ang miabdi sa gate. Aday, Div. Kaganina pa ko din eh. One last time. Kung wa paghihapoy mo abdi na ko. Pusilun ako ang gate.
10: Wala ako'y nadungog. Wala ako'y nadungog. Kamu ay sugo ni Sir Orlando na ako, nga dili ko mugawas ako ang kwarto. Mao nga mutuman ako, masunuring bata man ako karon. Atiguwang di ay ko. Matay pa lang ko. Oy, bala mo niya. Pero, nainumdol pa sa rinuong ko ni Manay. Dili na lagi ako. Magahuna-huna niya. Nakahimasa naman ko. Please ko naman akong pamati sa kong lawas. Pwera na lang sa huna-huna. Ay, nanasab! Uy, kapait. Manay, itaw na yaw akong kalaga, Manay, ha?
9: Dili mo mga blisagit? Then be it. Tagtaro na ako sa bala nini akong pistula ang gate.
11: Sir! Nangako sa iyo sa gate, may koko!
9: So, mas mabati din mo ang buto sa akong pistola kaysa sirbato sa akong sakinan. Pwis, nagtaro na ako sa bala ka na maong gate!
11: Ayaw, sir! Masukos na din mo! Na, mga plin ako! Ayaw na pabuto sila kay may ikotaw ko, sir! Na! Abina, magkasood ka na!
9: Ayaw ko diktari buwang!
11: Sir!
9: Sa sunod nga higayon, kung mahitabo pa ni, dili lang kay patapsingan talang ka sa mga bala. Agtangon talaga ka!

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa koleksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kiningi
1: bati ko. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balita, kagamanan sa kapay sa Sugbo, muhawan sa agianan sa tubig sa barangay Ermita, nga gitukuran og panimay sa mga informal settlers. Samtang ginikanan itong 12 anyos nga gitabangag kulata sa 11 ka mga batan-on, dili na pa sa kagkasuman na settle ang problema ni kapulisan ingon man sa barangay. Lokal nga kagamhanan sa Lakbayas Bugo, ingon man mga residente ni Pahigayon og Santos nga misa kagalinang buntag, agig pagtibaan sa unang kasumaran sa kusog nga linog amigo sa Northern Cebu, igsato sa katuig karong adlaw. Samtang sa kauluhan kani Assistant Engineer Bryce Hernandez sa DPWH o lain nga mga individual ni plead not guilty sa kaso nga graft nga naglambigit og usa ka giingon nga ghost of flood control project dito sa Bulacan. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong pinapina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaaglihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially
12: especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
19: Sa akin lang, siyempre, 100% gumaling ako sa Life Extension.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This newscast is brought to you by ImmunePro Prime. Your prime protected.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o magkahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: At oras karon alas 12:50 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bomb pressure si Mondogoy, kabadunay, hypertension. Basin taas imong sugar o basin may diabetes kanyo, wala kamay bow. Ang taas ng level sa blood sugar, makapagay kinis arterial wall, sumapalapot si Mondogo ang sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas sa imong dugo. A diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaon si imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa mga samad. Ang pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabutag, amograbi ang imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 diri kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makaparindot ni imong katulog, makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika di alternatiwa medicine and wellness center para sa libreng nga consultation. Nagamit ang computerized ka general machine analyzer. Nakini may mutang din sa Maydiha Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa nakbay sa Sugbo, muhawa na sa agianan sa tubig sa barangay Ermita nga gitukuran og panimay sa mga informal settlers. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
5: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Hawanan na sa kagamhanan sa nakbay Sugbo ang agianan sa tubig sa barangay Ermita nga gitukuran og panimay sa mga informal settler. Habang illegal structure gituhoan ang mga nakabaras tubig gikan sa Dan M. Bacalsog, Leon Kila. Kini giingong resulta og mga pagbaha sa downtown area sa higayon nga mabunok ang kusugauan sa lakbayan. Matud ni Mayor Nestor Archival nga iyang patagan og notisya gitungdan mga informal settler alang sa voluntaryong pagguba sa pinuy-ana niini. Ang nasutang lakang kabahin sa clean up operation sa city government sa mga waterways sa syudad, subay sa palayong mga pag-uwan nga sa nati sa dakbayan. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adlaw-adlaw direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medical na pagtuon, ay doon ay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas na survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin vitamin D3 mapugong sa angiogenesis, so usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinundom. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, dua lang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, dito ako believe.
14: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
15: Ay, wala ko'y sisilyo.
14: Ay, wala ko'y suple.
16: Walay suple.
17: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
18: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
19: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang kamot sa anumang uri ng sakit.
22: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa Iyatsan Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dakwa imong chance nga makadaog. Ibutang imong

0: ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: At oras karon, alas 12:58 na. Sa dili pa sa dugang nato nga mga balita, mga timainhang, ikaw adunay daghang toksin simulawas mo dili ka regular. Nga magpagawasin mong hugaw, doon ka may lisan, mabuto di muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikaw man ang pagkaluya sa imong tibok lawas, busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong panlawas. Pagin matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butiga din sa Sugbo, Ingumanosab, sa Banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Marayon ta sa ito mga balita, kadong ginikanan sa 12 anyos nga batang gikulata sa Di Muenosad, kapinapu ka mga batanon, dili na mapasakag kaso, human sila na settle, pinagis kapulisan o sa barangay. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: ZYHP, Tatak! RMN Report.
3: Katamang kendi din pagkasakag kaso ang katong ginikanan sa 12 anyos na kitabakan ng gulata sa mga usad 12 o sa 11 ka mga batan noon na dito sa sitio Mayana, Barangay Kugon Pardo sa Sulis sa Sugbo na itong September 20 sa Kadlaon, kung Domingo sa Kadlaon. Ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, kasi po rin sa Lieutenant Colonel Gerard A. Satilari, di pahibaw siya sa hipi sa Inayuan Police Station nga duhana ka higayon nga gipatawag sa barangay sa Kugon Pardo. Kato nga unsi ka mga patanon nga bitabang ukulata sa duha ka mga lalaki o mga patanon sad dito sa maong repeat o pitumaw sa ilang kapanang sabot nga di na mo pasakaw kaso ang ginikanan sa maong mga minoridad. Gani, dito po ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa Inayuan Police Station aron nga musaksi sa ipagayin nga panaguli o sabot-sabot sa mga ginikanan nining unsi ka mga batanon. Ang unsi ka mga batanon na puyo kini sa sitio kay Mito o sa sitio Mantanitas diya sa mga parangay. Nakaangkod o gabon o sa naung o lawas kini nga duha ka mga ining o sa kabatanon o man kini gipang kulata yun. Si Pilari siya nga bahin ni Putyag na kinahanglan yun nga monitoron sila ng mga ginikanan ng ilang mga anak labi ng panahon sa Kadlaon. Kasi na kini mo gawas pa o magkahanan na kini silang napalibahe aron kaya nga di kini makasugat o nga problema diha sa gawas. Labi na katong nga mga batanon nga muat ko sa lahat ng mga sityo, kinahanglan kini nga papaulion og sayo sanglit ang kapulisan na mupatuman yun sa hugot sa ordinansa dinin nga curfew. Ang Cebu City Police Office sa Burubing sa matagang gabi ikan sa alas 10 gabi hantod na sa alas 12 o hantod na sa Kadlaon aron dipatuman ang curfew ordinance. Kung ang dunay mga batanon nga barakpan na ilahakining i-rescue o gihatod nga to sa mga barangay inhon kung kinsa ang ilang mga ginikanan aron kung masairan na balik-balik na kining barakpan o ma-rescue ang ginikanan ang ilang pasakaan o kaso. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyo rancho man arun mo sa mantiri wa HP Tatak RMN.
2: Rancho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rancho mo nationwide.
5: That portion was brought to you by North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with North Sinigang Mix. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.

0: mahalagang paalala ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, dito ako, believe!
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: At oras karon, alauna 4 na. Abot sunod gabaritatong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, ang ina mao ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga matagbaw kas kalami niining maong kape. Ngunit man nagkahumot sa aroma ni ini, makakuha pag ikaw dugang ang mga health benefit gumikan sa iya mga sagol. Abatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Duna ka na 200 ayo nga vitamin D3. Mga na makakapin na ka magka vitamin D3 pag yun plus Rishi Mushroom Extract. Duna mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag gilig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikinig ang mangosteen, ng fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kinindali ka pagkadao sa itong mga cellula, gumikan usap sa sobrang free radicals sa itong lawas. O ano mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lairain niya mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Parayon ta sa itong mga balita, mga residente, ingon man, pipila ka mga lokal nga opisyal sa Rakbayan sa Bugo, nagpaygayon ka ganil sa kasantos nga misa, agig paghinomdom sa usa ka tuig nga kasumaran, karong adlaw sa dakong hagit nga ilang giatubang. Labi na kining katalagman, ang kusog nga linog, nga niabot og magnitude 6.9, nga miigo sa ilahang syudad ni adtong usa ka tuig na ang nakalabay karong adlaw. Matod ni Mayel Martinez sa Bugo City, kini maoy kinasing-kasing nila nga paghinumdom o pag-ampo sa mga mitaliwan alang sa mga kabanay nga padayon pang nagbangutan o naghandom sa mga mahal sa kinabuhi nga nawa. Gumika ni adto nga maong kalabidad, ingon manusab, katagan pa sila og igo nga kaligon alang sa hingpit nga pagbangon gikan sa maong katalagban o sa katuig na ang nakalabay. Kung kahinumduman ang magnitude 6.9 nga linog niigo sa Northern Cebu, din ang epicenter niini mo ang Dakbayan sa Bugo. Sa maong nga kalamidad, kapin 70 katao ang nakala, samtang libuan ang nangaangol. Samta sa pikas nga bahin ang pinakaisang samahan ng mga chuper at operator nationwide kung piston. Nagpadayon sa ilang ikaduwa nga adlaw sa transport at protest karong adlaw. Hindi para pag-insister sa ilang panawagan nga to sa gobyerno nga muhimo kini og mga lakang para tabangan ng mga jeepney drivers taliwas sa taas nga presyo sa mga produkto nga petrolyo. Lakip sa ilahang ipanawagan nga to sa gobyerno mao ang pagwagtang sa oil deregulation law, ingon man ang excise tax o value added tax ganto sa mga fuel products para muubos ang presyo ni ini.
1: Radyo mo nationwide.
3: At oras karon alauna 7.
1: TYHP, abroad, ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, nisaka na nga to sa 23 kinibidual ang nakalas, gumikan sa nasinating grabing uwan o baha sa Thailand. Lagip nga naapektuhan sa maong kalamidad, mao ang kapital nga syudad sa Thailand, nga mao ang Bangkok ug ang main airport ni ini. Nasayran nga ang Bangkok nakasinati og taas nga baha human sa nati sa bang-uwan nga moabot ngadto sa 320 millimeters o 12.6 inches nga uwan sud sa tulo ka adlaw nato miaging semana. Ang kagamhanan sa Thailand ni aprobar na og usa ka multi-million nga aid package alang sa mga apektado sa maong katalagman. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP tataka Arimen.
3: Katong maong balita nga hatod kanato sa Said Marketing ang tigamauti nga porapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sa mga kasama ang Said Panyawan Garlic Capsule. Ang Said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa Said Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayo epektibo nga liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kani adto Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule ug ang Said Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: At oras karon alauna 9 na. Gawas nga makapaboost sa atong immune system. Maginadlaw na ito kapag inom nining Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo kini para pagpamero sa risgo nga mataptante ining sakit nga cancer. Gagastoso kaayo. Atin na nina ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pagabatang sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang o vitamin D diya sa atong lawas. Gani na matunan usab sa mga medical nga mga pagtuon nga kantong mga cancer patients mas mutaas ang ilahang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili ga dali nga maluya unya mutaas ang chance na makasurvive kini sa maong sakit. Sa mga dunay cancer ha or katong mga cancer patients, gawas sa inyong mga medication. Pwede inyo nang dunganan sa pag-inom og Life Extension Vitamin D3, 6 to 9 soft gels kada adlaw. Pwede gyud mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kanang human na ka maka-take sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients katong dunay sa mga maintenance medicine kay dunay diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit. Makatabang sab kun inyo nang dunganan sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, mahimong mo inom aning Life Extension Vitamin D3 unya affordable kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede ni siya mapalit sa mga butika pero sab din sa Life Extension Clinic. Dinapon sa mga Life Extension na clinic, ganami mo ta sa lain-lain nga mga lugar, pwede niyo ma-avail din ang libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nari may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Samtang sa Consolacion, doon na po'y Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nari may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension. 416-1655 o 0917-318-1161. Alas inyong dugang pagutana or katong gusto po nga magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 din na sa intagsatag sa kabanga panimalay. Sa pikas gabay ni kabang kanunay nga makonstipated, pag inamaning super fiber kay makatabang kayo ni contra constipation. Yeser po kaya gandamo ng super fiber kay sa shea manisia, powder sulod, imulay ni imix o sa kabasong at tubig niya, pwede kang mutsaik ani kung ari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung ari sa hapon or gabi, kanang before ka nga matulog. O para mas ninot ang resultas pag inom ni mo sa super fiber, dungani ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa lain-lain nga mga butika, pharmacy, or dito sa Life Extension Clinic. Wala naman tayo igong nga oras. Suban ako din sa control kasamag Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat kayo sa inyo pagpaminaw. Maayong hapon. O niya atangi kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
5: At oras karon alauna 12.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na dunay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
6: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na SE3 sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale per DTI Fair Trade Permit number FTB 265553 Series of 2026.
15: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
16: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
18: Uy, nga naman, Marie.
17: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
18: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
17: Yun sa maninyo, Marie.
18: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
17: Unifins?
18: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa lapukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
17: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
18: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0500-1686.
20: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
21: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
20: Ah, lagi basiglas na ni.
21: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar ug sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
21: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
24: Ako nga tawag ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaluog ko sa istorya ng panyawan capsule. Ikay na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
23: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
24: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
22: Living Testimonies.
25: Life Extension, Vitamin D3.
26: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
27: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Mapalit sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
30: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
31: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
32: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
31: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
33: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Said Celebrity Beauty Soap.
35: Said Celebrity Beauty Soap.
36: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
37: Ay, okay, ma'am. Ay, magulak kay kung nag-migot-migot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong ganagagmay nga katong sunog gani nga. Sino? O, diliak dos.
35: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
25: Life Extension, Vitamin D3.
38: Am I speaking with William Hill?
39: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
38: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
39: I have the D3 right here, Life Extension.
25: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: This time check is brought to you by iBerry.
10: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrope Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
15: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.

Maayong adlaw kanyang kanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rini Ubra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong sapangan nga Michelle, 20 anyos, minyo o may duha kabuok anak, tagapantukan Davao de Oro. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga gipamati kong sakit, human ko mga anak sa akong kamagwangan. Adon niyo sabdan, sugdon ko diyang nagmabdos pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo.

0: Melo kasin?
1: Eh, murakog eh. Di kaginhawa da, Earl.
0: Unsa?
1: Oh.
0: Eh, sure di. Uy, mabutos ka na ba?
1: Lagi. Oh. Punga ba? Nisod ginhawa. Mubangon na lang ko ba?
0: Di pala ganit adugay nga ng higda. May mga tuog na unta ta. Bangon ka na?
1: Murag po nga ginawa ng maghigda. Tada. Mga pabangon na, good ko be.
0: Sige, sige. Andali. Oops. Punga agad?
1: Murag na arang-arang na nga ni bangon ko.
0: Unya. Unsa mo sa pagkatukan na ron?
1: Matug lang ko nga magsandig sa bumbong.
0: Unsa?
1: Pero kuha sa kugtubig be. Kaya mo inom kugtubig. Base na lang, makuha o kuha aning kapunga ng akong gibati. Base ka ginawa na ko og tarong ini kumakainom na kog tubig.
0: Sige. Kuha aning tubig.

0: Oy, di na maayo, Michelle, ha? Mabdos ka ba? O maana ka na?
1: Unsay buhaton na ko ini, ma.
0: Maayo yun unta tong ma-check up ka o na og doktor. Kay simbak ko oroy og makamugna unya na og kakulian sa imong pagpanganak pohon.
1: Simbak ko in town, maoy.
0: Maong simbak ko man gani. Maong pa-check up lagi unta daan og doktor sa dili ka pa manganak. Kay murag karoon ng buwan na raban ang paabot mo, di ba?
1: Oh, ma. Mga sunod simana siguro, ma.
0: Mau kaning pagpa-check up daan.
1: Pero, dawin, maoy. Makuha na sang budget na mo, ani, alang sa kong pagpanganak. O ba, mila yung kwarta, ma.
0: Hay, slabig, maunsa ka ng imong gibate, ron, be. Nagtuok kang paigo ang kantidad sa imong pagpa-check up kung si bako maunsa ka sa imong pagpanganak.
1: Ma.

0: Ampo lang ta, Shil. Nga okay lang untang imong pagpanganak.
1: Maulagi, Earl, uy. Kayon sa una lang, kung matinood ang pangalpas ni mama na ako sa ako niya pagpanganak.
0: Ampo lang, Joy, kadang panatuan eh. Kayon sa ong, dili man na ito ilabda ng atong gigahin alang sa atong yes, alang sa iyong pagpanganak.
1: Aray.
0: Oh, nga naman ka?
1: Ganina ragid ni oy.
0: Ha?
1: Mukalit lang og santing ang sakit ba?
0: Uy, Shil! Kung gina mga nang katingali ka!
1: Ha?
0: Adulo na daan sa ospital na! Kaya basin, mga nang ka na!

0: Michelle, salamat sa Ginoo nga normal rang imong pagpanganak.
1: Earl,
0: ano nila ka?
1: Labihan akong ampo. Nga unta, makaya ko lang akong pagpanganak. Nga dili lang unta na ako, batayon ang akong kipati. Sadang nagmabdos pa ko nga maglisod ko sa paginhawa.
0: Parihas ta. Nag-ampo sab ko. Di ba unta ko ngampo? Apan, nasangpit ko ang tansantos kutublan sa akong nailhan. Ambot kong katong uban kong nalitok nga mga pangan. Nasantos pa siya kato.
1: Amo. Hinaot po unta. Nga dili na tumabalik ang akong gibati diyang nang mabdus pa ko, Earl. Nga ingon og sa mamatay ko. Hinaot pa unta.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas!
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Pot na bigmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, ah! Na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas o katul-katul?
8: DTX 500 na!
7: DTX 500!
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: o pag-ayos sa bugas-bugas
7: o katul-katul.
8: DTX 500! Mabalik sa pinakadul nga butingin sa inyong lugar. DTX 500!
9: Ah, sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hindi kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500!
7: Mabalik sa mga butika.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
10: Yun sa man ninyo, Marie.
11: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
11: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie, tudlogi ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa heat gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa heat gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
14: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
15: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
14: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
16: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan tog karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
13: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
17: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
13: Living Testimonies.
18: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
19: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pati niya.
21: Pwede na, mamakasas.
20: So, anak ko, nabinta na ko.
19: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, at tulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be extraordinary with MX3.
13: Seth Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
25: Tinood yun na ang Seth Liniment nga diaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon diaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
25: Eric Ko, basa ng gani.
13: Living Testimonies.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
26: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
28: ECS.
29: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
30: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Mapalit sa mga butika.
30: Life Extension Vitamin D3. Three, four, longer life.
32: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
33: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
0: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na ang bisan-unsang EXL products nga nagkantinan og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalo ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Nalipay mi nga normal lang akong pagpanganak. Kaysa diyang nagmabdus ko, pirmi ko maglisod sa pagginhawa, ilabi na og maghigda ko. Magapas gid ko sa akong pagginhawa. Hangtod nga pila ka adlaw sukad sa akong pagpanganak. Earl, tabang. Tabang manig ni tuyok ang palibot.
9: Unsa? Uy, naunsa ug ka?
8: Nibalik na sa dang akong gipati dang namabdus ko.
9: Unsa?
8: Mas may grabe. Kay magsakit ang akong ngor. Earl.
9: Uy, may pagtarong misyo, uy. May bata ka ba yung intawang pagkipatutoy?
8: Ay, at saman na
9: eh! Ano magkababaka sa mo? O gipiyo mo yung mga mata!
8: Grabe ka lipong! Namurag may linog! Oh. Muna kong hubog!
9: Ha?
8: Nga naman ni oy!
9: Uy, Michelle! Nagkurog ako ng gahi!

0: Kuya Juan ni mong bayhana ka. Uy, kabata pa ni mo nga may sakit ka na nga ingon og sagi atake.
1: Ma,
0: bisultihan ko ni Earl sa detalye sa nahitabo diyang giatake ka. Basin bayag nagsigi kag huna-huna ang problema ha, Michelle. Ipalabi ana, uy, kay bago ka pa bayang nanganak. Basig na bughat ka.
1: Ha? Bughat to, ma? Bughat to nga murnawa ako sa kalibutan.
0: Ay may uban man gani nga napildi gyud anang bughat sa bag-ong nanganak, namatay gyud.
1: Unsa? Ayaw lang sa taon, ma, uy. May anak taon ko na kinahanglan pa na ako, ma.
0: Maong ayaw pabayaan ang imong kaugalingon, Shell. Ayaw papas mo. Kaon yod nyo niya higop og sabaw aron mo lagsik ka. Kay may anak ka pang patutuyon baya. Og ayaw sa gyud mo panganak dayon, ha? Likay, usa ninyo nga masunda ning una ninyong anak.
1: Ma.

0: Michel? Michel, unsa ka?
1: Mabdas man siguro ko, Earl.
0: Oh, unsa?
1: Namabdos gid ko sa among ikaduhang anak. Ug maurag gihapon ang akong gibati. Nga usahay bisan sa akong pagkatug, mukalit ra ko og mata ug mubangon. Kay ingon usa gilinog ang akong kalawasan sa akong kalipong. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa dinhi akong sakit? Nga punga ug lisod nga iginhawa. May sakit ka ako sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana, kon napakihon ako og maayos sa akong sakit, magkurog ko og manggahi og mura gilinog ko sa akong kalipong. Ngano man sad gani? Ikatulong pangutana, usahay sa akong pagkatug, pukaon ko sa akong gibati. Kalit akong mubangon. Nabughat ka ako sa akong pagpanganak. Ikaapat nga pangutana, unsa may itambal ani nga sakit aron maarang-arang ning akong gibati? Kay gagmay pa intawon kaayo ang akong mga anak. Ug kun moadto kog doktor, unsaon man ko ani? Dako ba o gasto? Ikalima ug katapusang pangutana, nagtutoy ra ba nako ang akong anak? Dili ka siya maapektahan sa akong sakit? Undangan ko na lang ka ang pagpasuso niya. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Michelle.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Kumusta og hinaot ko nga kukera yun ang atong kinabuhi ninyong mga panahon na. Sa makausa pa, ako si Dr. Rene Obra. Makiguban ako kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medical, tungod lagi kay usaman ako ka medical doctor. Mutambag ako sa mga problemang psychological, behavioral, emotional, kay usaman ako ka psychiatrist. O ako mutambag sa mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Manghambukin nyo gamay, ha? Kaya akong pagka drug addiction specialist, membro ko sa Philippine College of kaneng Addiction Medicine. O nakatrain ko with Dr. Dave Baron and two others from Manila dito sa New York, United States of America. Ano, manghambuk ko gamay, ha? Pero tinuod mo na, ha? Para may bawa sa mga ko nag-training o drug addiction. Ha? May ngumbit nga, amo mong sulayan, Dok, pag gamit ng shabu, kung tinuod ba yun nga makadaot, or bidayo na nagsuway ninyo, kay taga na kayong mga recent study nga ginahimo, nga makadaot ka na, makabuang na, ha? 101%, mabuang niyo mo, mapasintig yung mga saika. Libuan o millions na pasinti na po rin naghahana na yun. Dili lang ikaw ang madaot kung dili entero members, pamilya o inyong mga kaparintihan o mga kahigalaan. Daghang pamaagi, klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writer's page o dili sa mong buhatan sa third floor Jose R. Martinez Building o Seminyang Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Padayon lang nga po ka mo sa mga legal mga problema at padala rin sa mong buhatan sa mong pisina. Kay na si Atty. Elaine Bathan nga mo tambag niya na. Kay ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga happiness is a direction. It is not a place, ha? It is a direction, it is not a place. Pindir mo yung mga state of mind kung happy baka or goal baka, no? Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Michelle, 20 years old, taga Pantukan, Davao de Oro. Iya kaning gipadala sa atong Facebook account kini nga kong suliran, official writer's page Pantukan, Davao de Oro. Naot nga okay rin yung kinabuhi diha, no? So punto medical kita karon, naot nga makatubag ko ng mga pangutana ni Michelle. Ako rag yung paningkamuta, no? Ang unang pangutana ni Michelle, unsa di ay ning akong sakit, Doc? Nga punga ug lisod nga iginhawa. May sakit ka ako sa kasing-kasing? Well, 20 years old pa man ka Michelle, no? Kumuingon nga, wa or naa, no? Kay naman po yung mga tao nga bisag bata pa naanay problema sa kasing-kasing. Pero more often, kining mga problema yung unani, hari naman ganyan sa mga may middle age, mga 40s, pataas, 50s, 60s. Pero na po yung mga yung unani nga 20 years old pa na yung sakit sa kasing-kasing. To rule out kung naa o wala ka ba yung sakit sa kasing-kasing, Michelle, musugit ko nga, diya sa Pantukan, Davao de Oro, naagin yung mga hospital diya, no? Kay Davao gunigod, ha? Dato po diya sa Davao. Nakana ko some parts in Davao, no? Pero not in Pantukan. Magpa-x-ray ka, magtuda-echo, or hostel monitoring sa mga dagkong ospital da sa Davao or magpa-EKG, no? Magpa-EKG ka, no? Kaya na may mga panahon nga na problema ang kasing-kasing, daghang mga inunta hinunggan. So, susama ani nga problema ng ipadangar tiri ka na mo, ako lang sang ibalay kong pag-ingon, natin gitawag o mga cardiac problem, like cardiomegaly. Mudako ang kasing-kasing for some reasons. Especially kato mga na mga sobra ka chubby, taas-taas o blood pressure, or no ay coronary artery disease, ha? O naaba kay problema sa imong mitral valve or heart valve, no? Natin ito, mitral valve prolapse. Just remember kung nakakay shortness of breath, chest pain, palpitation, murakag malipong, murakag kakuyapon, o niya irregular ang imong heartbeat, maligin na palpitation, na swelling sa imong mga extremities, digestive niya siya o heart problem. So, balik ko na ko, magpa-EKG, magpa-tudaiko, magpa-X-ray, magpa-holster monitoring ka to roll out kung naaba kay problema sa kasing-kasing, no? So, dili lang ta magtagna-tagna din eh, paagigin nato ni o mga diagnostic procedure. Bisan og napaka sa hospital sitting, di siya ang ilang paghahimuon sa imo, Michelle. Ikaduhang pangutana, kung atakihon ko na ko maayo sa akong sakit, kurog-kurog ko og manggahi og murag nilinog ko sa akong kalipong. Ngano man kaha di ay ni? O mahalagi, di sa akong pangutana, akong tubag, magpa-kuan ka, magpa-diagnostic procedure. Maybe to include electroencephalography. Unsa man ang electroencephalography? Lahi ni siya sa electrocardiogram. Electrocardiography or cardiogram, para na sa kasing-kasing. Ang electroencephalography, para na sa utok. I-monitor dyan, ang mga wirings niya nga i-attach sa parts of the head to monitor the brain functioning. To roll out, muna mong paagi, to roll out any seizure problem. Kaya bang, na yung mga tao nga na seizure problem, like mga patulon. So, mauna ako ika-istorya. Mudangop yung kadag hospital, Michelle, sa Pantukan. O magpa-diagnostic procedure ka, ha? Kaning diagnostic procedure, akong klarohon, dilit ni sa tambala, kundili mga pamaagi na pagsuta kung unsa may imong problema. From there, the result sa diagnostic procedure, like EEG, EKG, X-ray, kuan to the echo, diha magbasi ang doktor, most likely imong cardiologist, kung unsa may mga tambal nga ihatag sa imo. Ikatulong pangutana, usahay sa akong pagkatulog, bukaon ko sa akong gibati. Kalitra kong mubangon, nabughat ka ako sa akong pagpanganak. Well, wala na ko maklaro o ganso nakakadugayon sukad ng anak, no? Pero natay mga itawag mga postpartum physiological changes. Nakita na yung postpartum blues, na yung postpartum depression. The worst is postpartum psychosis. Nakita na ako pag-istorya na katong mga bagong ng anak, the very reason, ang rason nga nung mga kausaban sa inyong physiological processes or functioning is because of the drastic change in the level of estrogen and progesterone dia sa inyong lawas. Kunya, the apprehension of being a mother, the dili ka prepared sa atana, no? Psychologically and maybe financially, especially for primipara or first-timer, mauna nga daghan, massive blood bleeding, infection, prolonged labor, or sa pamandiha ng mga hinungdan nga nung naamay gitawag og mga postpartum problem. Na usani siya sa among ginatambal din sa hospital, kaya naamay mga referral from Ubigay because of postpartum psychosis. Amo nang i-level as more brief psychotic problem. Pero mo remit na siya in due time with proper medication. Katong mga naay mga problema postpartum, please don't room in your baby. Ayaw ipaduol ang yung baby ninyo. Kaya naalagang mga kaso nga, mga postpartum problem, nga ang baby na duol, posible nga na ay mahitabong dautan sa baby, no? I'm not saying mo ni mahitabo sa imo, Michelle, ha? Pero in general, nang luminaw na to karon, kung naay mga kakulian human pagpanganak, ayaw lang sa ipadool dayon ang baby kay delikado. Okay? Ikaw pa pang pangutana, unsa may ritambal aning akong sakit aron marang-arang ning akong gibati? Kay gagmay para ba gihapon? Gagmay para ba ang akong mga anak? Ug kon adto kog doktor, usahon man ko nila, dako ba ang gasto? Tungod sa gasto, depende na kung usang klaseng doktor ang imong duulon, pribado ba or public doctor ba? O kung sa may buhaton sa doktor, mo to akong ginaingon. Kung sa may buhaton namong mga doktor, kung naami pasyente nga mo sa hospital kay magpatambal, dili na yung murisita, interviewon pa ka, kuhaon pang imong medical record kung na kay mga previous consultations, muodiran kag mga diagnostic procedure. Ang pinaka-routine na mo, CBC, urinalysis, stool exam, o katong na problema sa kasing-kasing, akong balikon sa makausapa, x-ray, to the echo, Holstein monitoring, EKG, o katong na mga problema nga, maglipong-lipong, murang mong kurog-kurog, electroencephalography. Mga na yung pag-order on sa mga pasyente, before me mo, resita o tambal. Ikalima o katapusang pangutana. Nagpatutoy ko karon sa akong anak, dili ka siya maapektuhan sa akong sakit. Undangan ko kaha ang pagpasuso sa akong anak? No, wala, ayaw undanga. Breastfeeding can prolong can promote healthy lang development sa baby. Dili na mapasa sa imong anak ang imong di problema nga murakag maghuot imong dugan sa pamandiha, no? So breastfeeding is the best breast milk is the best for baby. Madako kuno kayo diferensya kung ang imong anak nagtutoy sa imong gatas kaysa gatas sa baka o unsa na malang dia, no? So mao na ako kay istorya sa imong problema, Michelle, o ginaot nga nakasabot ka sa akong eksplikasyon sa imong mga pangutana. Duol sa labing madaling panahon, ASAP, na always as soon as possible, ASAP. O sa mga pare, akong usbon, ang ASAP sa mga pare or sa mga religious people, always say a prayer. ASAP lang gihapon na. Alright, so dagang salamat. Ug sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra with my partner Tony Batan. Muingon nga dagang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mga RMN product or not product, program. RMN program kay nagpanabailin kaming numero unong stasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Areman, daghang salamat o maayong adlaw.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na ko.

0: Ako si Butch Garrett, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-video sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngipikibo alang sa UTI o bang baratian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, 5 sa 17 ka mga Pinoy nga nadala sa ospital ang pabiling i-admit alang sa recovery o padayong treatment, humanapin sa mga naangol sa nahitabong aksidente sa usa ka bus dito sa Germany ni atong September 27. Nasayran niya ang 5 ka mga Pilipino gi-admit sa lain-laing hospital sa Bavaria, Germany. Nindunay usa ka minor de edad ang lakip nga naangol apan dili na kinahanglan i-admit sa tambalanan. Hinumduman nito milabayng weekend usa ka tour bus nga dunay 33 ka mga Pilipino ang sakay ang nalambigit sa aksidente. Human ang biyahe kinigikan sa Milan, Italy ug paingon unta sa Munich aron na mutambong unta sa Oktoberfest Beer Festival. Kanto mao balita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og gape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa aba tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagtalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba dahil sa yan kaagi ka ron? Mokining sa kababay nga taga Dumanhug Cebu. Agad matatampo rin dahil sa nga Mary Joy.

0: GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pabalit sa mga butika.
1: GTX 500. Ako si Janice. Dugay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. GTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pabalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
4: Ang maski pa epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmay mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines.
8: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
7: Super Fiber.
8: Mabakal sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines? Kana ka na clinical trials o medical studies? Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
11: I love you, Mary Joy.
12: Oh, Romeo.
11: When I didn't love you, Mary Joy. May chance ka kunin mo?
12: Ganang malimod man ko. Ang tinuod, may pagkatanaw sa kunin mo.
11: Oh, good morning, ita na.
12: Oh, Romeo. Gisugot na di ka.
11: Salamat, Mary Joy.

0: Magsige man lagi nagpamisita si Romeo Denise ato, Mary Joy. Unsa man ang kasinabot na mo?
1: Oma, pag kinautanta nga, huwag may pagsupak sa among relasyon, ma, pa.
2: Buto ramasag ko na lang Romeo kay buutan masanang bataa.
0: Ay, maayo unta o pagpabili ng kabuutan anang bataa. Hangtod nga maminyo mo.
3: Mayo noon nga, way pagsupak ang imong maginikanan sa itong relasyon, han?
1: Han?
3: Oh, muna ang gusto na ko nga itong tuganay. Okay rin mo?
1: Okay raman.
3: Kwanday, han? May ihang niyo ang dakon mo ba?
1: Unsa man niya?
3: Sakto ng bitas edad. Magtipo na lang ta.
1: Ha? Magtipo niya?
3: Oh, muna, han. Gusto na ko nga magtipo na ta.
1: Wede kay plano nga pakaslan ko.
3: Uy. Pero, wapam good ko'y tinigong good. Gusto na ko nga magtipo na una, ha? Kana, kung naukiranin mo.
1: Oh, hinukin. Dagkan man sa diha nga nakasal, pero makasinabot. Pero nai nag-live-in lang nga nilahutay ang ilang pagpuyo.
3: Oh, maugit. Oo, niya, masagot ka nga. Magtipo na.
1: Okay, ra. Pero, han, ang pamata na, asa man tapuyo?
3: Adulas ang mo, kay naikwarto nito nga, wag gamita. Huwag aron sa makailanin mo ang akong mga ginikanan.
1: Sige, makuyog ko ni mo sa

0: Mauday ni ang akong umaabot nga umagad.
1: Uma?
2: Paamin ako, tita.
0: Unsay tita ba, oy? Pagmaman na nako, kay mahibo na magkanakong umagad.
2: Oo, Oma.
1: Ma, anhina din mi puyo sa ato?
0: Ay, way problema. Nabay kwarto niya nga wag gamita. Hala, sige po, ina din yun.
1: Salamat, ma.

0: Han, pagay-dagay ng bitang nagtipon. Huwag pagay ka mamabdas.
1: Huwag pa mang ginhanoy.
0: Suya, so, ikus ako mga manghod, han, eh. Naano sila mga anak. Pero kita, huwag pagay.
1: Pasensya na ka, han, ha. Unsaon nga, huwag pa mang ginhatag sa Ginoo nga makaanak ta. Sige lang, han. Mag-ampo lang ta sa Ginoo nga unta atagan ta niya og anak.

0: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
1: Hep, hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
0: Mamamatay? Ganun katindi?
1: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili di ko katlaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Zeth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko sa ospital yung dahil nabugos ko ginawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Zeth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Zeth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
12: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
13: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Yun ilang kwalitian. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholic calciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
15: Han, naunta ko iyang yun mo ba?
16: Ang sabi niya?
15: Mato ko sa syudad.
16: Magunsa mga dito.
15: Mabalik ko na ko sa kong trabaho sa una. Tilaay mo linis bukid eh. Isug yung pangwarta. Musugot ka nga, mato ko sa syudad, han?
16: Uy, problema, han. Basta isaad lang ginako nga, dili ka magbinuang dito, ha? Narabidag kang gwapa dito.
15: Na, di ka na may tabo nga magbinuang ko, han. Hey, lahat, try ka. Pangwarta lang akong tuyo dito siya din.
16: Bantay bitaw.
15: O lang eh. Promise na ako ni mo.
16: Pinak ka na sa mga kamular ka.
15: Ugma po kun. Mularagan ako. Oo niya. Asa mga mupuyo? Dini sa amo o sa inyo?
16: Ato lang ko sa amo, han. Iniglar ka ni mo pa ulit na lang sa kus amo.
15: Ah, sige, han. Manawag niya ko ni mo kung tuwan ako siya din.

0: Kumusta man imong lakaw dihaan?
1: Timing gid yon. Kay nakabalik ko diri sa akong gitabuan.
0: Mahinuon. Amping dihaan ha.
1: Ikaw sab, amping permi diha. Love you.
0: Love you too.

naunsa man ni si Romeo nga di naman mo reply sa akong mga chat? Di man nata ni siya ingon ini? Ako rin tawagan. Ako ba na mo out na siya?

0: Hain, kumusta?
1: Okay ba?
0: Nako di pang chat ni mo, wagit ka mo reply.
1: Na, busy ko eh.
0: Hain, pwede ko mangayos imong password sa FB? Nya, ako sa kangatagan sa akong password.
1: Ha? Ano man?
0: Alon ba, open ta sa asag-usa? Wa't ay gitago ba?
1: Hain, mag-story yan ang tag-usap ha? Ngayon, napukit baka tungkot.

0: Han, naunsa di ay ka?
1: Hmm? Ano rin
0: nakabantay ko nimo nga dili na kamot chat na ko, bisag hi na lang.
1: Busy, di ko sinabaho. Di mo ka makasabot eh.
0: Di mo kong ikasukan? Nausap ka na cute. Dili man o tagaingon ini. Tugaan na lang kung nakakita kag lain di ha. Kung may babae ka na magkikalingawan di ha.
1: Wala kikoy lain din eh. Magagod ka ni ko nga. Magsigilbob na ako. Ako may hinungan tinudon.
0: Romeo.
2: Ayaw lang sa dayog dudahi si Romeo, good. Kay ba sindi ay busy lang siya sa trabaho?
0: Nagdudagit ko ma, nga nagpinuang sin ako. Kay dako nagid kaayo iyang kausapan.

0: Daghan na kayo kong mga chat ni Romeo, pero huwag yun siya mo reply. Di naman ni unfriend na ako. Christy ang pangan. Kinsa ni siya? Ako na i-accept bi. Nag-chat si Christy na ako. Hi, ikaw ang asawa ni Romeo? Ako siyang replyan. Oh, ako ang iyang asawa. Ngano man di ay? O nganong nakailak ka sa akong bana? Nakasal mo? Ano di ay? Anong kadaghan magpangutana ni babayhan niya? Ako rin tanaw na iyang profile, be. Uy, di may comments ni Romeo sa picture ni Christy? Wow, guwapahas akong my loves, be. Silpahis ka, Romeo. Tanaw na ko ang timeline ni Christy. Paita ning karon pata, makahibaw nga na adese, sawa, uy. Sakit kayo. Nagtinarong manunta ko niya. Nagpa as if pang single, pero na adi kaipon. Klaro kayo, nga para tong Romeo ang iyang gipost.
1: Kuanhan.
0: Tukani ko. Kinsa na si Christy si mong kinabuhi?
1: Naibaw na di ka. Silua ko. Sa ako ni mo. Lingaw-lingaw ang mutunga ko niya.
0: Di ba ni saan? Magkana ako madili ka magbinuang niya sa syudad?
1: Sa ilawa ng kuhan. May pagwa ko mo aris sa syudad. Huwag ako makasani mo.
0: Mabaw ka ng katarungan na, Romeo. Hingnahin noong nadili ka kasaligan. Karoon mangutan ako ni mo. Kisa imo piliyo na mundo ha? Ako o si Christy?
1: Siyempre, ikaw ang akong piliyo na eh. Huwag ko may gugmahan ni Christy. Ikaw nga akong gigugmahan. Mang, tagil ko lang hindi yun, please.
0: Mahal ka sa karo, Mayo, Mang. Dili ko makatugot ka, mawa ka na ako.
1: May mo ba? Ariya ko, syudad?
0: Nga naman.
1: Basta, ariya lang ko.
0: Sige, wala ko. Sige, wala ko.

0: Ani, salamat. Ganito man kasong dingo ni mo.
1: Ang samay mong tuyo. Anong kipaanhimang ko ni mo din hi.
0: Gusto na kuhan nga. Ani ka puyo. Ani ka na puyo sa akong boarding house.
1: Ha?
0: Di na kong gusto nga makasapa pag-usabhan.
1: Ay, na.
0: Huwag salamat sa lang higayon ngayong gihatak na ko. Mingawan ako ni mo eh.
1: Gimingaw man sa gani ko ni mo.
0: Di tayo magbuwag ha.
1: Basta ka ayaw na gitong pagpakasaha. Pero dili ko mawa ni mo.
0: Ako nang isaad ni mo han. Nga, di na gitong magpakasaha. I love you han.
1: I love you too han.

Tungod sa gugma, gihatagan na kaoblahe higayon si Romeo, kay ni saad man pud siya nga dili na magpinuang. Sa pagkakaroon, mabdos na ko sa una namang anak. Sa mga naminaw karoon, ayaw mo pagbinuang sa inyong mga partner, kay di gud lalim nga masakitan. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagmanlaba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong siguro nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Pila-pila win, San Miguel Pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Mao ka itong mga higalaan kaagi ni Mary Joy nga taga Dumanhog, Cebu uban sa awit ngayang kapangayo. Awit ka na kaluhan, sumpa.

Ang mga kaagi gibahata na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Arcanaz. Kamusab mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gadapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, nakang salamat sa inyo.

0: pagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Nawan ana baka ugana sa kama?
5: Masin og
4: may diabetes ka?
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: adunay powerful extracts,
4: no phytochemicals,
5: ug antioxidants
4: nga gigan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
4: mga organic compounds
5: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: DTX 500
5: ang tuba
4: kontra sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
4: epektibo
5: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
5: ibo sa desugared sugar cane extract
4: ug anti-diabetic property,
5: gikan sa palaya.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: highly recommended
5: sa mga eksperto,
4: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
11: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
12: Send panyawan capsule with garlic.
11: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
9: ECS.
11: Zed Living Testimonies. Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintain kay high blood ako, lasang tila, kay mababa man ang imong meeting.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya ang natabangan.
15: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
11: Living Testimonies.
16: Mmm, smells good.
17: Tikman natin.
16: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
18: Love,
16: ano ever best food mo in the world?
17: Of course, yung ginawa natin together.
16: Aww.
11: Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest. Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
15: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istoryang panyawan capsule. I-try na ko.
11: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.

0: o garong sa laing sumpay ng atong sugilanon. Esquadro!
1: Watul mo gani unya ka na. Bahayan mo yung unya sa tibok mong kinabuhi.
2: Ang tanan nga ako ng gibuhat, Major. Wa may tabo nga akong gimahayan.
1: Misail! Bangad sa ilong!
2: Naibaw kay Kugasa ang residensya sa imuhang ati lalay.
1: Ayaw niya na klasiya sa tiaw, Misail.
2: Tinood na akong isulti, Major. Wa o guwag ikong magtiaw. Kay dili ka tiaw-tiawan kining pahina.
1: Bangad, Jailong!

0: Hello, Loy.
1: Ate Loy.
0: Kaya ba ang kalit ka man lang nga nanawag na ako, Loy?
1: Nagpahinumdom lang na mag-amping yun mo diha sa imong anak, Ate Loy. Nibawal ka. May treatment gani ang PNP chief.
0: Well, isabtan ko ikaw, Loy. Salamat yun kayo sa imong concern, Major Luisito Gaspar, sir.
1: Oh, unsa na may kalakihan ng bayot ni mong anak nga si Byron, ha? Ate Lalay.
2: Mao ba di, oy?
3: Oh, Byron. Mao nga ikaw mag-amping pagyod sa ibang mga lakaw, ha ba?
2: Ay da, mo to maganang uyuan na, oy. Puro pabilib sa iyang kagalingan.
3: Mo pa to, o ba ya, ha, Byron?
2: Ay, walang niya, mamagagod.
3: Napala ka lang ang uyuan ni mong polis, Major. Wara ba ya unta ka na ipakialam ni mo, pero nanawag man o kalit?
2: Okay, mamang ko ha. Edi, salamat, Mother Earth.
3: Asa ka man di ay? Nade kay lakaw?
2: Yes, Mother, with my friends.
3: So mag-amping yun lagi, ha? Dili, magpaturagas lang kaubans mga higalang kiat lang ang now.
2: Mother Earth, boss, balik-balik, oy. Okay, itong kausa, okay?
3: Byron!
2: I don't like sigbalik-balik, Mother, oy. It's so noisy. Sakit kasi na dunggan!

Toanan akong uniko iho. Wa na'y batasan tuod ang akong anak karon nga midako na siya. Nagmahay ko. Nagipatuyangan ako siya sa iyang kusto sukat pa kani atos bata pa siya. Unsao naging pinanggaman kay nako kay nag-inusara o nagbinuktong na akong anak.

0: Doon pa doon silang probinsya ang pating lawas ng Butchang.
1: Aliyah. Aliyah, may mo ba? Ay, kaya pala bisig magibati. Tingaling, mapiktaran ka ng bata ang nasi mong sabakan.
0: Nasakitan kay ko. Dili naman ko na ako sa makita ang magkaoban ng tasahantot.
1: Aliyah.
0: Buutan kasi ng Butchang. Way libog ng klase sa tao. Ikasinabot ko siya sa tanang ikayon. Pero karon, nawa na siya misa.
1: Gusto na lagi, Aliyah, palihog lang. Ikot na. Ito na siyang kabanay sinang Butchang. Ilan na tarong ipahimutang og disinting haya og lubang.

0: Hello.
1: Hello, Miss Glenna.
0: Oh, yes. Mr. Gavino Ang. O say, akong ikaalaga ni mo, sir.
1: Ako gusto panalayan sa talansaksyon pa. Sa mga epektos ko. Kaya ako pala pag-opilisyon.
0: Okay. Atong sabutan, sir.
1: Sige. Kita ato na lang kita, Chinese restaurant, ha? Ato na itong sabutan, maayo ato deal ninyo mga talagon.
0: Okay, sir.
2: Kana, mo kana husto, Glenna.
0: Pagkikitaan ako siya.
2: Okay, Glenna. Panggaon ginato kanang insikt ng kliyente nga si Mr. Ang. Medyo daku-daku rabasab kanang iyang market.
0: Husto ka, Major.
2: Introduce niya ang atong latest party drugs. Mo kana kusog karon sa mga kabatanunan.
0: Hisgutan na mo at tulon niya sa meeting.

0: Schakel. Schubinchak. Nanawag siya nako. Ano siya ba kayo tuyo? Hello, Binchak?
1: Di ako sa Osaka Resort. Bini pong kinsa ni Asab din eh.
0: Kinsa ko name Alba?
1: Kaliwat sa kagaw ng Binchor Gaspar. Batanon, upo sa kamahoyang. Nag-iskandalo siya din eh, tungo sa kahupok.
0: Hain ka na napit ah. Buwan ako, Binchak.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, labo ng uma. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
4: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment. Wala yung siya ka-gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala yung sukli.
13: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
14: Secure with GCash Login Safe.
15: Biometrics authorization, usa mo bayad.
14: Sakto payments, secure checkouts.
15: Pay online with GCash.
14: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
16: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: Galing ko sa nimo, squadro. Nasa sojo sa mga cottages din sa resort. Kauban ang mga hubog na sabi niya mga igalang pulos, mga way, mga batasan. Huwag matrain sa may batasan.
22: Kaya nimong irigalo na ko?
21: Ibayad ko siya sa kinabuhi sa katapang ni Miss Alia. Nagiutang sa kagaw ng Major Gaspar.
22: Pasalamatan ko ikaw kung imo ka na matuman.
21: Sa di pa matapos kinagabiyo na, matuman ko na ang isaad ko nimo. Isaad ko ka na. Hindi mayong pasanayon ang ilang kaliwatan.
22: Salamat. Lauman akong imong gisaan. Binjak alias Kudnim Alpa.

0: Mày, mày misal, basig, pagita ang kani misali nga wa kasi ang tupad.
1: Nagpaibaw ko niyang daan nga mainom ko din sa ilang minibar. Kaya may kipaabot kong tawagi ka ni Binjak.
0: Banar lang tika din ni Bay.
1: Okay lang. Pero dili ka pa mahimong inom.
0: Oo, Bay.
1: Paaboton ko ang tawag ni Binjak. So taon kong unsakit siya ka matinudan nun siya kisaat.
0: Ang putya.
1: Bay Sarge.
0: Ihaya na siya karoon dito sa ilang probinsya, Bay.
1: Tiyabaw na sa kadiha.
0: Di na akong maliptan ang ayod ng putiang bay. Ilibay na gitong ito nga na kumatos ko suot sa ICU sa ospital.
1: Human na to bay. Bilabay na to. Sa ato nang ilubong ito sa kalimutan tanan.
0: Bay.
1: Pero ano kung itinood si ng putiang?
0: Bay, ayaw pala bisay mong pag-inubaya. Binubaya na, bay. Isang kayo na.
1: Ayaw ka pala ka. Kontrolado na kung akong kalingon sa pag-inom, Bay Sarge.
0: Mahiwi noon.
1: Kung mulambos si Binjak, batiyon sa punya sa kagaw ng Major Caspar ang kasakit ng atong gibati karon sa kamatayon ni Nang Putiang.
0: Oh, my missile.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Balik kayo sa RMN Drama!

0: Total ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuong balita, gilibkas na sa DA ang temporary import ban ni ini nga gibatuman ngadto sa Albania o US State of Indiana. Kinihuman nasulbad na ang tagsa-tagsa ka mga outbreak sa high pathogen City avian influenza or bird flu virus sa maoma estado. Doon ini mitugot na ang DA pag-angkat og domestic og wild birds og mga produkto niini lakip na ang poultry meat, mga piso, itlog og similya gikan sa naasoy mga estado. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney og ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mo labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
9: DGX 500, ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
14: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
15: O gano'ng nagkapimang kaanang tamis, Master Max?
16: Ha?
15: lagi. Basig glass na ni.
16: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas mong sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga...

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
6: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
7: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
6: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Oh, pero namakak siya, di ba?
2: Oo, namakak yun.
1: O niya, usap ay sino namang buhaton ini.
3: Kabangi ko nga makasuot sa bayi sa mga pater. Kapito niyo.
1: Siya ni.
3: Wala nila yung paagi nga maluwas si Milche. Sudlon ko ang ilang bay.
2: Bay, ganong ni aman ka?
3: Nakapadool ako sa loyo sa bayas mga pater, bay. Pero lisod-sudlon ang mga bayo eh. Daghang mga bantay.
2: Unsa?
3: Mao nga nanaog lang ko. Kay di na kumada kung ako lang ang musuot sa bayas mga pater.
2: Oh, unsa gwi sindikato?
1: Unya, rosamaya mo ikatabal ni Lino ninyo karon.
2: Bito bay, unsa on man nimo pagsulito? Matubang kanila o sa hilom?
3: Kinahanglan lang sa hilom nga paagi kong makasulod dito sa ilang bay-bay. Pero ang pangutana, unsaon? Di sa limahimong langilang ngayon kay gisakay na si wheelchair.
2: Basta bay, maurag yun niya ako ikasulodin ni mo bay. Ay lang yun pagpagkabayani bay. Kilisod kayo kung maanhin to eh.
1: Mangutana o na ko, Jerry.
3: Sige, ne. Pangutana. Aron, makuha-kuhaan nga akong kakulba. Huh.
2: Kalma lang, goodbye. Nabala ka, yun, dekag mayo ni Melchie.
3: Kinsa may di mabala ka, bay nga. Kalit man siyang nasakit.
1: Oh. Ano na siguro magkaya nasakit siya.
3: Kaya gisak kayo mo siya wheelchair.
2: Gusto sab ka. Angay gitang mabala ka, anak, bay. Pero, suod silang higala ni Dindo. Isa't tingali siya pasagdan ini, eh.
3: Oh, may tama ka, bay. Hindi kita angay ang mabala ka ni Melchie. Eh, si Dindo gudang nagdaan niya rin eh. O nga angay lang ang mukalma ko.
2: Bana, jud kalma.
1: Ayaw pa sa ana ang kalibutan kay dakura kayo ni.
3: Oo, di ay. Usta siga. Usta ka, noy. Di mahimong magpadako sa kong kabalaka aron. Di ko ma-stress.
1: Oo na. Ayaw ka stress. Una, kinahanglan ang mga paagi o saon nga magasuod ka dito.
3: Duhara ang agianan paingon dito sa sod. Pero kung makitaan ko nila. Klaro kayo nga, di ko nila pasunlon.
1: Maunay na kong problema niya. Pahak pa lang ni mong ilang makita, dakpan ka na.
2: Aw, maguna-una na tagaing pagi. Aron masusi ang kahimtang karon ni Melchie.
3: Sige, kitang tulo ang maguna-una.

0: Siyang amahan. Sa kabati ka. Amahan ko siya, busa kinahanglan sundo na ko siya. O ikaw, hilom na lang diha. Kung dili ka gusto nga, may mahitabo na sa dimo.
1: Hingalungin mo akong gitraydoran. Habi na akong gigalata.
0: Melchi, higalata. Pero, mahal na ka. Ikaw na ang gusto na kong mahimong inahan sa akong mga anak. Pero
1: unsa?
0: Dili na mahimo kay... Kay...
1: Unsa ang mag-inay ko ninyo din eh? Unsa mag-inay mong amahan?
0: Melchi?
1: Tama!
0: Kaya lang ipagsinggit!
1: Tama!
0: Sa hilong!
1: Ayup ka din do!
0: Hilom, hilom!
1: Ayup ka, gagay mong amahan! Usawan, maging ko ninyo! Ayaw! Ayaw ko, ejection eh!

0: Wah, mungkin bisa nusa una ku huna huna. Wagi ke mahuna huna anda. Na bogo na mungkoy.
1: Awak ka mabogo, bay. Wak lagi ka mahi baus buhato ni mo.
2: Report talang sa mga polis ang iyong pagduda.
0: Oh. Unsa-unsa na ko pagsulti ang mga polis?
2: Ibang sultihan nga, nakita ni mo si Milche, ikang isa kayong Milche.
1: Oh, bito bay. Kanang suwat ni Milche ni mo, i-appel na pakita sa mga polis. Nagduda man siya nga, middle man si Darwin Patterson di kato bay.
0: Wanay oras. Gawas pa, kuwang tang ebidensya nga ikapagitas mga polis. Dili igo nga kung nakita nga gisakay nila wheelchair si Milche. Kay sa clinic nila gida.
2: Uy, mao ba?
0: Dagan sila mahimong rason kung anong gida nila sa clinic si Milche. What's it a picture ni Milche da? Ah, kinahanglan makasodyo ko dito. Aron makakuha kong picture sa mga ipangbuhat ng mga pater sa ibabaw.
1: Ako na limusod.
0: Ikaw, by Mingming? Pero, mailhan mag-ibo ko nila.
1: Di ko nila mailhan.
0: Ah? Ha?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
5: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang lamig!
9: Tika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everrest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Oh.
10: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.
11: Zen Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
12: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tangan siya Zed Liniment, wala niyo siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
14: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kay sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.
22: This September 2026, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the KBP Cebu Chapter celebrates Broadcasters Month.
23: Broadcasters Month
22: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug adam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty, stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
0: Unsa kuy di ka mailhan? Kaklaro nang naong ni mga mikmik.
1: Basta, dilagay ko nila mailhan. Sige na, pangatog na mo. Huwag man natin magsulti. Tuog na sab ko.
0: Sige, bye.
2: Usa magayan ka, no? Kano nga, di imsam siya masulti kung usao di pagsulit to.
0: Kambot na eh. Nagbinag-om niya kong papart.
2: Usa man, kamuran duha niya di payag.
0: Oo, kamuran duha.
2: Aw, ato ka ba to uskwarto? Kamang duas tumboy?
0: Dili eh. Anak ko sa lantay. Kamu si Lino, anak na mo sa sahog.
2: Mura manig kahog noon lang yung payag. Muuyog ba kung blackout ah?
0: Aw, huwag yan na gining payag gagamay na eh. Kay ipangbuslutan manis haligis akong mga parinti.
2: Ano man?
0: Gihimo mdinig akansiya sa kong lulo ang haligi ni payaga.
2: Uy, kakuyawod.
0: Lagi? Sige na nai, katawag na mo. Maniirin ako sa gawas.
2: Sige. Ino, tayo na, oy. Tara.
0: Nai. Anong di mo nahapit mo tingog sa Lino?
2: Gibuagan sa uyab. Walang nag-uol. Pero mayroon na siya magigaway. Buksidor sa na.
0: Oh, mo ba? Oh, gamit kasi ako doon ay gubat-gubat.
2: Ha? Gubat-gubat?
0: Oo. Posible mga sindikato man ang atong kontra. Naam na sila mga armas. Aw, magkagubatay kita ni.
2: Sukur ta?
0: Kung mapigihan.
2: Uya, magkabayag ka na mo kung maspital me.
0: Oo, ay, kamalang ka na eh. Kanang usak kahaligi sa kwarto, puno na sa kwarta. Inyo na nang usak kahaligi.

0: Ya.
1: Oh, Buldo. O saan may balita sa taas?
2: Oh, tiya. Mura man og lain og lihok ang akong mga gown.
1: Unsa?
2: Kuan.
1: Nganong nakasulti man ka, ana?
2: Naaman sila'y clinic silang bahay, no? Sa Luyo.
1: O niya?
2: Di na masab nila pasudlan o pasinti.
1: Unsa?
2: Mura man og doon na sila gitaguan sa sud?
1: Uy, abas na kupang bulawanan eh.
2: To, unsa no? Pero may lain ko nabantayan.
1: Unsa man?
2: Nakita na ko si Milchi nga gisakay nila sa wheelchair, paingon sa dental clinic. Pero, huwag naman ko makakita nga may gawas ni balik siya.
1: Mauba? Aw, napaibo tingalis ngipon.
2: O na no? Ako na ba'y ikipabantay?
1: Uy, ikaw mag-ay ikipabantay nga nung niamang ka?
2: Muraman ko gikulbaan na sa akong trabaho, tiya.
1: O niya lagi, nga nung niamang ka?
2: Ay, nagpahibawa lang ko ni mo. Naganahan ako mapahawa pagkagwardya sa mga patir.
3: Siyang may panahon pa. Kinahanglan mo palayo ka, anak mga patir.
2: Lola Ima?
1: Nga nung niaman ka, manang?
3: Ay, nagsusi ko. Kinsag yun ang mipatay sa akong apo.
2: O niya, anong niaman ka sa amo?
3: Pagitaan ninyos Johnny, kay inyo ning pariente. Og tabangi siya sa pagsulbad sa krimen, ining dapita.
1: Nausa matong tingguwanga? Mura na mag-iango-ango?
2: Mura bitan o mura nalain na si Lola Ima.
1: Alakaw na, oy. Balik na sa ibabaw, Poldo. Kawata nang akong giingon nga ko pang bulawan. Nagtuog yun ko nga naani sa klinik, ibutang. Upabor na ninimo kay ikigipabantay ini.
2: Tiyak.

0: Kahaya na sa adlaw. Hindi lang ko magagawas din ispaya. Kay, pasindo na yung makikita mo. Noy Antonio, kakita kang mikmik.
1: Oh, waman, waman dyan eh.
0: Si Lino, hi man.
1: Ah, nagpalitong pamahaw.
0: Ah, yung kas ba yung mikmik?
1: Huwag tumutunga sa bahay sa mapatir.
0: Ah, ha?
2: Hello, Johnny Boy.
0: Ah, uy, mikmik?

0: problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Davao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag pagpangita naka.
1: Pagpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay perti gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gibintin na lang ni ko.
1: Gibintin na lang nako akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3.
6: Dito ako believe.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
7: ACS.
5: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Balano. So, ganito ang balita ng orasa sa kaponon nga. Tunyato sa Koy Herbal Capsule. Makigtagbo sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa di pa i-release ang bugas alang sa mga mulupyo sa syudad. Gusto sa mayor nga ma-verify sa mga barangay kapitan ang listahan. Aron way mo reklamo sa dili makarawat ni ini. Ang hatagan sa tagdapo kakilong bugas mawala ng 10 kabos ng mga mulupyo sa Dakbayan. Gusto ng Archival nga ang kabarangay at may muhashas sa listahan kung nabay angay tang tangon o idugang ni ini. Sana seran ang 45 milyones pesos yung ipalit sa bugas na gayikan sa local government support fund sa nasudnong kagawhanan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matang adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kaya original Koy Herbal Capsule, doon sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit ug paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's pathway to herbs that heal eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. O sabi niyo, ipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kay akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kun ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimahay nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Sini! Tibo og barato!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.

0: uban ang paglaom nga usanining mga adlaw. Bumalik siya na mo, ni Chelsea.
1: Oh, kala ka niya, Dong Jane!

0: 喂，喂，你到底为啥不一个别人啊？不要让他的妹妹问，你别拉上这不干净话。
1: 不在你难过，不在你难过，跟你们问他，我不同意了我，我不同意了我。我
0: 老们个逼，不知道什么事，你应该听我讲，我讲，那是肯定把妹给老板进去。
2: 不要，老板那么不搞喂，
0: 肯定把妹丢。我先别个说你莫，肯定给你办的。
1: 那什么？
0: 你看你那个干，我说给把你干，你莫干，你把馒头吃，给你把个馒头给补一把馒头。
2: 哦，好可惜哦。
0: 那你那个干，我把你干嘛的呢？对出米那袋，我让个干的个鸡好。
2: 哦，给你喝一个点巴布有给你搬的，可能干的那半。
0: 啊，没得干么？那个干的个干的，你阿公一把干面，一干的那个。没得干么？不就罢来。
2: 我那一点那肉你不给我喝个多？
0: 我那地哎，给他帮助哈。
1: 你认为？说这样的个东西过，公安侬你要个过？
0: 好，说这个东西个。
1: 阿妹闹，是东 James 在罗一个，你怎么这个公个罗一的哟？
0: 那是他们不，他们不能罗一个，罗一是东 James 哎，那罗来几滴？
1: 不打么干侬？你把我那么大事啊，都阿公给应我你么？
0: 可等，可等，你们给应我哪个？
1: 哦，
0: 啥？那是把我那的东西啊？
1: 那是把我那？
0: 就这个你都得？
1: 我，哦，哦，我那个那个什么东西我给收的完的？哎，
0: 你干嘛给收的？我那个不给公差多。
1: Ay, kato kong mingon kong mayut ba sa ba? Nga nagasorting ako! Nga, apil sa itong kuhan ba ka ng kongregasyon? Kongregasyon, kongregasyon. So, sama na ito ka mga anak ni Adam sa gawas. Nga, naibaw na di ay sa itong James ka. May gipapuyo ng puti. Gipapuyo. May gipapuyo ng puti.
0: Sinagilan
1: dito sa gawas.
0: Jatuh, jatuh, jatuh, teh. Nebau si de dongji semua. Ngak. Lalu kalui, oi.
1: Senduk, senduk, konai. Lui mulang. Pero di kuno, kano, dili kano, dili Amerikano. Kuan kuno, Australiano ba to sa tengan? Australiano.
0: Unjangan? Australiano. Nabi yung anak, teh. Nay anak.
1: Oh, sabat na lang, oi. Ay, na sige, reklamo di ha, reklamisyon pag yun na siya.
0: Sige, sige, oi, pero, natino.
1: Ah!
0: Paon sa pinong James, oi. Yan di Chelsea ko, halay, baon na po din eh.
1: Wa, oi. Dili gustos ng James, may baos da Chelsea in eh. Kina! Musamot yung kaluing akong alaga.
0: Paita, no?
1: Ay, pait mo lang!
0: Taon po si Demilani, oi, kung tinuod. Nana na ka sa yun?
1: Na! Ang buti ako tinood mga gani.
0: Ay, pero sa may rason nga. Aw, kung tinood ha? Kung tinood lang ba? Wala ba din i-resibo?
1: Ya. Oh, wala i-resibo pero doon ay order slip si Dong James.
0: Karo po niya. Uy! Ay, yun siya, limbo ko te. Unsa to te, order slip. Unsa yung order slip, uy?
1: Ah, siyaro po ka diha. Huwag kang ka-J, anang order slip. Nga na, kasitindahan ni Dong James. Daun sa kabado, ay, nakunay mo order o hello vlogs, o graba, o bus diha. Paano na yun ni mong suwaton sa dili pa ni mo resibuhan?
0: Auno!
1: Tasabot na ka!
0: Wapa!
1: Oh, kira na niyo, ay.
0: Ang saka nito nate?
1: Ay, ka! Anong andre, istoryahan na to, ay? Mabuntagan lang ta. Dahil yung tama kasi nabtanay ini!

0: لوم لكن كبيون بيرو لا جابن كوباتي ادوكا وين كاسول كانو سكون لاونا انغولا كويني ميلاني كوبانيا تون تشكو ديلي كوكستو ممتوون ايني ديلي Kung sa may akong pagkuhang ni Melanie, kung sa may akong saan niya, kung sa man, Diyos ko.
1: The James! Abli, no!
0: Si Turanding.
1: The James, abli!
0: Turanding?
1: No! James! The James, abli! Abli ko!
0: Turanding? Ngano, noon siya ka?
1: Si ni Chelsea! Ito kay ni Chelsea!
0: O, ngano? Noon sa Chelsea? Nau siya Turanding?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, let's go.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy!
5: Charmy, let's go with the flow.
6: Ang katinit sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samok na ubo! Undangin na!

0: Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Langga, nagpahingo na tayo sa ospital. Patambala na ka, Langga.
1: Ate Rica, ate. Ate Rica.
2: Uy, ano na? Nagsalim mo, ang cute. Nagparang pitsan nga ni Madam Rica May.
0: Doon na tayo sa ospital, Langga. Doon na tayo sa ospital.

0: Trending mana ini? Ak ni saya gis turbo mangko eh. Lo, apa mangkati? Ang gis turbo mangko ni mo, beto yun ni mo.
1: Sabo ay mga tao ako, uy sabo niyo. Ibig sabihin ospital ha? Ang sakit ka mo diha?
0: Ah, unta na sa ospital? Kinabay mo kauban diya, nagpatuli ka. Pagtarong niyo eh, kasi mong kauban diha, kung tamang ka diha, saan nagpabasik tumi ka?
1: Pwede ay, nagpabasik tumi sa laong ni mo. Ginala mo tira yun, itong James at Chelsea. Kaya pwedingin nito, nagsalimuos ka yun, so ayam hilanot.
0: May noon. Ouch ha!
1: May noon. Ay, ay,

0: Hello. Yun ang nagnaturan ding.
1: Yun ano. Pero dong James, pero dong James. Siya pa sali mo ang bago niya ba? Kato giri kami mo yung gilito ko giyaw yaw. Uy! O yun si mga ni Daimila ni ngayong inahan.
0: Turan ding.
1: Oo. Saan na ba dong James? Saan man na?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
3: Ngayong hapon ako sa Radyo Banda, si po sa JQ Pianos, taga News Break Karuga Puna, anong gato sa Data Exa 503, binibang mamatanon ang naanayland, mag-Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 naman superior, ang instance na maoy gratutin sa masilyula, na pinamas cancels, batok sa dadamit sa free radicals, ang ipagabi sa solusyon, yung rin sa mabiso sama sa pailong sarkohol, o ang pagpanwako. Sa itong balita, na'y managagaw ang dinagpagini sa Gibug Bible Separation sa mga partiba sa PDS 7 kagapag ang dawal ito sa may barangay Nangka Consolacion na ag nanakpan nga managagaw mo sila si alias Jaime 35 anyos sa pahilo may subject sa Gibug Bible Separation kiniyag ay gagaw nga si Julius sa 35 anyos o sa kakusinero o nagpagaw sa barangay Tejero ang baga pordiba sa pila 7 milusan sa kabaybas sa presyo ng mga nagbilansyon sa usaka simana ang giligal ng pagpumaligiligal tugas ng mga suspik na kuwagan sa mga dinakpan ang upad ka mga pakiting rinahag niya sa buo na mutimbag ng 100 grams ng mubalor kapin sa 160 mil pesos o laki magkuwagin sa ka cellphone na imuusang ibilisya batok sa maog na baga dinakpan. Matong news break, gagarong hapuna, hatod kato sa Data Exa 500, ang Data Exa 500 Campion Exportation, ang may 1.3 million orak rin sa Adesan, sa pagkibig ni Mabontra, sa mga free, radical sa Gaussidation. Sa Data Exa 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon, ang Data Exa 500, dito ba sa diabetes, forever disease, kidney disease, gas information, RPCDT, insomnia, acupressurist girl. Ang Data Exa 500 ang sekreto sa mga guwapo.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

Matagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang pagpanahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Hello?
2: Ano ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako din nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako nin kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinaang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay naa sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kay na ang nagpupun ko kining tanan.
4: Luha ka lang yung magigulat, Marian!
1: Masang digo, Fredo! Sunugol ko kining tanan niyang pinintal!
4: Ayaw! Masok ko siya!
1: Kinsa masok ko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
15: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
19: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
16: Ang galing! Pangmatagalan!
13: Parang tayo lang, han.
20: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
13: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Slaypod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Mare, pabili nga na sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
13: Saan ba nagpunta si kumpare?
12: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
13: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
14: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
12: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
14: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
15: Isang paalala mula sa NGCP.
4: This newscast is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Nga nung may palit naman sa kasapinintal ni atong Rebecca, ha, Marian?
2: Nahibaw na di ay kalula.
1: Misood ko sa imong kwarto. Mao nga nakita ko ang maong painting. Unya, nanawag na sab nimo ang lalaki. Nga nung gahi ka mang yugo.
2: Tungod kay gusto kong makaila sa mong kolektor, lula. O gusto kong mahimamat ang akong yaya, Rebecca.
1: O sa bakit sultihan na magdala lagi dimalas nimo kadas, Rebecca?
2: Lula, gusto lang kong mahipaw kung anong dulay laing kolektor sa iyang pinintal. Gusto kong mangutan na sa mong kolektor kung ang buto-buto sa arma sa plaza, para ako ba to?
1: Ay, Diyos ko, ni mong bataa ka. Liwat ka bang yun sa imong amahan sa pagkagahig, ooy!
2: Oh, ay, na lang kukupog nila.
1: Gipog ngante ka, kadili ko gusto nga ang nahitabo sa imong amahan o inahan, mahitabo o sab nimo!
2: Sulagma lang ang tanan, lula.
1: Pero, doon naging mga tao nga magdaog din malas sa ilang isig katao, Marian.
2: Wala kay Lota.
1: Naibaw ka yun, nagkita na lang duhan ini kalibutan. O kung mawa ka, mag-unsa naman lang ko. Mamatay na sa tingali ko sa kaguol kung doon ay mahitabo ka rin mo, Marian.
2: Way mahitabo na ako, lula.
1: Pero, nakikupitin siya kananian ng kolektor sa mga pinintal ni Rebecca. Unsa may imong maani, ana? Kaaway ra!
2: Lula, lakalma lang, gudla.
1: Hindi! Di madagkalma kagahi sa imong o, Marian. Giing na natin ka, nga ayaw na pasudla din sa atong bahay ka ng mga pendental ni Rebecca, kay magdala ka ng demalas!
2: Nagdasyag swerte na ko, la. Nalimot na ka sa pagdaog na ko sa painting contest tungos iyang pinintal.
1: Ayaw kong pasabta, ana!
2: Kay last na lang ning pinintal nga akong napalit, lula.
1: Iuli na!
2: Okay, ako ning iuli sa gallery.
3: Uy, girl! Nialigi ko! Ay, ni si Jessica!
2: Ay, ako rin ni Anhi. Kaya gusto na kong iulit din sa imong gallery ang painting ni Rebecca sa kuna sa Haydin.
3: Ah, unsa pero ano man?
2: Tungol sa laing kolektor ini.
3: Unsa?
2: Miga, doon na ba laing naipahupahin sa kong pagpalit sa painting ni Rebecca?
3: Huh?
2: Nasultihan mo ba ang usa ka kolektor sa iyang painting, ha? Ako ang nakapalit sa gipada ni Rebecca din, ha?
3: Ako, wag kong kisultihan. Pero, akong cashier ka, ha? Masin siya nang sulting bahin ni mo?
2: Mauni akong plano, miga.
3: What is that? Ano na?
2: Gusto kong ikaatubang ka ng kolektor sa painting ni Rebecca.
3: Ha? Nga naman?
2: Bastos siya nga kolektor. Masuko siya kung dunay laing makakuha sa painting ni Rebecca.
3: Unsa?
2: Paminaw lang ko niyo. Nakagusto na siya ni Rebecca. Mao nga gusto niyang kolektahon ang tanang painting ini.
3: Sabi na wala niya ba?
2: Mao na ang gusto na kong mahitabo. Makita ko ang naong sa kong kaatbang sa pagkulita sa pinintal ni Rebecca.
3: Ula, uy, kakulbabaan na, uy.
2: Ni Ana sabay. Nanawag na siya. Shh, hiluma. Hello?
4: Ibilin niya ang pinintal na kuna sa Ardin.
2: Ha? Hain ka. Pakita na ako. Ayaw pag tinalawan. Kuhaas ako mga kamot ang pinintal na gusto mong paliton. So, there is gallery.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
7: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu.
9: Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
10: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro. Basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaan na umpanan aw ya bii maigmata sa bumtan.
14: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
19: Ang galing! Pangmatagalan!
20: Parang tayo lang, han.
21: Everest Appliances.
19: Babe, ano ever-best decision mo in life?
20: Siyempre, building a home with you.
21: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever-best from Everest.
22: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
23: More than 50 million pesos nga Gcash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
24: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities. Maximum.

0: Wadugutaong ni Aba Kaamer.
1: Ang imong apo ang akong toyo, og dili ikaw.
0: Ha! Og nang insulto ka pa!
1: Agiklaruhan ta lang ka. Anhi ko manawag niya sa inyo, aron mahibaw ka nga gitabangan ko ang imong apo.
0: Ukon sama ko ni imong gitabang sa akong apo, ha?
1: Aron ka masayon, no? Ako'y nanuhol og tao nga mubantay niya kung mulakaw siya.
0: Unsa?
1: Panglalaki ni nga trabaho. Og kay wakman mo'y lalaki din, he. Mga ako na lang ang mutabang sa imong apo nga dunay ka at mga kolektor.
0: Ikaw ang nakaingon nga bigara na as Mariano.
1: Ano gutang ako? Ayaw nagsaba. Manawag ko sa akong tao.
0: Kahambugiro ba yung inintigwa nga?
1: Ayaw na lang gud pangawain ako, kaluta. Kay mas maklaro na noon nga hangtod karon in love pa ka na ako.
0: Kaluod ba yan imong tigwa nga ka?
1: Ilaw? Hain naman si Marian. May gawa sa galeri?
0: Tuwa sa galeri si Marian?
1: Unya? Ayaw gis siya buwagis imong pananyaw, ha? Diba siya doon ay sniper o tirahan siya?
0: Hilam niya, Amir. Ay, murad yung kag-correct.
1: Ayaw siya mang kakaluta, uy. Di yun ka, malipay, bisan gamay na lang sa akong mga kaayuhan nga nahimo ni mo.
0: Nakapanumpa na ko, Amir. Nanuna ko sa akong kamatayon ang akong kalagot ni mo.
1: Ay, ayaw, anak day. Bad na day.
0: Hilamay! Paulit to sa inyo ka, paulit ito.
1: Unsa man, dinilig ka gusto nga mahibaw dayon kung unsa yung mahitabo ni Marian sa gawas?
0: Ayaw ko gadlo ka, tigawang.
1: Awata ka, hadlo ka, uy. Gisultihan ka lang kas tinood sa posibleng mahitabo ni Marian kung dili siya bantayan. Gawata may bawal kung unsa dagan sa utok inang lalaki nga magsigi og hasol niya. Amura unta ng sikreto ni Marian. Pero, nausab ang akong huna-huna. Mas maayo nang mahibaw ka nga dunay nasuko sa pagpangulikta ni Marian sa pinintal anang Rebecca.

0: Kilangkit ko mo piya din sa suit sa coffee house. May kaklaro kay kikantini ang pultahan sa gallery. Makita ko kung dunay mo suit ni lalaki. Kung dunay mo suit ni lalaki, mula pang kinayon ko. Ay, tinuod pa ka ang gisulti ni Lolo, no? Magpasundan ko niya o magkabantay na ako. Oh! Ay, pulos man babae ang gisulti sa gallery.
1: Painting din hinga gi-deliver?
2: Maura mo nang among painting karon, miss.
1: Okay. Wow! Ganahan ko ani. Nice kayo nga painting, oh. Kuna sa Harden.
2: Kwan, kanang sold na miss.
1: Huh? Uy! Abi na ko, gipili na na sa una nakapalit aron ibaligya sa langin.
2: Huh?
1: Ako ang kulitor sa painting ni Rebecca. Niya ang bayad.
2: Oy, LV! Kwan, pusta na ning kuna sa Harden. Palito ni ma'am.
1: Thank you.
0: Uwa pa kay lalaki na ni Soda. Ang manager mo ni... Hello, girl!
3: Uy, girl!
0: Yes!
3: May mipalit na sa kuna sa garden!
0: Unsa? Nakuhaan ni mo picture? Sige, mulabang ko na karun dayo yun.
4: Hello? Unsa? May balik og show sa galeri si Marian?
5: O siya ka na?
4: Sige. Bantayin lang yun ninyo si Marian. Mura og doon na siya giapas anang iyang gibuhat na.
1: Girl!
2: Ay, salamat na niya, anak ka. Niya picture, oh. Niya picture sa nakapalit sa painting ay mong gibilin.
0: Ambi. Oh. Babay ang nipalit?
2: Oh! Babay ang kulitor!

0: Pagsuki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: My budget.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Jenery Cavidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
4: Biodrop Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
4: Biodrop Herbal Capsule.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrop Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrop, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Biotrop Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Ah! Akong bugas-bugas,
10: akong katul-katul,
9: at na ikaw butangan.
11: Bugas-bugas, ug katul-katul,
12: i-DTX 500 na!
11: DTX 500!
12: Aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: ug pag-ayo sa bugas-bugas
11: ug katul-katul.
12: DTX 500!
11: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
12: DTX 500!
13: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika. Kalami.

0: ug bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
0: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
0: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
13: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
12: Worth it?
13: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variant. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
16: Oras tatag, 15 minutos sa pasado na alas 5 sa kahaponon.
17: Headlines.
16: Ano yung mag-headlines sa itong kapag-abalita-balitag lokal? Kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Kagamanan sa lawigan sa Bohol, mimandos pag-ban sa mga buhing baboy gikan sa subusod sa Sintakadlaw. Lima ka mga drugista o drug facilities ang napusasan sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDSRM, sa duwag ka mga naglahing anti-illegal drug operation sa probinsya sa Sugbo. Samtag registration sa fluvial position alang sa kabistan sa nakbayan sa Lapu-Lapu.

0: Ani bayo gadlong Miyerkules, Sugbo, Kabisan ug Mindanao. Kada pusa gadlaw sa buwan sa September 30. Two small bite size. Sagan sa gidibukag gapersa sa News Department din sa DYHP Armin Cebu. Kami ang Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Ako si Rajuman Josephus Jake Yukeno may makikuban nyo. Ikasamtagang mudumas ng katulaman sa pabalitang News Update. O garon sa mga detalye na sa itong kapagabalita. Kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, mimando sa pagbaan sa mga buhing baboy gikan sa Sugbo sulod sa 60 kadlaw. Kasama mo sa berita, Radyo Man RV Veloso.
1: DDDYHP, Araman Report.
2: Gimando sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang 60 kaadlaw nga temporaryong pagsuspenso sa pagsulod sa mga buhing baboy ug produkto ni ini nga gikan sa maapektadong lugar sa African Swine Fever kon ASF sa Sugbo. Miluwat ug lagda pinaagi sa Executive Order No. 47 si Bohol Governor Erico Aristotol Omentado pagsiguro nga maluwas sa hulga sa ASF ang mga baboy sa Bohol. Subay sa nasayran, sa probinsya, gikumpirmar ang presensya sa ASF sa mga baboy sa Barangay Kagsing o Kalabawan sa lungsod sa Hinatilan. Samtang sa dakbayan sa Sugbo, nagpadayon usab ang investigasyon sa mga baboy niini. Gilantaw kini sa kagamhanan nga risgo sa uban pang mga buhing baboy, ilabi na nga nagpadayon pa ang pagsusi sa mga eksperto sa kahimtang sa matag lokalidad. Tungod niini, gididan una ang pagsulod sa mga buhing baboy sa duha ka maapektadong lugar sa Sugbo. Hinoon giklaro sa lagda nga pwedeng makasulod ang mga baboy nga gikan sa Sugbo apan kinahanglan kini nga ipaubos sa insaktong verification ug musubay sa applicable national veterinary ug shipping requirements. Ang maong lagda nagtangag usab ug mga silot ubos sa Bohol Provincial Ordinance No. 2025-34. Magpabilin usab ang maong mando gawas kun aduna pay bag-ong kalambuan sa mga issuances sa provincial veterinarian. Subay ni ini si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa iyang bahin mipasidaan sa mga gustong mupalusot sa mga baboy gikan sa mga apektadong lugar nga dakpon ug magatubang kini og silot sa mga awtoridad.
3: PNP is very proactive about this one. But we're still trying to find a way. Sa on na kapitan ba ang Christmas season? Kinanglan na kita demand for that.
2: Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Sa kasamtangan nagpadayon sab ang 90-day suspension sa Sugbo sa pagsulod sa mga baboy gikan sa Negros Island nga giingong naghatag og dakong hulga sa ASF. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
4: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix. Dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Alas 5.22 na sa kapulon, dugang mga balita, balitang lokal. Lima kabaga drug personalities ang napusasan sa PDSFN. Sa duha ka managlaing anti-illegal drug operation sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa bitang Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
5: Lima ka mga tao ang nangadakpan sa duha ka managlahing nga anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa abag sa kapurusan sa probinsya Sugbo kagahapon nga miresulta sa pagkasakmit sa 742,360 nga balor sa gitu ang Cebu. Labing wahing operasyon na itabo alas 10:05 sa gabi din ang ilang target ang usa ka drug den sa Puruk Tambis, Sitio Litmon sa barangay Dumlog sa Sulod sa Talisay nga misangpot sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek. Ang mga nadakpan gilan ni PDA 7 Director Joel Plaza nga silang alias Jeward 36 anyos, construction worker nga mao'y nagpadagan sa drug den. Lakip sa nadakpan ang duha ka magsuon nga naabtan sa sulod sa drug den nga naghingos og Cebu nga silang alias Sarango 39 anyos, Mananagat og alias Silo 41 anyos, construction worker nga puros marupyo sa barangay Dumlog. Nasakmit sa mga personnel sa PDA 7 ang duha ka mga pakete sa gitwang Cebu nga motimbang sa 11 gramos nga dunay average market value nga 62,360 pesos. Lakip na ang bypass money ug ubang ebidensya. Ang ikaduhang bypass na tigayon alas 7:30 sa gabi sa susamang pizza dito sa Puro 4, barangay Nangka sa lungsod sa Consolacion, nga misikop sa duha ka mga lalaki. Ang nadakpan gilang nga si alias Jaime, 35 anyos, nga mao'y target sa operasyon. Linding kolektor nga nagpuyurosap sa mga barangay o ang iyang igagaw nga si alias Julius, 37 anyos, kusinero, nga taga-barangay Tihiro sa Sudan sa Sugbo. Nakuha sa mga ahinti sa PDA 7 ang 4 kadagkong puto sa gitwang Cebu, nga matimbang sa 100 grams, nga mukantilad ang tanan sa 680,000 pesos. Nasakmito sa nila ang fast money o gusto ka cellphone nga gigamit sa transaksyon sa legal nga drugas. Ang mga nakuha nga ebidensya giduson na sa PDA 7 Regional Office Laboratory samtang ang lima ka mga suspek ang naana sa Ilahanga Detention Facility. Matod ni Lee Alcantara, ang information officer sa PDA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang managagaw nga drug personality sa Consolacion o ang drug den sa nagpa instalisay human madawat ang impormasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Gigong makabarigya silang alias Jaime o Julius o usa ka kilo nga Cebu matag semana. Samtang ang drug den sa Talisay, makabaligyag 50 gramos sa usa ka semana. Giandam na ang kasong karapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDA 7 batok sa mga suspek. Kasama mo sa PDA, ang inyong Radyo Man Arbo sa Mandiri YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mubalik ang atong mga balita human lamang sa Bulawanong Pahinulom alas 11:25 na.
6: Magkasama kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubos sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon, tinguan na mami, pasabot ni ini. Daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubos sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubo, mahimo mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa una mga timailhan pa lang, sumpuan na. So nang sinyales sa sipon on sumpo adayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon og ubo karong panahong ting-uwan, giusa na ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids og New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Frane hydrochloride plus corphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
7: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako Sirene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MXtraordinary with MX3.
10: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
15: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
16: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
15: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
19: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
20: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
25: Ay, wala ko'y sisilyo.
24: Ay, wala ko'y sukli.
26: Walay sukli.
27: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
28: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
29: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GXchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
30: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
0: Oras sa tag-alas 5, imidya na sa Gabonon! Lugag-gabag-abalitag lokal, registration sa fluvial position alang sa kabistahan sa nakabayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa mata, Radyo Man, Ken Galinia.
1: DYHP, Tata, RMN Report.
2: Gibuksan na sa lokal nga kagamhanan sa Lakpais Lapu-Lapu ang registration alang niya itong gustong musawo sa fluvial procession sa patron nga Virgen de Regla. Subay sa umaabot nga kapistahan sa maong syudad, ang fluvial procession ni Moon sa Nobyembre 12 at sa pagsugod na sa mga novena masses alang sa kapistahan sa maong dakbayan. Ang mga interesado nga magparehestro alang sa pagsalmo sa fluvial procession, mahimong muduol sa Lapu-Lapu City Tourism Office o pagitaon lang ang accreditation officer nga si Bo Veralio. Ang fluvial procession bukas sa mga sakinan sa karagatan gikan sa sulod o gawa sa Lapu-Lapu City. Sa dili pasugdan ang fluvial procession sa Nobyembre 12, himuon ang usa ka misa sa Marigondon Parish aron pagda sa imahen sa Virgen sa Regla ngadto na sa shrine ug himuon ang opening salvo sa mga novena masses. Kasama mo sa balita ni Radyo Manken Galinea Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide. DYHBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Iba na para gagapin sa katos ka mga driver, gasakop sa pagkakaisa na mga samahan ng chopper at operator nationwide, kung piston na Cebu chapter, ang may apel o misalbo sa tunga nga adlaw ga transport strike sa dinis na kapay sa Sugbo, kagapong adlaw. Aron gini padayag ang ilaga pagsupag sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Matod ni piston sa Cebu chapter, President Greg Perez, nagsugod ang ilaga Wilga Alasay sa buntag, o natapos sa Udto. Matod ni Perez, usalang kaanlaw ga ilaga transport strike sa Cebu ay sa Metro Manila ay din duha ka mag-adlaw ang pagwilga sa mga driver. Duha ka mag kawatan ang nanakpan sa kibuga follow-up operation sa pagkasakop sa Labagon Police Station. Ang 30 anyos na laking gingong misaka o nangawat sa duha ka balay sa naglahig village sa barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Netabong ang insidente kanito may aging adlaw diya sa may barangay Tisa. Base sa pasilong investigasyon sa kabulisan, ang suspek nga gila sa alias nga Melvin, residente sa Dunya Maria Village 1 sa barangay Punta Princesa, unang nisulod sa balay nga giabangan sa saka 40 anyos nga IT manager sa ka village sa Tisa. Ikuha rin ni aga cellphone, tulog ka baga $1 bill. Saka 5 real bill, tulog ka baga 1 real bill. Saka bag, pitaka gadulay mail 300 nga importante mga dokumento. Mapamatagbaw, mibalin pa ang suspect sa Laig Village sa Punta Princesa din iyang gisulod ang laing balay sa usaka 43 anyos nga babae. Malapuson sa nga niyang nakuha ang usaka Paris nga sapatos. Kadidad o 3,800 pesos sa Misha Condition nga 2,000, iPad 9th generation nga nagkadidad o 43,000, iPhone charger o 4,500 nga uguban pang mga importanteng mga butang. Oras na tag, alas 5:34 na.
3: Kumakas natin na og simptomas sa sipon, Magnusep Plus with Zinc na. Magnusep Z Plus with Zinc na magkasama ko padugayon manggod, mas mudagan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Magnusep Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc nga matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aromas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha nga to sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. So tambalan dayon, dali nga maayo og magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot o gumahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo, magkabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, Magnusep Z Plus 40 with Zinc dayon. Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Para sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Gikan sa kinatas ang bukid.
10: Nak! Kitkamusta nga ay?
9: O bisan sa pinakalayo nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
10: O pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Ang husay!
12: So easy to use.
13: Everest washing machine.
12: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Oras sa tagbay di dos minutos di pabagalasay sa sayong na kagabiyon. Nugag ka mga balita, balitag nasyonal, gilambing ito sa si Davao City Mayor Sebastian Base Duterte sa business partner sa Ingsoon nga si Vice President Sara Duterte. Base kini sa dokumento gikan sa Securities and Exchange Commission nga gipresentar sa presyusyon, kagapon ito si Katalitayuno nga adlaw sa impeachment trial. Si Basti ni Tambong sa hearing isip hostile witness samtang parang gituki ag Article 2 sa impeachment nga niakusar ni Duterte nga adunay unexplained wealth. Doon ay kalapasan sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o sal-in o wala mo biya sa mga business interest human na pili sa posisyon. Ang posisyon sa miaging semana ni presentar o dokumento nga nagpakita sa usag ka Jaime T. Cruz. Nagoban ni Vice Presidente sa pila ka negosyo ang apel ag GenCorp Industries Incorporated nga gingong nakakuha og 19 ka kontrata sa LGU sa Davao City. Ato sa cross-examination, si Basti ni kumpirmar nga nakailausap siya ni Gross pinagi sa mga business operations. Gikansilar sa Senate Impeachment Court ang trial session karong adlaw aron makahimo og strategic procedural pause sa dili pa mo padayon sa ilang proceeding alang sa mga buwan sa Oktubre. Ang tigbababa sa Senate Impeachment Court nga si Attorney Reggie Tungol bibaw nga magpadayon ang impeachment trial og magadlaw Oktubre 1. Ang magadlaw magsugod na ang tibuok adlaw nga trial gikan sa alas 10 sa buntag. Ang tud na sa alas 6:30 sa gabi alang sa marathon session. Ang ilang break karong adlaw maghatag sa duwa kahabig o gigayon na makapahiginhawa una tungod kay ang sunod nga ebidensya nga ilang tukion highly technical o labihan kadaghan sa mga financial records ikan sa Anti-Money Laundering Council o MLEC.
7: RMNTYHP Traffic Report.
0: Sa atong monitoring karon sa Cebu City Transportation Office sa natan sa trapiko. Dili sa Cebu City karong adlaw adlaw nga Miyerkules nang naon diri sa May Embarcacion Camarasa gikan sa Southbound Terminal going to southbound. Again, ini ang flyover. Nagkasin natin karong kausdagan sa masakanan. Og slow moving ang masakanan. Padong din sa may SMC side og sa SRP. Samtang ang dirisab sa may habig na sa Jones Avenue sa Asimio Boulevard. Ikan sa may downtown area. Gikan padong din sa may Fenty Ospina. Slow moving sa masakanan. Padong din sa may Mango Avenue. Dili sa Asimio Boulevard. Subay sa... Padong sa may Cebu Provincial Capital. Og din sa may Iscario. Ito nini ag F. Ramos Extension. Og ang One Luna. One Ospina, no? Nga daan, padong din sa may Iscario, Iscario Extension, padong din sa may Archbishop, uga sa Governor Cuenco sa Bantal Road. Sa Manila, Talaman Road, nakasatig kaot sa Daga sa Maskan, gikan sa Foodland, gikan din sa may Cebu Business Park, uga pikto nini ang AS Fortuna, Manila, Mandawi. Samtang din sa may downtown area, sa may Apilay, sa Kosalim, Ligaspi, Pabiningon man ang panganiban, huwag pa makasinati og kaot karong sadagan sa masakanan sanglit karong mga lasays. Nagapoy mo nga night market din sa may Dalan Kulon sa Takbayan sa Sugbo. Samtang din sa may sabig sa may South Gabayan, gawa sa Enbagalso. Ay mga kadanan nga nakasinati karong kaot sadagan sa masakanan sa itong mga national road o gantong mga kadanan din sa Takbayan sa Sugbo.

0: 18 minutos, tiempo para que la soy, sa yung kagabion, din sa paragam sa matulungan sa balita, ang news update, din sa DYHP RMNC.
1: DYHP, una sa lahat, weather update.
0: At ang karoon sa taon, maghigala magkasama ang kahimtang sa dagang sa panahon, gaywa takasabos panahon karon. Ika na buntag, mag-init, sakit ng init, naglagiting ang kainit, pero ika alauna, alas dos, nga rin na sa alas ais, pagbunog kang uwan, din sa Metro Cebu, no? Din Cebu City, Madawi, Lapu-Lapu. At sa taon, no? Anta, way musuod ng mga LPA or mga bagyo ba, nga magka-apiktar sa itong tasatagsa ka mga gihimo nining adlaw karon niya Miyerkules, Baykala. Atong sa taon karon ang labing uwahing pagbanabanas kahimtang sa panahon gikan sa magkabanas pag-asa baktan. So, ipang mag-establish sa communication no, sa pag-asa mahigal aron kinsa ni anong makatubag karon o makatag o update karon sa weather ano, sa aron mahibaw na tuon sa dagas sa panahon karon. Kung saan yung kalasihan ning init kayong panahon, yung kalitag uwan, kalitag bunok, no? Wapay low pressure niya nakasood sa PAR, no? Sa Philippine Area of Responsibility. Apatay, the size binotos, migalas, di pa magalas size. Sa itong barguban, sa itong mga balita-balitag news update, no? Tulungan nun sa mga balita, matagapon na singgungan sa size o ang sumbunganan. Matag-hapon diri sa labing lanog at tingog og overall number one nga si Bianas Kabisan og Mindanao DYHP RMNC. Matag-hapon ganao, may ganao, natapos sab ang kalihukan no, sa Tibok Buwan sa Broadcasters Month sa Kabisan ng Broadcaster ng Pilipinas. Kagabi o kag-hapon ganao, may formal nga na-close, no, sirado na ang mga kalihukan sa kuan natong mga kubanan ng mga sibianan nga sakop. No, sa KBP, sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mabulokon, mabungahon, malampuson. Wala na mapaldong uban. May nakapaldo, taga-FM ato. May nakadaog sa gipangandoy ni Gerald Abios. Na motor may galang Mio Ger. Duto eh. Kaya ito kay... Kaya ito balik ko kay sakit sa dugan. Ay ko kay na ko yung dukataperwer. May na, na yung dukataperwer. Masunod na ito kay sudan. Anong kan? O, lungsa pa na niya. Mga ligog dagat. Doon na yung mga banig-banig sa pamilya. Masunod na ito. Pero kato itong motor may nindot, no? Ilang, napamahisunod to. Ang may gala sa KBP. Sa broadcasters mo. O, kira kayo. Yung first Freedom Week sa may gala itong miyaging Sabado. Ano ko? Yeah, miyaging Sabado. Kuwasan ng fellowship night ang closing party, no? Mamani, magdungan maning KBP, Broadcasters Month, o Press Freedom Week. Ang Press Freedom Week may gala, itong last Saturday, nasa yung mga raffles dito. Doon yung mga presentations sa mga CFBJ, no? Mga lalaing mga beat reporter nga organization nga ang among kauban rin himong presidente soon sa lima katuwing niya. Karoon na himo ng vice-presidente sa CFBJ, si kasamang radyoman Arnold Bustamante. So, sa lima katuig sa presidente may gala niya karon si Ma'am Ida naman ang presidente sa CFBJ no mga reporter nga nila yung mga beat reporter may gala nagsakop nining CFBJ so, sa mando mao ikitapos ang adlaw sa pag-talk off sa mga kalihukan sa Press Freedom Week.

0: Dinamo makontak, no? Karon tataw sa mga duga mga programa dari sa Dewey Espiato lang kontako, no? Ang mga kamakauban na to sa pag-asa magtan. Aron masayo to may gala, no? Ning dagans panahod karon. At least lang itong mag-ampo nga doon ay mga ingon-anang mga trahedya ba. 14 minutos, ipapagalasay sa ipabasaw na ang nagtanaw, no? Sa naglayo mga sa personal account magigala. Si Ma'am Gigian Alzola, what's saying? Thank you so much. May kapod ka po. Uy, kanina yung guwapo eh. Ninot kibasaw na every daily. Og si Paring Vincel Estologa. No, dia sa may Estologa family dia sa may sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. No, si Paring Vincel Estologa, no? Nagbiyahe mo din ako kumpare dali. Og si Paring Dondon. Ato si Paring Dondon, nagkuhan rin kanya. Ato nang basaw, be. Anas Andibor Pakira, may kapod sa GQ watching and listening. The West Vermin Cebu, Anas Andibor. Pakira from Barangay Guadalupe, San Carlos Negros, no? Marilindon, Merafentes Hermoso, Pasyata Pre, Pasyata Alco, diya sa Barangay Carita, sa Sitio Malinao, diyan nila ni Tio Lario ug Ate Teresa. Okay, Ma'am Silen Giangan, mayang hapon sir Idol. Ma'am Chacha Boyles Uchia, Mugret Nanay Eri Boyles, o Gavri Saberata Buslon, o Gamery Van Nicolette Boyles, o Gula Boyles, ug Minik Boyles from Obay Bohol, sir. Salamat mayang hapon sir GQ. Ma'am Chacha, thank you. Jandy Gopong di sa San Agustin, Matidio, Cebu, Bantayan Island. Roberto Rosel Pipito is watching. Sila, hindi ano, kwa na ito na kayo. Nag-greet-greet pati. Parang kwa na, ako ni Pagon, no, ng page na mo sa David Spina, si Daga nag-kwa dito sa message sa COVID section. Pero, yaman, nag-live bang ko. Ako ni Pagon, ako live dyan eh. Napatay oras to, no? Napatay oras, 12 minutos, may galas, di pa mag-alasize. Mauna, atong isgutan ko na. Og mga daw may gala, Oktobre 1, na imuon na ang impeachment trial og sa kanlaw. As jis munta magsugod guno. Onya, hangtod alasay si media sa gabi eh. Alang silang himuon nga marathon na session may gala sa Senado. Mabalik, atong tulumanon sa mga balita, ang news update humalabang sa mga bulawanong pahinunong. Oras! 11 minutos di pa mag-alasay sa sayong kagabiyon.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samok na ubo! Undangin na! Tosiran!

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oras tatag 9 minutos di papagalasay sa sayong kagabion. Dugag bagabalitag na lokal, si Busti Vice Mayor Tomas Ospina ni Quezon sa pagpangayo o exemption sa kagamahanan sa dakbayan sa election ban. Kasama mo sa Metang Radyo Man, Eli Bulonos.
4: DYHP Tata Araman Report.
5: Kini maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gi-question ni si Moseri Vice Mayor Tomas Ospina pa pangayong exemption sa kagamhanan sa dakbayan sa election ban. Dito kung tiyan permahan o aprobado na ni Presidente Bongo Marcos ang balaod, karaguswag sa barangay Guis Kay Elections. Ang Committee on Budget and Finance, Committee on Health o Committee on Social Services sa City Council, ginusog report alas sa mga programa o proyektos sa kagamhanan sa dakbayan nga pangayuan o Comelec exemption. Apan alang ang Ospina, kini wa na kinanglana. Tungkol kaya giirog ng iskutang piniliay nga ito sa tuig 2028.
6: I think for an exemption is academic because legally speaking it's already been suspended. So you're going to ask an exemption to an election that does not exist. So there's no need to ask for an exemption at this point. Should the Supreme Court reverse the decision of Congress and the President, that's the time we ask for this exemption.
5: Si Vice Mayor Tomas Ospina, ginsister rin ni Consul Dave Tumulak, nga doon ay petition nga ginusog nga ito sa Korte Suprema batok sa pagpostpone sa barangay UST elections.
7: Even though the Republic Act 12326 signed by the President on the postponement of barangay election, the election prohibitions lifted already by the Comelec. But there was a petition filed by lawyer Romulo Macalintal to declare unconstitutional of the postponement of the barangay election.
5: Si Konsehal Dave Tumulak, ang konseho na aprobar rinoon sa Joint Committee Report yung ginusul sa konsehal tungkol kaya winisupag sa pagpalabang ni ini. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng, ang kasagana sa antioxidants, napapatunan sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.

0: Laing greetings ato sa tabag na God, magigala. Ako ni si Pagun akong live, kaya rata sa Pins de Wisman na pamatay, 4 minutos, no? Natanong ko, salamat ang live na ako, no? Thank you, mabait niyo, thank you! Good afternoon, kanatong tanan. Okay, ako nanggi, o pagkongkuhan, kaya rin ko sa Pins de Wisman, ato ni shoutout sa, no? Napamatay, 4 minutos, bigalas, di ba nag-uban? Ato si shoutout, nagtanaw din sa itong kagwapo sa Pins de Wisman. O, sabay lang mga misis rin atong tagang paglagad, no? Ano to? Ana, kita din kagwapo, kita kagwapo ni Kondre, ni Ulo Piolo Askal, bitaw. Ala, nagana ba? May kana tong nanli Andre. Amora Malo, shout out from Kadihay Bohol, Rosa Kimada, shout out Sir GQ. Amora Malo, shout out from Kadihay Bohol. Og Anas Andibor Pakiraon, ani ko sa ni sa kuan no sa kong live sa kong personal account. May gabi Sir GQ, always watching, listening, David Spermisibu, Anas Andibor Pakira from Barangay Guadalupe, San Carlos, the City Negros Occidental. Salamat pagbasa Sir GQ. Why sa kayan, why sa kayan, why sa payan. Okay. Anas, maroon nga pon. Hinin mang nit. Kaniot kihine itong nit. Hindi natin mabasa. Ito na yun, district, no? Bueno, dos minutos na lang, no? Sa di pa mapupos, sa di pa matapos sa itong katulungan sa balita ag news update. Nga din yung ikaw ba sa kasamang Radyo Man Aida, kaya doon na importanteng gitambungan. Nga og mga dawa na ala siya. Nga atong sumbunganan, wasa tay nangayo og tabang diri sa sumbunganan, may gala, no? Timanon nung sa tele schedule nga doon ay tabangunon nga mga tao in tao nga budangob doon sa Duetspe alang sa himoon nga tabang no ang sumbunganan din sa overall number one nga si Bianan sa Kabisa ng Binanaw DYHP Army Simo. Musundaon niya mga drama alas 6 nga to sa alas 9 pasado no ang mga lalae mga drama matagabi eh ninyong mabati ugong madlawa sa alas 10 hangtod na sa gabi. Mga drama, mga ninot nga drama, mga atag pagtulunan, danon, o doon ay mga pagtulunan nga magkuha ang mga drama dari sa DYHSP, R. Evan Simo. Ako masamata ang makabanan dari sa DYHSP, akong niya sa itong hilid nga bahay dari sa newsroom na sa OBS, ang gwapitong macho, na huwag ito magkanggong sa motor nga gwapo, na pinagkagwapo niya, ang macho man, with 160 pounds from the red corner. Rajuman Gerald Albios. Dere sa tubangan, ang three-pointer, the giant man, the tallest man. Kinaon ang tres puntos. Ang 3 points nga kuwan may gala sa basketball tournament. The giant man, the tallest man, Rajuman Nestor Homicelio. Dere ito sa kasama ang Louis Nevis, ang the best editor sa AI. Bueno! Sagan sa kanibong kagpersa sa news update o news department ni sa DYHSP Aramin Cebu o sagan sa yung Rigor Angkuman ay atong gatulomanon atong gisamtang gay dagaron kasamang radyoman Aida de la Cruz Tamos tog program director news director sa DYHSP Aramin Cebu sagan sa itong station major si radyoman attorney Rufel Banyok. Sa Sibuk Agbersa, sa News Department, aking Radyoman, Joseph O, sa JQ, kaya na nagkasama sa iyong pagpaminaw. Dalagin ng Diyos, mayong gabi, kanatong tanan, Tatak, RMN. Oras, untop ng alasays!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget?

0: Great is the Holy Mother God.
1: That we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Katawa kay masudlanog lang o ang inyong baba!
4: Kasuhin na ni Kuya Kuya!
3: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo!
4: Yay!
3: Palihaw mo! Mauna istorya! Niyagtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata!
5: Bigo! Kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Isa man yung hatag na kumigo!
5: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
3: O dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata? O kunya pag yun? O, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ang ah!

0: pulungan para nato ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit ka ninyo sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Nawan ang nabakaug ka na sa kama? Basin ug may diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adlay powerful extracts
3: ng phytochemicals
4: ug antioxidants
3: ng gigan sa palaya
4: ug the sugared sugar cane
3: mga organic compounds
4: ng effective
3: batok sa sakit ng diabetes.
4: DTX 500!
3: Sa mga butika.
4: DTX 500!
3: Ang tuba
4: kontra sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500!
4: Epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500!
3: Imo sa the sugared sugar cane extract
4: ug anti-diabetic property
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Somiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Somiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Somiox. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at orihinal.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kumusta, kumusta, kamunta na, no? Sa tanong mga tao ni Ma'am Jasmine, babili na baro niya sa baba, kumusta sa tao ni Ma'am Shen sa Brumit Space, kumusta, kamunta na sa mga tao ni former Kapitan June Ramos, nga nabuhat siya Miguel Poliar, fertilizer o Mega Plus. Kumusta, kumusta, kumusta, mga bata? Hala, lingkod, inom sa ato ang Dude Pepe Tablia. Kaya niya siya sumpay sa kung aso inyo ng simunaw na nga naguluhan. Ang diwatang di malason!
1: Nagdala gyud si Dimalas na ang pami. Ibis nga maka-premium na unta, miwa na lang. Wala na yun ang contest tungod niya. Taundang mo sa Margaray na tungod niya. Haraya.
2: Ina! Ina! Ina!
3: Igo na, igo na. Ayaw na paghilak.
1: Manay na kayo siya di ay hilak-hilak man.
3: Gusto na. Pamahawa na mo.
1: Wala na, nasusunod niya. Itana mo, itana mo.
3: Anak, anak, ay napaghilak. Napaghilak.
4: Araya, anak. Tanga.
2: Nauko. Nauko.
4: O, bito. Tanga, Araya.
2: Uli na taoy, Araya.
4: Ayan, paghilak. Ni Arami, ngayon mo mga igala nga muunong ni mo. Musuporta gabin ni mo. Dili mo to ni mo tinuyuan ba? Dili ti imong kagustuhan nga may tabo.
3: Husto ang imong higala, anak. Dili to imong kagustuhan nga may tabo.
2: O, bitaw. Sigurado ko nga dili to akong kagustuhan. Kagustuhan to sa Dimalas nga ni anak ko. Nga naman. Nga nung ingon ini mangko. Anong Dimalason mangkit ko? Anong itlas magkaayo ang suerte na ako? O sabay akong sa? O saman?
5: Araya.
3: Araya.
6: Ayon si Araya.
3: Ni Ara.
5: Nga naman.
6: Ipatawag siya sa Malgaray na.
2: Nga naman. Kasapan ko sa Malgaray na kay ako ang nakaingon nga naundang ang kalingawan. Inaama, natloko.
3: Unsa ituyo sa mahal nga Raina sa among anak, Rikoy?
5: Wal ka na. Unsa yung tuyo sa among anak? Iya ba kining silutan?
6: Pasilawa nga dili ko kamo matubag siyang pagtana. Wa ko masayod sa katuyuan sa mahal ni Raina. Kalihog. Antua siya, Araya.
2: Pwedeng paubanan ako si ina o ama o ingon man ang akong mga higala.
6: Oh, mahimo kayo. Tanan ka mo. Nagpaabot na ang mahal na Raina. Uy, naitaw niya. Kisara!
7: Hapit ko makitin ni Koy. Mayo gani kay nakapasalipur dahin ko din sa dakong puste. Anam-anam na nga bidot sa inyong anak ang tunglo kanyong duha Lavia o Vernon. Mitapot o bidikit na sa inyong anak ang tunglo. Maangin ang inyong anak sa akong kasuko o panimaos sa inyong pagpasakit ka na ako. Dili ko kamuundangan. Dili ko muhunong sa akong pagpanimaus kaninyong duha.
0: Pinumdum sa takay, importante ka ni.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Dili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Dili na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa Paragis, bilabina. Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026. Rise to the summit, drink up. Rise to the
12: summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
14: With the right hydration.
12: With the right minerals. Drink up, fuel up,
15: rise up, rise to the summit! Summit Natural Drinking Water.
16: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
21: Send panyawan capsule with garlic.
20: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
22: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
23: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
24: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
25: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga

0: Paselo ako, mahal nga nene.
1: Sagi kainon ko nagkaganina pa. Dili ka angay mangayo, Paselo Haraya. Tungod kay dili ka to imong kakustuhan. Giundang ko ang maong kalingawan. Tungod kay wa ko makauyon sa ilang gibuhat nga pagbugal-bugal kanimo. Ila kang ipagkauwawan. O ginadili ka na kanako. Ilabi na nga ni asasod sa akong palasyo. Kontra ko kaayo ang way respeto nga tao.
2: Pasensya kaayo, mahal nga Raina.
1: O tungod ni Ana, hatagan ko og premyo ang inyong anak.
2: Unsa?
0: Pero nga naman, mahal nga Raina. Huwag magkumudaog. Ako pa mangani anak kaingon nga naundang ang contest.
3: Bito, mahal nga Raina. Huwag na gani may makakanta si Arky.
4: Bito, mahal nga Raina. Siya ang noe. Ako rin yung ipangdaman akong kantara. Salba kuta.
1: Oh, mao ba? Nasige. Tungod kay mga buutan ka mo. Og wala ko makita nga wa mo mo apil sa pagbugal-bugal kang haraya. Apil ko ka mo nga tagaan og premyo.
4: Oh, uy! Hello!
0: Tinood ka, mahal nga Raina?
1: Oh. Mahal kong mga taong manggiluloyon og mahigugmaon sa isig kaingon. Sama ka ninyong duha. Busa, gantihan ko kamo sama kang haraya.
0: Pero, mahal nga Raina.
1: Gantihan ko ikaw, haraya. Tungod kay naluoy ko ni mga gibugal-bugalan sa mga tao. Og tungod ni ini, may bati kag kauwaw. Kasakit og insulto gikan nila. Og hinungdan nga mihila ka. Og tungod ni Ana, bugti ni ini, pahinungdan ko ikaw aron mo hupay ang imong dughan.
0: Salamat kaayo, mahal nga Raina.
2: Salamat kaayo sa paghupay sa dughan sa among anak, mahal nga Raina.
5: Magpasalamat usab akong mahal nga Raina. Salamat sa imong kaayo.
6: Kami, mahal nga Raina.
3: Tagaan man sa kami ni mo ganti, mahal nga Raina.
1: Wag yun day ka mo makalimot, no?
4: Oh, siyempre, mahal nga Raina. Ganti na ko na. Tagaan mi, bisan. Ugwa mi makakanta. Salba kuta.
1: Makakanta gihapon ka, Arky.
4: Uy, usibot ba'y pasabot, mahal nga Raina? Wala ba'y kuntis?
1: Ani ka mo kanta sa akong atubangan?
4: Salba kuta.
3: Dapakantahon na hinoon.
1: Siyempre, dili ko muhatag sa inyong ganti kung dili mo mukanta sa akong atubangan karon.
3: Lo, hasta day ko, mahal nga Raina, mukanta sa day ko?
1: Siyempre. Gusto magkakamuog ganti?
3: Oo.
5: O sige na, gitagaan na kamo kahigayunan sa mahal nga Raina Arke. Amiya.
3: Sige na, no.
1: O sige. Kinsa may muuna og kanta?

0: 바꾸지 우리는 원래 그 부스러란 따라나는 땅 Exactly, Kubako! Go a contrato! Akuzi, Uli, and Malika Puzlaran!
1: No, my hermano canta ese arque! ¡Y que ahora se sonone mía!
2: Dito sa akong langkaw, akong gisusi, akong giduaw. Wa pagi cutain kadaut bis

0: Ngano kang dimalason ko nung... Huwag tinuod pa kit na ang dimalas. Tinuod kit tingali kay nahitupo man ako. Bisan pa man ang sako ka maayo sa usa ka butang. Naamang kimahitapo ng masipiat ko, mapalpak ko.
1: Tinuod ang dimalas, Saraya!
0: Kinsa ka!
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: This time check is brought to you by Biogesic.
3: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: ang inyong mga batang supay sa kung aso inyo ning simnao na nga naguluhan. Di watang, di malason, dinilang sa mga taong, mga tao, mga aso ni Kuya Gulyat kinitran. Dalit ka na to sa Aremen Drama.
1: Ang putang nga bata, nilulay na buwa.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang malitatod ka na to sa SED Marketing, ang tinga mautinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, mahimo na maka-access karon ng mga Filipino workers sa Croatia ug dugang government assistance subay sa pagpaduol na sa DSWD sa Social Protection ug Psychosocial Services ngadto sa Filipino community sa nasod. Ang mga serbisyo ihatod kini pinagi sa serbisyo caravan handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat o sa ka-government convergence program alang sa mga Pilipino nga namuyo o nanarbaho abroad. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
7: May kasakit.
8: Napagi ko na rin ba? Pahit ko kayo pagkari.
6: Kasalangan nga kasinatian.
8: Lalo'y tinigong lang.
9: Sure ka?
8: Magkasilata.
6: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
10: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
11: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents.
12: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
13: Bagong bayani ng sandata.
6: Bagong bayani. Tulumalaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gaviana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting
15: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
17: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Na kuna wana bita kwa na yot. Kusiko mutek da yon. Pero, mangita po kwarta ngay bayad para sa, para na yot so eh.
1: Oh, manarbaho tayo so eh. Para makatake da yon ta og licensure exam.
0: Oh. Sige yot, promise ha. Manarbaho ta.
1: Ayun lagi, promise.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Them forever.
1: Them forever.

0: anak. Malipay yun kay Ming nakagraduate na gyud kami sa pamasatong kalisod.
1: Congratulations, anak.
2: Congrats again, Kuya Lovin.
3: Congrats, Kuya Lovin.
4: Congrats, Kuya Lovin.
5: Salamat inyo, ha? Kamugin lang akong inspirasyon.
1: Bago.
5: Salamat kayo pa.
1: Ako ang magpasalamat di mo. Gabisan pa ba siya itong kalisod? Nga huwa na ko makaprovide sa imong paginahanglan ni Baruga na yaning kabut o niya nagkahuman yun. Proud kay Kunimu na.
5: Proud sa yun kay Kunimu pa. Salamat yun kayo. Sa imong pagmahal o pagdasig ka noon ay hanggang nga, nga makita na ka nga nagpakaligon pa. Magpakaligon sa gusat talang hagits kinabuhi.
0: Anak, mali pa yun kay me. Proud kay me ni muna.
5: Salamat mo. Ugisada ko ninyo. Bisaging unini ko, bayot ko. Isada ko nga dila ko ang klase nga bayot nga paghatag ng problema ninyo. Kung tagaanda lang, kung dili tagaanda mo kaharuhan sa kinabuhi, dili man tama dato, pero at least man lang mahuas sa kalisod. Uga mo nga kung mga manghod, bahuman nun na yung mag-skwila. Saan ko lang ninyo. And I thank you.
2: Nagtalit mo lang ka beauty pageant, kuya.
5: Yeah. Adah, dili na magsigila ko eh. Mga tawa sa tao eh.
0: Ay, makawa. Kagis kagoolo, Ben.
1: Makawa sa problema ng anak ka.
5: Tauro eh. Tawanan ta problema pa.
6: Mga kasama, nakasinati na mamuan ng naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Dynamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MET December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila. Pertigyong ninduta.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabyan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
13: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o set liniment.
15: May gani kay nag-set liniment si Reynaldo o siya natabangan.
16: Tangan siya set liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
14: Living Testimonies.
17: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
18: Payo ni Doc for 50 and up, alam ni nang tama, Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime, your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Yun ilang quality yan. Ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
22: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
2: Wala na ibukol na.
1: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
0: The original Koi Herbal Capsule. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyper bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes.

Priscilla, bisan pa man sa amang kapobre, kagulaanan o kalisod, naningkamot gapon kong mapakatawa o malingaw ang akong mama o papa, hasta na ang akong mga igsoon. Positive lang gud kayo ko, Permi. Ug tuod man, nakatrabaho gud mi sa akong BFF nga si Jovine.

0: Ay, kumusta naman? Nainjiro ko sa atong trabaho karon yun.
1: Oo eh.
0: Hello.
1: Dapat i-enjoy yun na natin, no? Enjoy yun ba talagay. Goal yun natin ang manarabaho tahan niya, di ba?
0: Ay! For licensure examination goal!
1: Oh, di ba? Nagatigom na to, ha? Gamay na rin kuwang. Makabayad na para sa exam.
0: Ay, ba sila nice mong sa diay niya nga work ang kung ano, ESL, no? Gawas nga, nakakayin ka ma-enhance pagyud o maayo ang imong spoken English.
1: Exactly.
0: Spoken in... Dagan ka students and youths.
1: Oh, ubay-ubay sad. Kinahanglan man. Gawas sa pang-exam. Ditabang sa kunin mamang papa para sa pag-skilas kong mga manghud. Ay, ba't hindi pang ngilangan ba yan, no?
0: Yeah, youths, saman. Huwag makapasarta sa licensure exam. Apla din tag-school, ha? Aron nga, maka-teach na tayong ta.
1: Of course, ba, youth, uy. Mura'y goal yun na to.

0: Grabe gyud ko ka proud nimo kuya. Ikaw na gyud maka-take na gyud kag licensure exam og ugma naman na, di ba?
1: Ugma na di kuya. Wow. Good luck kuya.
2: I-pray di ka kuya Lovin na makapasar ka aron maka-work na ka, maka-teach na ka.
1: Ubitaw. Nanay niya may kuya nga teacher.
0: Patakka man lang mo uy. Yay. Kuya ba uy? Ate, no?
2: Ah!
3: But yun ang balahanin mo, Lorin ba? Supportive kay ka.
0: Of course!
2: Oy, ate na si kuya.
4: Nadikatawa ng inyong papa. Support sa kaayo ay.
2: Si kuya na ate.
5: Oh, support magun ko kanato pa.
2: Papa?
5: Wow, magkosupa ka ng iyang pagkabayot.
3: Ay, lalawin, gibundang masanoy. Di pwede ba? Pagka bandi o pagka syukla o pagka darna na lang ka pa.

0: Congrats na tiyot. Jupay. Salamat ako, Lord. Sa mga tabang, Lord.
1: Nyo, next step is...
0: Oh, sa pa. While you can do, guy, apply na daw school, bayot.

0: Oh, ma, pa. Tak yeah. Good news.
1: Unsa ba?
2: Semana.
0: Tadawat ako. Nagkatrabaho na ako sa Osaka University, ma, pa.
1: Uy, Diyos ko, nagkasalamat in town. Ibang yung ikaloyan na nga mong anak, Ginook. Congrats, anak. Congrats. Malipayan kay kuparani mo.
0: Salamat, ma. Pa, pagkakasagugit.
2: Congrats, anak. Proud ka ko na mo.
0: Kinintanan para ninyo, ma, pa. Huwag sa akong mga isuon. Hinahina na nga natuman ang akong mga panghandoy. Salamat, Lord!
3: This Time Check is brought to you by McDonald's. This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: My body!

Dako akong pasalamat sa Ginoo. Nga hinay-hinay na natuman ang akong pangandoy alang sa among pamilya. Nakapasar ko sa licensure exam o nadawat pag-uko sa eskwilahan nga among gi-applyan ni Chupay. Mga kasama, atay nga iugma ang laing sumpay ni Suatampo ni Luven dinining atong tulumilun bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana, Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, Mona.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sinagod ang patyong sa mara! Siya ang nagdaraang lima! Diringan ito na pin!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: TGX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. TGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. TGX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. TGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o TGX 500. Dua lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500.

0: dali na sa kuwanin padamyan sa duyan. Unya, gikatawaan siya nga mara. Unya, ti, unya. Nakita na kong itsura ni padamyan nga nalingaw siya sa iyang apo. Unya, ti, unya. Gikisa ni padamyan siya mara.
1: Sa ato pa, nadawat na ni papa si Amara?

0: Oh, salamat ining pagpalit mo sa tulo ka bangkitong kahoy, bay Ike.
1: Way sa payan, bay Damian. Ang sama kayo, dinihip pa mga sabirkalo na maligya yun eh. Idig siya lang unta ka sa amo.
0: Ay, wak magko kayo ba o kung palit ka ba ini bay? May dinis merkado kay dagang tao.
1: Ang inong usap, may ganay kinakit ang tika dinihidapin sa isdaan na maligya ini bangkito. Kulidor ba kayo pagkabuhat ha? Magamit ko kini sa akong pagpanguna.
0: Usmo na ko, Baiking. Naghang salamat yun.

0: Ricordo che cucarona.
1: Ma también lo di in me capanga. Ingot mangka.
0: Jep, may gibaligya ala ko sa merkado. Si ati mo nani mo?
1: Nagbantay na amara pa.
0: May hatag ko niya.
1: To alam.
2: Kwarta?
0: Dawata ka na. Ay, gamay na kwarta ha. Apan, basig makatabang ka na alang sa pagpalit ni mong pagkaon. Alang sa bunyag puho ni Amara.
2: Salamat kaayo ini, Padamyan.
0: Ah, pasensya ka na. Nga maura ka na ay akong ihatag ka ni mo. Gamay na ka na, apan.
2: Bisagon sa panikagamay pa. Dawaton ko ni sa kinasingkasing. Nalipay lang ko pa nga, nakadawat ka na ni Amara.
0: Oh, apo na ko si Amara. Magkinoon sa ang kalibutan. Ako pagyapon siyang apo.
2: Salamat, Papa Damian. Salamat.

0: Kanus aday ang bunyag ni Amara aman siya. Hoy, aman siya! Saan nabungol lang ka? Uy, daw sa maka-eme. Maka-reply.
1: Aw, kana. Eme na may imong gilitok. Mo-reply na ko ni mo.
0: Yes, kana.
1: Yes, kana. Sa sunod Domingo pohon ang bunyag ni Amara Paiking.
0: O ba?
1: Mm.
0: Eh, alo ay kung may damyan, oy. Aning kamot sa baligya sa bangkitong kahoy ngayang hinimo. Mga ako lang ipalitanan.
1: Uy, mo ba Paiking?
0: Mm. Mayon lang kuno ang halin iyang mahatag kang muna. Aron ipuno sa gasto para sa pagkaon sa bisita.
1: Nakadawat na daay si Hinoy Damian kang Amara.

0: Nalipay bitaw ko, Em.
1: May gihatag man siyang kwarta na ako, kay ipuno ko no to para sa pagkaon alang sa mga bisita. Di ka dito siyang halin nga bangkito? Luya ding papadamyan, uy.
2: Naaramas sa amo ang bangkito mon, kay si Papa, siya raman sa'y nakapalit. Iyamang kuno nakita dito sa merkado si Nuy Damian. Unya, naluoy si Papa. Maong iyan ang gipalit ang tulo ka bangkito.
3: Ayo!
1: Oy!
3: Ayo!
2: Ayay, familiar ang tingo.
1: Si Renner, manggo dun, Em.
2: Hala no? Nakaibaw siya nga niya ako sa inyo, mon.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
6: Na landing ko hospitalida at nagugus ko binawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na itong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Gikan sa kinatas ang bukid.
3: Nap! Kitkumusta nga ay?
2: O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nay, gagraduate na ako!
2: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
4: Mopauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe.
5: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Stalker na rin, Kariner?
1: Sa? Uy, nasayop ka, Amy. Abi kay niya ka din sa ilang muna, stalker na ko. Niya ko kay may ihatagun muna.
0: Aw.
1: Aw. Tao mang kadili, mang kairo tao, no eh. Joke ra. Suko sa nasaron.
0: Halano. Ayun pa, Ren.
1: Suko na siya ron.
2: Onsay taba nga imong giingon, Ren?
1: Mon, pagibaw sa kung manoy nga mo, kugos kug bunyag, niya namay negosyos manoy nga pigiri. Ya kung hatagan ng gusto ka baboy.
0: Hala ha? O niya?
1: Ipalapa ni manoy sa iyang mga tao o ipadari ni sa inyo muna.
0: Ipalapa? Di ay? Dili di ay litsyonan, Ren?
1: Ganagag litsyonan, Amy?
0: Unta. Kay naman po ko'y plano nga magpalit kong napo kakilong baboy o napo kakilong manok. Lain-lain nun lang sa pagluto. Good, aron daghan ang makakaon.
2: Salamat sa inyong mga plano ha, pero gamay raman tagbisita.
1: Kasi ramla yung mong bisita mon?
2: Kanarugong mga silingan nga sa oda mo, Rener. Kita-kita, Ragod. Ayaw lang mong palabig ang damong pagkaon, uy.
0: Mauman na ang among gusto.
1: Bitaw, mauna muna. Ano lang gumipungingod?
0: Nya, samang kyod. Maglitsyong baboy ta. Lami, bayan nang mulitsyon ang manoy ni mo, Rener.
1: Oh, sige. Akong sultihan na nas manoy.

0: mga prutas.
1: Muna akong ihatag kang muna, ama?
0: Oo, Adonis. Gamay ramang ka silag bisita, mas mayo ng prutas ang atong angkunon.
1: Oo niya, ama. Mukhaon ga sila sa mga prutas nga atong ihatag nila. Basinog.
0: Ayaw kabalaka, Adonis. Nasayod ko kung sa'yo na si Mungunahuna. Kwarta ang ihatag na to kang muna aron siya na'y mahibaw ng mupalit sa mga prutas alang sa ilang salusalo.
1: Oh. Okay, ama. Daghang salamat.
0: Akong apo ang bunyagan. Tagayuta man si Amara, apan espesyal siya na itong mga engkanto.

0: Mona. Mona. Wag mata. Ah. Maayo kay nakabantay ka dayon na ako kining napukaw ni mo.
1: Nagtamgo ko.
0: Wow. Ni ako kay may ihatag ko kanimo. Alang sa bunyag ni Amara.
1: Unsay?
0: Dawata kini mo na. Oh.
1: Kwarta?
0: Gamita ka na. Gikan kini ni Ama.
1: Salamat na lang, Adonis. Pero dili ko ka na madawat.
0: Dawata lang kini mo na. Sige na.
1: May mga pagkaon na kami, Adonis.
0: Dawata kining kwarta mo na. Ikaw na'y mahibaw ini kung unsay imong pamaliton. Prutas ang pamalita.
1: Dili lagi ko mudawat ini, Adonis. Dili! Dili lagi ko!
2: Titi mo na!
1: Dong Jeff?
2: Ginaman ka, ti. Alo! Kwarta mo nang nasimong kamuti! Dagana gunana! Tinagikan!

0: Gatagan ka kwarta ni Adonis?
1: O lagi, em. Ni aong.
0: Hala! Katag ka na, anak kod.
1: Kwarta ka na? Kwarta, uy. Para ko nun ipalit og mga prutas.
0: Ah, grabe. Prutas ra, unya katag ka na, anak. Taglinip mo pa. Basig play money ra na mun.
1: So, ayan na to, em, kun. Madawat ba ning kwarta, ha?
0: Pagpila man yung disposable cups nga 50 kabuok. Ay, tami inibi. Oh, dara bayad o.
2: Di ba, large kitchen, pindi ba sa kita ko?
0: Wala. Lagi dapat sa tindira mo sa kalibo mo.
2: Patroni na.
0: Oh, wala. Gisugli ang tatiya.
2: Nandiyan sa pindi.

0: Padarmian, isukod ko nun ni Pa.
1: Oh, Polo. Uy, usaw mo din ako.
2: Iman ay isulaw karang Domingo sa bunyag niya Mara Padarmian. Nam sa ganit ibago.
1: Uy, nigasto pa ka muna. Diin magagkwarta. Nga nagkapalit magkanamo ni Jeep ug among isulob.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Sulod sa 1 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylic menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuat si Cel de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spenar Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng maliputon.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipayon ko. Tagpawa ko. Lipayon ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha, paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalintan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalintan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
5: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
13: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
12: Summit Natural Drinking Water.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
18: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tayo

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Unya, Port Sigur, saman, natawagan na nimo imong misis. Nang hindi ka niya nga, dadunting as bay, nigdi-op na to.
1: Oh, Parts. May okay raman siya. Pero may hangin o siya nga, dili lang ko na kumaghubog maayo para maka-jir-jir pag binig-abot.
0: Bida sa na imong misis eh. Mura sa nang akong misis, mamahili kay jir-jir.
1: Oh, parihaman mi. Ako sad, musta na akong gusto. Mabitaw nga, tulong na yung among anak kay, alam mo, mansigig jir-jir.
0: Asta po ko eh. Hilig si Kuana eh. Dili ka panangpit eh. Kabantay ka na. Tolo na sa dangang mong anak. Mau di eh nga vibes kita. Kay parihatang hingjirjir. Hingjirjir. Kabantay ka na.
1: Ano siya man, daghan mo rin og bisita?
0: Gamay raw eh. Og din hi sa tong tabuan, ikaw rin akong gimbitar. Gamay ragi kayo eh. Ah, dito pala bigasto kay daghantag anak. Daghagastuan. Kaaw lang gamay, unya, inom gamay, daog na.
1: Batik!

0: Okay, ayan to sway.
1: Oh, ito na, malagi pipila kabukmukto nga, nag-parking parts.
0: Ah, mga, kuhaan po na, motor po na, igagawas akong asawa. Gamay na lang silang niya ay. O, ikaw rin tagagawas. Ang naaroon din ni suod sa sakop sa pamilya.
1: Wow, mas tayin niyo.
0: Ah, na din eh, pulo sa maging sakop sa pamilya ron. Pero ikaw, ikaw ay tagagawas.
1: Di ka na mauwan niyo. Ako rin may tagagawas ang inyong bisita.
0: Okay rin ay, suod mo tang higala. Nga, kailan sa demo nga kong asawa. Okay, tana. Naugtas motor. Tana sa suod parts. Okay.

0: Ah, ini dia gubuk parts ha. Dry perbekah motor. Ini kedua, jir-jir perbekah.
1: Oh, eh. Oh, di lagu magubuk parts eh. Oh, parts oh, mong asawa oh. Bagong digawas kikan sa banyo. Kumot na kinaroon parts.
0: Oh, parts. Ikaw lang akong agdon ha. Ikaw lang na ibiling bisita. Kung mauli na ka, so rin ko sa kwarto. Darahan ko itong akong asawa.
1: Bueno, bueno. Inam lang ko sa kasyat ha. O niya, uli na ko. Aron, makaburak na kagbay si mong asawa.
0: Ah, okay. Para, ikaw sir, makaya pa na yung pag-drive nga di katantong hubog. Ya, makabira kapag kaduha si mong asawa yung nakabuti mo sa inyo.
1: Duha yun? Sobra mas duha. Inam na yung last part ha.
0: Sige.
1: Okay, eto na ko. Usbon ko. Happy birthday, Parts. Dun-dun.
0: Ah, salamat kay Parts, Sir Gore.

0: Doon na lang ko sa amo. Eh, tuskigan as kuwa eh. Lami nang ihandos. Bahala ko akong naligo ron si Mirai. Ako tulog biya kahit maayo.
1: Ganado, kikuron kay medyo.
0: Inom ko gamay. Doon na nagyip ko. Magpag-jirag-jirag ko iniron.

0: Ayan. Alo. Bantag naman di ay. Si Dong Rigo naghagkuk pa man ni ay. Dong. Rigor. Dong.
1: Gaday. Uy! Uy, hala! Hayag naman, uy!
0: Alam mo, pagipagmata na ako. O trabaho mang ka ka, gipukaw ta ka.
1: Uy! Trabaho ko, uy! Akakin, uy! Naluya ko gabi na.
0: Naluya? Kapat ka raon man imong nakuha. Medyo hubog mang kagoyit mo nga. Gibirahan ko ni mo kadagan. Naluya man sa gani ko. Hangtod karon hapdos kayong ako.
1: Bangon ako, uy! Medyo tripa ko, day!

0: grabe ha mo eh. Mo din na late kag duty kay upat ka rounds may nakuha mo gabi.
1: Anay yun ba eh basta.
0: Ako kay 2 rounds ako eh.
1: Ah, mga ani mo eh. Ah, nagigubay basta makainom ko gamay. Grabe ko kahigil sa sex.
0: Parts, si Gina ba? Itong kaubas tabaho ba? Nakagusto ko na siya ni mo.
1: Huh?
0: Anong siya kung manguyab ko na kaniya? Iya kang sugton. Balang minyo ka. Masugot ako na siya. Gamahimong kabit basta. Ikaw lang ang minyo nga iyang makabit.
1: Ha?
0: Ano siya?
1: Usa?
0: Gani.
1: Si Gina? Masugot nga mahimo na kong kabit?
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
9: Maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako murag kapoy nakayot tan awon.
11: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
10: Worth it?
11: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
12: Glow Pond's Miracle.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko glib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
23: Ay, okay, ma'am. Ay, mag-relax kayo kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay niya itong sunog gani nga. Sino? O, diliak, Diyos.
24: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
25: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health. Tamasa, kung saon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
29: May buhay sa makabuhay!
30: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ah, di lang ko, Pats, eh. Love ka na ko kong asawa.
0: Ha?
1: Di lang ko.
0: Pidang lamiar ba ng Gina, eh? Kanang magsulubod siya puting karsunis? Niya, usahay ganit, magpurol? Sus, haskang lakrahas iyaha, eh. Sus, bugdo kayo.
1: Oh, tinood na. Pero may bitan na siya nga magatubang lako. Bugdo kayo, eh. Pero kaya kang layo rin siya akong asawa. Akong asawa, lupyak na kayo, eh.
0: Nalumping di ay.
1: Oo, pero buutan siya, ha? O nga, lab na ko siya.
0: Pero lami kayong gamito ng bugdo ay. Kay, bantay ka na. Bantang kayo ba? Nang murag buko-buko sa bao. Bantang kayo. So, where are the good parts?
1: Nah, sorry parts. O, kung gusto ka, ikan na lang birangina. Ikan na lang birang parts.
0: Sus, kung din pa na maibog na ako, birahan ko na ay. Pero, ikaw may naibgan, ikaw may nagustuhan. Aw, ikaw lang, Parts Rigor.

0: Niya na ka pa doon sa among lugar? Nagsakay na ka og bus?
1: Naabot ang gate ko dere sa terminal. Og mangita ko gabal-habal para makaana ko sa inyo.
0: Milagro ka man oy nga nibiyas imong trabaho dito sa probinsya og ari man trabaho sa syudad. Wala dahil, lisod na ba ang pagpangita og trabaho? Okay lang ka istaran kay ni Araman Midire. Ang pagpang-apply mo ilisod.
1: May amiga man kung mapasood na kong trabaho, sis. Mao nga mihala na lang kong larga din sa syudad.
0: Oh, okay. Inikabot mo din sa mong barangay. Pangutan na lang ha kung asa ang sityo Tambis. Unya patultul kung asa ang bayan nila ni Miray Rigor. Ilado man Midire.

Agoy, nanuman ni Oy. Kalipin ni Tukar kung gamit sa sex. Ah, inigaboto na po sa bahay. Birahan na po si Miray. Was, bakasin mo naman ikaw ganun na. Munga, ito ka kung gano'n sa sex. Ako din paspasan ang pagdagan sa putol. Labian ang ijir-jiro eh.

0: Angian agi kusal mo.
1: Kuya, kuya! Lakaw biya to si Timiray. Kita ko ganin ang lakaw.
0: Goy, ahak ini ron. Aw, gani harang milakaw dong, boy?
1: Oh, gani hara. Aw, bako pa dyan to siya lakaw, pero taon-taon na yun. Nga, tagay, tag 20 pesos dyan, boy. Aron, doa ko computer, boy.
0: Okay. Ano yun? Niyaw, oh, niyaw ni 50 pesos, ha?
1: Oo.
0: Ay, ahak ini, eh. Lamang yan! Giro-giro, eh.

0: mo ni Sibuy? Hindi naman ni Miray Sud sa among kwarto naghigda. Naghayang pa. Unya, naabli ang sayal. Yay, huwag mamantikin nita. Saan niya ako nakita? Dito siyang ubos eh. Milagro. Lupiak mo na niya siyang ubos. Pero karun, mugdo naman.
1: Magbubuk daan, Bi. Ako ning waliso nang iyang duster.
0: Uy, hala. Huwag siya, pra. Magtili kong makatuin niya ako nakita. Kautog siya, ha. Yap, siya taman itong gubos Miray.
1: Ako ning dikod, Bi.
2: Hala! Kalamit.
0: Maite, nakamata ka na.
1: Uy, Bi. Hubuong kini imong...
0: Uy! Hala! Kabugtog yun siya yung ubos, eh. Saan may tumari mo, Demiray? Nga... May utog man mo huwag bugdo pag yun. Ha? Masa yung tumari mo, eh?
2: Hala, kadako sa iyang bunal. Muti nga patay ka ayo si Sister Miray niya.
0: Alibi, alisa. Kaya ako nang kauno ng imo, ha? Sa gini.
1: Bugdo ha, ganyan niya, eh. Puro magbaot. Nagpikot ni bago.
2: Kalami. Kalami.
0: Alibi, hindi na mag-wanta. Dami na kanyang birahan. Kininong bilahan. Ganit. Ganit.
2: Mura mag-nag-isi. Kapdos ako.
1: Miray. Miray.

0: Inuuko. Dildigis milay. Kaluwa di kaniya. Aw, husto. Nakasulti niya ko smilay nga may kaluwa siya.
1: Grabe ha, kadako sa imuha, uy. Bisag nahilabtan ako sa akong uyab. Pero nagisian gihapon ko.
0: Kaluwa man ka mo sulti, uy nga. Dili ikaw kong asawa, ha? Nga naman.
2: Basa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng

0: nagbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Nahilabdan gyud nako ang kaluha sa akong asawa. Wa man sad siya mo palag sa akong gibuhat. Nagpatara man sad siya. Ug matud niya, gihidlaw siya og sex. Kay milarga sa Manila ang iyang uyab. Milikay ko niya. Apan usahay, kamangon ko niya. Aw, wala nang ko'y mahimo. Birahan na lang.
1: Mga itong magkasama ang kagin ni Rigor, dinining tulumanon. What's the style?

0: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Patapos na ang araw. Nakaka-2 liters ka na ba? Drink Summit Water, the right hydration with the right minerals.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: This September 2026, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. The KBP Cebu Chapter celebrates Broadcasters Month.
6: Broadcasters Month
5: with this year's theme, KBP for Truth and Wellness. Aktibo, himsog, ug andam sa pagpalanog sa kamatuoran. An occasion that pays honor to every individual devoted to make the broadcast industry what it is today. Dynamic, serving the public with accountability and liberty. Stand united in improving service to humanity. The KBP Broadcasters Month 2026 is presented to you by Ace Cycle Motor Training Incorporated, exclusive dealer of Yamaha Motorcycle, Revs Your Heart, Visayan Electric, Cebu Cordova Link Expressway Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, Smart PLDT, Duros Land Properties Incorporated, 15 years of shaping vibrant communities for the future, the Cebu Provincial Government, Unilab, City Avenue Bike Shop, SM Supermalls, Grab and Move It.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrops Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
16: Tunay Natural at Original.
15: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
20: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Oil.
22: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
23: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
25: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
26: Panayasa kini bata! Panayasa ni Karol Yudayon!
27: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
26: Ah! Wa ko'y anak na normal!
27: Unsa?
26: Hoy! Ikaw! Layas ka ng yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
25: Hindi lang ko layas, tay! Love man tango, nanay!
27: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
28: Kumusta ka na, aking mahal?
27: Kinsa ka?
28: Ako kini, si Diego Salvador.
29: Kaloy po asawa ko.
27: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
29: Mar...
27: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
26: Nagunsa ka dini?
29: Ni ako arang pag-ayoon ng inyong pasaylo.
26: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
29: Pasaylo ako, anak.
27: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
29: Mara.
27: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himbayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini Mahunlak? Himbayang Nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangisgari. Dalit kaninyo sa RMN

0: marketing and drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal kaya nitawag si ating nani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pagtik na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas doon siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. May higala, kumusta? May higala ko lang itong tanan. Niya na sa ninyong higalas kanginan Ray Arellano, uban sa akong gwapong partner sa DYHP, walaan si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Permihon dyan na itong inom ang kaning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay nindot kayo niya mga ingredients sa mangustin, gabon leaves, malunggay, luyang dilaw, and serpentina. Maayos sa di sa makatambal sa mga sakit nga atong gibati sa atong lawas like diabetes, fever, cancer, dandruff, ug uban pa. Og ayaw sa ninyo kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Unya ang atong coffee, mga igalaga itong may ligon sa coffee, naasad ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, gawas nga pampalagsik na, pampagana pa. Okay? Bueno, mga igala, shoutout time. Shoutout des Toledo City. Imlex Villahermosa. Alan Villahermosa. April Ray Pungasi. Raul Dolentino. Sir Patrick Lauri. Si Toper Labajo, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay man, ni Roland de la Cruz, Dante Albiar, dia sa Apang, Calatrava, Negros Occidental. Rinaldo Riponte, Cristil Kisha Riponte, dia sa Katap, Banlot, Cebu nga Cebu. Si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, dia sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Kaya lang, shout out to sab dia ni Regan Ash, Hindi Sabuan, Totski Jutsin Kar Aircon, Yataki Tamaki Wasa, Roswell Kimalda, Kwamilda, Dennis Lobo, Manuel de la Victoria, Bruce Girosaga, Crispin Abio, o ni Nilo Butay. Gikan kini sa tong B-Safe Honor, pangag selong walay na itong writer-director o G-Compok Rakasa. Okay. Buwan naman yung kalan, niya dahil nalang sumpan ng itong sugilanon. Napatuon sa ni Christian si Mara, nga classmate lang niya ang nanawag o nang hambog siya nga makamawa ng musang pitong mama o papa ang ilang anak. Yan ang pagkakadlaon, unang nimata si Mara tungo sa alarm sa cellphone ni Christian. Boto lang ang magsusi si Mara sa cellphone ni Christian, pero abdi kanina kamata o gilabi dayo ng iyang cellphone nungan sa pag-ingon na magrespetuhan ay sila sa ilang mga boundaries o privacy bisan ninyo na sila. O niya may padayon sila sa pag-jogging o sa wadam ha. Nagdasmagay sila si Clara o Mara dali nga kipalayo ni Christian ng iyang asawa o may padayon sila sa pag-jogging. Ang wa nila damha na nagsunod na sa biyahe sa ilang luyo si Clara nga nag-walking lang o plano nini nga magpaduol aron magkikinabi o masuod ang asawa ni Christian nga gituhuan ng igsuon sa babae ni Christian. Ingon nini ang naitabo niya dahil sa paning atong sugilanon himayang nakunlak.
2: Walang masayod si Christian. Gisundan ko sila. Sila ka nang naa sa unahan pa doon sa Santa Lucia. Unsa kag magpaduol ko nila o istoryahon ko ang ating Christian. Basin na lang, magkasuod mi. Paspasan kong akong paglakaw aron maabtan ko sila. Magdali ko. Nga iro, nagpaduol man ako. Ay, wala, ukusin kayo silang namaghut. Ayan, mga atras na lang po eh. Taakon niya ko.

0: Oh, may hunong ka mang gagkis dyan.
1: Si Clara, kailan kita usap na ilo?
0: Oh, ang babae man nagikadasmag na ako kaganina. Tabangi, Christian, kitigalig pa ako na siya sa mga iro.
1: Di ako na.
0: May dagan pa doon sa babae si Christian. O may punit, kilig ba ito? Oh, itchabaw, o may dagan pala yung iro nga naigo sa pagbato ni Christian. Huwag nagsulti sila sa babae.
2: Unsa? Papaulion ko ni mo?
1: Oh, Clara. Pauli na lang, aron di magubuto.
2: Ano man?
1: Igihan lagi kayong akong ate. Masa ko na may ka-istorya kong laing babae. Nabugnong ano niya kaniya.
2: Unsa?
1: Lagi, isok kayo na.
3: Christian!
1: Wala, hindi na pa yung nato sa ate Mara. Sipat, dakan palayo na yun, Clara. Sige na.
2: Sige! Palayo ko!
0: Oh, anong nagdali man to siya palayo, Christian?
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times id kapi jud ko na paradis nila nila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
4: busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, daghan og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha daghan kay kong ibati, taas akong uric, taas pud akong krea, og ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa, pagparagis na ka sisay yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban og nanambok na gani po karon, daghan na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. kay sa paragis. Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Mm. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay.
3: Bukid sa kulian?
7: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
7: Ganing. O. Oh. Mm. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Baka nasabukid, di ko kasaka.
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
3: na iyahay. Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
7: Katkat ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa ka na ni Mulay.
7: Sion.
3: Lido.
7: Alberto.
3: Tulay mo edad.
7: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
4: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Lahat loktos na hitabo. Dili gyud siya mapaakisiro.
0: Bitaw, no? Importante gyud kaayong responsable ang owner sa mga iro.
1: Mao gyud. Di kay pasagdan lang ang maglibot-suroy ang mga iro. Kay kuya og makapaakin eh. Tapi siguro, di na ang kunon.
0: Hamulang? Og naapay uban, pataka lang bitawag bilin sa ilang mga hugaw sa kadalanan.
1: Nah, mao gyud. Kuya pag makatamak tag time bomb.
0: Maong kita. Dili na lang kita magpatugatugag buhi og iro. Kung dili na malang ganin ni maatiman og tarong, og mapasagdan lang ang maglaroy-laroy sa kadalanan. Be a responsible owner, Gyud.
1: Gusto ka, Mara. Ah, sige, tana. Mapanayo na ito sa sod sa Santa Lucia.
0: Ah, sige, tana.

Ginoo ko makahigay yun sa papakisuti o tarong ni Clara. May nagkaranta kong ipangutana niya. Pero lisod na. Kuna si Mara. Sagdi lang, dakan paghigay yun.

0: Igo na kayo nga. Nakatuyok tagkausa, Christian. Ah, singot na kayo ko eh. Kapugan, nagirang akong gisulob.
1: O karon, padaw na tamo pa ulit.
0: May nanindaman o malunggay pandisal nga atong maagian. Mamalit pa.
1: Uy, unso ko na ang jigin-jagging na to. Waray apoy pus.
0: Nga naman?
1: Ang pan, carbohydrates man gihapon na sama sa rice.
0: Oo niya.
1: Maglikay ka, ana, kung gusto ka mo gamay o muhilti.
0: Oh, mao ba?
1: Kung magpan man gani ka, kanang wheat bread na lang. O niya, 1 cup of rice. Kana lang, hangtod nga no rice ka na o niya.
0: Kaya ka na nako. Basin og, mag-crave lang o niya ko, ana.
1: Gusto ka magka nga mo gamay o musiksi.
0: Oo. Pareha sa tong babae nga akong gikabangga kaganina.
1: Unsa?

0: Can I... Okay ka na din sa gawas?
1: Oh, naplastar na ang tanan. Og nalipay kong sayo tang naka-display og nakapaninda karon.
0: Og sayo sab karon nga mo biyahe sa e-bike.
1: Maog yun. Og Chris, plano na ko nga.
0: Plano nga unsa?
1: Nga magtinda sa dunya tag barbecue.
0: Uy, kinahan na tag uling ana.
1: Maog yun. Sina kong uling gid atong paliton aron makatipid ta.
0: Bito. Ninda sablahan ni Kusyo Hamara. Barbecue. Kusog na. Parisan og puso sa inayawan.
1: Oh, Christian.
0: Ah, sige. Inalangon niya ko kung magumpra ta, ha? Kay pwede rayod ka ayong mag-e-bike ta sa karbon.
1: Hosto ka.
0: Buhatan ta na yun, ha?
1: Ah, kabantay ka, Christian?
0: Kabantay ka unsa?
1: Nga, inanay ng midako ang atong negosyo. Kaniadto, banana queue lang o galo-halo. Pero sa dili madugay, mapunan na kini og barbecue og puso.
0: Maugyot.

0: Siklara ka na may para ining e-bike.
1: Hi, Clara.
2: Sakay ko.
1: Oh, dali. Sakay.
2: Ang sakay kit ko. Oh. Nakasakay na ko, ah. Tana.
1: Paimutan niya, paimutan. Okay na?
2: Paimutan na.
3: Sakpanag yung tamong mga sapriki, amo, ha?
2: Oh. Isa man ka, oy!

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon, pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN

0: problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Batay City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud.
2: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud. Wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang ni ko?
1: Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Luya ka ba?
4: Aduna ko'y kibati.
3: Way gana ug masakiton?
4: Kalisod na ko.
3: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong adungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayong adlaw, Dok Ramil Oy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Super Antioxidant. magbaytis siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
11: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
12: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
11: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
12: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
11: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
12: Mm.
11: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
12: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
11: Mm.
12: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw gi-examin gamit ang microscope.
11: Mm.
12: Kay bloka Sir GP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
11: oh.
12: Ga-exercise sila. So kung
11: wow.
12: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
11: Mm.
12: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
11: Oh. Oh.
12: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir GP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir GP.
11: Sobra na.
12: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
11: Hmm.
12: Dungagan pa dyan sa imong MITC, Sir GP.
11: Oh.
12: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
13: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
12: Mm.
11: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
12: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
11: Mm.
12: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
11: Oh.
12: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
11: Mo
12: pa'y pag-adjus clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 o MITC. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o MITC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 o MITC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
11: Correct.
13: DTX 500.
15: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pabalik sa mga butika. MITC ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako may gibating pang lipong-lipong ubusahay. Muna to ang akong panglantaw. Disunay ko ang tumad, MITC. Tulog capsule sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
13: MITC!
17: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
11: I agree.
12: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
11: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
12: Mm.
11: Impotence o sterility.
12: Mm.
11: Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
12: Makahimog bata.
11: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
12: Monelison. Sayon raman na, Sir GP, kung sperm count raman ang problema.
11: Musto.
12: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
11: Kadaghana.
12: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 o Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
11: Mayra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
12: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
11: O ka na.
12: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
11: oba
12: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisigutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
13: DTX 500!
18: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo ka yung DTX 500.
13: DTX 500! Pabali sa mga butika.
11: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
12: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
11: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa ng pag-inom, pag-alak,
12: pag-parilyo,
11: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis og dili pagkaon sa mga prutas og utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
12: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
11: Oh.
12: Makabuo yung anak, inom gin sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang pamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
11: Kadagan.
12: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
11: Oh.
12: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
11: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
12: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin bibi.
11: Kana.
13: DTX 500!
19: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500! Mabali sa mga butika.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakteriyag virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
11: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
12: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
11: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. Pero, Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
12: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
13: D3 Bio Health News, kasayuran sa maayong panglawas.
11: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kung nausap, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
11: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
12: Nga naman, Sir JP.
11: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
12: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
11: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
12: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
11: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
12: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
11: Gusto.
12: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan, upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy ka sa imong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala sir GP.
20: Correct.
21: D3 bio.
22: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
21: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang VCO gamay D3
23: kapalit sa mga butika.
24: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
25: karong September 27 hangtod October 9, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
24: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
26: Kasayuran sa maayong panglawas.
27: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
12: wala natakdan.
27: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
12: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
27: Unya,
12: patay ang virus, Sir GP.
27: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
12: sa
27: bio.
12: D3 bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
27: Correct.
12: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
27: Asa?
12: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang MCT.
27: Wala? Okay.
12: Ang medium chain
27: triglyceride.
12: Diretso na siya nga mahimong
27: energy.
12: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
27: Empty stomach, Dok.
12: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
27: Hatagan
12: ka niya og energy or kusog.
27: Wow.
12: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga may tabo.
27: Muna'y dapat targa
12: ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
27: Muniwang di ka.
12: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
27: Wala.
12: Wala, John.
26: D3 Bio!
28: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
26: D3 Bio! Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
23: Mapalit sa mga butika.
26: D3 Bio!
27: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naajoy mga tao nga bis.

0: Kot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen, ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jude, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jude, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala nas misis.
1: Unya, inom pug kag kuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX coffee mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix.
2: DTX coffee mix. Mamasa butika.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya komparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka, Doc.
1: DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko anak Dr. Mil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog

0: tulog, maoy makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni Dietri Bayo nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo? Si Dietri Bayo ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang Dietri Bayo, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
0: Murag na anatanan?
1: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag Dietri Bayo, mayo ang imong pagkatulog?
0: Dok, adunay duwa kabutang nga ang Dietri Bayo ra jud ang makabuhat nga wala sa plain Dietri. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog Dietri Bayo, ang BCO sa Dietri Bayo na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og Dietri Bayo kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: Dietri Bayo.
3: Ako si Inara. Tajud kayo akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang Dietri Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bayo.
1: Pag inom sa Dietri Bayo, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
0: Ha, unsa man na, Dok?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
0: Oh.
1: Nako'y pangutana, Sir GP.
0: Oh.
1: Ang imuhang plain Dietri, makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Adili, jud, Dok Ramil. Ang plain Dietri, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay patay sa bakterya.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
1: Pero kining Dietri Bayo, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang Dietri Bayo, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
0: Ang Dietri Bayo,
1: tapos ang print Dietri, murag tag-G's ratingali na. Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin Dietri, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang Dietri nga naas Dietri Bayo, gika na sa US. Sa Mandres, Pilipinas ang mohimo og Dietri, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga diri jo nagikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
2: Dietri Bio. Dietri Bio. Mabibili sa mga butika.
1: Nga pag inom ni mog Dietri Bayo, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa Dietri Bayo, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa Dietri Bayo. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain Dietri? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain Dietri nga pakapin.
0: Nga wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, Dietri Bio, Mighty C o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Ang nga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
6: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa nako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan?
1: Sa pagkaw sa pa-welcome, welcome mag welcome ning atong tuluman nun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad na itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: September 30, 2026. Lais wa tabo no sa mga tapaghatag at pagtagad. And this time, mga atong letter sender o sa kanagngalan o Daniel. When you stand by Daniel, alang sa imang suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, standby Daniel, alang sa imong suwat, ini siyempre sa atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Nay mga gahapon nga lisod Boyan ate. Mga kagahapon nga puno sa malipayong handumanan. Ug ang tao nga lalambigit sa atong kinabuhi nga sobra natong gimahal. Apan sa ulahi, kinahanglan natong mamili. Tawag ako sa pangalang Danielle. 27 anyos ang pangidaron og tagadakbayan sa Sugbo. Nagsugod ang tanan sa diha miabot si Andrea sa akong kinabuhi. Isa ra mi ka lugar sa among probinsya ate. Nagminahalay mi og nagkarelasyon. Nagsugod mi nga nangandoy nga magkauban sa tibuok na among kinabuhi. Wala mi nahimong problema sa among relasyon ate. Malipayan kaayo mi. Hangtod na assign ko dinhi sa Cebu. Temporary mi nga nagkalagyo ni Andrea og panalagsa na lang nga magkita. Apan unsa kay gayon sa diyan mi uli ko o bibisita na unta sa ilahang balay, magi ako nakita ate. Adunay laing lalaki nga mibisita kaniya. Sa gawas nakita na ako nga sweet kaayo siya og nakaukbo pa siya sa lalaki. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Gani wala ko misuway sa pagsulot. Mitalikod na ko ate. Nasakitan ko pag-ayo. Sa kong kahiubos. Milarga dayon ko. Balik din sa Cebu. Sa mutuo kag sa dili ate. Lalaki ko. Apan gihila ko kini. Pila kagabi eh. Murag babungkag ako dughan ate sa sobrang kahiubos. Gideactivate na ko ang akong FB account. Nag-ilis kong SIM. Apan dili ko gusto nga makiksulti pa kang Andrea. Grabe kasakit akong gibati sa akong nakita ate. Usukan niya itong ano kay balita pa. Kaniya, nakadesisyon ko. Nga din ako makikita pa kaniya. Huwag din ako mapauli sa among lugar. Sa Cebu na lamang kumupuyo ate. Tuod man sa inahinay, naka-move on ko. Miabot sa kong kinabuhi si Giselle ate. Human sa pila kabulan nga relasyon. Naka-desisyon ko. Nga pakasla na lamang siya. Kadi ko gusto. Nga mawala siya sa kong kinabuhi. Dili ko gustong doon na napoy lain. Nga mukuha ka niya, gikan ka na ako.

Human sa mong kasal, malipayon may sa mong papanag-uban. Ati R. Usa ka tuig sa mong kaminyuon. Galit nga nausab ang tanan. Tungod sa usa ka tao, nga pilit na akong kalimtan. Apan nga nun dili mawala ang iyang anino sa kong kinabuhi. Si Andrea ate. Kami ang unang nagdamgo. Kami ang nagplano nga magminyo. Kami ang naghisgot sa kaugmaon. Apan sa usa ka pagpamilok, nahanaw ang tanan. Nagkabulag tungod sa iyang pagluib nga rekanako. Ate, sa papanglabay sa panahon sa diyan nakaila ko si Giselle, ako nakita nga lahi siya kang Andrea, mas kalmado, mas mapailubon, mas practical nga pagkababae. Ate, di ko malimot sa adlaw sa mong kasal. Miingon ko sa kong kaugalingon nga siya na ang babae nga makauban ko sa tibuok kong kinabuhi. Nga magsugod na ang bagong yugto sa kong kinabuhi. Ati R. Sulutz o sa katuig malipayon ko uban kang Giselle. Ugbisan ka usawa ko na hunahuna apa si Andrea, ate. Kapano sa kaadlaw? Samtang nagtrabaho ko nakadawat kong message. Hikan kang Andrea. Huwag ko masayod kung asa siya nakakuha sa kong phone number. Nagpaila siya. Nangamusta ka na ako. Ambot ba ate? Kalit nga dun ay pagbati nga mibalik sa kong kasing-kasing. Nahanduraw ko ang malipayon na mong handumanan. Wala ko siyang itubag dayon. May abot pag tulo kaadlaw. Ayak ko may reply nga to kaniya. Ate, ang akong text kaniya, kumusta na ka? Duha lamang, kapulong. Kumuto na unang way daota ni ini. Apano ako masayod? Nga ang pulong kumusta ka na himo sinugdanan sa pagbalik sa usakabahin sa kong kinabuhi. Nga dugay na akong gikalimtan ate. Sadya misulti siya kanako. Unsa kun iyang sa? Nganong kalit ko nga nausap? Ate, kitugaanan ko siya. Nakita na ko siya kauban ang maong lalaki nga sweet kay sila nga nag-akbo pa siya. Sa baga ni ini. Matod niya, dili niya hinigugma. Iyang igagaw nga giisip niya nga kuya nga gikan sa abroad. Ug suod kuno kayo sila. Unta kuno milahos ko. Aro mapailaila ko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ate. Matunya ka na ako. Daghang gabi nga naghilak siya. Nganong dili na ko niya makontak. Naningkamot siya nga makita ko sa Facebook. Apan giblock na ko siya. Grabe ko na akong gibuhat nga doon kaniya. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ate. Nga nung mas gipili na ko, ang muli kay kaniya. Hangtod nga nasayran niya napakasal ko, hapit ko nun niya hunos sa iyang kaugalingon ate R. Natigay yun na. Daghan ang mga what if sa kong huna-huna. Unsa tinuod, kumilahos ko. Tingali, kami ang napakasal. Tingali kami ang nag-uban. Apan minyo na ko ate. Ano ko'y asawa? Panambot ba? Nganong gisakitan ko sa kunasairan? Nga lumitalaw ko pag-ingon nga to kaniya.
nga malipayon ako kang Giselle. Tingali. Kay dili ko gusto nga. Masakitan siya. Sa laktad ate. Nagkita kami ni Andrea. Gipakaingon ko ba? Huwag tama na lang sa pagpanaghigala. Nahigayo na. Nabalik ang nangagi. Huwag napamatudan ko sa kong kaugalingon. Nahigog maghihapon kong gato kaniya. Apanlay ang nasa kong kasing-kasing ate. Kabalaka. Basin masakitan si Giselle. Matod niya ka na ako. Wala ko na siya mahimo kay Minyo na ko. Apanambot ba ate? Paglabay sa duha ka semana, gihangyo ko siya nga magkita kami pagbalik. Huwag nihigayo na ate ang kunon ko. Adunay nahitabo talik ka na mo. May abot sa desisyon ni Andrea. Nga sa Cebu na siya manarbaho. Tungod alang ka na ako, ate. Nakatrabaho siya sa saka call center. May hinungdang nga kanunay na may magkita, ate R. Hangtod. Kanunay namin magkita. Siguro. Tugod sa adun na may pagbati sa usag-usa. Ati Arsa tago-tago magkita mi ni Andrea. Malipayon sa mga panag-uban. Ang bandi ko'y kalimot. Buutan usab si Giselle. Apanahin mong mas komplikado ang tanan. Sa dihang, nagmabdo si Andrea ate. Gani may abot na sa punto nga, magselos na siya kang Giselle. Gusto niya, natimanon ko siya. Mahinong dan, nasa matag karun, nag-uniya, mananghit ko sa kong asawa, nga di ko makapauli. Wa siya kalibutan, na kang Andrea na ko matulog. Apan sa dihang, 7 months na iyang tiyan. Iya kong giignan. Na di siya gusto nga mag-inusara siya. Mahadlok ko na siya sa sitwasyon. O iya kong ipapili ate. Siya o si Giselle. Naglibog ko sa kong kaugalingon. Di ko gustong pasagdan si Andrea. Ilabi na nga adun na nami anak. Apan di ko makasulti kang Giselle sa kamatuuran. Kinahanglan ba ko mamili tali kanila? Pasagdan ko ba? Nga masayod ang akong asawa. Kabahin kaniya. Or, mapalayo ko ate. Kauban sa Andrea. Naglibog ko. Kinsa ang piliyon ko tali kanila. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Danielle.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanadyo ang NANS Coffee among gamiton. Pitbus ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Pero dito ka salamat ka rin mo, Daniel. Sa imo pagpadangat mo suwatan po ni atong tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Ano may tawa mani mo, klaruha daan. Okay, sa itong lalaking imo nakita o ban sa imong hinigugma mo na diha. Okay, kaupan na ito. Siyempre, this is Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Campion. Asta na na itong mga suking kicks away, bye.
0: And of course, ang atong retired playboy Captain John the Assis.
2: Yes, masuting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Doon yung mga igagaw bitaw nga grabe ka masuod DJ Novs.
1: True.
0: Yang kuya nga yung igagaw gikas abroad nga naglambing-lambing si Andrea. Kung yung mong tanaw, normal raman ang tato. Unya, nakita niya sa balay pa manggod mismo. So meaning, anong inaanak man ka open si Andrea kung iya tong uyab, di ba?
1: True.
0: Nahibawaan mga doon na siya ay Daniel. Mo lagi na usahay baka na assuming ka ayo nasakitan siya sa ang kaugaling huna-huna usay huna-huna ra gani sakit ba mo na nga ang sipiat na ra gani sa iya gagikan anyway sige atong sulbaro ni ikaw did you know ikaw kung mga tanong usay mo hanga ika tambag ini atong sender
1: ako naglagot kong Daniel
0: wa siya buot
1: naglagot ko una-una nganong nang ghost ka sa tao diretso
0: yes.
2: Sakit ba ya?
1: Ni dili man ka pag nasakitan ka kinahanglan i-comfort mo okay sa man to ano man to nga nakita man ta ka nga kanang lambing diba? Mo ato ana unta i-confront kano nang ghost man ka
0: yes.
1: Do not assume unless stated so wala pa man nimo siya i-confronta ni kalit ra kag kahawa kay nang ghost ka sa iya ha
0: nasakitan lang kag kalit nga diba? Nakita lang nimo naglambing sa lalaki wa nimo klaruha kin sa to
1: pero dili siya mura siya dili lalaki nga diretso ra siya ni hawa
2: okay ang feeling ni Daniel loyal ba kayo ko nya ikaw nga no nagkakuskakos ka diya
1: mo lagi nag-assume
0: nangutana lagi nung tapod siya
1: nangutana unta
2: kay basit ang punto niya ba basit ang dili pwede ka niya to pwede na karon nga na ba
1: wala mang go niya gitagaan o chance nga i-explain si kuan si Andrea di ba dapat mang ginunta sa relasyon if naamoy dili pagkasinabtanay mag-explain mang ginang isa kay aron masabtan ba so kana ni galitra siya exit sa ilang relasyon nga wakabalo si Andrea sa kanang unsa iyang sala ni kalitra gawa niya ang ending napakasal sa lain sa dali ra kay nga panahon napakasal na dahil
2: ang sakto bang untag ibuhat po ni Andrea po kanang before siya nagkanang banding-banding sa iyang kuya igagaw nag-inform siya sa iyang uyab
1: nga basi di kalitra to nga naabot ka basi
2: na, di isang nag-text na lang palangga na kung kuha kabumagod ng babae kay kanang bisag
0: ultimo pa babae na po sa dali
2: na sa inyong mga uyab
1: na po sa babae na po
2: kasi sabi na sa kung wala si ikaw, Andrea, kung wala
0: ka na... Kaya mo niya igagaw na hinangup siya, iyang gigakos, baka to, sa to,
1: yung isa... Nagbay baka ha, ano ba?
0: Naglambis diba? Siyang kuya, kay... Siyempre, suot kanya igagaw, yung
2: dapat
0: kuya.
2: Dapat panangid siya sa iyang uyab.
0: Ay, nabuhang!
1: Mora
0: gini, ba na? Eh,
1: mo gini problema yeah, kay wala sila nagkinumprontahay ba? Ano wala man gikonfront? Di karon may risi.
0: Gigos niya.
1: Gigos niya mo. Mura, para na kung hitabo, mura bag ka ng...
0: I need an
1: panahon,
0: explanation. Diba? Ano ba diba?
1: I deserve an explanation.
0: Correct.
1: Ano ginun ta? To, dili ka ni kahit nakag-exit.
2: Okay, dili man ang lalaki mananag-an. Dapat ikaw pununta babae, bisag...
0: Labaw na ang babae di managano sa rason na nawa
2: ka dapat mag-inform ka sa imong uyab nga palangga nagabot akong kuya nakabalo si Daniel
1: ang sakto nga relasyon ka ug wa na kaganahi or kanang nakay kanang wala na nasabtan na explain ka aya ka mo exit dili kay diretso
2: ra lalaki ba mi karbo ba yami
0: ko ako sa akong kaugaling no akong palalitan ako akong uyab nakita na ko ni kalambis ug bata na ko
1: diba kita ano di ba mo konfronta mo kita isip babae mo kung kinsa man to imong kakuan-kuan mana biya kita mo reklamo ba gyud.
2: So, di, ang una-una ni Daniel, anak, ano mo kutana pa man ko, nga klaro naman kayo na.
1: Amo, lagi. Ang nag-assume ra mo, nga, kuan na, abilging na ikuan, na ika ka nang naghag baka, uyab na lugar dahil.
2: Mananghid lagi.
0: O sa mananghid?
1: Di, na may mga sitwasyon, example, wata ka balo nga, kalitrato ni bisita yung igagaw ka. So, wala siya ka, kapanagang.
0: You can best abroad.
2: Mag-inform. O, di mo ka nangyay pananghid.
1: Nga nung wala man siya nilaho sa panahon nga nakita niya. Nga nung
2: nakita naman si Daniel.
1: Ay, dili, pwede. Kaya, o, kinood ka nga laki nga uyab. Di ba, territorial ba ni mga lalaki?
0: Correct.
1: Kung sakto ka nga pagkalalaki pagka-uyab, oy, pakita gi ka na to nga, naaka uyab ka ni Andrea. So, para ma-explain po ni Andrea, dili kay kalitra ka muna. Binayot ba?
0: Masig pag-abot niya ito, eh, kuya, ako niyong uyab.
1: Diba? Ano sa to? Anong ni kalitra masyag layas? Murong magkanang gibayutan.
0: Eh, pwede ba niyang hilak niya? Yabag.
2: O, siyempre nakita ba yung sakto nga, ang iyang uyab nagkakusgakos dito. Ikaw po't babae on ta, bisag ulihin na, pinaragot pag-text nga, palangga, nagabot akong kuya kanina.
0: Wala gito. Oh. Sa
1: de, wala siguro. De, wala to lagi ka. Unexpected
2: siguro. Hindi ka responsible. Halo ka.
1: Grabe kinisilo eh.
2: Mauna. Mauna inungdan.
0: Natanan na ibuhato ipananghid.
2: Dapat lang. Naguyap-uyap pa ka.
1: Dapat iba. Oh, mag-CR sa ko. Oy, magpuan sa ako, mainom sa kong tubig.
2: Oh, dapat na updated ka sa imong uyab para hindi maingana.
1: Lupig pa yung kuan. Oo man. Naka-biometrics sa kanang mag-attendance sa sabah.
2: Siyempre, naguyab-uyab, mangkapalang gaingan.
1: Diliman, Cap. Kinahang naitabo mong good lagi. Again, wala nila hatagi lang ang chance ang usag-usa nga. Maka-explain ba?
0: Yeah.
1: Nga, makabalo si Daniel o si Tinood, si Andrea Pod, blinds kayo, kalita siya
0: bigyaan. Pero ang problema karon di Ginobs is, o sa buhato ni Daniel. Gipapili naman siya Andrea Buntis, si Miss Andrea. Ya, kung imong tanaw, doon na gini sila, kuan, doon na gini sila karabang gugma sa isa isa.
1: Kay, true, gugmaan gini sila.
0: Wala pa sila ka-move on, nag-menu na lang si...
1: Mosa ni kadaot ni Daniel.
0: Kaya Daniel, yung kahadlok mong gudbasin, o ka na bang...
1: Mawala na po sa iya.
0: Marang Daniel manig Andrea. Oy, Catherine, nalay kuwa. Kariha po sa ngan, ba? Anyways, mura bag ka na bang... Kung imong tanawon, igo lang niyang gi pangasawa kay... So, wala pa
1: siya nagdali.
0: Oo, wala pa siya nagkita ni Andrea pagbalik. Ingon ba siya sa simbahan nga muna nimbayhan ng akong pagkauban sa tibok kong kinabuhi.
1: Muna isayop ni Daniel. Kaya abig nasakitan siya sa permiro sa ikaduan niyang relasyon. Nagdali-dali siya ba?
0: Okay, basic...
1: Wala pa niya gi-clear ayang kasing-kasin. Dali-dali siya nga pakaslan tong babae. Though, moingon man ta nga, yamang nakita ang quality ni Giselle.
2: Nagparamdam magod ng babae na pod.
0: Natural kay gusto siya explanation.
1: Mogani, kay nang ghost man.
0: O sabi sa, na kung nahimo, may mo ito yung gusto.
2: Dapat wala na nagparamdam, di para wala samok.
1: Sakit ba ito ka, Andrea, ginmam, no? Imagine, ang gi-ghost kasi mo hang uyaba niya, wala mo'y formal nga pagbulag niya, nakita ni mo nga kasluno na day siya.
0: Correct.
2: Imagine sa ang naitabo ka ron.
1: Pero mo lagi.
2: Primero, niya, nagbalin pag igsibo, nagpaduol pag yun. Niya, pagkahuman, abig okay ra, kitagbo-tagbo, pagka...
0: Nabuntis.
1: Dari lang yung sila nasayo.
2: Nagdiman na po.
1: Dari lang sila nasayop nga kasado na si Daniel. Nga, karabang nagtagbo-tagbo, irresponsable kini si Daniel. Kanig yung mga lalaki yun. Tugatugag minyo, wapari ka get over sa ex.
2: Kini si Andrea po, kapalo nga, nai-obligasyon si Daniel, nagpaboros-boros po. Okay. Nagdiman-diman pag yun nga, minyo baya ni si Daniel? Mga babae, lagi panahon na
0: ka. Ay, engineer. Babae na po sa Danine.
1: Si Daniel, yun ang irresponsable ka. Kaya nga nung nagminyo siya nga, di pa dahi siya sure nga.
0: Yes.
1: Nakagit over na siya kang Andrea. Imagine nga nung gi-allow po niya nga, mo makikontak pa siya kay kana, di ba? Kanila ging abi na to, kumusta ra? Kaya nang nangumusta ra ko, no, hay, ang ending. Nagtagbo-tagbo. Nga nung makitagbo, mangyod nga minyo namang ka. Dapat si Daniel ang nidipensa ato.
0: Sa sugod pa lang.
1: Diba?
2: Lalaki man good.
1: Mo ako mo lagi na mga lalaki.
0: Pagkabalon ta niya nga, motor reason, kaya siyempre nangutanam ko sa Andrea, nga nung imo kong kalitan ko ni Magbiya, igagaw raman ito niya, nga siya pasaylo, ako nagdahom nga muna nahitabo, pero wala na pasabot na mag-uli ta. Ano ang tapan?
2: Mapunggan
0: na
2: yun ang gugma.
1: Mo lagi. Di anong kapait. Kaya nga nung mangyog nga ayak panagkuan, nangayog explanation nga nakasal na.
0: Magani. So, o sabi buhaton ani karon ni Daniel.
2: Dili gid sa pagpasapon.
1: Dili kung ako si Kuan, si Daniel ma'am. Unfair man gud gayon nga sitwasyon kang Giselle bang si Giselle dako kay salig sa iyaha kanang nagpakaasawa para sa iya nga ana na dayang kita bo. So kung ako kung wala na gid siya or kung si Andrea gid ang iyang pilion, iya na lang prangkahan si Giselle.
0: Deserve ni Giselle nga masayod
1: sa room. Deserve gid niya. Dili pwede nga mohawa ra pud siya, mo-exit ra pud siya sa kinabuhi ni Giselle diretso nga di siya mananghid kang or di siya manamilit kang Giselle kay dili deserve ni Giselle nga biyaan sa way pag-explain kay.
0: So, anong gid niya nakapabuti
1: diba? Nakapaburo siya glain. So, kung sa may consequence, na possibly man gid sila nga makasuhan or kuan. Pero I doubt nga, mahitabo na kay butan man nga pagkababae si Giselle Morg. Kalma, di ba? Praktika. So, maayo siya nga pagkababae. So, para nako, unfair kaayo kung muhawa lang mo dito ni Andrea nga wa mo'y pananghit. Kung wa nagid ka na higugma sa imong asawa, kung di ni mo kaya panindigan ang imong pagkabana kang Giselle, bulagi na lang sa dayon. Nga nang nalang mo'y agreement sa usag-usa ba nga, pasinsya kaayo kay Monito, nakapaburos mang yod. So,
2: dili ka, kasagpao na na.
1: Sinti. Ay, mudawat siya, deserve niya ang sagpa. Wala to, oh. Apil patiil, kumahilo.
0: Dalasikan ba?
1: Lagot kayo.
0: Tugtog dalasipa, bitaw.
1: Naglagot ko, Daniel, kanig yung na tugatugag minyo niya, mga buros sa lai.
0: Oh, correct, correct. Pastilan.
1: Diba, unfair, sakit kayo pamalandungon ang sitwasyon ni Giselle. Looy ki siya. Wala, so, yung prangkahan.
0: Pero sa imuha kap, kung sa imuha ka-decide, imuha ikatambag kang Daniel.
2: I-manage yun ni Daniel ang tanan. O, dapat, dapat dili makabalugid si Giselle kay asawa ba niya?
1: Selfish kayo si Daniel.
2: Sa kasulatan nga ang pinag-isa ng kahitasan
1: nanasad.
2: Sa batas sa balaod sa kahitas og sa kahitasan dili da, pagabulagon no
0: sa tao
2: sa tao
0: nya nakasa na mas Daniel de Gapon
2: nya dili na sila mo angkon nga nakasala sila itago lang nila
1: para dugang sala na pod
0: nya kay iya manggi kuan naman siya ultimatum naman siya Andrea nga di
2: sa pasabton lang gid nimo Daniel si Andrea pasabton lang yun hinahinaya lang pasabot nga ingani mo kun ang sitwasyon pa lang nga nga
0: naa naman ni na hitabo naman ni
2: naman ni kanang ato lang gud i-manage ni bahin-bahin lang sa oras ni Daniel ba bahin-bahin
1: si Andrea murag wa pod niya nadawat ba nga kasado na si Daniel naning kamot pod gid siya nga iyang mailog si Daniel
2: bahin-bahin lang gud Andrea kung kapaminaw ka ayaw pod pugsa ng laki kay luoy na kayo si Daniel
1: wow
2: ma-pressure pod si Daniel dili ka trabaho dili ka tulog kanang luoy na kayo magsakit no na si Daniel na problemahan siya kanang ina lang gud si Daniel nga ati manon lang ka tagaan lang kag panahon kuan lang kagkatabang para na kay kauban. Kay kauban naman imong problema.
0: Kada ba itong yun, anak na yung pamilya? May nagmayaman ba? Okay, rin kayo sa makanan. May yung asar ba yung trabaho? Kasi trabaho ni Daniel sa Cebu.
1: Wala pa niya. Bisay-say. Kaya
0: na-mention. Pero ang akong point ba, sayop naman gitna. Doon ay point po ka, DJ Nobs, nga prangkana lang niya si Giselle nga nakapabuntis gid siya.
2: Sakit na sa usa ka babae. Uy, nga prangkana.
1: Kesa naman nga masikrito-sikrito. Duhalogan mo ka babae sa kinabuhi. Kaya hay ba nga si Daniel Ray maglipay-lipay. Di, mas mayo pa nga. Iyan na lang buyan si Giselle. Aron, si Giselle makapangita po doon ka ng inaigin pa niya.
2: Magikot pa na si Giselle o prangkana ni mo.
1: Dili, uy.
0: Yang pinakasakit no kay 1 year pa sa kasli kasal.
1: Diba?
2: So, ayaw gid prangkahi ang babae o galay ayaw gid bulagi Daniel kay sakit kayo na para og dili na taras nato nga mga laki.
1: Ay, ay,
2: ay. Dapat kanay palanggao nimo both parties.
1: Taras dili na sila ka. Ang taras nila dili mabuhi og isa ra ka bae.
0: Pastilan. O sa bagay ang buhato ni Daniel. Magpabilin ba nga itago nila ang ilang relasyon ni Andrea or prangkahan si Giselle? Balita man lamang sa Pikaslawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops, ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o GUAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong

0: gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente taga ko paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi kanya na kaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pag-usapan siyempre ang atong Nance Medical Mission ha, at ang atangi October 6 pohon. Di atas sa Midsayap, Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym sa Barangay Poblasyon Kinapawan City. October 8 sa Bansalan sa may LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal sa City Mall Event Center, Ground Floor, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City South, Cotabato. And of course, October 10 sa Gensan sa Barangay South Gym in front of Public Market Gensan. And of course, daghan ang mga libreng check-up, libreng masahe, dun ay mga previous or giveaways, and ayun nyo pag yung entry. Ake para sa ato ang Nance Million Bonanza Season 7, diin 1 million pesos sa budaog sa ato ang winner sa December pohon, napay napulo ka consolation prizes ng 50 mil, napulo sa Visayas, napulo sa Mindanao. Ang lahat ng and siyempre dirita sa atong Facebook and YouTube viewers from Maricar Villanueva. Maayong hapon na ti Arlene de Genova o Cap June. Pag-greet ko sa akong mga anak na sila si Kyla o Miko na natanaw karon diri sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Happy kayo sila basta madungog inyong tingog sa live.
1: Hi, Ate Arlene. Saludo ko sa inyong programa. Dili boring ang hapon basta naamo. Ampay mo kanunay from Nestor Valdez.
0: Maying hapon sa inyong tulog, Cap June, Ate Arlene, and DJ Nova. Lingaw kayo kung lingaw kayo inyong banter. Shout out sa mga kauban ako sa trabaho nga nagtanaw karon gikan sa Butuan City. Mga fan ni sila ni Cap June from Ernesto Manalo.
1: From Francis Calimongcon, mayong hapon sa inyong tulonindot kay paminaw ng inyong discussion labi na kung naamoy practical advice. Greetings from Ozamas City, Misamis Occidental, more power.
0: From Lisa May. Hi, Ate Arlene. First time na ako nakatanaw sa inyong live. Huwag nalipay ko nga nakita na ganda ko ang mga tingog na dugay na akong nadunggan sa radio. Greetings from Kibawi, Bukidnon.
1: Hello, Ate Arlene. Sending warm greetings gikan sa Coronadal City.

0: shout out sa ako mga silingan niya sila Ate Fe, Manang Tess of Inday Grace. Enjoy kaayo mi sa inyong mga istorya from Nora Isidro.
1: From Melvin Agueri, hello sa inyong tulo. Pag-greet ko sa akong mga kauban nga sila Dudong, Benji og Alan. Nagtapok mi diri sa Kabakan, Cotabato. Ug inyong programa among background samtang nagkape.
0: From Ronaline Garcia, Ate Arlene DJ Nova og Cap June. Present me sa live namin diri sa Barangay Carmen Cagayan de Oro. Nagtanaw samtang nag-snack. Salamat sa inyong good vibes.
1: May nga po Ate Arlene DJ Nova og Cap June. Salamat sa inyong positive vibes kada hapon. Watching from Pagadian City sa Buanga del Sur. Padayla mo kay daghan kay nalingaw. From Ricardo Alvarez.
0: From Danilo Abelia, Ate Arlene, thank you sa inyong programa kay usahay ang usa ka tambag inyong mahatag mauna diay ang kinahanglan madungog sa usa ka tawo. Watching from the Polog City.
1: Angelica Labasaro, Ate Arlene, pa shout out ko sa akong sister nga si Marites na nakaroon sa Digos City. Bisan layo mi sa usa ko sa pareho mi nga hiling matanaw sa inyong programa.
0: Ate Arlene, shout out sa mga taga Isulan Sultan Kudarat. Nagkatawa mi diri sa balay kay grabe inyong mga banat. Cap June, ayaw gyud pagbag-o kay mauna among gihulat-hulat kada hapon. From Rosalinda Magsino. And good afternoon, watching from Abu Dhabi. Shout out sa akong parents ug mga igsoon sa Siki Hor. Bisan layo ko, salamat sa social media kay makasabay gihapon ko sa inyong programa. From Edgar Baroro.
1: Ayan. Okay, DJ Novs, imuhang final para kang Daniel o si Angay Buhaton.
0: Daniel, kung ako bito si Giselle, kay mas madawat nako nga imo kong tug-anan sa tinuod sa karon, no? Karon dayon. Kesa bitaw, padugayon pa nimo ang relasyon niya. Aya pa nako mabalaan. Mas may man kay isa ka tuig pa sila kapin nga kasado. At least sayo-sayo siya nga makagit over ba sa kung unsa man nga kasakit na nga yato bangon kay sa akong nakita sa imong saysay, murag dili naman nimo option si Giselle. Murag dadto na magig ka kang Andrea, no? Kanang murag wa na kay murag ang sa imuha, murag wala na kay pagduha-duha nga kang Andrea Giga. So para nako deserve ni Giselle nga mabalaan ang tinuod kay para si Giselle makakita pod sa iyang tinuod nga kalipay, no? Kanang dili niya deserve ga tagutan
1: na kasal na sila.
0: Diba? Sakit kay huno naon, ma'am, nga ikaw ang ikaw tuod ang gipakaslan pero iyang gugma wala sa imo. Imagine unsa nakasakit sa usa ka babae nga kanabang ang babae ba ni decide nga mahimong asawa nimo, nag-submit sa imo ha iyang kinabuhi, iyang i-dedicate diha sa inyong kaminyo, iyang ending mabalaan niya nga sa lain di ka nahigugma nakapaboro pagit ka sa lain. So, sakit kayo na siya dawaton. Di na lalim nga kanabang kanang bubog ba sa iyang kasing-kasing. So,
1: yes.
0: Again, para nako deserve ni Giselle mabalan samtang sayo pa. Kaysa imo pang itago-tago, padugay-dugayon pa ni mo, mahulat pa ka nga mga anak na si Kuan, si Andrea, ayan misulti. So, mas mayo nang karon kaya at least man lang si Giselle maka-process na po dyan siyang kaugalingon ba o gusaw na niya pagdawat. Kaya wanang kita mahimo. Kaya kanila giyang imuhang kaning mga lalaki nga undecisive ba kanabitang or kanang impulsive di I rather nga kanang sa nahitabo sa iyahang kasakit iyahang na-meet si Giselle niya pa, minyo-minyo dahil dito wapom rin siya kag-get over kang Andrea. So muni lesson learned sa mga lalaki, if dili pa gani mo sure nga mapanindigan ninyo ang kaminyon,
1: yes.
0: Ay mong tuga-tuga kay naamoy babae nga madamay nga
1: yes.
0: Kanabang tinudana yung tanggugma sa inyo ninyo rin sayangan dili na nila deserve. So ako I go for Giselle. Luiki siya
1: yes.
0: Pero what time himo kay alam ang ipugos po ni nato nga kan Giselle ra siya nga wa naman siya rigugma kan Giselle. So again na Daniel, no, magpakatotoo na lang kadiha ay nagtago-tago. Ayaw na dugangi imong sala. Isulti ang tinuod kay aron ma-process ang tanan, mahilo na pod si Giselle. Tuod man sakit na dawaton pero wa na tay mahimo. Kay wa na to naburos na magina si Andrea saon tamang gyud di naman nato na mabawi. So ana na lang isulti ang tinuod, ayaw paghawa diretso kay unfair kay nang muhawa. Pareha na po, imo na pong buhato ng...
1: I-ghost na po
0: di
1: mo.
0: Diba? Kanang binayot mo, kurang nga na ang mudrit, suro kaghawa nga, dili bito ni muhatagan sa explanation nga deserve sa tawo.
1: Correct.
0: Ano bitaw?
1: Correct.
0: So, kanang everybody deserves an explanation kung unsa man ang imuhang kabikil sa kinabuhi ba. Dili kay buhawa ra ka dit, so way pananghin, murag bastos kaayo ba. Okay.
1: Correct.
0: Tarong biya kay na siya ni atubang sa imo isip tawo, tarong kanya gidawat niya. Tarong po siya nga biyai if dili nagig ka sa iya.
1: Okay.
0: Sa kanunay, kinayang inyong DJ Nova de Marites, ang waring ng bayan.
1: And of course, ang atong retired playboy, Cap Junjun de Asis. Bira.
2: Yes, Daniel. Kini imong problema, kanang usa ka challenge, no? Usa ka challenge sa usa ka lalaki, kung diin, nagtuman sa mando sa kahitasan.
0: Aha! Asa may tuman, anak.
2: Atong mabasa ate.
0: Nakapaboros man sa lain.
2: Ang atong basahon, ang kasulatan, no?
1: Ago ito,
2: sa Genesis 1:28 de Genova, nagaingon. kanang be fruitful, mabungahon.
0: Go to the world and multiply.
2: And multiply. Sa ato pa, kinanglan magkaroon ng anak, be fruitful. kinanglan pagkadaganda, ganong asawa, multiplication.
1: Wrong spelling, no? Wrong feelings.
2: Nagpasabot nga ka ng, gisulti na ko na sa imuha para maibisan gamay ang mong konsensya ba?
0: Wow!
2: No?
1: Di ay?
2: Ingana, Guday, no? Atong una-una-una niya kita nga mga lalaki, kanang gibugna na ito sa kalibutan, para nang yun na anak.
0: Uy,
2: be fruitful, magpakadagan, o mabungahon. No? Boys, Genesis 1:28. Atong panagang, no? Kanang ikaduwa nga, advice na ko nimo, kita nga mga lalaki, kanang kumakasaad banggod ta, kanang atong itumanon. O ikatulo, kita nga mga lalaki manggo dapat dili na to pasakitan ang mga babaye,
0: mm-hmm.
2: No, kada kay kanang nakasaad ka
1: so sa si Daniel karon ba
2: kang
1: wag siya pasakitan niya sa duha
2: Giselle nga imong panggaon, mm-hmm. Dapat dili kun nimo tuk-anan sa tinuod,
0: mm-hmm.
2: Dapat di ay dapat di ay Daniel imong tago gud maayo ang sikreto ninyo ni Andrea. Dapat di ay si Andrea. Imong istoryahon maayo nga tanggap-tanggap tayo sa katotohanan, Andrea, na
0: kinanglan ka.
2: Sekreto ning ato, ah. No? Mm. Para happy all, kanang sekreto ato, Andrea. Kanang kinaan naman na, di naman gunda ito na mausab pa.
1: Kaya pigas bahin, ah. Doon na po yung sayop si Andrea. Kabaho naman siyang minyo,
0: yes,
1: si Daniel.
0: Yes. Niyagin diba? Ipugos ba? Oh, nga yung mailog bali.
2: Dapat bang good, ang punto na ko, Daniel, is dapat dili masakitan si Giselle. Kaya kung dili sa masakitan, di wala kay sala na buhat.
0: Happy ang
2: tanan. Happy man yung kanan. Ang importante, happy si Giselle, happy si Andrea.
0: Bako.
2: Uy, sala nga na itabo. Kaya may tabo mo good nga makasasala ka kung nai nasakitan. Once natuganan mo si Giselle, kaya na magsugod ang imo sala. Kay naanay, kanang nagilak nga usa ka binuhat nga pinalangga nimo, no?
0: So dili
2: palanggaon nimo si Giselle, palanggaon nimo si Andrea, patas ang pagpalangga sa ilang duha. I-manage ang imong panahon.
0: Ayuhan
2: sa gihapon kini si Kuya Kapingo, dili ko gwapo, dili ko pangit. Pero isa lang ako masiguro wa pagwahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kagamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. And thank you, Daniel. Sa ibang papadangat mo, suwatan po ng atong tulumanon sa Sensory, Ate Arlene. Kinila ko masulting na kanimo, Daniel. Kasal ka, miniyo ka kang Giselle. Ugway rason, nabiyaan ni may mong kapikas para lang kang Andrea. Yes, doon naman mga anak. Apan, i-correct ang sayop ngayon mong nahimo. Sayop ka nagigrelasyon kapag balik kang Andrea, na minyo na ka. Ang pinaka-best mong buhaton, bahalag bunti si Andrea, putla inyong relasyon. Suportahi ang bata. Dili kay imong biyaan imong asawa, ubanan nimo kay bunti si Andrea. Kung dili, unungi si Giselle kay siya imong ipakaslan. Suportahi ang bata. And bulagi si Andrea. Nasayop gihapon siya tuwag kay nasayod man siya nga minyo ka apan iya pang gidutdut yang kaugalingon nga nakani mo. Osbon ko Daniel, inay nga si Giselle, si Andrea ang bulagi, suportahi ang bata. Ubani imong asawa. Kay wa siya isala nga nahimo nga nakani mo. Tingali, dili gid mo para sa usag-usa ni Andrea. Daghang salamat sa imo papadangat imo swatan pa ni aton tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayan, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: pagpatago sa ganato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayng gabi'y kanatong tanahan. Kamusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain asab nga adlaw. Lain asab nga gayon sa tong pagpadayon sa ato ang pagpanikay-sikay og tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules sa bitsa 30 na sa bulan sa September tuiga 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga pinanggandig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Asila natag sa ka mga radio. Onya nagtanaw sa tuang Facebook Live at tuang YouTube channel og DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakunyong ubos nga lagat sa kahanginan, Radio Man Benji Ulpo Sanghian, ang makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ah, onya kuyugi ko ninyo ha, doyugi ko ninyo. Sa tuang mga naminaw karong mga orasa, aniya kuyug ta, no? Sa tua hantod nga mahuman, ang tuang programa karong orasa. Ah, karuntungang gabi mga kasama. Aniya to maisunan, usap diris Dakbaya Sugbo, kumusta muntanan? Ah, diris sa Dakbaya Sugbo, probinsya sa Sugbo. At tuang makiksunan, usap ng mga Sugbo anon. Ah, nga naminaw sa tuang panagasibya karong gabi una. Ah, mayang pagpaminaw ninyo dia, onya to makiksunan sada. Dito sa Negros Oriental, diya sa Negros Occidental, kumusta ito makiksunan sa diya? Diya sa Sikihor, ha? Mayong nga pagpaminaw diya Sikihor sa Buhol. Atuang ang mga Bulanon nga naminaw, ha? Mayong gabiin niyo diyan tanan. Ha? Mayong gabiin o niya mayong pagpaminaw, ha? Salamat sa katunay nga pagsunod ninyo sa tuang programa. Ngayon na sab dito sa gawa sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw sa dato karon. Ato ang mga pinanggandig paminaw. May nga pagpaminaw ninyo dihan tanan ha. Ato maiksunan usab. Ato mga naminaw kasamang nisto dito sa gawa sa nasod. May pagpaminaw ninyo dihan tanan. Ato ang mga OFWs ha. May gabi niya sa tuwa nga mga senior citizens nga naminaw na to karon nagatang sa programa at tuwa nga mga senior citizen at tuwa nga mga nanay at mga tatay nga samtang nga nagharay-haray samtang nagsandig-sandig na panaminaw sila na diri nato kasama nga Nestor kanyang uban nagharay-haray ng uban taon na pero naminaw ra nato ha may nga pagpaminaw niyo diha ha. Na mo katulog dungan data. O ingon man usab ato ang mga kaigsuunan nga nanikay sikay ha samtang nanikay sikay na minaw diri sa tuang programa. Salamat kininyo ha, salamat sa pagsunod kanunay ato ang mga kaigsuunan taon nga naa sila natagsa ka mga panimalay nag-able kanunay sa radio na mati diri sa tuang programa.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita makasama sa tuang mga hisgutanan. Arita sa tuang mga hisgutanan karong gabi una sad mga sukindig paminaw. Ato hatagag pagtagad ni Hakay kanang naang tuang mga naminaw sad nato karon. Arita sa tuang mga hisgutanan sad karong gabi una kay kanang naang daghan ta og gisgutan sad mga sukindig paminaw. Daganta may isgutanan sa karong gabi una o niya ang padidit inato kalimtan sa kay kanunay maningil mo di
3: ay
1: Okay, arita sa tuwang isgutanan karong gabi una, kutungod kay Korte Suprema o Supreme Court ni basura sa petisyon nga gisang-at nila ni Attorney Vic Rodriguez, Bertini Causing o Attorney Ernesto Francisco nga naghangyo unta sa Supreme Court nga mo-issue o restraining o temporary restraining order kung TRO o ipadeklarar nga walay bili ang pagkunhod sa voting threshold sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ako na ni kong giingon kasama nga Nestor. Onya ang explanation sa Supreme Court ang ilang desisyon, procedural grounds. Ang gitanaw nga nung gibasura ang petisyon ni Attorney Vic Rodriguez o duha ka mga lain nga mga ni petisyon dito sa Supreme Court tungod sa procedural grounds. Ha? Nga usan ni ana ang kanalaking standing kasama nga Nestor, ha, munay gikuan sa kanang naang Supreme Court og ingon man usab ang pre-majority.
2: Straight to the point.
1: Ang premature mga sukindig paminaw ang pagpasaka nila og petisyon ngadto sa Korte Suprema.
2: Straight to the point.
1: Sa tuning hatagad o pagtagad karon kay daan ako nga niingon na nakasamang Nestor katong pagduol ni Tony Vic Rodriguez nga nganong siya man nga dili man siya ang personal nga naapektuhan, dili man siya moy personal nga naapektuhan. Daan ako niingon nga ang katong reklamante, moy mangunay og duol Supreme Court, dili nang laing tawo kasamang Nestor. Gawas lang kon si Vice President Sara Duterte mo gamit sa abogado nga mo dangop sa Supreme Court kana, pero kon mo man na nga mo ni nga na basura ang kaso, kanini ang petisyon dito sa Supreme Court, pero wala maghisgot ang Korte Suprema sa merit sa kaso. Wala mo ingon ba nga kanang naang wala ni ingon dito nga kanang naang gihimo sa Senado nga pagkunhod sa voting threshold sakto na. Wala ni comment ang Supreme Court sa merit sa kaso, kundi ang procedural kanang na procedure, ang procedure kasamang Nestor nga ano si Vic Rodriguez man nga dili man sa moy gi napiktuhan. So to ni hatagag pagtagad garon diri sa tuwa nga pagkulo kabildo, ha, kay kana na unsa may pasabot aning ingon Supreme Court, ha, pasabot na ba nga matuman gyud ang 14 na lang ka mga senator ang senator judges ang maka convict ani VP Sara, unya unsa man ni ilhon ba nga kadtunto ang mga senador nga nagtago-tago, mga senador nga napriso, senador nga naka medical leave, sa to pa dili na ba sila apilon og kwintada? Sa 3/4 mga sukind at 2/3 nga maoy nakabutang mga sukindig pa man sumbatak ang balaon atong isgutan kini karon tong taon, ha, dinhi sa tuang nga pagkulo kabildo sab garo nga gabi una.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin, ha, ang Supreme Court sad mga sukindig paminaw ni mando, ha, gimanduan karon sa Supreme Court ang Malacañang, ang Senado o ang Kongreso, lakip na usab ang kumilik, ha, nga kinahanglang tubago nila ang petisyon nga gi-file ni Attorney Romulo Bacalintal kabahin sa pag-postpone sa barangay o giske nga piniliay karong Nobyembre 2 karong tuiga.
2: Straight to the point.
1: Diyan na mga sukindig pamino, at least ang Supreme Court paspas nga ni tabang naang nga ni tubag ani ining maong mga petisyon. Una, kaning gi-file ni Attorney Vic Rodriguez. Ikaduha, kaning ni ang gi-file ni Attorney Romulo Bacalintal. Ang kaning antumong ni ining kanang naang kwani siya, kanang nang election lawyer kasamang Nestor, Attorney Romulo Bacalintal, ni file sa dito og petisyon Supreme Court nga ang mumando ang Supreme Court nga illegal ang gihimo sa Malacañang, sa Kongreso o sa Senado pag-postpone sa barangay o giski nga eleksyon. Kaya nasa to ang batakang balaod, kinahanglan magyod nga mo pahigayon gyud og eleksyon. Ha? Every 3 years, ang termino des barangay mo pahigayon gyud og eleksyon. Karon, ang nahitabo, wa na eleksyon. Tungod aning gisigi nilag postpone, ha? So tungod mga sukindig paminaw aning ilahang gipatasan ang termino, ha, sa kanang naang mga kapitan, konsehal o sa iske. Ha, sumuna nga patubagon, ningon ang Supreme Court karon. Hala, sige, Malacañang. Ha, Presidente Marcos, tubaga niwe. Hasta mga senador, tubaga ninyo ni. Hasta mga congressman, tubaga ninyo ni. Pero muna, nga to ni hatagag pagtagad sad kay kanang naa nga ilang patubagon man sila. Pero muna, nga ang kumilik, maglisod na, pananglitan og maingon ron ang kumilik nga sige. Kanang naang i-grant na to ang petisyon ni Attorney Romulo tungod kay dili pwede nga i-postpone ang eleksyon. Sa to pa mag-eleksyon karong November 2. Ang problema, og maapas babas kumilik. Ha? Maapas babas kumilik o mag-filing o COC pero kanang naang kuan man na last year na-postpone ba to ang eleksyon or wa? Ha? Pero kanan ang tanaw ni Sab Kasamang Nistor kay ganyan, nahimo naman kong balaod. Nahimo naman balaod, mga sukindig paminaw ni pag-postpone sa barangay o giske nga piniliay. So naan naman ay balaod nga nag-postpone ane. Pero muna'y tanaw na to kay once nga dunay balaod, kanang balaod nga gihimo nga supak sumbatakang balaod, na mahimo kanang illegal. Kinahanglan man gyud nga ang atong gihimo nga mga balaod naka-align mga sukindig paminaw sa ato ang batakang balaod. Ha? So muna nga ang Supreme Court kinahanglan nga mo hatag og katinawan sa labing daling panahon ni ini aron nga ma sulbad ni unsa man mag-eleksyon ta og dili. Ha? Pero og arita sa balaod na gyud karon way eleksyon. Na na may balaod pero kay doon na may petisyon. Doon na'y petisyon dito Supreme Court. So muna nga, ningon ang Supreme Court nga, hala, tubagan ninyo ni senador, na mga congressman, o niya sa presidente nga ni Pirma, hala, tubagan ninyo ni... Ato ni hatagag pagtagad doon, ha, diri sa tuang pag-kulokabildo, mga sukindig paminang...
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin na kay kanis election inot ni nga isgutanan lagi kay ang uban mga sukindig paminaw nakahatag na raba, nakapanglamano na, nakasulti na nga mudagan sila unya di ito dili madayon. Nahatag nagtuba ang uban na nakapanghatag nagtuba sa pista, nakadonit nagbinte. Unya kay wa bay mahitabong election pero mo ni kaning ni karon nga gi-file ni Attorney kanang naang Makalintal, Romulo Makalintal. May unta ni uno. Kani si Attorney Romulo ba? Ang gihimo ni Attorney Romulo nga niduol siya sa mga dili sa grassroots ba? Niduol sa mga grassroots kanin sa mga tao. Gipapirma niyang mga tao, tanan nga mga tao nga supak sa pag-postpone sa election, iyang gipapirma. Ang tawagan na signature campaign. Iyang gipapirma, unya iyang isukip sa iyaha nga complaint or petition ngadto Supreme Court. Nganuman kinsa may diretso nga napiktuhan ini ang mga tao? Kita nga mga ordinaryong katawhan ang napiktuhan ini. Ha? So kita tanan dili man ta pwede nga moadto Supreme Court. Ha? Tungod sa tong sitwasyon nga una ikaplete na to. Ha? Ikaduha ka sa mga nisip kana tong iplete, palit na to nagbugas. Naghimo ni Attorney Makalintal, lang unta, naghimo sa representative by region. Nga, sige, mag-signature campaign tang, unsa mo, supak ba mo sa pag-postpone sa eleksyon, muna-muna, niya tanang papel, ihando Supreme Court. Di ko mo tuo kung dili mo kanang kihol ang Supreme Court. Ana, nga naman, at kinabag ang katauhan na mo ay gusto nga mag-eleksyon. Pero ang uban, nga mga tao, ay, okay, rasagwa eleksyon, ha? Total, si Kapitan na pirmi maming i-appeal sa ayuda. Samtang di ay usa kay lalaki mga sukindig paminaw ang giingon nga nakabsan sa kinabuhi humand matud pa giluba sa iyang kainom nakauban sa trabaho sulod sa usa ka bang house sa may sitio kang Kuaay, Barangay Tanawan, lungsod sa Uslob, Gaganihang Kadlaon.
2: Straight to the point.
1: Mo lagi na mag-inom-inom, ha? Mo lagi na mag-inom-inom nga kinahanglan na gyud unta nga mag-inom gyud palantaw nga murag na buyod-buyod na or naigo na mga sukin tigpaminaw sa pana ni Cupido, pondo na, ha, dili na palabian, ha, labi na og nakay kainom nga danagan, ha, nakay kainom nga maoy, ha, murag luis, ha, nakay kainom nga danagan, maoy, ha, kanang naang isog og maino, makamahubog, so likaya na lang unta na, kay no, tanawa ha. Ha, tanawa ni nga sumala pa si inisyal ato nga report kay matod pa mga sukindig paminaw na kabsan mang kunos kinabuhi. Kining lalaki nga giingong giloba sa iyang kaino. Adias may uslob mga sukindig paminaw. Ato ni hatagag pagtagad doon ang dugan ni Tali. Ani, dito ni Radyo Man GQ mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin. Ha, di asay nahitabo mga sukindig paminaw nga inkwentro. Ha, di ay inkwentro mga sukindig paminaw nga nahitabo dito sa syudad sa Escalante, Bukirang Barangay sa Escalante City. Ha, dito sa may Barangay Malasibog, Sitio Bautista, Escalante City, Negros Oriental. Doon na matod pa'y nahitabo nga inkwentro. Tali sa mga sundalo, Philippine Army og sa mga armadong grupo. Wa pa ni makwanining armadong grupo kani mga rebuilding ba kaning grupo mga sukindig paminaw or armadong grupo ang gikasagupa ang gikaengkwentro sa mga sakop mga sukindig paminaw sa 79th IB dito mga sukindig paminaw sa Escalante City onya duha ka mga sundalo ang matod pa samdan samtang usa ka kafgo ang patay.
2: Straight to the point.
1: So muna yung mga sukindig paminaw dito sa Escalante City. Ang nahitabo mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin, gipaubos mga sukindig paminaw sa lie detector test. Gipaubos sa lie detector test si katong usaka retired na pulis. Nga si Rodolfo Graciosa Jr. Si Dolfo, mga sukindig paminaw, nagpalay detector test. Siya dito, niya kay Aaron Kunogyod nga masairan nga ang iyang mga gipangsulti batok ni BP Sara mapamatud-an sa publiko. Kay matod pa tinuod gidagway ha. Tinuod gidagway kasamang nistor nga kanang naa nga naghatod sa kwarta. Ha, tinuod gidagway nga naghatod og kwarta si kanang Rodolfo Graciosa Jr. didto ni Vice President Sara Duterte kay matod pa niya nga o sige anda man ko magpa lie detector test. Na so ganiha gipaubos siya sa lie detector test na niya tanaw na to ni unsay hinokwan ani ma kwan ba ni ma unsalay ma o sige resulta ani pero muna ang pangutan na asa man sa lie detector test. Basig narapod sulod sa NBI. Kinahanglan nga mukuha og separate yod kanang neutral nga mupahigayon sa lie detector test kasamang ni store kay what the hibalo basig doon na po'y hukos pokos an. pero ang importante nga nagpa lie detector test na si Graciosa so atong atangan eh posible mga sukin o say resulta ani tinuod bagyo na namakak ba siya or wa siya namakak. Si Dulpo mga sukindig paminaw kay ingon man siya nagdala ko na sa kwarta na kwarta ko no gikan ni kanyang speaker Alan Lloyd Velasco onya kani ko nung kwarta ha gisulod og malita gidala ko no niyang BP Sara og ni kani presidente Duterte ni pulong. Aton hisgutan ni mga sukindig paminaw karon ha. Adres sa tuang pagkulo kabildo kasamang nistor kay kanang naang kuan man. Ang uban ha ganahan sa ang uban nga kanang naang maka hibalong kanang ganamit ang maka hibalong sa man tinuod ba ni dili ba? Pasangi lang ba binotbot lang ba? Pero muna nga dunay duha ka mga butanga kani si Dulpo no makak. Una katong niingon sa nga pito kuno sa katuig nga kanang naang security ni Velasco. Unya ningon man na pulisan dili tulog o pito katuig oy. Usa katuig kapinra. Ikaduha niyang pagkabakakon ani ni Dulpo, ningon sa mga sukindig paminaw nga kuan kuno kanang wa kuno sa kahibalo nga na dismiss sa serbisyo. Ningon ang pulis usay wa kahibalo sang kagaral nga ni apila pa man gani siya. Aso mo na hanga, dunay duha ka mga butang na makak mga sukindig paminaw kini si Dulpo. O niya, sige lang, ato ang tanaw. Ato mga sukindig paminaw nga, kung ano, kung sa baso, mas maayo nga, anas neutral. O niya, pananglitan, asa man sa gilay detector test, masigtua dito sa buhatan sa NBI. Di lang po ta mag hunahunag daw tan. Di lang po, pero ang uban, di kalikay magdudag yun. Nga, ngayon na mas NBI, aris private. Na aris sa private or baka ha aris sa kanang magpala ang NBI magpakuha og magkuha og lie detector test so aris sa private or aris sa kuan ana tulo ka mga kanang na ang company sa o kanang dunay lie detector test ka sa mga store para mahibaw-an gyud kay magduda man ang mga tao kung adto sa buhatan sa NBI lie detector test ha magduda ang mga tao ana. Teo dito ka sa mga nisor, sumuna nga ka nang na ang ayuhon eh ha. Og unsay tawag ana? Ayuhon og himo mga sukindig paminaw. Og paglusad aning lie detector test na. Bungbong Dilapinya, private dapat ang muhimo sa lie detector test sir. Kanang walay dapig-dapig malita. Matod pa ni kasamang Bungbong Dilapinya. Og yun, no? Sakto na, sakto sa na yung observasyon kasama. Nini Salvador Ornopia. Naminaw sa dato karon ang anya si Marta Ricablanca kuno. Ang presidente sa Senior Citizen Organization sa Cugon Central Ramos. Anya Joel Buhol naminaw sa dato karon. Kinibay na saan ba kasama tur ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkasama maayo kayo. Alang sumisyon ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atuang mga naminaw doon na ay mga sakit no, nga gidala-dala. Dugay na nga mga panahon nga way alibyo. Mag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. O niya ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mga kasama. Ay sa din sa adunay hubak ha, tumaiso na itong adunay hubak, adunay katandalik nga makutasan, dalig kapuyon, ayaw kabalaka makasama, kinaan na tayo Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, indot sa niya, kasamang ni store kay puno sa mga vitamina, minerales o nutrients, na magkikinhanglan sa tuang alawasan. O niya, mapalit ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, Queens Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. O niya, si Willia Olores, na Berden, na naminaw sa nato. O niya, si Giovanni Librando, oy, may gabi'y kanimo sir, na naminaw may diri sa si ni My Loves, diri sa Minglanilla Linaw. Gikan ni Giovanni Librando namati kasama ha sulay o palit o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kasama. Okay, balita karon ng taon magkasama human sa mga importante kayo honestong pagbalik dugang ng mga isgutanan ha o gatuang mga shoutout so tagad pagtagad karon ng taon alas 10:51 nas gabi.
3: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This Time Check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. Ang oras atod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This Time Check is brought to you by Norsin Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix. That portion was brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This Time Check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This Time Check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
4: ko kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus of MX, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus of MX, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Cofemex, doon sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
8: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel na Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
5: Ang kinis na niya?

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
6: Nag-graduate na ako!
5: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
6: O pauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa nako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa nako.
8: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaog with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang katinig sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Goodbye!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sab wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
3: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxVit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Ato ang attack na alas sa 11:08 na sa kagabhion. Balik na makasama diri sa tuang pagkulog kabildo karong gabhion na.
9: Straight to the point.
8: Ana ala sige tay, si kasas nanay gamay tay be. Anyas nanay nay, ko ripatas tatay nay.

0: ha? Sige, sige, sige. Ay, lang sa mga katulog niya, ha? Ay, mga kananaang, ay, sa mga tulog-tulog, ha? Kay dungan na taon niya, ha? Dungan na taon niya sa, inigkahuman sa tuang programa, ha? Okay, niya ito sa nga i-check, ha? Ang report makasama ni, karon daw daw, ito ang i-check si Radyo Man, Josipus Quijano. Ha, karon daw daw, makasama. O niya si Leren na Dangoy, may gabi kasamang Benze, kanunay giminaminaw ni mo diri sa kanang naang Tagbilaran City. Anya si Dennis Flores, kasamang Benze, may gabi. Shout out ko ni Kuya Perez Quizon. Anya si Dong Ginar Dante Montesino. Uy, Tito Carlito Lisundra, Tito Clemenza. Patong, thank you. Shout out from Dennis Lisundra. Flores watching from Inglanilla, Cebu. Uy, kumusta naman ka niya, Dong Nes? Nanagas mong Inglanilla. O niya, ninita tagapan, may gabi eh. Agyahakan niyo yung ano, may eleksyon na dili man ta makakwartaan eh. Matun pa ni kasamang Bandix Magali. Anya ho si Lito, Efren Suaso. That's our Mayor Basti Duterte, astang Matrix, ha? One of our future president, the Duterte siblings, from our BP Sara, matod pa ni kasamang Jose Lito Suaso. Okay, nana, kasamang GQ, kasamang Nisar, okay. Ato i-check ba kasamang tumbalikan si Radyo Man Josipus Quijano. Yes, Radyo Man GQ, sa imong report.
1: D-D-D-Y-H-P.
2: Yes, salamat ka sa pag-radio ng Benji sa nilipa-baga-report at sa nilipa-up ng isa ka sunog ka ng tabo dito sa may barangay Pitugo sa lungsod sa Consolacion, no? Progress pa ron aga nanabuga sunog ng sunog ng alabasan ni ka village dito sa Maug barangay aga ito magkaroon nga sunog sa pagkasakop sa kaburhan dito sa lungsod sa Consolacion da. Sa report na ito na kuha, may isang lalaki nag-iisok mag-iisok mag-iikulata na dito na rival kini sa Tambalan ang kining ginong na grabe ang maangkon nila nga magabundog di eskalawas nga nag-gadlaon dito sa may barangay Gimbal, lungsod sa Compostela. Aga tikima gilaga sa Silito, sa Nico, hinggot aga pa dito ninyo ang nagpuyo sa barangay Kogon, Compostela. Samtang suspekilaw sa mga si Odil Casac, resiko adios na kuyo sa taban tapay kanamukan sa Maoga Lungsod. Matot pa sa inskasyon sa kapulisan sa kung silang o saka adyon at ang ibaw sa kumitisyon o mga nagpaybaw na doon ay nitawag kagubot o sinukpagay dito sa nitutag lugar sa pasilang inskasyon sa kapulisan na sarang na basa sa mga witness dito nga nakita nga kanya sa pinjik o kiningalagas yanin nga ang bisima samtang naglakaw gidoon kanya sa suspect o dayong gisukbag o gikulata sa maong gabi kima yun ang kining natumba kini o gano'n kining ida sa tamaran na paan ginikar kining did on arrival dito sa may tamaran nga din dito gida aga maong bikima aga suspect kaganina aga hapon nakpan sa pinida sa ibuga hapon ng operation sa kapusan dito sa lungsod sa Compostela. Samtang sa pikas ka bahin na isa'y sumsumga po naga pagbigyan ng mga antay ng operasyon na mag-pertiba sa PDA 7 din dito sa may barangay dito sa may lungsod sa Consolacion na nagpagkinig managagaw dito sa may dito sa barangay Nangka. Puro 4 barangay Nangka Consolacion at nanakpa nila sa alias na Jaime 35 anyos o Osanika Linding Collector o nagkuyo sa mauga lugar sa kanyang igagaw nga sa alias Julio sa kasiti anyos sa kakosidero at taga-barangay Tejero ni Garcia na nagpagidis ibubay pa sa operasyon sa wagasakong sa PDA 7 o magigipanasol sa kasimana aga iligal ka pagpulig-iligil ka drugas na kuha sa mga suspect ang upat kumulad kung kaputus ng lindahan sa buong na muting magiging 100 gramos o 100 grams na mubalor kapin sa 680 mil pesos. So, nagkaroon niya ito lang wala ng lamang ang sunog karoon sa Star Village dito sa may barangay Pitugo, lungsod sa Consolacion. Dugang update ini sa kong pagbalik, ikawes ko was, onload sa patulang niyo Radyo Man, Joseph Muscano, DYHP, Tabaka, RNN.
0: Okay, salamat Radyo Man, JQ, si Mohang Report. Samtang arita sadugan ditali sa tuang balita. Kinikanan sa 12 anyos nga batang lalaki. Gitabangan og kulata sa 11 ka mga batan-on. Adya sa may barangay Kugon Pardo, Sudad Sugbo. Adili na mukiha humanag katagbo. Ang mga ginikanan sa nalambigit, ha? Pagdating kumpleto ni Tali sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP. RMN Report.
3: Wala na mo pasakag kaso ang inahan at tungdo si Andios nga lalaki nga gitabangan pagkulata sa 11 ka mga batan-on sa sitio Mayana, Barangay Kugon Pardo sa Sudan sa Sugbo nitong kadlawon sa September 20, Domingo, human masitol sa barangay among insidente. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga gipahibaw siya sa hepi sa Inayuan Police Station nga makaduha na kahigayon nga gipatawag sa barangay ang 11 ka mga batan-on nga gitudlo nga nalambigit sa pagpangulata. Unang tagbo nitong September 24, 2026, mga kabangabatanon uban silang mga ginikanan ang ipatawag sa barangay o pagka September 26, 2026 na itabo na sa may kaduhang panagtagbo dinuban na ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa Inayuan Police Station. Base sa pamahayag sa mga saksi nga ang maong mga batanon nagpuyo sa sitio kay Mito o sitio Mansarita sa barangay Kugon Pardo samtang ang 11 anyos nga gikulata tagarakbayan sa Talisay. Doon ay gihimong intervensyon ng kapulisan uban sa God Focal sa barangay aron nga magmatgon ang maong mga minor de edad o lakip na nini ang hugot nga pagmonitor sa ilang mga ginikanan kanila. Gipasabot ni Pilare nga sila sa Cebu City Police Office para nga may awhag sa mga ginikanan nga ang pagdisiplina sa ilang mga anak magsugod kini sa panimalay. Ang usa sa ilang gihimo karon mao ang paghingusog sa ilang night watch patrol aron ipatuman ang ordinansa sa Sudan sama sa curfew sa mga minors. Gitinguhan nila nga wala nay mga batan-on nga magsuroy-suroy sa kadalanan padahon sa laom na kaayo ang gabi o kadlawon.
4: Usa sa mga rason nga nung atong gipangusgan ang atong patrolling kining curfew of minors, no? Naatay mga natala nga mga misdemeanor sa mga minor na to. Nga gusto namong i-report nga kining katong duha ka insidente ato na tong naimbestigahan, napatawag na tong mga minor de edad nga concern kauban sa ilang ginikanan. Of course, in relation or in accordance with Republic Act 9344, no?
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, dugang sa police official nga ilang paningkamutan nga makuhaan ang mga insidente nga naglambigit sa mga bata nga may hinungdan nga subsob ang ilang nga pagpatrolya panahon sa gabi hangtod sa kadlawon. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man Arlo Samante Riway HP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat si Muhang report anong aginibay na sad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama, 17-in-1 kini pasabot na 17 ka mga prutas o gutanon nga gisagol makasama sa atuang kape. Ani lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, o dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato namang naminaw ha, magkaigsuunan sa diyan, dunay ni sagol nga luy, dunay dulaw, or kanyang nga turmeric, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas. Adonay insulin plant, adonay stevia, nga may kapalami sa tuwang nga kape. Adonay arabica, adonay pagyoy, kanang naang barley, basta nindutaw niya. Doon na pagyoy ginseng, ha? O uban pang mga prutas o gutanon. Ang ginseng makasama nga naa sa tuwang nga kape. Kani na kanindot aniha kay naang makapa-uptake sa tuwang pang lawas, ha? Kung uptake kani nga tong lawas, ha? Makasiguro yun tayo makasama nga makalahutay tayo matag-adlong panikaisikay. So muna nga doon ay api nga maayo kay gamiton, doon ay maayong epekto sa tuang panglawas ang EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya kung mag-isgot ang haplas, wala na sa tayo lang haplas nga gamiton, EXL Makabuhay Oil na usap. No? Nga tong haplas makasama, maayo kayo alang sa mga pinangganting paminaw ha, nga kadtong nga mga nangitag haplas ha, nga para sa mga panuhot, panakits, kalawasan, panglales, mga lutahan. O niya, sa mga kwan usab, kanang naang pangulngol sa itong kaunuran. Ha, dali kayong kapuyon, dali nga manakit ng kalawasan, kining haplasa mo ay gamita. EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas sa mga kasama. Maisab niya kayo, mga haplas ka, ni dili ka pa akon og lamok, hasta nindota, no? Ha, di ka pa akon og lamok, busa malikay ka, kasakit nga dinggi. Anya, minus katol-katol sa panit, pinakan sa gagmay mga mananap o gingon manusab sa mga pangagon. Okay, o niya mapalit ang atuang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee Mix. Diya makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Queens Pharmacy, Cebu Everdrug. O guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar.

Okay, oni adunay simbahon da dunay sa sunog sa Pitugo Consolacion. Garden na bloom. Salamat ay kasamang Adonis. Motoy gi breaks ang kasamang JQ ganihan. Onya watching from Tagbilaran, Buhol, Katalino, Anuver, Corazon, Asusina, Taniola. Gikan sa Southern Leyte. Girly Milindo og si kasamang Glinda Masong Lagos. Tuwang ang mga avid listeners yun. Okay, onya atong hatagag pagtagad. No, usab mga sukindig paminaw kay... Kanang na ang congratulate no kasamang Nestor no kasamang Gerald ang atuang station manager Attorney Rofil Banyok mga sukindig paminaw kay nakadawat siya og pinakadako nga award na ipasidunggan siya mga sukindig paminaw isip KBP kaduroy broadcaster of the year sa 29th sa KBP Golden Dove Award na nga gipahigayon karong gabi dito makasama sa Pasig City. So muna nga gi-dedicate ni Attorney Rofil na ang iyahang nga nadawat nga KBP Kaduroy say man ug ani basa Kaduroy ba broadcaster of the year award sa tanan nga mga napiktuhan sa linog ug uban pang kalamidad dinhi Sugbo. Muna nga kaning award da usab makasama ato ni tanan no dire mga labi na mga listeners DYHP ug kadto nga mga nitabang sa DYHP ug sa IFM panahon nga nanuktok ta ninyog mga tabang nanuktok ta sa inyuhang mga kinasingkasing tabang ug padayon yung suporta sa sibyaan ng DYHP inindota taon. So mani nga, unsa mani, mani ni ang iyahang nga kwan, mikun, ato ko nung paminaw ni kasamang pagtawag na ni. Okay, so mani ni ang pagtawag, no? Ni Attorney Rofil, mga sugindig paminaw, na dito sa kanang na ang Pasig City, ha? Ato ko nung paminaw, unsa ang pagtawag ni Attorney Rofil, mga sugindig paminaw, ha? Okay, sige, si mani kasamang nisto. Ato paminaon si Kwan kana nang Attorney Rofil mga sukindig paminaw. Ako yung sila dito Idol Buiki, no? Niya congratulations ha sa DYHP ug sa IFM. Astang ninduta taon. Beke. Ato paminaon kuno ni ang pagkuan niya kanang yahang pagtawag ha sa yahang award ug yahang pag kanang na ang pag speech niya. Murag ipa speech man siya kasamang Nestor. Di ba? Abi kana to paminaw ni be.

pagbibigay ng true information doon sa public, especially now, the advent of internet, na maraming mga fake news, maraming gano'n. No? So, kailangan na mayroong masandigan yung mga listeners natin na makikinig sila yung sa isang broadcast.

Amerika di heard worldwide already mas malaki ang responsibility natin ngayon. In so far as Philippine exposure, nothing has changed. Only the platforms. Ang importante na pagbaguhin natin yung kawawalan sa broadcaster, dedication na ang pagtuyo sa ating

0: Malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My trip Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon, hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus. Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine that
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon, hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: Ato ang attack na alas sa 11:46 na sa kagabhion. Alita makasama dire sa to ang pagkulo kabildo karong gabhion na. Kanya kinabahin na sad makasama tod ganato sa life extension na vitamin D3. Alang sumisun ng mga naminaw, doon ay type 2 nga diabetes, o doon na mo'y mga diabetes de ha. O gato mga diabetikon nga naminaw na to. Ay nun yung pasagdi makasama, kinaan na tay, life extension vitamin D3. Ang pag-inom makasama sa life extension vitamin D3, pananglitan ikaw diabetikon, kasamang ni store, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Ya pwede ra og tulo no kada adlaw kun dili kay dako ang budget usahon magpamahaw do asa magpanihapon. Anya pwede ra sad nga mo inom kantong way mga diabetes pag maintenance lang para malikay sa diabetes og sa uban nga mga sakit. Inom mo og duha ka soft gel kada adlaw usahon magpamahaw usa sad sa humag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 ang nakanindot ani ay gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Anya high quality potent formulation gikan sa USA. Ang nakanindot pagyod kay certified ill-seal aron malikayan ang pagkapiki. Sabi na kanindot ani ha do nagitatak nga ill-e ang soft gel makasama sa tuang Life Extension. Onya ang nakarindot sa ani kay mapalit sila nga clinic and pharmacy diri Sugbo. Adiri sa Cebu City na asa Cebu Doc Building. Pangutan na Las Guardia, Cebu Doc asa ang clinic and pharmacy sa Life Extension. Diri sa Cebu Doc, diri sa Dool sa... Dool ba na diri sa Sibiana na naasa sa Minya Boulevard. Tunga-tunga sa Puente Circle o sa Capitol. Onya dito sa Konsolasyon na Atbang Jollibee's Konsolasyon na dool sa or Atbang sa Jollibee mga sukin tigpamin na pasod kas merkado. Ang manto ka des Konsolasyon padong kas merkado na Jollibee diha no kanan sa eskina. Onya kwan ana Atbang ana na diha ang ilahang nga klinik ha. Na diha ang ilang klinik sa Life Extension na Vitamin D3. ka ilang pharmacist. Sa to ang mga naminaw ha, to mga kaigsuunan. Adiha ninyo palitaw niya adto mo kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes ha, hangtod sa adlaw nga Sabado. Dito sa Negros Oriental, as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilahang nga clinic and pharmacy sa Life Extension mga kasama ha. Tatua lang ninyo dito. Para nga ma libre mo og check-up o niya makapalit sad mo sa Life Extension Vitamin D3. Apalit usab niha ang Life Extension Vitamin D3 makasama. Naa diha sa kuan na kasama ng Nestor. Ha, kanang naang mapalit usab ni sa uban nga mabutigag farmasya dol sa inyong mga lugar ang Life Extension Vitamin D3. Okay, oni ato asa nga tiwasog paminaw. Wato na to na humag paminaw kasama ng Geraldo. Ha, nindot kay itong mensahe ni kuan na kanang naang nahuman ba to o ganapat to'y sumpay ha, ni Attorney Rufil. Ha, kay iyahang nga mensahe dito kasamang Nestor nga ha, dito sa iyahang nadawat nga award ha. Ah, sumo na to na human na to di ay. Amo to iyahang nga award nga nadawat na dito sa kauluhan. Okay, uniya ato ning hatagan og pagtagad sad mga sukin digpaminaw kay kanang naang ang Korte Suprema kaganihan ni hatag mga sukin digpaminaw or ni pagawas. Ha? Ni pagawas sa ilahang kanang naang desisyon kabahi ni ining gipasaka nga petisyon nila ni Attorney Vic Rodriguez kato ni Bertime Kausing o kato ni Francisco kasama nga Nestor nga nag-ingon nga kanang naang kadtong gipasaka nila ni Attorney Vic Rodriguez nga petisyon lack of standing. Ha? Procedural grounds ha kabahin sa lack of standing og matod pa pre maturity sa may kuan ani on sa may kanang naang pasabot ani ha so nitubag karon si Attorney Vic Rodriguez na yahang gitubag kasamang Nestor nga muni muna, pero ang Supreme Court, ingon man ta nga, mo maginay baruganan diri sa DYHP, nga tunggi tamdan, labi na si Attorney Rufil, mga sukindig paminaw nga, whatever the Supreme Court decision, ato ang kanang naang irespeto. Irespeto na to kasamang Nestor kay, mo man ay ilahang kanang naang pag-interpret, no, sa balaod. Pero unsa man eh, wala magisgot ang Supreme Court nga kanang naang wala nagisgote ang merits ba? Ha? Ang merits sa kaso sa petisyon wa isgote. Ang yaha lang nga unsa may rason ani? Ha? Unsa may rason Supreme Court matod pa mga sukindig paminaw nga procedural grounds, ha? Kaning ni ang maong petisyon onya lack of standing, ha? Onya pre-majority. Sato pa ha kanang na ang lack of standing ha sato pa kasamang Nestor nga kanang na ang dili siya maoy kana bang diretso nga tao nga affected ni ining maong kaso ha mo na man kung giingon katong sa pag-file bitaw nga ano mas Attorney Vic Rodriguez kanang na ang ni kuan man dito ha kanang na ang Sharaman yes BP Sara wa man mo adto so mo tong ingon nga posible ni nga makuha ni ha kun kahinumdum pa ka ba no kahinumdum pa ka to kasamang Nestor nga to nang gisgutan nga amot ka ha o gadili ba ka ni ma basura kaning mong petisyon kay sa Attorney Vic Rodriguez dili man siya ang kanang right person gyud nga mo dool Supreme Court mo gisgutan ani kay una dili man siya ang unang napiktuhan dili man siya ang kanang involved party ba ha ni ining ni ang maong pero naigipasabot sa Attorney Vic Rodriguez nga sovereign country man ta, so, ha, taas kayo ng isgutanan. So, ngayon, kaning premature sa to pa, wapay kwan, na, too early pa kuno kasamang listo. Ha, kanang na ang medyo sayo pakaayo nga ni Addo Supreme Court si Attorney Vic Rodriguez. Wa ni nagpasabot nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte og mismo si VP Sara dili na pwede mo dagan Supreme Court. Wa ni nagpasabot. Ha? Damor nga kanang na ang mudagan si Vice President Sara Duterte Supreme Court kay siya ang kanang na ang unang napiktuhan ani. Ha? Kay para mo gani ang gitong gisampol og samang nisor panlitan, ikaw gikiha kas barangay. Ha? Gikiha kas barangay kay dona kay reklamo anang tawhana, so ikaw may dunay reklamo, ikaw may mukias barangay. Ha? Ingon nang kapitan nga sige kinsa may kontra ani. Ha, si kuan si kato siya may pari ani. Halitan ikaw kas samang nisor. Ha? Ikaw kana na ang ikaw kawatan kag manok. Unya silingan ni Mos kasaman Gerald, na? Yes, butang na to kasaman JQ mo nangawat sa manok. Imo deng si kasaman Gerald di ay maoy mo atos barangay. Ha? Si kasaman Gerald di mo atos barangay aron ning ipatawag ni kasaman JQ nga dili man siya ang kanang naang nakawatag manok. Ambot mo ragwa ko kabantay pang kanang ni Adto Dayon o ni Adto na sa Supreme Court mga sukindig pamenos VP Sara, ha? Wa ko makabantay pa pero muna nga niingon man ang kuan. Ha? Niingon man makasama ang kanang na ang Supreme Court nga prematurity. Sa to pa kanang murag sayo pa kayo ba? So, wala po unsa man gidetalye ba Supreme Court yun kanus agyon mo adto sa kanang na ang Supreme Court. Basig unya na ni inigbunotuhay. Ha? O ta kay balo ba kun ang Supreme Court unya na mo ingon nga okay na matured na, ha, kanang duna na maturity kasamang nestor kung magbinotuhay na ba unya panalitan pag binotuhay usa ka mo dagan Supreme Court, ha, usa pa mayon Supreme Court nga o kanang inyong boto, ha, null and void na. Oh, so muna nga kanang na ang kuana. Ang kaning ni ang ang pag interpret sa kuan, Supreme Court aning 2/3 nga buto murag kuan sa kasamang nestor kanang na ang sa mga procedure ba. Ha, kay naman diri procedural grounds. Oh, so muna nga pero katong uban, kanang na ang ningon ang uban dayon nga awa na, ha, kanang naangwa na, ha, gipabura na ang Senado sa 14 na lang ang mubuto. Okay, mo man nagirason Supreme Court, ha, due to procedural grounds including lack of standing and prematurity. So muna ang unay gisayit mga sukindig pa ng Supreme Court. Ha? Onya, guan muntag tiaruan eh. So ingon si Win Gatchilian nga, ha, nitubagan niya si Senate President Win Gatchilian pagkay balo niya nga muna ang kwan Supreme Court siya, aw sakto gidi etanan gihimo na mo sinad. Ningon siya kasamang nisto. Ha? Sakto giday tanan. Wa giday may masayo pa nito. So muna nga kanang na ang tulad ning ko ano, natuwa lang ning pabuton mga sukindig paminaw o niya pananglitag magbinutuhay gyud gani. Ha? Pero muragkuan pa man, nakanusa pa man, galing kay ugma rabang adlawa, magsugod ugmang adlawa ang marathon hearing. Ha? Pasabot anak, kada adlaw. Ha? Kada adlaw, mag-hearing na sa impeachment court, o niya, gikag alas 10 sa buntag, hangtod sa alas 6 gabi. Ha? Alas 6 gabi, kuno. Ha? O niya, Australianis mo, atubang nadingal Australianis ugma. Oh! Ah, so base o ganda mo adto na si kanan Trillanes ugma, paminawon dos Trillanes kay si Mayor Basti. Ah, dito na mas Mayor Basti kasamang ni Store Onia. Wa man sila inoan, wa man sila na titi dito Mayor Basti. Ah, kay si Mayor Basti mga sukindig paminaw kanang naang kanang inampingan man sa gayan tubag kay base og katong iyang tubag or kanang base og siya mo ay ang ilaharap ang gusto ato nga pasokon si Mayor Basti base og maura poy gamiton nga tanawa isog kayo ni Tawhana o oh. Isog kayo ni Tawhana o niya og mo na inyong himuong presidente. So muna nga si Mayor Basti giyonghungan tingalito si Kwan na giyonghungan tingalito si Basti nga ay lagig pangisog ha kay kasi ganang imuhang mga reaksyon or kanang imuhang kanang imuhang behavior during sa kanang naang pag adto nimo sa impeachment court basig muna gamito nila ha. So muna nga Kwan ha kanang naang kalma si Mayor Basti ha. Kalma siya dito sa kanang naang impeachment court. Muna nga, wa makwan, wa mulampos mga sukindig pamina pananglitan ng ilan tumong si Mayor Basti. Ang pakaulawan o baka haaron nga masuko si Mayor Basti. Kayarong ingno nila nga tadawa muna inyo ikwag presidente. Dili nga yung presidente na kay isog kayo. Dito si Mayor Basti, yupo, kalma, o niya kalmado kayo. Kana na ang cool ra kasamang nisto. Si Irwin kono, si Irwin Tulpo, namuwa. Namuwa kono si Irwin Tulpo. Adlog tingal itong makuanan, ha, mamonsaan kasamang Linda. Unya, si Kwan Saday, Janet, nos aman i-launch ang racket ni Bangag. Uy, ha? Janet makabudbud, ha? Dugay pa na kayo, tingali. Diresita Larawan, ha? Congrats, Attorney Rupil. Nagbungag yun ang imuha nga maayong pagdala sa Ardemen Cebu, ha? Tamat ni kasama nga Teresita Larawan. May gabi kasama, Bidzi, naminaw minimo o nagtanaw sa imuhang programa diri sa Uling Naga, Crispin Saya ang Ulita. Nestor Gingusa, naminaw din Nilson Cabatino, Arnold by Luces, ha? Lucy Datulaita Elevera, si Jane Abilia. At tanan lang naminaw, salamat kayo yung tanan ha sa mga naminaw na to. Karon, nagsunod sa programa, naman tayo yung oras, ugma na lang yun ang panidit na to. Ha, ugma na lang yun, kami nagapikit as oras karon da. Okay, salamat kayo ninyo ha sa mga niduyog, no? Diri sa ito ang programa o nakikuban ako karon. Salamat kayo ninyo. Hantod, ugma po ho na lang sad ha. Pangalan na lang sa kita kong persas, DYHP Arimen Cebu to Station Manager, Attorney Rufil Pinandis Banyo. Ang Gobandres Master Control, kasama nga Nestor Humisilio, kasama nga Gerald Albios. Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buisir, atong Chief Technician, sa tuwang Arimen Patrol, Radio Man JQ. Pagdalan niyo, boss, nga lagad sa kahanginan yung Radio Man, Benji Olpos Tanghian, ang manamilit yung Plangis Pag-ingon, ang Dios magauban ka natong tanan sa tanan napit o sa tanan nga panahon tatak RMN.
9: Straight to the point. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik.

0: Dan sa tuwang nga Arimin Patrol, Radio Man JQ. Kung nila niyo boss, nga lagad sa kahanginan yung Radio Man. Ha, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit yung plangis pag-ingon. Ang Dios mag-auban ka na tuntanan sa tanan napit o sa tanan nga panahon. Tatak, RMN.
1: Straight to the point. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik.

0: episode pagpadayon tatong hisgotanan kabahin ining tanom nga stevia. Sa atong nasairan mga kapanyawan, ang stevia mao ang natural nga version sa pagpatamis sa imong panimpla o sama og substitute sa asukar nga healthy version. Doon ako'y gamayng trivia ninyo mga kapanyawan. Dito di ay sa South America o diri sa Asia, ang mga tao dugay na di ay naggamitan og stevia leaves aron mopatamis sa ilang mga ilimnon sama sa tsa. Sud na na sa taas nga katuigan. Muna karon atong hisgutan kung unsa pa'y matabang sa stevia o unsa pa'y mga benepisyo sa stevia sa atong kalawasan. Una mga kapanyawan, ang stevia makatabang di ay kini sa mga dunay diabetes. Kung doon na mo'y diabetes niya mga kapanyawan, diabetic po na mo, ang stevia mo'y inyong maayong paagi pagpatamis sa inyong mga yogurt o init nga tsa o kape nga way idugang nga mga carbohydrates o aron mamintinan usab ang inyong healthy blood sugar levels. Ikaduha mga kapanyawan, mao ang stevia makatabang sab alang sa healthy weight management program. Ang paggamit og stevia mahimo makatabang sab nga ikaw makwaan og timbang og maminusan pa ang risgo sa obesity ug ubang related health conditions. Apan mao na ni ang laay karon mga kapanyawan, kay adunay pipila ka mga pagtuon nagpakita nga ang paggahin o paggain og timbang tungod kini sa paagi sa imong utok nga muriak ngadto sa gitamison sa imong gikaon o giinom. Hinungdan nga matintal ka pagkaon pa og maayo. Best example gyud ani mga kapanyawan kanang kape. Kape karon nga mga 3-in-1 o kining commercialized na og branded ba nga mga kape. Ako lang klarohon ha mga kapanyawan nga wa koy kaligot-got ani mga 3-in-1 nga mga kape. Example lang ning atoa. Kay kini manggong klase sa kape, tamis kini, o ka mga manginumay ni ini, maganahan yun sa pag-inom. Magpangita pa. Doon na rabay bagong style sa karon sa mga kape, mga kapanyawan, nga doon ay uban, gibutangan yun sa label nila, o sugar-free coffee. Samtang doon na sa uban nga, mabasa sa label, sab nga, coffee with natural stevia. Mitaw, no? Nilikini ko medya ako ang mga kapanyawan, ha? Tinuod yun kini. Makita ninyo sa mga klase-klase nga kape diha sa mga supermarket. Pero mauna, hopefully mga kapanyawan, no, dili lang ta mailad sa mga labels diha sa mga produkto. Unta ang mga mabasa nato sa label, tinuod yun nga, lakip sa content o ingredients sa maong produkto. Atong impadayon ang atong hisgutanan bahin sa stevia, mga kapanyawan, uman lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
1: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamutud-an maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o uban pa. Kini gumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
2: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of SED Marketing.
3: SED Celebrity Beauty Soap.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
4: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
5: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gamit nga. Pino? O, diyak dos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak SED Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Balik ta sa atong programa mga kapanyawan ang kasika sa kabuntagon. Dalit gihapon ka na to sa SED Marketing. Ang stevia mga kapanyawan makatabang usab alang sa low calorie o ketogenic diet. Maugyod nga substitute ang stevia sa asukar tungod di ay kay makadugang lamang kini og jutay o bisag walay calories sa imong diet. Kini ra bang diet mga kapanyawan may lang gyud ni sa sinugdanan. Makapuyan na sa mosunod nga mga adlaw. Dili dapat ingunan na ha mga kapanyawan, dapat consistent ka sa imong program nga gisunod aron ma-achieve ang imong gipangandoy nga sexy body o healthy body.

0: Daddy. Too friendly usab ang Stevia, mga kapanyawan. Dili sama sa ubang regular nga sukar, ang Stevia dili makakontribute og tooth decay o cavities. In short, dili kini makadaot sa ngipon, mabata man o hamtong na. Sa ato bayanga nasairan, mga kapanyawan, kining sugar primary cause kini og dental caries o cavities. Kinumdumba mo nga kung masakpan mo sa inyong ginikanan nga nagkaon mog tamis, nagkaon og tira-tira, kanang giingon nga kanang kindigahi kayo, ingon dayon tag tangtangin ng tanang ngipo ni mo, o ingon dayon taana sa itong ginikanan. Apan sa Stevia, mga kapanyawan, wala kini makadaot o dili kini makadaot sa atong ngipon. Ang sugar manggod, mga kapanyawan, aduna kini acid na mahimong muhatag og kadaot sa atong tooth enamel. O na, kung minus ang imong pagkonsumo og sugar, makatabang kini pagpugong sa bisan unsang cavities. Atong nasairan nga ang pH sa dental plaque mas acidic kini human maswasan og sucrose o sugar solution. Kinitandi sa usa ka stevia solution. Kini nagpasabot, mga kapanyawan, nga stevia wala magproduce og susamang acidic conditions nga mahimong resulta sa enamel breakdown. Mo nang mabuslot og mabuak ang atong ngipon. Ang stevia usab, mga kapanyawan, mahimong makapugong sa pagdaghan sa bakterya nga mao'y dunay papel pagpurma og cavities diha sa atong ngipon. Mo na, mga kapanyawan, ha, gawa sa pagtoothbrush matag adlaw, importante usab ang pagkonsidera na sa paggamit og stevia. Ang stevia aduna sa antioxidant properties diin ang pure extracts gikan sa stevia ribaudiana plant adunay helpful plant compounds na mahimong makabatok sa cell damage o inflammation o kining hubag. Atong nasairan, mga kapanyawan, nga andahon sa stevia adunay phytochemicals. Abunda baya ang stevia, mga kapanyawan, sa tinubdan sa daghang bioactive compounds. Base sa data mining procedure, nasuta nga pipila sa mga pagtuon nga nitaho sa phytochemical composition o isolation sa bioactive compounds gikan sa pipila ka mga vegetative parts apan magikan kini sa mga dahon sa stevia. Dugang impormasyon bahin sa stevia, mga kapanyawan, man lang ni Hining Bulawanong pahinumdum.
1: Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka nang adunay Sedcogon. Sedcogon, adunay Cogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Cogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sedcogon herbal capsule. Sa Cogon, lawas mas Cogon.

0: Pahina. Said Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Padayon atong hisgotanan mga kapanyawan bahin sa Stevia. Naminaw gyapon mo sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka rato sa Zed Marketing. Ang mga dahon sa Stevia mga kapanyawan na suta nato nga adunay complex combination sa sweet diterpene and glycosides. Lakip na ang Stevia side, ribaudioside, steviobiocide o doctoside A. Nasairan sab nato mga kapanyawan nga ang ubang benepisyo sa Stevia naglakip sab sa why age limit kung mukaon ka o mukonsum ka og stevia. Subay sa rekomendasyon nga ang daily intake nga 4 mg sa matag kilogram sa body weight alang sa kabatanunan o hamtong kung magamit sa saktong paagi ang stevia mahimo makatabang paglikay kanato sa bisan unsang adverse health risk. Gumikan sa sugar consumption sama sa heart disease, high cholesterol levels o obesity. Dugang impormasyon mga kapanyawan, ang stevia di ay luwas sab kini sa bisan unsang risgo alang sa mga nagmabdos o nagpasoso. Gawas niini mga kapanyawan, gipakita usab sa mapagtuon og ebidensya nga ang mga sweetener sama sa stevia dili usab makapasamot sa risgo sa sakit nga cancer. Ang properties sa derivatives sa stevia nasuta nga aduna kini multitude nga mga benepisyo alang sa panlawas sa usa ka tawo. Lakip niini ang anti-cancer properties. Sa dugang natong padoki-doki mga kapanyawan, ato na sayran nga gawas sa mga benepisyo aduna sab di side effects ang stevia. Ang stevia mga kapanyawan makapiktar sab sa healthy bacteria sa tundian na mahimong resulta sa gas o bloating. Makapaisa sab kini sa heart attack o risgo sa stroke tungod kay sagad masagol kini sa gitawag nga erythritol nga nasuta nga mupalambo sa maong mga risgo. Apan dili gyapon mag-uol mga kapanyawan kay do naman gitawag nga minimal use. Apan kung gusto ka magpabiling sweet nga way refined sugar o chemical substitutes, worth it good ang stevia mga kapanyawan. Wala na tayong igong oras mga kapanyawan, daghan na usabtag na po nga pagtulunan karong adlawa. Mag-uban-uban na usabta sa sunod nga episode sa itong programa, ang kasika sa kabuntagon, hatod ka na ito sa Zed Marketing, matag Martes, Webes ug Sabado, alas 4 sa Kadlaon. Ako inyong kapanyawan, Marisa Abadies, maayong buntag mga kapanyawan, ug amping ta kanunay.
0: Inyong nabalti ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kababuton sa Zed Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang gyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon dinhi lang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Zed Panyawan. Tulungan ang magahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Zed Panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa Zed Panyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa tuang tulumanon ang hugyawan sa Zed Panyawan. At sama sa naandan mga galang iso, nanayan na po gining ato mga paghatag kaninyong mga impormasyon, kaalam mo kay Balo and mga giya, aron na mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. At sama sa naandan, nanayan gapon kining atong partner sa atong health, nga maghatag og impormasyon, may tungod sa mas maayong kalawasan. Si Sir John, Sir John, maayong adlaw rin ang kanimo.
3: Ay, may adlaw kaninyong tanan, basta kamuta na.
2: Sa ato mga kaigsunan karon nga nagakanunay og atang sa ato ang mga tulumanon, timani kanunay mga igalang ison nga ang tuyog tumong sa Zed Marketing maulamang ang pagtabang sa kalawasan. Sir John, ang pagtaas karon sa bilang sa mga kaigsunan natong biktima sa high blood pressure, nagkadaghana no, gumikan kay matod palagi delikado ang maong matang sa balatian, gumikan kay dili kini angayan nga pagakumpiyansahan. Sir John, tagay kuno tag mga impormasyon diha. Nganong ang usa ka tawo posibleng makaangkon sa ginatawag nga taas nga presyon sa dugo?
3: Kana no kung taas ang iyang pag consume sa asin sir Rick no o kanang walay exercise siyempre o kanang walay bubong sa kaon. So kana no pagsaka ni musaka ang ato ang presyon sa dugo kung adunay sobrang asin no kay tungo nang asin mo imo nag kontrolar no sa ato ang tubig sa lawas plus ang kining tambok no mo imo maka inungdan no sa pagkipot sa atong kaugatan. So if ever kaning duha no or bisan usa lang ni ana no makakos yun na siya din na sa pagsaka sa presyon sa dugo.
2: Eh aside diyan Sir John, matud ba nila ang usapod kuno sa mga makaingon tang hinungdan nga nung ang usa ka tao mamahimong makaangkon sa ginatawag nga taas nga presyon sa dugo mao ka nang ginatawag nga usa na ning lifestyle, unhealthy diet ug genetics o matud pa ang pagkaangkon nimo ug sa pamilya ninyo nga adunay ginatawag nato nga diabetes kani ginatawag nato hypertension no. O usab nini ang kani ginatawag natong age or kani nga pangidaron nga matud pa kung ang usa ka tao taas na og pangidaron posible pon nga magkipot ang iyahang or shall we say kanang elasticity sa ilahang kaugatan aduna na epekto. So Sir John, usa kay mga maayong pamaagi kaan eh para mamahimo kitang luwas sa batok sa ginatawag nato nga pagtaas sa presyon sa dugo.
3: Labay na no sa katong mga adunay mga genetics no o hereditary sakit di kasi lang ginikanan. So sayo pa lang kinahanglan nga maglikay na gyud no ang katong tama tong ingon ni Sir Rick na ang lifestyle changes importante kayo no. So kinahanglan kayo nga mag-exercise kung adunay mga pagkaon, kinahanglan kunhuran ang katong mga pagkaon nga himara parat o kanang taas sa tambok. Siyempre no ang ato ang mga produkto sa side marketing kumpleto na sa mga sangkap no nga makatabang dito nga madepensahan ang atong lawas batok sa kininatawag natong hypertension.
2: Munang usa sa mga idea gyud is ang katong pag-inom nato sa tuang said panyawan with garlic kay mao man kini ang napamatud-an nga makatabang batok sa mga dautan. Ilabi na gyud pud kini atong ginatawag nga taas nga presyon sa dugo. Kay matud palagi Sir John ang usa ka tao nga ilabi na gyud kanang mga walay mga exercise or kanang ginatawag natong sedentary lifestyle. Kung usab kaning mga tao pun nga dili pun nagapili sa ilang mga pagkaon no mahilig sa mga mamantikaong mga pagkaon kada yung mga paraton nga mga klase ng mga pagkaon sama sa mga bulan no o mga ginamos nga diin na kita isip Pinoy murag or Bisaya mahilig kay tanyana no kanang mga inana nga klase ng mga pagkaon kay appetizer manggod ang sobra ka parat usahay no binagid ka tong sa mga kaigsuna nato nga medyo may pagka hilig yun sa mga inana nga mga pagkaon. Problema lang kung ikaw ano aduna na kay pangidaron no sa inyong pamilya na kay family history sa mga kaisuna nato nga dunay ginatawag nato laging pagtaas sa ilahang presyon sa dugo no kon mga high blood apil na niini kaning of course yung mga lifestyle o kaning unhealthy ni mga diet factor gid kini siya Sir John no para mamahimong ginatawag nato nga apektahan sa ginatawag natong high blood pressure. Ang mga underlying health condition ginatawag natong high blood Sir John. Number one, kining posible kung ikaw high blood maapektuhan po ng imong kidney no adunay ginatawag na hormonal problems and posible po nga makaangkon kag mga health sleep issues no issues sa pagkatulog and para po sa mga kababayenan ang problema po sa pagmabdos. So dili giday inunana no ka sayon ang usa ka tawo nga adunay problema sa hypertension Sir John kay daghan man sa kayo nga mga posible nga mahitabo kanimo kung ikaw usa ka high blood nga person. Ang said marketing may gali Sir John kay adunay said panyawan with garlic mamon kini ang napamatud-an nga makatabang batok sa high blood gumikan kay aduna man gani siya ahos. Ang ahos Sir John napamatud-an no nga aduna gani siya ginatawag nga allicin nga mooy makatabang no para mamahimo nato nga maluwas kining atong kaugalingon batok sa mga nakabara diha sa ato ang kasing-kasing kay kung ang ato ang kasing-kasing ilabi na kining atong mga dagkong mga ugat mapuno na kini siya sa mga ginatawag natong mga plaque no kanang mga makabara nga mga sebo tungod ra pud sa ato ang pagkahilig sa pagkaon sa mga mamantikaong pagkaon o pagka sa mga maparaton. Posibleng ang hinungdan ani number one, of course, ang atong gikahadlukan, no? Kanyang ginatawag na itong heart attack. Ikaduhan ni ini, kanyang posible sa mga adunay abnormal nga palpitations sa itong heart, hinungdan nga makaangko rin noon tag mga ginatawag na itong heart diseases, no? Nga delikado po gayo. Munang diligid ka kumpiyansaan ang ginatawag na ito nga high blood pressure. Kay aduna ra bay duha ka matang sa high blood surgeon, no? Matud pa nila ang primary or essential hypertension. Nga di nag-develop kini gradually over time, no? Sa taas nga panahon, hinahinay nga mag-utro ang ito ang pressure sa dugo. And kaning ginatawag nga secondary hypertension, di in cause kini sa underlying mga condition sama sa pag-angkon ng mga laing-laing mga balatian nga usually mo kalit lang kini siya og appear sa ito ang lawas. Mo nang ang high blood mga higala gigso dili gyud ang ayang kumpiyansaan. Bueno, Sir John, sa may mga maayo na itong mga pagamuhato na aron na matabangan na ito kini ato mga kaisunan nga malikay sa ginatawag na itong high blood pressure.
3: Kaya Sir Neil, balikan ako itong gingon ng pagkakainan na ang mga Pilipino mahiligong gyud sa mga simple nga pagkaon sa manang parat ng pagkaon, no? Tungod kay siguro sa labaw na karoon ng panahon no, nga lisod kayo, krisis. So, ang dali nga mapalit, bulat, inamos, no? So, mga inanak ng mga pagkaon. So, kasagaran, no? Ang mga Pilipino, anad kayo na inanak nga diet. So, ako ang masulti, no? Diya, no? Is, di magid malikayan tungod sa kalisod, no? Importante nga, doon ay klaro nga ehersisyo, kinahanglan nga ang tubig, dilik yun. Wala, no? Wala yun, no? So, inom yun og tubig, 8 glasses of water every day. And, eight yun sa ito ang, paano, i-maintain yun ang ito mga produkto sa said marketing, gabang ning said panyawan with garlic, tungo tama itong ingon yun, no? Kining sulfur nga. Alisin, dugay na kaini thousands of years na no nga mogud ni ang ginagamit sa itong mga katigulangan din na sa pagsumpo no ni aning hypertension. So importante kayo no nga ilahat yun ning i-maintainar, i-prepare para aron nga diritso na kaon, diritso na lang tulon no, imo na lang tumaron aron nga matagan ka og dipinsa diha layo sa mga sakit sama sa hypertension.
2: Mm-hmm. Salamat Sir Jose, kay gayonan nga nagkauban na po kita o nakatubag na po kita o mga pangutana sa itong mga kaiso na labi na ka itong mga adunay mga ginapanghambin yung mga problema sa lawas. So sama sa ato ang topic karon nga hypertension.
3: Mm-hmm. Yes, salamat kay Sir Rick Nog. Padayon pagyapon sila sa pasubaybay na itong program.
2: Sa mga kaisunan na ito na karoon nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay nga doon na ipkasangga ang atong lawas batok sa mga balatian ang mga produktong herbal sa said marketing makatabang yung dako sa ato ang kalawasan. Basta tatak said marketing mga higala isuon tinuod kining makatabang sa atong kalawasan. Tatak magaling!
0: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kajik soap. Hugyawan sa said panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumano sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
4: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa, dinhi na kita sa natural. Said liniment oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamit ng iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming naipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Korte Suprema de Basura sa petisyon batok sa pagpaubos sa voting threshold sa Senate Impeachment Court.
3: Korte Suprema de Bakomento sa Office of the President, Senado o Kamara labos sa balaod ng pagsibog sa barangay o sangguniang kabataan election.
1: Sa mga balita lokal, Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña de question sa pagpangayo exemption sa kagamanan sa nakbayan sa election bond.
3: Kagamanan sa lawigan sa Subo, nagdagko tumang kandila sa tubagan ng Vice Capitolio kagahapon. Pag-inomdol sa mga naigo sa Kusugalinog sa Northern Cebu nga misumad kagahapon.
1: Samtang sa mga balitang balita gawas sa nasod, Qatari mediators, naginawat ka magkakabot ng peace deal ang Amerika o Iran.
3: Sa negosyo, inflation rate sa nasod, posibleng musaka lang sa buwan sa Setyembre.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinong danon, kinawa na radyo.
3: Unang balita. DYHP,
4: pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Atong mga impormasyon nga inyong masairan.
3: Agayani mo manungan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
4: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ra begalang Huwebes, pitsa uno na. Sa buwan sa Oktubre, ito ay 2025. 85 kadlaw na lang Pasko na. Sa nga sa kanilito mga kapwara sa Sanua HP, aramin sa buong kami ang inyong mga tigbarisa.
3: Kiranyo Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo Radio Man, Arnold Bustamante. Antot tabi ka na sa Resay, Santak, na sabuntag mga tulad ka rin sa mga labas. Nagkisi-kisi pa ang mga balita. Magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao, lalapod ganda may gala sa tunga pagpareguban. Nanginap kami nga kamus kapiskay kamayan at daw karamay galang Huwebes. Unang adlaw may gala sa Oktubre. Unya sunod buwan na ni may gala, Nobyembre, sunod Disyembre na. Pasko na. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Labi na itong mga ginang sa panimahay nga sa iyong mga mata karamantaga, may buntag, may buntag, may buntag. Ito sa iyong maglakaw kanabuntag, napukawa na inyong mga membros pamilya. Kaya siguro niya, malate silang mga lakaw, labi na itong musakay ng aeroplano. Pagawas, megana sa Central Visayas. Wantog Mindanao magkaha, wantog Luzon. Kailanan duha ka oras, megana. Sadali pa ilang flight, na sila, megana dito sa airport. Aron di ma... dili ma late, huwag niya... Paan ka na nga dili, mabiyaan, may gala sa aeroplano. Ito naglibog pa unsay sudanon karubutan. Wala, tanawang ref, masig na ito yung mga bahaw pareha. O tanawa itong basket nga bitay sa iba mga usagwan, kanang abuhan. At tanawag na pa may nabilin itong tinapanan nga isda. Init-init na sana niya. Magbuntag po sa itong mga silingan ng mga nakbayan. Nakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulay, Dunanao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikbik ng mga lalawigan. Ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor. Ining Negros Island Region. O niya dito sa Bohol. na viral naman yung nga usa sa mga mayors Bohol mga gala kay nag-vid kag comment siya sa kinini ang kabahal mga gala sa mga panaliton dito sa Bohol. Di na ang gato ng mga karang yano rabang ng mga turista di maka-afford mga gala sila ang mga palito no? Kaya mga dato ra mga gala maka-afford. Yung nga, kung di ka ganahan magkuan, pubri ka ni ka, ayaw ko. Ito pag-discourage niya mga kasamangkin ang mga pubri nga, ayaw na magsuri-suro yung dresbol, ito na mga dato. O kato mga pubri-pubri, ato na mo ito sa kuan ka ng baratohon nga resort. Parang yan, gi-justify ang kamahal sa Bohol, no? Na, may mga dato nga nang reklamo kamo ra mga pobre. Muni ka ka afford ayo ana amo na yang wala rason. Muni ka gali ka ka afford.
3: Natural maginang natural kar mga dato di mga ginama reklamo sa mangharno.
1: Ay ubay may uban mang reklamo sa ning uban ka sa mangkin eh mga
3: mo ana ra sila mahal-mahal man.
1: Ah dela nila ipos.
3: Maka afford. Oh.
1: Ah maka afford.
3: Oh pero uy, imis iyang tatoy ipasabot nga, maumang good ni, ah. Anak
1: mga good. Eh, insulto ko ng mga pobre. Oh.
3: Eh. Pobre nga nagtigom yun para magka-bakasyon-bakasyon lang.
1: Sato pa di ay, mga, oh. Mga dato na gano'y makapahimu sa nang inyong karindot nga dagat. Eh,
3: mao.
1: Ang mga pobre ni ay, hindi, wak na yung kwan ka nang...
3: Wala katungod. Chance dahil. Wala katungod mo, anak niya.
1: Anak niya.
3: Pakwan sa tuya, hapag-insulto po.
1: Ayaw insulto ha.
3: Ibig siya na ito nga ipasabot. Kuan, amo nang gitahon, ang inyong kuan, mga komento, opinion, mga komento, pero unta-unta man, mo dato, mani, mo ka na.
1: Dato,
3: ay, kung mga problema, ay mo dure.
1: Ano ba, naman sa mga resort na rin nga maka-afford mo ba? Mga nindot ng mga resort. Ay, ang anlinan yung mga resort na maka-afford ang mga pobre.
3: Atino di na Panglao
1: Alona Alona
3: dili ba na ingon nga mga mahal ginataran din ha
1: ay mga barato nga
3: basi gag inyong natuan di ang mahal lon to pero ibaba mo na apo diri affordable pwede ra mog didtong ayon sa tuyo ang komento
1: ay mao di mao di mao gibasa siya maayo noon hala may buntag po sa ato nga mga kaigsunan dito sa Mindanao. Kanya dali po sa Eastern Visayas. Kanyang nga orasa. Ang iba HP mo lang nga gihimong orasan. Mga kasama. Samtang sabi kasamahin na ito sa check. May gano'n sa kasama ang Jesus sa Mampong. Sa erot na may gano'ng mga presyo sa mga nagulang panaliton. Diha sa Carbon Public Market.
4: TYHP. Tutok presyo sa merkad.
1: Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
5: Yes, mayong buntag gasamang Arnold o gasamang Gan o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP Arebet Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay din sa Carbon Public Market. Okay, update na data sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas para sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 54 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Rukin Ganador, 53 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pilit, 58 ang kilo. Tapol pilit, 130 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 50 ang kilo. Plenty rice, 52 ang kilo. Dinurado, 54 ang kilo. Kailo, 49 ang kilo. Bia, 55 ang kilo. Thai rice, 53 ang kilo. Grandeur, 54 ang kilo. Binhi rice, 54 ang kilo. Sakura rice, 55 ang kilo. Red rice, 75 ang kilo. Queen Bee Rice, 54 ang kilo. kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man, GC Sumampong DYHP Patak RMS.
6: Limang balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution. UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon. Internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Kaya salamat ka sa mga Jesse Samampong. Nagkantot sa 2 oras, Megala, alas 4.53 na. Sa ato nga papanaguban sa atong unang radyo ng balita, nirabate Megala mga presyo sa bugas humay. Dini Megala sa Dakbayan sa Sugbo. Kagahapon sila si Attorney Rofil Fernandez Banyog, sila si kasamang Idol Boy K, o si kasamang Aydan. Ato Megala sa Kauluhan sa Pasay City. Maring giheld Megala ang KBP Golden Dove Award. Onya si kasama Attorney Rofil Fernandez Banyog may gala mo'y nakakuha sa labing taas may gala nga prestigiosong award ang Kadoroy Broadcaster of the Year Award na kuha may gala na angko ni kasama Attorney Rofil Fernandez Banyog at Station Manager may gala sa Riva HP Aramen Cebu. Kana mo'y pinaka-top may gala nga award sa KBP. So, atong pagpakan sa kasama Attorney Rofil Fernandez Banyo, kung niya pagpakan sa Attorney Megala ng DYHP Aramen Cebu. Tungod Megala sa maong pasinungong. Atong pabinaon Megala, ang ihang mensahe ni Attorney Rofil Fernandez Banyo, Megala dito sa usan nga theater, kanang Aliu Theater. Aliu Theater, Megala sa Pasay. Pasay, no?
3: Aha. Pasay na pasay.
1: Okay, ito pabinaan, may gala ang pamahayag na Attorney Rofil sa nilipas si kasamang Jane Gallardo.
7: Mayong gabi natong tanan. I am deeply honored and humbled to receive the Kaduroy Broadcaster of the Year Award. To be very honest, receiving an award like this is both an honor and a humbling experience. When I joined this broadcasting profession, or shall I call it vocation, I never imagined that a broadcaster from outside Metro Manila, a broadcaster from the Queen City of the South in Cebu City, would stand here receiving an award named after one of the great broadcaster in the Philippine history, Kaduroy Valencia. We know that Kaduroy represented the values that every broadcaster should uphold. The hard work, credibility, courage, professional ethics in broadcasting, and service to the public. I would like to emphasize the public service aspect of broadcasting. I am telling you now why I am quite emotional in receiving this award. Because exactly 1 year ago today, at this very time, a 6.9 magnitude earthquake struck the northern part of Cebu. It killed 79 people on the spot. injured functions and caused damage, billions of damage to infrastructure. I know that our field broadcasters are here. Maybe you can still recall, because that strong earthquake captured nationwide attention and made headlines across the country. With that incident, we used our microphone not simply to report what was happening, but we used our microphone to help the victims. When I launched our relief operation, Modesty Aside, in my program in DYHP, RLN Cebu, we gathered 4.3 million pesos in cash donations on top of the in-kind donations that we received at the station. So we were among the first to respond to the needs of the victims. We were able to give cash assistance to the families of those who died, and we distributed relief goods to those who survived. And then, just 1 month after that tragic earthquake, another devastating calamity struck Cebu, and that is the Super Typhoon Kino, which caused flooding, massive flooding, killing 158 people, injuring thousands, and causing damage, billions of damage to infrastructure. Again, we used our microphone to move people to help. And modesty aside, despite the fact that it's just a period of 1 month, just a short period of time, from one calamity to another, we were able to gather 3.8 million pesos in cash donations on top of the in-kind donations that we gathered. With those experiences, I realized that we broadcasters, we are instruments of public service, and that the microphone, our microphone is very powerful. That's why we have to use it. We will use our microphone responsibly. We'll use our microphone in such a way that we can inform, educate, and whenever possible, help others. Yun ang experience namin doon sa Cebu. So, I thank KBP, despite the fact that doon kami sa province, at least na-saving video kami. Thank you so much for expanding, no, not only to broadcasters in Metro Manila, but also kami doon sa probinsya. To my fellow broadcasters, to KBP once again, to my family, in RMN, and to those who has been part of this journey, thank you so much. Mabuhay ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Matamay ka lang pamahayag ni Atty. Rafael Fernandez Banyo, 14 pagdawat, may gala sa trophy, no? Sa Kadroy Broadcaster of the Year Award, mga kasama. At si Check, may gala sa kasamang Jane Gallardo, Neneng Orasa. At lang mubo lang tingali kasamang Jane, parang maghulagway sa gawas. Neneng Orasa sa Kabuntagon. Atong pagpakan sa Atty. Rafael. Di basta-basta nga award may gala ko ani kanang usaraman ang makadawat ani nga award. Ha? Para siya mo yung pinakatap mga pasidungog may gala sa KBP Batang Tuig. At ang oras may gala, 5:01 na sa ato nga pagpanaguman. Okay, ato lang siyang ipanungog ang kwani kasamang Jane, ang iyang kape. Okay, alas kasamang Jane Galgardos Gawas. Kasamang Jane.
8: Yes, good morning kasamang Arnold at kasamang Ken. Rinanimbawad pa na akong balihibo kasamang Arnold, no, nga naminawa sa speech ni Attorney Rafael Banyo kay makana kita ka sa mga Arnold na meaningful gid kaayo ang award nga nadawat sa bank station manager kay grabe pod ang pag serbisyo no sa publiko labi na gid sa mga panahon nga nakasinati ang ato ang mga kaigsuunan o grabe nga kasakit sa ilang dughan sa tungod sa trahedya ka sa mga Arnold.
1: Kalamidad, o oh, kalamidad o kuan, o.
8: Ilabi na gigat ng pamilya nga nawag ang gilintaw ng mga kinabuhi ka sa mga Arnold. Gani, ato po gibuaw Gris Kapitolyo ka sa mga Arnold, no? Kaya itong gisusi kay gabi, exactly gid 1 year ago, bagid ang pag-igo sa ng magnitude ng linog sa Northern Cebu, ni kuan sila, nagkasiga sila og mga kandila, isip ang gilumdum ka sa mga Arnold sa mga kinabuhi nga kalit nga nawala tungod sa maong kalamidad o tungod sa maong trahedya. So far karon kay gikuha naman po dinuo nila ka sa mga Arnold, pero isip pa pag ginumdong sa mga nakalasto sa mga Arnold mo, nagkuhan nila ang kandila. Kagapon gani, nagkuhan po sila og santos na misa para po may nangdaman gihapon na to ang mga nangawagtang na dinistal na una o nangawagtang na dinistal libutan. So, congratulations di ay ka sa mga Arnold mo, sa atong station manager at yung Rubio Banyo. Ingan na na, kasi natin bukang puwersa sa DYHPRNM Cebu o IFM Cebu o ingin man sa RNN did ka sa mga Arnold. Kaya nabuhat did na to, no, wala raw. Wala raw na to, hindi ko ang kakapo, yung ato ang sakripisyo nga halos po sa kabuhan did ka na nagbalik-balik sa mga Arnold alang lang mahatag na to or ma-extend na to ang ato ang tabang. Pinagitid sa to ang mga listeners at mga supporters na naipabot gid nato ang ilang mga donasyon, ang ilang mga hinabang gikan sa kwarta o arinan sa mga pagkaon, mga butang na pwedeng magamit sa kong kaigsuunan na mga nabiktima ka sa mga Arnold. Ako nga pasalamatan po gid nato ka sa mga Arnold nung kadili mang gid nato ang mabuhat kung wala po niya ang ilang tabang. Mao na nga ang award na dawat po niya sa mga trainer para po sa ato ang mga listeners o sa ato mga supporters. Sukat pa lang sa una kay ana-ana sila nga ni suporta ka sa mga Arnold.
1: Okay.
8: Maraganadong celebration ako din ka sa mga Arnold. Maraganadong celebration. So, congratulations sa tanan ka sa mga Arnold. Ilabi na din sa ato ang kinatibok ang pamilya din sa Cebu, RMN Cebu ka sa mga Arnold. So karon kay Nadja, doon ay kapanaligsik na ito na sinati din is gawas, labi na gindi sa ato na imutuhan sa mga iskaryo ka sa mga Arnold. Madungog po niya ito ang pagdugdog, ang pagkilat, makita natin sa itong kalangitan mo na mag-amping po sa ato ang pagbiyahe or mag-amping ta kung asa mang gindi ta karon. Hatag tagdugang update sa mga panghitabo sa ato ang kalibot, dinig bakbayan sa Subo, matagkaroon o gunya. Ako ang iyo, Rajman, Jane Galliardo, DYHP, Tatak, RMN.
3: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo. O kining bahin hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Bato ni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi uban ng EXL Black Coffee. Espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga adunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Aniya ang sekreto alang sa maayong panglawas. EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog ug kaayuhan alang sa kadungganan sa Dios. Health and wellness for God's glory.
1: Sa mga kasamang Jane Galliardo, standby sa mga balita bigan naman namang sa pipira ka mga bulawanong pahinomdom. At oras bigan alas 5:05 na.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid roon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ano ay, pagkakas na iya.
13: Pwede na, mamakas. Bilay mo ito.
12: So, ano ka, no, binta na ka.
11: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Tayo na

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang Zed Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa Zed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Zed Celebrity Soaps, panit

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
2: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
1: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: TTX 500.
7: Mapalit ang mga butika.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Nikalit lang ang kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
8: Living Testimonies. Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
8: Living Testimonies.
12: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
13: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras, alas 5:12 na. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Gibasura sa Korte Suprema ang mga petisyon nga nangayog klarifikasyon sa pagpaubos sa voting threshold o sa kinaganon sa mga boto ang kinahanglan alang sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa desisyon sa Korte Suprema, ang ipahayag nini ay lakiling gibase sa procedural grounds apil na ang kakuwang sa standing o pagka-premature sa petisyon. Pwede magpasabot nga ilang basura kay ni tugot na sila sa threshold. Kundi li premature o kuwang sa standing mga kasama. Ang petition for certiorari inuso sa niyagi semana sa mga abogado sa nga sila si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Ernesto Francisco o Bertini Causis. Wala pa hinuon ni paggawa sa Korte Suprema ang kopya sa maunilang desisyon. Sa Senate President Sherwin Gatchalian siyang bahin na mahayag ang desisyon sa Korte Suprema nagpasabot na magkapanayon ang impeachment proceedings ganit sugod ka ng adlawa. Full day na ang trial hangtod sa Oktubre 15.
5: Samtang sa nga balita gisalikway ni Senator Panfilo Lacson kanisan duha boss pa ni kasamang Arnold tuno bagay pa ni silang duha ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagulagway kani isip Chief Justice sa Senado og Prosecutor. Mato ni Lacson isipon unta niya ang pagdaig sa paghatag kaniya sa maong nga mga titulo kun kini gikan pas kasaligan nga tinubdan. Ang pagbayloay nilang pamahayag may labing awahing nga naitabo labot sa giingon nga ghost project sa Tagig. Subay nini si Cayetano miulagway ni Lacson nga samag usa ka one man Justice Department humanusab sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon nga miklaro nga nagpadayon ang investigasyon sa mga infrastructure projects sa Tagig o subject usab kini sa validation. Insistero usab ni Cayetano nga mas maayo kung gibarugan pa lang ni Dizon ang una nining pahayag nga walay ghost project sa Tagig.
4: Alas 5:15 na. Tuna na itanyag kanito si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag at sa mga kanhi aid ni kanhi Kongresista Zaldico kung gusto ba nila nga mapaubos sa lie detector test. Kaya magiklaro ni Matibag ni hanggang pangutana kung nganong ang 18 ka mga kanhi aid ni ko wala ni paubos sa lie detector test. Kumarap sa kakani puris ni Pasangil ni Vice Presidente Sara Duterte ngayang gihatnan o dakong kwarta. Apil na ang gubang sakop sa pamilya nini. Mato ni Matibag na himo na ang leksyon sa NBI na mapaubos sa lie detector test ang mga testigo. Una nini, ang mga bodyguards ni Kuni Pasangil nga nag-deliver kini og mga dimalitang kwarta ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ingon man ni kanhi Speaker Martin Romualdez apan sa daging Agosto 4 sa 18 ang nipirma o affidavit nga ni Bakwi o 4 sa 18 ang nipirma o affidavit ang ni Bakwi sa ilahang mga akusasyon.
5: Balita gikan sa kauluhan gibanduan sa Korte Suprema ang Office of the President Senado ingon man ang usbay balauranan sa pagkomento sa usa ka petisyon batok sa pagpostpone sa barangay ug sangguni ang kabataan elections. Ang petisyon giduso sa election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal na nawagan nito sa Korte Suprema alas pagpahunong sa implementasyon sa bagong balaod Republic Act 12326 nga mipostpone sa BSKA gikan sa Nobyembre 2 karong tuiga ngadto sa Nobyembre sa tuig 28. Mato ni Macalintal ang pagsibog sa BSKA nakalapas sa katungod sa pagbot to nga pasumangi lang sa paghimong permanente sa termino sa mga barangay o SK officials o gitugot ang holdover position hangtod sa sunod tulo ka mga tuig.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Ito nga papadagoban, gipadanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa palia, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Kami mahatag may kalagay sa lawas, kaligun sa atong immune system, arugalita daling masakit. Kose ikaw nga nagpabinaw karon, bata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule gumamatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rhyuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy. O ang pagkabag sa inyo mga atay, ang original koi herbal capsule epektibo sa namigal ang pagpaligon sa atong immune system. Gumikan sa mga vitamins gananin eh. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado sa namigal sa Food and Drug Administration. Injuring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapanikimigal sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, SR Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches, sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimo sa Dimegal mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Lalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
5: Taas bomb pression si Bodigoy Kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes na yung arakabay bow. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis material wall, sumapalapot si mong dugo sa nakarason. Ngano magka hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis sa pagkabuta, pagkadaon si mong kidney, o daghan pag mga complication. Sama si stroke, heart disease, dilipagay si mga samad, pagkaputol, sa itilubisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busi ang nagpabuta, gabagrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, ni quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog, makapugong pagit hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa mga klinika di alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naa kini may mutang diri sa Maydia Consulum Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number na 0975-079-5133.
4: Mga kasama na sila tira, o nakasinati na mamuha ng naakas trabaho, focus ka sa imong gibuhat. Kaya doon na kay giapas ka deadlines, kaya naman itang kaayo apan kanit lang ano na panakit sa imong hangipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo mga kasama. Kay sakit o sa kasakit o kalagot, samtang last trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa karugayan ana, mas musamot pa. Lisod ni trabaho magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung adunig sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik na yung trabaho, human ang deadlines. Motarget ka ni sa inong dan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasaway na sa lagha o karaghanan, nasaway na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang garisitang tambal nga nasaway na. Paspas relief nga nasaway na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gawas ka magkapaboost sa atong immune system. Ang laing mga health benefit na makuha na ito gikan sa pag-inom kadadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Mga pagpameno sa risko nga ikaw masakit ng cancer. Apil ni ini, ang breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pa nga susama ni ini nga mga sakit na dunay direktang koneksyon sa kakuha o vitamin D diya sa atong lawas o gani na matugano sa mga medical na pagtuon nga kadtong mga cancer patients mutaas ang survival rate kung sufficient usab ang ilang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang palawas at babalik ang pag-function sa immune system. Samtang nakikbato kini sa sakit nga cancer, dali nga maluya, unya mo taas ang chance na makasurvive kini sa sakit. Kanto mga cancer patients, gawa sa inyong mga medication, pwede kayo mong dunganan ninyong pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, naman ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, sa katong nag-maintenance usab og tambal, gumikan sa lain-lain nga sakit, apilang diabetes, hypertension, o guban pag mga sakit, pwede ka mo inom usab, dunganan ni mo Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga resulta. Unya bata o hamtong mahimong mainom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw, affordable usab kaayo ang matag soft gel ni ini. Pwede kag makapalit og Life Extension Vitamin D3 diya sa mga butika apil usab din sa Life Extension na clinic. Sa samang higayon, ang mga Life Extension clinic makavail ka dito libre nga consultation. Quality consultation gikan sa Lunes at sa Lunes Sabado, open ang mga Life Extension Clinic. Lain-lain siyang locations depende asa ka mapabor. Diri sa Cebu City, nakini may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, ang Life Extension Clinic sa yun na kayong tultulo na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at ubangan gid mismo sa Jollibee ha, diri sa National Highway. Pwede mo kontakon ng hotline sa Life Extension Clinic alas imundugang pangutana. 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas gabahin ikaw ba? Kanunay nga ma-constipated. Pag inaman yung super fiber, kay makatabang kaayo kini. Number one, contra constipation. Sayo kay ngandaman ng super fiber. Kay usama ni ka sa shea nga powder ang sulod. Kung alam ka gusto nga baso nga tubig, imong isagol dito. Pwede nimo siyang imnon kung dali sa buntag before ka mag-breakfast. Kung dali sa gabi, ka na before pod ka nga matulog. O para mas lindot ang epektos pag-take nimo sa super fiber, doon nga nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
4: Hoy, lamig kay pangapikarong nga buntag ang mga kasama ka ng kapi nga makapapukaw na ito ba? Ang di na di, takatulgon mong balik. O niya doon ay daghan nga mga beneficyo may galang ito makuha. Arit na may gala sa kaping daghang vitamina. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon ay kini spirulina nga doon ay powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Makatabang ni may gala ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties, makareduce kini migala sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, dunay sab kini migala ay native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, marunggay, kanila, bayabas o rose hip. Dili ni basta-basta nga kape, di ba? Kada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free, mga recommended din migala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa inyong mga sa mga butika. Diha sa inyong lugar, mag-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
5: Samtang sa pikas nga bahin, daghan na karoon ang dunay gipabati nga mga balatian. Sama aning insomnia. Susuwar ba tayo tarong tulog? Di po takafunction ang atong lawas. Inigtrabaho na to. Puwerting kapuya. Constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw dunay ni ini, adunay herbal na food supplement nga para nimo. Kinima o ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay kanay ABCD formula. Ang A para sa ampalaya, B para sa badaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Ngayon, gikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine na makatambal sa paglisunog, tulo, insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas sa blood sugar level, gamon sa inungdan nga magka-diabetes ka. Mang sama na ako, nag-iinom po kong Sugatrol, kaluha o katulad sa kaadlaw. Maong lagsi ka nga kong pamati, maskin sa tibok adlaw nga pagtrabaho. Maong sawayin ni og tumar, matag-adlaw o Sugatrol.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Oras sa mga kasama, alas 5:25 na.
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
8: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong sinunda, ginutuloy ko kung sa akong angay, ito marun na kang masalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Care time.
10: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
9: Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney?
10: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
9: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
10: Hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha og resulta. 84 naman. Di nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
11: Ang kidney care ay mabibilis sa Mercury Heart Store at mga suking butika.
12: Mahalaga pa alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado.
15: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
16: This time check is brought to you by iBerry. Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
17: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
18: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
19: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
20: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
19: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
20: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
19: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
20: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
19: Biotroph! Biotroph! Herbal Capsule.
21: Sa opisina, kaya nga ba kang nag-atubang sa computer?
22: Grabe na git akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tangod sa sigig computer.
24: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
22: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light og eye strain.
24: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
25: Available na sa Mercury o mga suking butika.
26: Again, K,

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
5: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
8: kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
10: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 to Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
16: Na landing ko hospital yung dati, dugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
15: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa Barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
14: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
15: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
17: Ako, buriba ko, anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya ang natabangan.
17: Sigurado gina. Kung tasi mo bibig, mababa na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
17: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
15: Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
17: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Gusto ba ni mo kape pero gawuri ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
2: Oras, alas 5:36 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo nga sa regular o adlaw na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3, pagkatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, labinasam sa breast cancer, prostate cancer, o colon cancer, o gubang pangmatang sa cancer, nga doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot anang kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa tao. Kung sa nika-factor may gana sa pagtaas sa risk nga makabaton siya ang cancer, base sa dagang mga medical nga pagtuon, doon ay tulog ka mga rason kung gano'ng magkatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mutrigger kinibigala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But po sabot, nga kung ang usa ka cancer patient sa doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini o maghatag kini gamas taas ka survival rate sa mga cancer patients. Mas ma-improve ang ilang quality of life o ganahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog ang aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, yaring babagan o putlon sa vitamin D3. Aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer food, mutabang kini nga mapungan ang paspas may gana nga pagkatap sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa tao. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Ano mapunggan may gana paspas nga pagkakaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kanamutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may gana survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung ato rin siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na itong mga pasyente sa cancer, kailangan inom siya may galang 6 to 9 soft gel matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimang inom kini sa katuig na bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance sa medication na lang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos sa matang soft gel. Importante kay nga pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon nato na doon ay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit mo may gana sa mga butika. Mag-amping sa mga peki ka mga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Ato sugdan ang atong kabutkagon, Pires, pag inom, pag higop nining lamian, healthy o niya, humot kayo ng aroma nining maong kape, ang Vita D Plus Coffee Mix, o matagbaw yung tani, o niya, doon na pag itay daghan ng mga health benefit na makuha sa pag inom sa Vita D Plus Coffee Mix, kay gawas nga mga daghan ni siya og sagol, para palami, niini, importante na yung health benefit, ha, pinaagi ka na sa vitamin D3, na makuha usab nato sa Vita D Plus Coffee Mix, matag sa shay, nining maong kape, doon ay 200 ayog ang vitamin D3, mao na magkakapi na ka magkakapi. Vitamin D3 pag yun. Plus, ginugangan pagkikini o reaching mushroom extract. Nandun yung mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Ngayon, itawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini o mangosteen fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kining dalika pagkadaos sa mga cellula. Gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mga mga pitay ni kabuntag, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika, pilosobin na sa Life Extend Sean Clinic.
3: RMN DYHP Police Ronda Presinto.
4: Nay driver sa truck nga na-involve sa dasmag sa motor diya sa Liloan nga dunay nagkamsan o kinabuhi padayon nga gi-detain karos kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radyo man, Ken, kikonfirmar karong buntag sa Luluan Police na padayon nga sa ilang kustodiya karon kini nga driver ni Adtog Puso Truck Cargo aluminum dropside truck na na-involve sa panagdasmag sa motorsiklo diya sa National Highway sa Barangay Hubay sa Luluan. Ang padayon nga na sa ilang kustodiya o kini nga driver sa maog nga truck nga si kini nga 35 anyos nga biyudo nga si Pipito. Matod sa report nga niguwa kini iyang truck diya sa parking lot sa Titays nga kini motor usog kayong nagdagan nga gimaniho po ni Dickwell o Dickwell Paragiri may tinoybi anyos nga namatay atol sa maong hitabo. Nagapitugo konsulasyon natin sa mga saksi, usog nagdugan si Pagiri, ilunggan niya na igo, ug nakaigo niya, kiling maong truck sa impact, mga labay, sila apil ang iyang back rider niya, wak na nganli sa kapulisan, ginali sila pagda sa Danao Provincial Hospital, ug dito nagideklarar ang driver sa motor nga namatay. Kasama mo sa Liruan Police, sa kanyang radyo man,
3: Olauro, DYHP, Tatak, Radyo mo, nationwide.
2: Samtang Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ni question sa tanyag sa Osaka supplier alang sa Integrated and Sustainable Solid Waste Management Solution. Kasama mo sa balita na siya manili bulon.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kining maong balita, hatod-hatod sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gi-question ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang tanyag sa Osaka supplier alang sa Integrated and Sustainable Solid Waste Management Solution sa syudad. Kinitukod kay giingon ni Saka ang presyo sa gitanyag ang mga ekipo niini human mahinabi ang pila ka mga official sa city government. Hamato ni Osmeña nga ang Suki Trading Corporation nga una niya gikisabot ni presyo lang kaniya og 250 milyones pesos. Apan sa lain suwat kay gipanari ni ngadto kang Mayor Nestor Archival, ang presyo giingon ni burot na ngadto sa 430 milyones pesos. Butang nakapakurat sa Vice Mayor uban sa pagpakayo nini og katinaawan.
7: 60 days ago, the supplier was quoting me a price of 250 million. Now, it is increased. Apparently, upon discussions with several members here in City Hall, the price is now shut up from 250 million to 470 million. To tell you frankly, 470 is still the cheapest. But that's not the point. The point is that we already made the deal at 250 million. Why is it, after talking to City Hall, it's now 470 million? I'd like to be given the chance to clarify this situation.
6: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, suwat na isutang supplier, gibalik sa City Council ngadto sa buhatan sa Mayor, uban sa obserbasyon sa Vice Mayor sa ubang sakop sa konseho. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule, atong maangkon ng optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Ay, may papaminaw di ay sa akong madam, si Madam Minerva Hirurias. Ganaminaw karang orasa dito sa lungsod sa Sambuan. Salamat ko sa pagpadangat sa concern ni Alan Polistico sa Linyas Tubig na naputol sa Ginabsan. Katong sabasak sa Nicolas. Kaya iyan ang gireport kanto sa lang operasyon sa MCWD. May buntag ni mo diya, madam.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Ati padayon na itong mga balita. Duha ka hektarya ang kalasangan sa Balamban. Gitamnan ng mga sidling sa Kahoy o Kawayan sa nagkadiyang ng mga ahensya sa gobyerno o pribado ka sektor. Kasama mo sa balita na di man Raymart Pugo.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
8: Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, gitamnan sa nakalainlaing ahensya sa gobyerno o pribadong sektor ang 2 ka hektaryang bahin sa Central Cebu Protected Landscape sa Barangay Sunog, Balamban, pinaagi sa pagpananom og bag-ong mga kahoy. Kapin 30 ka grupo ang iapil sa maong kalihukan, diin 200 ka mamungang mga kahoy, 500 ka lumadnong kahoy og 75 ka mga kawayan ang gipangtanom. Ang maong kalihukan kabahin kini sa RDC 7 Forest 3 Park and 3 Forest Community Program nga nagtumong sa pagpreserbar sa mga kalasangan. Kasama mo sa balita, ako yung Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Arimen. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayong nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Radyo mo nationwide. HP abroad ngayon.
4: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga pud apud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: nang hinaot ang Qatar nga ang shuttle diplomacy tali sa Iran ug Estados Unidos mahimo mo resulta sa usa ka breakthrough. Inintaliwa sa panghimakak ni US President Donald Trump labot sa mga taho nga anam kini mo pagaan sa mga sanctions ug mo release sa frozen funds sa Iran, bukti sa pagkabot o kasabutan, labot sa nuclear program sa maong nasod. Nagkaroon si Qatari Foreign Minister Spokesperson Majid Al-Ansari na nagbinayloay na og mga mensahe ang mga nalambigit na partido og tinguha nila ang pag-establish sa ka-common ground aron makakabot og deal nga mahimong musalbar sa tanan ikan sa nagkasamot nga kagubot. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak Arimen.
4: Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaepektibo na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot pangkasa sama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Mga sama na kanakaroon, ang adunay ipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na nini, adunay herbal nga fluid supplement para nimo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Diin gikan gyud kini sa ilahang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod may kadagatog sa to mga nag-insomnia, constipation ug makapugong sad may kini may gala sa pagsaka sa blood sugar level. Gamay mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga sama nako, nagainom pud ko may galag Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga suway mga kasama ug tumar matag adlaw ang Sugatrol.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras alas 5:50 na.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
3: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag nang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
18: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
19: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
17: Life extension, vitamin D3. For longer life.
20: Hey, kidney care time!
21: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi, nya actually di jud ko ka concentrate og trabaho.
22: Okay, so nga nagka kidney stone nga og UTI.
21: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
22: So sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
21: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko nga regular na pud ang akong pagpangihi.
23: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
26: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
2: Ora sa mga kasama, alas 5:55 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Samta nung balita, kagabara sa pagsasugo sugo muhawa na sa mga gyanan sa tubig sa Barangay Ermita, nga gitukuran ng panimay sa mga informal settlers. Kasama mo sa balita, Radyo Manili Bolono.
3: TYHP Tatak RMN Report.
8: Hawa na na sa kagamhanan sa paisugdo ang agianan sa tubig sa Barangay Ermita nga gitukuran og panimay sa mga informal settler. Habang illegal structure gituhoang mo'y nakabaras tubig gagikan sa Dan and Bacalsog Leon Kila. Kinigigong mo resulta og mga pagbaha sa downtown area sa higayon nga mabunok ang kusugauan sa Lakbayan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga iyang patagan ang rutisya gitungdang mga informal settler alang sa voluntaryong pagguba sa pinuyana ni ini.
9: Ako gining pawarningan nga kinalang kwaon na ginan sila kay dili man ta kalimpyo.
8: Si Mayor Nestor Archival ang ang lakang kabayan sa clean-up operations sa city government sa mga waterways sa syudad, subay sa palayong mga pag-uwan nga sa nati sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakarag sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga panapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
28: posibleng musaka ang inflation rate sa nasod ug balik 7.4% sa buwan sa Setyembre. Kinitungod sa mga weather disturbances nga nakapiktar sa mga presyo sa agrikultura, mas taas nga presyo sa lana ug ang paghuyang sa piso. Ipanglatawan sa Central Bank nga alang sa buwan sa Setyembre ning tuiga, anaa sa 6.4% ngadto sa 7.4% ang pagtaas sa inflation rate tuman kini ni ubos sukad sa milabayng upat ka buwan. Base sa uhing datos, ang inflation rate sa nasod anaa sa 6.1% nitong buwan sa Agosto. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
7: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
28: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Duga detalye sa mga balita, Cebu City Vice Mayor Tomas Asmeña requestion sa pagpangayag exemption sa kagamanan sa nagpaisugbo sa election bond. Kasama mo sa balita, Rajamani de Bolonos.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
8: Gi-question ni Cebu City Vice Mayor Tomas Asmeña ang pagpangayag exemption sa kagamanan sa bayan sa election ban. Tinong kaya napirmahan o aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod na naguswag sa barangay ng SK Elections. Ang Committee on Budget and Finance, Committee on Health o Committee on Social Services sa City Council ginusog report alang sa mga programa o proyektos sa kagamanan sa bayan nga pangayuan o homilic exemption. Apan alang ang Asmeña, kini wa na kinanglana. Tungkol kaya giirog na ang naiskutang pinili ay nga ito sa tuig 2028.
29: I think for an exemption is
10: academic because legally speaking, it's already been suspended. So you're going to ask an exception to an election that does not exist. So there's no need to ask for an exemption at this point. Should the Supreme Court reverse the decision of Congress and the President, that's the time we ask for this suspension.
8: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, ginsisterin ulit ko siya, Dave Tumulak, ay doon ay petition na ginusok nga ito sa Korte Suprema batok sa pag-postpone sa barangay UST elections.
11: Even though the Republic Act 12326 signed by the President on the postponement of barangay election, the election prohibitions lifted already by the COMELEC. But there was a petition filed by lawyer Romulo Macalintal to declare unconstitutional of the postponement of the barangay election.
8: Si Konsehal Dave Tumulak, ang konseho na aprobar rinoon sa Joint Committee Report yung ginusok sa konsehal, tungkol kayo ay nisumpag sa pagpalabang ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo mo, nationwide.
2: Kanunay ka bang naluya? Posibleng ko lang ka sa B-Vitamins. Makuha ang B-Vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B-Vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-Vitamins, may laing desisyon pakiri ka mga powerful ingredients sa mga kasama. Maong ko magkatumar ka niini, mahimog ka nga abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pagyod may galang tibok lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Ay, nanapot tayo laing nga winner ka nabot tanga mga kasama mga nabot og paldo-paldo gikan dito sa DBHP sa kasamang Julius Malili na ka-standby na. Kasamang Julius, good morning Julius.
13: Good morning kasama ka nabot, good morning kasama kin, good morning Gubo. Diretang dapita sa kapagat ng bahay susilat sa mga nabot. O, nindot yung dapita ng dagang dalaga ng guwapa.
2: Ay, kanang, ito na.
13: Dalaga
2: ng
13: guwapa, pero ito ang sikas na punta.
2: Kisa ba na eh?
13: Nasakpag sa manood, Nay, magbuntag. Hello, good morning, you are it's me.
2: Magbuntag, Nay, kisa ba na eh?
13: Maria Luisa eh, Marvel.
2: Maria Luisa, pila edad ni mo, Nay?
13: 69.
2: Oy, 69! Mo na ganahan ako ng numero, Nay.
13: Number.
2: Tingko, hapit na ka mag si Tinta.
13: Oh.
2: Kada sa magka magsitinta next year. Usang tuig, usang buwan na.
13: June 21.
2: Ay, hello, pare-pareha tag happy ta magkaparehag birthday oh. Imo ha 21 ako 19. Ah. Anya, usa na may pagpangandam sa birthday.
13: Wala che, pobre man.
2: Papa, sa tuig pa man to magkatigom-tigom pa.
13: Tigom lang na.
2: Masamay mo, pila bang kabuki mong anak?
13: Tolo,
2: poros laki. Poros laki, pila ka mo, unom?
13: Tolo.
2: Ah, tolo. Mga dagko na, mga pila may mga edad na ni.
13: Kuan, kanang 40, 38, o
2: 32. Ah, sige, kapat din na. Kuan, kanang panong luto, ha? Pati na nga mga numero para luto. Ah, sa?
13: Kita ka daog, anak.
2: Hindi ka daog. Mama ka mo sumay. Pero may kamaminag DBHP, madam?
13: Oo, oh, kadaadlaw!
2: Kadaadlaw! Yeah. Tuna na naman ito mag-inagmay nga pahalipay!
13: Yehey!
2: Yeah.
13: Kaya
2: sa mga
13: Salamat,
2: DYHP! Salamat, DYHP! Salamat! Wow! Okay! So, kamo
13: di ang
2: naminaw na pabos na kamo na mo. Bakit kamo na sa sinus? Ang mga nawas kamo mga pahalipay.
13: Paminaw ng Diyos, punta, hantog, gabi!
2: Kapag ako din sa mga lalim na panis sa darat. O, George, si Kuya. Kinin nyo ka sa mga Julius Palini.
13: DYHP! Tatak!
2: Kara, kara, kara, kara! Pasewa pa!

0: sa kanang zumba, oo. Oh, oh. Pagi na rin, oo. Oh, zumba, zumba, oo. Oh, oh. Oh, sundog-sundog na nas nanay niya, oo. Oh. Ay, yung mga musumbang nanay, ha. Nakasalamat sa mga Julius Malili, oo. Oh, oh. Mahikay masaya, oo. Oh. Hala ka niya, oo. Oh. Murag nili 69, uy. Murag nili 69 ang edad, oo. Oh. Nakasalamat sa mga Julius Malili, mga kamalang ikas sa Research Department. Kaya itong kapapanaguman, may galing pananta sa labantog ng herbal capsule sa kamisay Anog Bindraw. Ang original ko herbal capsule, supplement kong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Kami mo hata, may kalikan ng kasawas, kalikon sa atong immune system. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Happy na yung ikaw at dunay, daghan tong sinsibulawas, mong dili ka regular, magpagawa sa imong hugaw, doon ka may lisan, magbuto ni Muntian, magkasinating kag insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan. Nilipagin hamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ikumana pagkaluya sa imong dibuklawas. Musa, huwag tanga ka mga toksin sa imong lawas para imumangko ng maayong panlawas. Pag ino matagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
0: Ano, saya kami. Exercise kami. Sama ka dyan. Sama ka dyan. Sama. Masa na yung mananda naman ang kasama. Wala magkasama.
1: Pino kay sa mga ano.
0: Wala magkabang baksin.
1: Ay, manini. Kulata.
0: Kulata. Kulata.
1: Kumo. Uy, magkagay ka sa mga ano. Ito ay congratulate sa Attorney Rufil Fernandez Banio. No, nga siya pinakaangkon sa prestigious award sa KBP Golden Dove Awards. Ang
0: Kaduroy
1: Broadcaster of the year Award.
0: Congratulations sa attorney. Mga rin pinakataas nga waan, pinakatap nilang
1: award. Nga award ka
0: sa KBP, sa Golden Dove Award.
1: Na emotional ra ba sa attorney? No, iba ba ito sa tanaw itong video?
0: Oh, emotional siya?
1: Emotional siya pag-start. Kay, meaningful ba kaya ang iyahang kuha, no, kanang pagdawat sa maong award? Kay kanang kung si Kaduroy, nga broadcaster, nga karaan kaniya to sa mga 90s niya, kanang siya unang nakadawat ang award kay sa iyahang pagka-broadcaster, dili lang diha lang sa iyahang pagka-journalist o pagka-broadcaster, na siya mga socio-civic
0: mga
1: na mga
0: advocacies
1: ba, no? Unya, mauna na, ang nisunod ng mga awardees, inaanag, ipattern nila, no, sa gibuhat ni Kaduroy. Of course, ang karon ang pinakalitis na kadawat si Attorney Rufil.
0: Congratulations sa Attorney Rufil, pagpaka na Attorney Rufil niya. Gawasan eh. Ato pasalamatan sa natong nga mga suking tipuminaw kasamang Ken. Okay. Dili man madawat ni Attorney Rufil ang iyang award kung wapod suportahin sa mga tao nga naminaw niya.
1: Tinood, no? Kaya gamit sa ni Attorney Rufil sa microphone, bitaw nga ka ng mga iyong tabang, no? Kaya para sa tabagay suunan.
0: Kaya lang pagpangay tabang na sa on-air ka sa mangkin, dali ara makatigong yun.
1: Tinood.
0: Makatigong yun dahil tungod sa suporta.
1: Kagahapon, iyang gi-dedicate ang award ito sa mga biktimas kalamidad. No? Especially kagahapon, ganag 1 year ang linog sa Northern Cebu.
0: Sabi na dito sa Bugo area, dito sa Binilien.
1: Yeah, dili lang sa Cebu kasamang Arnold, ha? Kay
0: Kabugod.
1: Kuan ba yan, no? Naabot ko tarito sa kuan. Davao,
0: Jensan, o.
1: Jensan. Wala lang mo focus din sa Cebu ang pagtabang. Kundi
0: correct.
1: Nilabang taglain ng mga probinsya, no?
0: So,
1: sa pag-lead ni Attorney Rufil.
0: Sa pag-lead ni Attorney Rufil dari sa DYHP kasamang Ken, dili lang komentaryo, pagbatiko sa mga badlungon sa gobyerno, kundi apil na po nini ang pagtabang.

0: ano na pagtabar.
1: Tinood na.
0: Sa congratulations, Attorney Rufil.
1: Congrats, okay. O na ba tayo, Ras Vega, nasa ka na lang sa kinitibukang Pursa sa 2HP, Aramid Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Biaran Jaman, Arlo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Ang turugma sa samang taknaw sa samang Sibianan. At ang imigilang sulit na turumanaw ng Straight to the Point. Murang sigasamang binji tanghiyan ninyo makaubang karabutaga. Hangtod may gala sa alas 10 ang takna sa buntang. Nagtuki sa mga nagunang nga mga isyo, mga hisgutanan, may kalabutan ang Haring Lungsod. Standby! Sangaan sa kinitibukang porsa sa DYHP. Magpasalamat din ninyo sa inyohang pagsuporta sa DYHP. May kanyang pabilinta na overall number 1. Ay kalabot, patangan ang tanan. Degang Jose, praise the Lord. Hallelujah! Sabakadiri.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ang mahugaw nga kolon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Hi, Jan here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
12: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
14: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18 na sa Kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi mo'y makaluka sa tiunay nga hustisya.
3: Straight to the point.
4: Subo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May buntag ka na itong tanahan. Kumusta ka muntan at nag-welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon at itong pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: O niya una sa tanahan na pasalamatan ta nga tuwa nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw, lain nasab nga gayon sa itong pagpadayon, sa tuwa nga pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisok.
3: Straight to the point.
4: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza uno na sa bulan sa Oktubre 2026.
3: Straight to the point.
4: Entrada karong adlaw mga sukindig paminaw. Entrada karong adlaw sa bulan sa Oktubre. Onya pila ka kuan na lang sad ay ha. Duha ka bulan na lang sad mga sukindig paminaw. Wa na. Pasko na mga matapos na no karong bula kanang tuig 2026. Dali ara mga sukindig paminaw sa kuan oy. Dali ra kaayo sa kanang ligid sa mga adlaw sa mga bula no. Onya sa gihapon no ang regular anchor no karong buntaga Attorney Rufil. Pranis Banyok mga sukindig paminaw. Kita mo'y temporaryo nga mag-uban karong buntaga. Radio Man Benje Tanghian. Hoy makig-uban kaninyo no karong buntaga mga sukindig paminaw. Tungod sab kay dunay importante kayo nga gilakaw no si Attorney Rufil na nagadawat mga sukindig paminaw sa iyaha nga award dito sa Manila. Sa tibok Pilipinas siya maoy napilian mga sukindig paminaw ang nakadawat sa dako kayong garbo nga award mga sukindig paminaw diri sa tuang nga istasyon.
3: Straight to the point.
4: Oni arita sa tuang mga isgutanan sa dakarong buntaga. Atong hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay nasa ang anchorman no. Ilain mga sukindig paminaw ang ato ang kaugalingon nga anchorman oni ang sikat mga sukindig paminaw o respetado ang anchorman sa Straight to the Point sa Morning Edition si Attorney Rufil Fernandez Banyok na angkon ang prestigiyosong pasidongok sa ika-29 nga KBP Golden Dove Awards kagabi dito sa Kauluhan.
3: Straight to the point.
4: O niya, kini mao ang kaduroy kaduroy Broadcaster of the Year Award. Iya nga gidedicate ang maong kalampusan sa mga biktima sa nagsunod-sunod na kalamidad din ni Sugbo. Nga mao ang kusog nga linog sa Northern Cebu. Ang anisumad kagahapong adlaw. Kagahapong adlaw bitaw di ano ang kanana ang tangkod yun nga usa ka tuig mga sukindig paminaw. Human miigo ang linog dito sa Bugo City sa Northern Cebu mga sukindig paminaw. So gahapong adlaw pod na timing pod nga gahapong adlaw gipahigayon ang kining ni ang paghatag og pasidungog ni Attorney Rufil mga sukindig paminaw. O niya gawas dito sa basa linog gisaysay usab ba ni Attorney Rufil nga ni sunod dayon ang bagyong Tino. Yan ang pagka Nobyembre 4 usab mga sukindig paminaw simiagin tuig ang maong mga kalamidad pulos ni kalas og ubay-ubay ka makinabuhi og niapekto sa libuan ka mga pamilya.
3: Straight to the point.
4: So congratulations sa Attorney Rufil ania sa imuhang kanang naang dedication na og sa imuhang kanang naang pagpaningkamot, no? So muna nga nagbunga, magbunga gyud ka sa mga listor, unya ka na, makawang lamang ang tanan kung wala sad kamo nga mga naminaw, kita nga mga nisuporta diri sa sibyaanan nga DYHP RMN na Cebu. Kay katong kwarta, ang natunol, no, nadngado sa mga biktima sa linog ug bagyo, gikan man to, ninyo nga mga malumong kasing-kasing nga mga tigpaminawan na to diri sa DYHP sa IFM.
3: Straight to the point.
4: Samtang nga gobernador Pamela Baricuatro ni Angkon nga layo pa kaayo alang sa pagkumpleto sa tulo ka tuig nga rehabilitation plan, alang sa kadaot nga gibilin sa kusog nga linog sa Northern Cebu, o sa ka tuig na ang nakalabay.
3: Straight to the point.
4: So muna nga paspasa ra di ay sa kuan. Oy, paspas kaayo sa kanana ang mga bulan, ang ligid ng mga bulan ba? Kaysa nang kagahapon o sa katuig na. Unya, kanang nang hantod garon gasigi paghapon ang aftershocks. No, dito mga sukindig paminaw sa Northern Cebu. So muna ang atuang nga makaigsunan at sinahinay nga ni Barog. Hinahinay mga sukindig paminaw nga naningkamot aron nga makabarog pagbalik, makaangkon pagbalik o kanang naang makabalik sila, no, sa ilahang mga kanang naang naandan nga kinabuhi in town. Dito mga sukindig paminaw sa Northern Cebu.
3: Straight to the point.
4: Samtang Metropolitan Cebu Water District kun MCWD nangandam na usab sa epekto sa El Nino phenomenon nga magsugod nag nga sugod na nga natagamtaman ni ining nga buwana og magpadayon ang epekto sa unang kwarter sunod tuig.
3: Straight to the point.
4: Ang itataw kini mga sukindig paminaw nga kining El Nino nga atong masinati karon, so kuhay kini sa uban nga El Nino tungod kay karon mga sukindig paminaw, karon nga El Nino nga atong masinati gitawag kining Super El Nino.
3: Straight to the point.
4: Sa ato pa og sa dunay super typhoon mga sukindig paminaw, duna po yung Super El Nino di ay. Karon pa ko makadungog aning Super El Nino. Ato pa grabe gidi ay ang El Nino nga atong masinati. Sumuna nga ang atuang mga lokalidad o nga atuang gobyerno. Lakip na usab ang MCWD mga sukindig paminaw nga unag yung maapektuhan. Tungod kay kinintubig, ubas-ubas mang yung mga tinubdas tubig ani. Ining El Nino mga sukindig paminaw. So, gawas nga mo epekto kini nga mahubas ang mga tinubdans tubig ang atua po nga mga mag-uuma intawos kabukiran nga nag-ugbad sa kaumahan ang ilaha nga mga pananom ang mapiktuhan mga sukindig paminaw sa kainit sa timpo sa panahon.
3: Straight to the point.
4: Sumuna mang hinao taon-taoy nga kanang naa nga madala sa mga pag-ampo nga kining ni ang Super El Nino ang unta mga sukindig paminaw dili ni mag kanang naa nga dili mulungtad og dugay kay hantod pa kuno ni sa unang kwarter sunod tuig.
3: Straight to the point.
4: Samtang nga sa laing bahin o dugang pundog ikinahanglan na dili lang alang sa pagkumpleto sa Cebu City Medical Center building kung dili lakip na usab sa pagkurehir sa mga depekto ni ini nga gibiyaan sa mga kanhi kontraktor sa proyekto.
3: Straight to the point.
4: Ang botan ninyo man to si Cebu City Mayor Nestor Archibald na iyang paningkamutan mga sukindig paminaw nga ubos sa iyaha nga termino mapahuman ka ng Cebu City Medical Center building.
3: Straight to the point.
4: Samtang mag-uuma nga gibalibaran sa iyang kapuyo kay gusto nga mupadidit. Kasayo ba intaw sa padidit? Adi ay mag-uuma mga sukindig paminaw ha nga gibalibaran sa iyang kapuyo kay kining iyaha nga kaning ni adi ay mga sukindig paminaw gusto unta nga mo padidit ha napungot og nanigbas na hinuon sa iyang kapuyo og nakaangkon og grabing angol sa kalawasan.
3: Straight to the point.
4: Anong wala man pud padiditan ni Muday ha. Kasayo ba po din taon mga sukindig paminaw? Kaluoy po taon sa kaning ni usa mga sukindig paminaw ka lalaki ba? Dili pamilya magtiayon pero naranig magtiayon sila kay nagpuyo naman ka sa mga ki. Kanya, gusto mo pa didit in taon? O niya, ibalibaran man ha? Di napungot mga sukindig paminaw ang laki. Ah, nindot ni, nindot ni. Doon ay video, ane? Ah, doon ay video. Ah, karon, karon, karon. Samtang di ay si Tinta i City Anyos nga namutol og kahoy. Ah, kahoy nga tugas mga sukindig paminaw natagakan og nadatugan sa dako nga sanga. Og namatay sa Barangay Talisay sa Daan Bantayan.
3: Straight to the point.
4: Samtang nga lalaki nga gikan sa diskuhan atol sa pista patay usab human giatangan og gikulata sa may barangay. Aka namukan lungsod sa Compostela.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan, Korte Suprema ni basura sa tulo ka mga petisyon nga ni challenge sa desisyon sa Senate Impeachment Court nga tugtan ang pagpaubos sa voting threshold sa pagkumbikto ni Vice Presidente Sara Duterte tungod sa lack of standing.
3: Straight to the point.
4: A lack of standing and prematurity.
3: Straight to the
4: point. Aso gahapong adlaw mga sukindig paminaw ni pakanaog og desisyon ang Supreme Court sa tulo ka mga petisyon nga gifile ni Attorney Vic Rodriguez og katong si kananang kausing mga sukindig paminaw og gato si Francisco. Attorney Francisco mga sukindig paminaw. Nidanggan sila dito Supreme Court human nga ang Senate Impeachment Court mga sukindig paminaw ni desisyon nga ipaubos or kanabang ang usbo nila ang two-thirds, ha? Usbo nila mga sukindig paminaw ang denominator, ang 24 mga sukindig paminaw, himuo nila nga 20 baron or depende sa mga senador nga makatunga atol sa mutation. So muna nga niingon ang Supreme Court, ha? Nga kanabang, di ba, gikuan man to nila nga, kanang na ang senado, ang kanang Senate Impeachment Court, niingon nga, kanang naa nga pwede mag-usab-usab ang numero, pwede mag-usab-usab ang two-thirds, depende sa mga senador kung makatunga. Kung dili makatunga ang senador, di ang two-thirds, nga maoy giingon sa konstitusyon, mausab, dili constant ng 16. So imbis pananglitan og 20 ka mga senador ang makatunga, di 14 ra ang two-thirds. So muna nga daghan ang niingon nga giduwala gyud kuno gibawog ang konstitusyon na gibali gyud mga sukindig paminaw. So niadto dito ang si Attorney Vic Rodriguez og katong uban nga mga kanang naa nga ni petition ani niingon ang Supreme Court gibasura Supreme Court unsay rason tungod kay lack of standing and prematurity. So procedural grounds mga sukindig paminaw kining gihatag Supreme Court, wala magisgot ang Supreme Court sa merits sa kaso. Sa petisyon, wa magisgot sa merit sa petisyon. Kundili ang procedural grounds mga sukindig paminaw na lack of standing and prematurity.
3: Straight to the point.
4: Kasamang binse, unsa man ang lack of standing and prematurity. Anong gibasura man, unsa man, kanang naang niingon na magyod ang Supreme Court nga sakto ang gihimo sa Senate Impeachment Court pag-usab mga sukindig paminaw sa two-thirds. Ato ni hatagag pagtagad karon taon-taon ha. Diri sa tuang paga kulo kabildo.
3: Straight to the point.
4: Samtang Vice Office of the President, Senado o Kamara ipakuminto karon sa Supreme Court kalabot sa petisyon nga papugnan ang pagpatuman sa balaod aron pagsibog sa barangay o sangguniang kabataan da eleksyon.
3: Straight to the point.
4: Adi ang mga sukindig paminaw ang Supreme Court ni mando karon sa buhatan ni Presidente Marcos. Sa mga congressman o senador, lakip na ang kumilik. Imanduan sa Supreme Court nga tubaganin niyo ni. Tubaganin niyo kining petisyon nga gifile ni Attorney Romulo Macalintal nga kanang naa nga tungod sa inyong gihimo nga naghimo mog balaod sa pagpostpone sa barangay ug iske nga eleksyon. Sa inyong pagpostpone halagi tubaganin niyo ni. Kaya ang mag-eleksyon man unta karong November 4 apan inyo haman nga gi usab na po ang balaod, ha? Usab naman sa dinyo ang balaod, tubaganin yun eh. So kuyaw mga sukindig paminaw og mahatagan o TRO si Attorney Macalintal, so ang mahitabo ani adunay mapahigayon nga eleksyon, karong umaabot November 2.
3: Straight to the point.
4: Nalipay naman unta to ang mga patay mga sukindig paminaw kay sila mo'y duawon sa ilang mga paryente. So ito ni hatagag pagtagad karon ha diri sa tuang nga pagkulo kabildo kay Ato man unta to nga pizza 28 mga sukindig paminaw ha. Atong pizza 28 adlaw nga Lunes kana ang filing sa certificate of candidacy para sa barangay Giski election apan wa mahinayon tungod kay dunay balaod nga nag-postpone ani onya nag-extend sa termino sa mga barangay officials. So muna, doon ay usak abogado nga ni Anto dito mga sukindig paminaw sa Supreme Court nga sa manikaning gihimo sa Senado, sa Kongreso, sa Malacanang wa naman ni nahiuyon sa Batakang Balaon. Muna nga ningon ng Supreme Court na hala sige, ha? Tumbaga ninyo niwe. Kana makasamag uban pa tong hatagag pagtagad karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo diri sa 93.9 IFM usab ato mga idol og diri sa Sibianan DYHP RMN Cebu. Standby makasama balik ta human sa mga importante kayo. Alas 6:33 sa buntag.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
8: Kidney care time.
9: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhan. Lawas ng balik bang pag-kondisyon.
10: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Gikan sa kinatas ang bukid.
14: Nak! Kamusta nga ay?
13: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nag-graduate na ako!
13: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
14: O pauli na ko ka!
13: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FGB260214, Series of 2026.
15: Ang katimot sa ilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
20: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Iberry for a clear and healthy eyesight.
24: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
25: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extra ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
29: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
30: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
31: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
0: Ang galing! Pangmatagalan!
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
0: Aww.
2: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Ang kainit sa Hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Chinumala, Hinebra na!
7: Chinstanalo, promo na!
6: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR, permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Hindi na

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo. Kinikil!
3: Uy, 150 over 100 man.
4: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
4: Ay.
5: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
6: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
7: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Straight to the point.
11: Ato ang takna alas 6:40 na sa kabuntago. Balikta magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
10: Straight to the point.
11: O niya atong hatagag pagtagad ni Ron, no? Ningni ang ato ang mga isgutanan sa karong buntaga. O niya kanang na ang pero sa dili pa ato asang i-check ang report makasama ha. Gikan sa tuang Armin Patron, pinaagi sab di Radio Man po Lauro karong buntaga makasama. O niya itong isgutan, ha, kay daghan po ang, guban, ang hanangita asa sa Attorney Rufil, ha, ang uban sa, katong adunay mga Facebook, ha, kita na sila nga, ato ade sa Attorney Rufil dito, ha, ato asa kananaang kauluhan tungod makasama aning iyahang, kanang naang nadawat nga award, no, nga, dako kayo mga sukin dig paminaw nga pasidungog ang iyahang na kanang naang na dawat agikan mga sukin dig paminaw sa kanang naang ika-29 nga Golden Dove Award sa KBP Kaduroy mga sukin dig paminaw sa award ni oh. Okay, ato sang i-check si Radio Man po Lauro kay matod pa na ilha na katong patayng lawa sa lalaki sa Pier 5 sa nga kanhi estudyante di ay sa UC sa kurso nga nautical ang biktima taw kung nakuhao ng kompletong detalye ani sa report ni Radio Man po Lauro. Yes, Radio Man po
10: DYHP RMN Report.
12: Radyo Man na kasamang Benji ang maong nilutaw niadtong Martes sa buntag diha sa may Pier 5 Port Area ni atong Dakbayan Sugbo mao si Felix Estalio Jr. 19 anyos ni siya nga taga Porok Limoncito Barangay Umapad Mandaway City. Gikonfirmar sa iyang amahan niya si Felix atong exclusive yung interview nga naundang ni ang iyang anak sa kursong nautical diha sa UC tungod kay na pakyas in down sila sa pagbayad sa iyang tuition fee, no? O niya gikan niya itong pag-undang na niya nag masulob una inigmaog biktima last year nga nakita nga buhi diha sa taytayan sa Marcelo Fernand Bridge hangtod nga gi-alarma siyang nakita nga nilutaw na diri sa may Pier 5 Martes sa buntag. Iyang pating lawas na anaron gihaya sa St. Francis Funeral Homes. Paunin atong updated report. Ako inyong Radyo Man po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
11: Okay, salamat Radyo Man po Lauro sa imuhang report. Anya baliktan, no? Karon taon-taon makasama human sa mga importante kayo sa itong pagbalik, ha? Atong isgutaning ni ang mga isgutanan sa nato karong buntaga. Sanbay lang usag kadali, ha? Alas 6:43 na sa buntaga.
13: Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59.
13: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
14: Ingnan to ako, doktor, na kay kataas ang imong creatinine, 220, taas na.
13: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
14: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Heart Store at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
5: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking buto.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Chinuma na, Hinebra na,
12: Chins na nalo, promo na.
11: Tingnan ang ilalim ng Sell Your Account
12: ng Hinebra product
11: at i-claim ang premyo sa partner outlet test shali na.
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget.
18: So,

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Straight to the point.
5: Ato ang attack na alasay sa 40 Inoy Bina sa Kabuntagon. Abalik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight to the point.
5: Now, gahapon, ha? Gahapon mga sukintig paminaw. Ha? Kanang na ang nag-atang tanga adunay may tamo nga impeachment apan gi kuan man to gi cancel ang impeachment gahapong adlaw ha gi cancel oniya daghan man nagatang atugod yun gi cancel man nga ganahan unta may nga si Trillanes na po ipatawag si Trillanes na po among paminaw. Ah, tungod ko no to sa to ilang gingon strategic procedural post ha na ilahang termino nga kuan na strategy na namo nga na procedure ni post mi gamay ginawa gamay tulo gamay kaysa abante sig katulo. Ang ano man kay karong adlaw sugod ay sila og sa ilahang marathon hearing ha sugod sila sa ilang marathon hearing. Gikan karong adlaw hangtod pitsa 11 pitsa 15 ba to? Pitsa 15 no? Oni magmaraton hearing ni pitsa karong adlaw karon magsugod alas 10 hangtod kuno alas 6 ha sa gabi. Oh oni up to pitsa 15. Ha? Oni ni po sila gahapon lagi kay sa abante gipatulog sa daple. Onia kanang na ang kinsa may si Trillanes si patawag ko noron na sila manero wala pa ha wa pa ikuan pero si Mayor Basti wa naman to gipatawag naman to onia si Trillanes mga sukindig paminaw nagyapayapa man pod siya kay amo adto pod sa Senate Impeachment Court mo testigo batok ni Vice President Sara Duterte amo dugon sa poy ha og ipresentar sa prosecution si Trillanes unsa man poy participation ni Trillanes ka. Ha, doon na ba'y basin oga pila na raba ka mga witnesses niya gipresentar sa prosecution nga bisan og dili hostile witness wa gyud intawoy mga personal knowledge ha onya doon na pod sila gipresentar nga mga hostile witnesses ha wa gihapoy nakuha mga sukindig paminaw nga kasayuran or wa gihapoy epekto sa wa man makatabang gihapon sa kaning ni ang reklamo nga ilahang nga gisang-at. Ha? Onya karon, ipatawag na po si Trillanes amo tug unsa poy? Ha? Unsa poy kuha ni Trillanes? Ha? Unsa pong kahay basig maghisgot ning ICC dito si Trillanes? Hinoon si Trillanes mga sukindig paminaw, ha? Willing man kuno siya nga mo kwan lang kanang volunteer witness lang siya kay ang impeachment court. Wala mo supina ni Trillanes kay basig wala po yung request tingali sa kananaang prosecution. Pero kung gustohon sa prosecution, ang ilang ipresentar si Trillanes, pwede kayo. Ha, ilang ipresentar yun ba? Ha, pwede, pero wapay kanang naang subpina ang ipadala ni Trillanes. Ha? Yes, Trillanes, dito naman to. Ha? Dito naman to at tong 29. Ha? Trillanes excited, bugas Trillanes. Apan ari sa ta sa kanang naang di ay maayong balita mga sukindig paminaw o gawas nga maayong balita dako kayo garbo ha dako kayong garbo namo nga mga pamilya ha diri sa DYHP mga sukindig paminaw ari men Cebu ang kanang naang nadawat nga pasidungog ha ni Attorney Rufil kagabi no dito mga sukindig paminaw ni sa kauluhan gipahigayon ha dito sa may Pasig City dito sa may Pasig City ha nga kanang na ang usa ka dakong pasidungog mga sukindig paminaw. Ha, gipasidunggan si Attorney Rufil, ha, ato ang station manager og moy regular anchor diri sa DYHP. Isip KBP, ha, Kadoroy Broadcaster of the Year sa 29th KBP Golden Dove Award. So muna ang mga kanang mga hulagway. Muna ang mga hulagway dito kagabi inindot na kayo, no? Ang nang naang so dito mga sukindig paminaw o ni kuyog ni Attorney Rufil si Idol Boyke ang tuang presidente sa KBP Cebu Chapter. Mo ni kuyog dito mga sukindig paminaw. So muna ang kanang naang kwan dito, muna ang yang award ang kanang naang doon ay sa gibit-bit mga sukindig paminaw nga silbi unsay kwan ani kanang naang na ay Dove nga gold na gold yon kay Golden Dove Award man, so gold nga kanang naang kwan yaha nga gibit-bit ni Attorney Rufil. So atong paminawon sa kuno to yang mensahe kagabi kay pagtawag sa yang pangan nga siya maoy giila mga sukindig paminaw nga KBP Kadoroy Broadcaster of the Year sa nasa KBP sa 29th KBP Golden Dove Award mga sukindig paminaw. Gipahatag siya sa iyahang mensahe. Gipahatag siya sa iyang mensahe mga sukindig paminaw. At kung nung paminawon sa gamay, kasamang names.
6: Station Manager of BYHP-RNN News Cebu.
7: Go, Attorney!
5: Noni.
8: I'm honored and humbled sa recognition na ito personally dahil of course na mas ang broadcaster as dedicated to this job. Hindi ko ma-describe sa personal tapos sa akin in the professional, so I feel deserve to receive this kind of award because I have been very dedicated to this profession as a sincere no? Na broadcaster na makatulong sa pag-akin ng kapalita ng principal communitaries gaya ng ikon ng certifications sa public service.

Meron tayong malaki responsibility sa mga listeners natin na kailangan din na we have to take care of credibility. And then, maging instrument tayo sa pagbibigay ng true information sa public, especially now, the advent of internet, maraming mga fake news, maraming gano'n. So, kailangan na mayroong masandigan yung mga listeners natin na makikinig sila yung sa isang broadcaster, sa

0: Mayong gabi, katong tanan.
1: Gabi man eh.
0: Kaya kami kami, honored and humbled to receive the Kanuloy Broadcast of the Year Award. To be very honest, receiving an award like this is both an honor and a humbling experience. When I joined this broadcasting profession, or shall I call it vocation, I never imagined that a broadcaster from outside Metro Manila, a broadcaster from the great city of the South in Cebu City, would stand here receiving an award named after one of the great broadcaster in the Philippine history, Kanuloy Valencia. We know that Kanuloy represented the values that every broadcaster should uphold. The hard work, credibility, courage, professional ethics in broadcasting, and service to the public. I would like to emphasize the public service aspect of broadcasting. I am telling you now why I am quite emotional in receiving this award. Because exactly 1 year ago today, at this very time, a 6.9 magnitude earthquake struck the northern part of Cebu. It killed 79 people on the spot, injured thousands, and caused damage, billions of damage to infrastructure. I know that our field broadcasters are here. Many people can still recall, because that strong earthquake captured nationwide attention and made headlines across the country. With that incident, we used our microphone not simply to report what was happening, but we used our microphone to help the victims. When I launched our relief operation, Modesty Aside, in my program in UIHP RNC, we gathered 4.3 million pesos in cash donations on top of the entire donations that we received on the station. So we were the first to respond to the needs of the victims. We were able to give cash assistance to the families of those who died and redistributed relief goods to those who survived. And then just 1 month after the tragic earthquake, another devastating calamity struck Cebu, and that is the super typhoon Gino, which caused flooding, massive flooding, killing 158 people, injuring thousands, and causing damage, billions of damage to infrastructure. Again, we used our microphone to move people to help. And modesty aside, despite the fact that it's just a period of 1 month, just a short period of time, from one calamity to another, we were able to gather 3.8 million pesos in cash donations on top of the entire donations that we gathered. With that, with those experiences, I realized that we broadcasters, we are instruments of public service, and that the microphone, our microphone is very powerful. That's why we have to use it. We will use the microphone responsibly. We will use the microphone in such a way that we can inform, educate, and whenever possible, help others. Yun ang experience namin doon sa Cebu. So, I thank KBP, despite the fact that doon kami sa province at least nasilip niyo kami. Thank you so much for expanding Donat ng Rito Broadcasters in Metro Manila at also kami doon sa Provincia. To my fellow broadcasters, to KBP once again, to my family, in RMN, and to those who has been part of this journey. Thank you so much. Mabuhay ang kabisahan ng mga broadcaster at TVs. Thank you once again.
1: So, money na. Ah, money ang nahitabo o panghitabo kagabi mga sukin digpaminaw. Atol sa pagdawat sa award ni Attorney Rufil na Fernandez Banyo kato station manager o anchor din o niya sa iyahang speech ha iyahang gimugatan mga sukin digpaminaw ha ang kinahang ang dinhi sa microphone sa DYHP wala lang gigamit niya at to inform and educate people ha kundili sa pagtabang ha sa pagtabang sa mga biktima sa mga kalamidad sa Sugbo. Yayahat nung ginumerate makasama ngang una dito sa Northern Cebu. Ang ganton to ang nahitabo nga linog nga nikalas mga sukindig paminaw o gadaghan ng mga kinabuhi in town o niya DN and DYHP na nuktok no sa kahanginan di nakadawat o 4 million kapin. Ha? Ang DYHP o IFM mo to nga gihatag ngadto sa mga pamilya sa mga namatay o sa mga survivors na to o niya kanang na ang gawa sa linog dito sa Northern Cebu nisunod po dayon ang Bagyong Tino nga nikalasab o kapinsa sa kagatos ha? Ka mga kinabuhi ito o niya nanawagan na sa tagbalik so muna ang mga sukindig pamina o kamo nga mga ni donate kamo nga mga ni participate sa tuang nga panawagan diri sa DYHP IFM appeal mo ni ining award ha kamo mo ay hinungdan nganong naa ning award ni Attorney Rufil ha of course sa inyo nga suporta sa ato tanan nga mga suporta sumuna nga na padayon og lupad ang DYHP padayon sa paglupad ang IFM aron daghan pang mga katawhan nato daghan pa nga makaigsuonan ang matabangan ha dinhi sa natuntanan no lakip na usab ato mga listeners nga panahon nga dunay panawagan ta dinhi dali kayo nga mosabot dali kay nga mo response ha so muna nga kanang naang among award the DAV maone ang kanang naang kasi balik ni Bisaya ani nga DAV pati ana kananaang murag murag langgam bitaw nga ha kuan kananaang kalampati ha kanang naang sa ni kuan ani ha kanang naang kalapari ha so pati so muna nga pati o niya pati man ha masabot ani nga lupad kitantanan padayon sa paglupad ang DYHP padayon sa paglupad ang IFM o kitantanan o labi na to nga mga dali kayo nga mo response do natay panawagan ha lupad na padayon tas paglupad aron nga daghan ta nga makaigsuonan nga matabangan og mao ni ang usa mga sukindig paminaw sa tumong sa DYHP ha nga dili lang sa pag-edukar dili lang sa pag-report sa pag kanang naa nga sa paghatag og mga informasyon og komentary makasama ha lakip na usab ang pag kanang naa bitaw nga gigamit itong microphone alang sa mga kaigsuonan nato nga mga way tingog ha kana bitaw nga voiceless ba kita maoy kanang naa nga tingog sa mga dinaog-daog tingog sa mga kaigsuonan nga nanginhanglag taba ha so muna congratulations sa Attorney Rufil ha og kanang naa nga padayon no sa paglupad kay kanang naa nga DAV simbolo na sa paglupad ha una nga padayon tas paglupad aron daghan ta nga maabtan nga tabang una nga lupad ang DYHP abot sa Mindanao tabang ha bantay katong sa ano dito man ni sila ha oh Jinsan oh dito sa Jinsan linog man sa to no ha linog sa to dito sa Jinsan sa murag wa na apil og sulting Attorney Rufil ha dire ka gagibe murag wa niya na apil og mention nga nakatabang sa ta dito sa Mindanao Ha, tungod mga sukindig paminaw kay DYHP dunay pako sa paglupad sa pagtabang. Ha, sa tua nga makaigsuonan nga mga labing nga nanginahanglan Bohol, Negros, ha, dito naman eh. Ha, kanang naa nga DYHP naadto na sa dato ng Bohol kanang Negros sa Lino gihapon to. Oh, so muna nga nindot kayo dito sa Negros, ha, sa una wa pa man ko ana diri sa DYHP. So muna nga amot naka-appeal ba tingali miglinya ani sa una dito sa Negros. Ah, dito sa Bohol, Bagyo to, ha. Okay, no, so salamat kayo din yung tanan, ha, tumakaigsunan. O niya, ano naman ang itong RMND Network News. Balik ta karon taon-taon ba kasama o rinighuman sa itong RMND Network News o sa itong lokal nga mga balita. Balik ta sa isgutanan o gadoga nga mga reports makasama. Sanbay

0: MN News Nationwide.
1: MN Networks Special Coverage.
2: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds vote na kinakailangan para mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Katwira ng Korte Suprema sa kanilang desisyon, ang procedural grounds kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng reklamo. Inihain ang mga naturang petisyon ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Berteni Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. Iginit ng mga ito na dapat bilangin sa butuhan ang lahat ng 24 na mga senador, kabilang na rin ang mga hindi nakadalo o makadadalo dahil nakadetain dahil sa medical leave o bunsod ng pansamantalang pagliban. Una ng pinagbutuhan ng mga senator judge na ang kailangan lamang na two-thirds ng boto ay mula sa mga senador na lumahok sa paglilitis. Samantala, maghain naman ng motion for reconsideration ang panig ni Rodriguez dahil hindi umano katanggap-tanggap ang naging katwira ng SC na wala siyang legal standing at dahil sa pagiging premature ng petisyon.
3: Malinaw sa akin at sa ating saligang batas diyan sa preamble na lahat tayo ay bahagi ng sinasabing sovereign Filipino people. Bahagi tayo niyan at lahat tayo ay mayroong sagradong patungkulan na ipagtanggol ang ating saligang batas kapag ka ito ay pinagbabantaan, ay inuyurakan o kaya ay hindi ginagalang. Hindi ako sangayon sa naging desisyon ng Korte Suprema and we will be filing a motion for reconsideration. I hope they will see the merit in the argument that I have a standing to file a case questioning the unconstitutionality of the impeachment court's decision.
2: Si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez sa panayam ng RMN.
4: Aarangkada na po ngayong araw na ito ang unang whole day schedule o yung maghapon na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi. Ipagpapatuloy sa day 32 ng paglilitis ang pagpapresenta ng prosecution sa Article 2 o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ayon kay House of Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon, unang sasalang sa witness stand si dating Senador Antonio Trillanes para ilahad ang bank records ni Vice President Sara.
5: He will be discussing not only yung sinasabi po ng Senate Impeachment Court na bank accounts related na supposedly gusto nila ni AMLAC. So yun yung una. Pangalawa, he will also be talking about non-House Justice Committee proceedings matters. So, kumbaga, dahil we had addressed it yesterday, I think there is every reason for Senator Trillanes to actually be placed first in the list.
4: Nakahanda naman po ang prosecution na unahin muna ang testigo mula sa Anti-Money Laundering Council at Land Registration Authority kung ito ang gusto ng Senate Impeachment Court. Sa panig naman ng korte, ituturing daw nilang ordinaryong testigo si Trillanes katulad ng ginawang pagtrato kay Davao City Mayor Sebastian Duterte noong Martes.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Nagbabala ang Malacanang na posibleng gayahin ng iba pang mga lokal na opisyal ang naging depensa ni Davao City Mayor Baste Duterte na wala siyang alam sa mga kontratang pinasok ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, delikado kung gagawing dahilan ng mga opisyal ang kawalan ng kaalaman sa mga transaksyong kanilang pinangangasiwaan. Ginit ni Castro na responsibilidad ng mga pinuno na alamin at suriin ang mga kontratang kanilang pinipirmahan.
6: Hindi natin masasabi. Hindi natin mabibigyan ng anumang paghuhusga ang kanyang statement. Ang ipinakita lang niya kahapon ay wala siyang alam. Wala siyang alam, hindi niya inalam, at parang wala siyang pakialam. Kung gano'n na ba siya katagal na mayor at kung paano hindi niya tinitignan yung mga kontratang kanyang pinipirmahan, magiging delikado ito kung gagamitin din ito ng ibang mga mayors para sabihin, hindi ko alam, nakapatid ko pala yung katransak ko. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte, sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili nyo.
2: Sa pagdinig ng impeachment court, matatanda ang kinumpirma ni Mayor Duterte ang 15 na transaksyon ng Davao City sa GenCorp na may kaugnayan umano sa negosyo ni Vice President Sara Duterte.

0: Ngayon pa man, iginiit ng alkalde na wala siyang personal na alam sa mga record ng kumpanya at hindi niya ito sinuri dahil wala siyang nakitang irregularidad. RMN
1: Network News. Samantala, isang malaking political party tiniyak na hindi nila ikukudita ang liderato ng Kamara. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
2: Tiniyak ng National Unity Party o NUP na hindi nito ikukudeta ang liderato ni House Speaker Faustino Boji D. III. Sinabi ito ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno na siya ring chairman ng NUP kasabay ng paglalahad ng kanilang mga issue ukol sa pambansang pondo. Di ni Puno tapat sila sa liderato ng Kamara kaya huwag maging rebelde agad ang tingin sa kanila at parusahan sila kung naglalabas man sila ng pagkabahala o saloobin. Paliwanag ni Puno bilang mga maginoo at sibilisadong tao ay maaaring magkakasalungat ang kanilang mga pananaw nang hindi hahantong sa hindi magandang sitwasyon.
3: So, pwede naman kami hindi mag-agree. Pwede naman kami magsabi ng ganito na hindi rebelde ka agad ang tingin. Diba? Kasi yun nga ang problema sa kongreso natin, every time you say something that does not, that others do not agree with, sinabi ko nga, pinaparusahan, ginagaya, hindi pwedeng ganun. We can disagree, you know, as gentlemen. We can disagree as civilized people without necessarily translating it into any of the unpleasant scenarios na yun.
2: Mensahe ito ni Puno kakibat ng inihayag ng NUP na atrasadong paglalabas ng pondo para sa mga proyektong infrastruktura, mga social programs, pati sa local government support funds. Nais din ng NUP na tuldukan ang sistema ng for later release sa mga proyekto. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN
0: Network News. Malacanang hinimok si dating House Speaker Lord Alan Velasco na umuwi na ng bansa. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel sa Lazada.
4: Hinimok ng Malacanang si dating House Speaker Lord Alan Velasco na umuwi ng Pilipinas at harapin ang mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa umano'y pagpapadala ng malaking halaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat magsalita si Velasco at ipaliwanag ang pagbanggit sa kanya ng pangalan ng dati niyang security aide na si Rodolfo Gracioso. Diit ni Castro, si Velasco mismo ang makapagbibigay linaw at makapagtatanggol sa kanyang pangalan at sa kanyang asawa.
5: Kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente, kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte, mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang umarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
4: Kwenestyon din ni Castro ang pananatili ni Velasco sa ibang bansa habang iniimbestigahan ang mga alegasyon laban sa kanya. Kung wala naman anyang dapat ikatakot si Velasco, wala ring dahilan para umiwas o hindi harapin ang issue. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN
1: Network News. Sa ibang balita, lumobo na sa record high na 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Agosto. Ayon po sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 217.62 billion pesos o 1.12% ikukumpara noong Hulyo. Kabilang sa mga dahilan po nito, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar sa pagtatapos ng Agosto, umabot sa 13.24 trillion pesos ang domestic debt o utang na panloob ng bansa, habang 6.37 trillion pesos naman ang external debt o yung utang panlabas.
0: Sa Pangasinan, yun hong mga jeepney driver ay hindi pa pala nagtataas ng pamasahe. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
6: Ginhawa man kung tutusin para sa mga tsuper ang dagdag pasahin na pinatutupad ngayon ng LTFRB, eh kailangan naman munang mag-adjust ng ilang mga pasahero katulad na lamang ng mga estudyante.
7: Hindi pa agad na ipatupad ng ilang pampasaherong jeepney sa Pangasinan ng bagong pasahe kasunod ng nationwide fare increase na naging epektibo noong Setyembre 28. Kabilang dito ang mga bumabiyahe sa rutang San Fabian-Dagupana gaya ni Mang Felix na patuloy munang naniningil ng dating pasahe habang hinihintay ang updated fare guide o fare tarifa.
8: Malaking tulong yun pagka tinasag kami ng pamasahe.
6: Oo.
8: Dahil alam na yung pinitarami. Pagka ganito balong diesel, hindi kami na kumikita.
7: Samantala, may ilang jeepney naman sa ibang ruta kabilang ang Calasiao-Dagupan na nagsimula ng maningil ng bagong pasahe. Sa ilalim ng bagong fare rate, sa 14 pesos na ang minimum fare sa traditional jeepney para sa unang 4 na kilometro mula sa dating 13 pesos, habang 2 pesos ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Para naman sa modern jeepney, 17 pesos na ang minimum fare mula 15 pesos, habang 2.40 pesos ang singil sa bawat succeeding kilometer. Dahil sa panibagong dagdag singil, ramdam na rin ng mga commuter ang adjustment sa kanilang araw-araw na pamasahe, partikular ang mga estudyanteng bumabiyahe patungong Dagupan.
9: Kasi hindi naman lahat ng estudyante may kaya.
7: May ilang commuter naman na nagsabing nauunawaan nila ang dagdag pasahe dahil makatutulong ito sa mga tsuper sa gitna ng kanilang gastusin sa operasyon.
10: Okay lang. Kung para sa akin po okay lang kasi kawawa naman po yung mga ano natin, mga driver natin. No? Siyempre, tumataas po yung diesel. Kailangan din po nila.
7: Samantala, patuloy namang minumonitor ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapatupad ng bagong fare rates. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg G. Pua Jr., may ilang driver pa rin na nag-aatubiling maningil ng dagdag pasahe dahil wala pa silang hawak na fare matrix. Nilinaw naman ng LTFRB na sapat muna ang temporary fare guide upang maipatupad ang bagong pasahe. Ang temporary fare guide na maaaring i-download mula sa website ng LTFRB ay valid hanggang December 31, 2026. Sapit ng January 1, 2027, kinakailangan ng kumuha at magpakita ang mga operator ng opisyal na fare guide o matrix na inilabas ng LTFRB.
6: Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan. Ito sa Idol Denise, brilliante tatak. Ano man, the power hyperlocal.
0: Trabahador sa sementeryo patay matapos makuryente sa Kabangkalan City, Negros Occidental.
1: 11 anyos na batang lalaki patay habang isa ang sugatan sa bakbakan ng dalawang faksyon ng MILF sa Maguindanao del Sur.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
11: RMN Network News.
12: Budag Pilipinas sa Idopos.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
12: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
13: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
11: RMN Network News. RMN Police Report.
0: Trabahador sa sementeryo patay matapos makuryente habang nagpapahigop ng tubig sa hinukay na libingan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Naroon si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
11: RMN Network News.
15: Hindi na nakabot ng buhay sa ospital ang isang trabahador ng isang pribadong sementeryo sa Barangay Juan, Kabankalan City, Negros Occidental matapos ito ang nakuryente. Kinilala ang biktima na si Roger Ordonio, 33 anyos, at residente ng Rizal Street, Barangay Talaban, Himamaylan City. Sa patayamri kay Pulisa, Lieutenant Colonel John Ganson, hepe ng Kabankalan de Juan City, habang naghahanda ang biktima para kunin ang tubig na nasa hukay ng libingan gamit ang submersible pump, aksidente itong nakuryente at tumilapon sa loob mismo ng naturang libingan. Sinubukan para makasama nito na iligtas ang biktima at agad na dinala sa ospital para sa atensyon medikal, ngunit ito ang idiniklarat na dead on arrival ng attending physician. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hener. Tatakarimen!
1: Onse anyos na batang lalaki patay habang isang sugatan sa bakbakan nga ng dalawang faction ng MLF sa Maguindanao del Sur. Kasama po natin sa balitang ito si Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato.
16: Patay ang isang 11 anyos na batang lalaki habang sugatan rin ang 23 anyos matapos tamaan ng bala sa bakbakan ng dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na naganap sa bayan ng Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur. Kinilala ang nasawi na si Alias Mohamedin habang patuloy na ginagamot sa ospital ang sugatang si Alias Aswad. Ayon sa pulisya, nagsimula ang sagupan bandang alas 3:30 ng madaling araw kung saan sangkot umano ang grupo ni na Commander Samad Simpal ng 118 Base Command at ang mga tawan mula sa 105 Base Kumanang Moro Islamic Liberation Front. Dahil sa tensyon, mahigit 300 pamilya mula sa barangay Lapok, Bialong at Malingaw ang napilitang lumikas na karamihan ay nakituloy sa mga kamag-anak. Nagsagawa na ng ceasefire intervention ng PSRO BARM, MILF CCCH at Provincial Reconciliation Council upang mapigil ang paglala ng sitwasyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen.
0: Malapit nang aprubahan ang aumento sa minimum wage para sa iba pang rehiyon sa bansa. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni Labor Acting Secretary Francis Tolentino na susunod nang ilabas ang wage order para sa Calabarzon at Central Luzon.
17: Alam ko po, hinug na ay yung Calabarzon. Hindi ko lang po mabanggit pa kung ano yung anong halaga dahil hindi pa naman napapublished at hindi pa nakukonfirm ng National Wages and Productivity Commission, Calabarzon po. At ang susunod na po dyan ay yung Region 3.
0: Hindi naman binanggit ni Tolentino kung magkano ang inaprubahang aumento ng National Wage Tripartite and Productivity Board. Samantala, ipiniliwanag din ng acting secretary kung bakit magkakaiba ang petsang ginagawa ng aksyon ang wage order sa mga rehiyon.
17: Katanong siguro ng iba, bakit iba't iba yung petsa? Iba't iba po kasi yung, Your Honor, yung anniversary dates. Pagdating po ng anniversary date, doon pa lang kumikilos po. Bago dumating yung anniversary date, 60 days before, doon pa lang po nagsisimula yung consultation sa employer sector, employees, public hearing. Doon pa lang gumagalaw po yun, Your Honor.
0: Labor Acting Secretary Francis Tolentino. Network
1: News. Samantala, ang TOLE, hindi pa alam kung kailan mareresolba at may patutupad yung naudlot na 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Condibatak.
18: Hindi matiyak ng Department of Labor and Employment o DOLE kung kailan mareresolba ang kaso hinggil sa 85 pesos na minimum wage increase na dapat sana'y ipapatupad sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung kaya't naglabas ng panibagong wage order ang DOLE na 60 pesos na minimum wage increase na ipinatupad na noong September 26. Sa budget hearing para sa 2027, nilinaw ni DOLE Secretary Francis Tolentino na hindi nila binawasan ang naunang inaprubahan na minimum na sahod na 85 pesos. Anya, ang 60 pesos na dagdag sahod sa ilalim ng wage order number 28 ay papatong sa umiiral na sahod, kaya ang kasalukuyang 695 pesos na arawang sahod sa Metro Manila ay naging 755 pesos na ngayon. Dahil naharap sa limang kaso ang wage order number 27 kung saan nakapaloob ang 85 pesos minimum wage increase, hindi masabi ng ahensya kung ano ang susunod na mangyayari dahil hindi pa rin tiyak kung kailan ito madedesisyonan.
17: Hindi namin alam kung kailan matatapos. Pangalawa, hindi namin alam kung ano magiging resulta. Kung ito ba ay magiging pabor o hindi pabor o magtatagal hanggang Disyembre o 2027. Kaya nga po, Your Honor, minarapat namin bagamat hindi pa bahagi ng inyong tanong na minarapat ng wage board na isulong at dumaan sa prosesong tama sangayon sa batas yung wage order 28. Yung wage order 28 ay 60 pesos na implemented noong September 26, 2026.
18: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Kon de Batak Tatak RMN.
0: Nilinaw ng Apo Production Incorporated na hindi sila humihiling ng dagdag na budget o dagdag singil sa paggawa ng Philippine passports na kanilang iniimprenta. Sa pagdinig ng Senado, tinanong kasi ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito ang napaulat na balak taasan sa 1,500 pesos mula sa kasalukuyang 950 pesos ang singil sa pasaporte. Pero ayon kay Apo Production Incorporated President Attorney Gil Carlos Puyat, humihiling sila ng subsidiya mula sa gobyerno para hindi maipasa sa publiko ang gastusin sa printing ng passport.
19: We are not asking for the increase of the price to the public, but what we are really asking for is a subsidy that the DFA include that in their budget. The reason for this, Your Honor, is because the price has been frozen since 2016, and with recent the war in Iran, the prices of raw materials and logistics have gone up, and so has our foreign exchange.
0: Bukod sa inflation, ipinunto rin ni Puyat na nakaapekto ang pagpapalawig ng bisa ng passport mula 5 taon sa ngayon 10 taon na. Kaya naman pinasusumite ni Ehersito ang printing agency ng request para ma-reconsider ang subsidiya dahil sa magiging epekto ng passport fee hike sa mga Pilipino.
20: The last thing we want to happen is for us not to have passports, no? Napakahirap nun. That will be a nightmare for our people, especially our OFWs. So kung kinakailangan talaga mag-subsidize, siguro pagtutulungan na lang, we have to scrape kahit yung bottom of the barrel para lang wag natin pahirapan yung ating mga kababayan, lalong-lalo natin yung overseas Filipino workers.
0: Si Senador J.V. Ejercito.
1: Samantala, kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na extended ang ad interim appointments kina DPWH Secretary Vince Dizon at DOTR Secretary Giovanni Lopez. Ito'y kasunod ng expiration ng kanilang legal mandates noong September 1. Ayon kay Recto, isusumite ang appointment ng iba pang acting secretaries sa Commission on Appointments sa angkop na panahon.
21: We've extended the appointment of Secretary Bison and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the commission appointments.
1: Nauna lang kinumpronta ni Senador Amy Marcos noong nakaraang linggo sa budget hearing si Secretary Dizon dahil nag-lapse na ang appointment sa kalihim noong September 1. Samantala, mabilis namang nakalusot sa Senate Committee on Finance ang mahigit 10 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027.
0: Pinabulaan na ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangudadato ang ulat ng pamamaril sa Isulan National High School. Ito'y matapos na mapagkamalang putok ng baril ang narinig na pagsabog sa paaralan. Nasanhi pala ng depektibong electrical wiring dahil sa ingay nagtakbuhan at nagtago sa mga silid-aralan ang mga estudyante at guro dahilan para agad na ipatupad ang lockdown. Wala rin namang naiulat na nasaktan sa insidente. Kinumpirma rin ni Education Secretary Sunny Angara na false alarm ang nangyari.
1: Samantala, sa ating iba pang balita, ang Armed Forces of the Philippines, tinitingnan na ang posibilidad na may nag-leak sa kanilang mga operasyon. Kasama natin sa balita, Rajman Marjo Domingo.
18: Tinitingnan na ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng posibilidad na baka may nagtimbre sa mga operasyon nito. Ito ay matapos na harangin ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard vessels ang MV Lapu-Lapu at tatlong support vessel ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard 60 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Dahilan para napigilan ang paghatid ng supply sa mga tauhang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy V. Trinidad, sinisilip na nila ang kanilang communication security,
2: physical security, document security, personal security, at lahat ng klase security.
3: We are checking all the possibilities. Secondly, we have our own contingency measures to ensure communication security, physical security, document security, personal security, lahat ng larangan ng security to ensure that our operations are not cast or not leaked. So right now, as we, kahit walang ganitong pagbalik ng RORE, may constant update tayo and review sa ating mga security protocols.
2: Kaugnay nito, sinabi ni Trinidad na mataas pa rin naman ang moral ng mga sundalo na nakadeploy sa BRP Sierra Madre at sanay naman sila na reschedule at nababago at nauudlot ang aktibidad sa lugar sa kabila na nasuspending rotation and resupply mission. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak Armin.
22: RMN Network News.
1: Teka, tayo po'y makikibalita naman ngayon sa nangyaring 29th KBP Golden Dove Awards kung saan humakot din ang mga pagkilala ang RMN Networks. Makibalita tayo mula kay Rajman Jessica Belleza.
23: Nagsama-sama ang mga katatanging estasyon, programa at mamamahayag na miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas upang bigyang para sa tao ng 29th Golden Dove Awards dito sa Aliu Theater, Pasay City, September 30. Pinarangalan bilang Best Public Service Announcement ang West Philippine Sea sa mata ng mga mangingisda ng RMN DZXL News 558. Kinilala naman bilang finalist ang dalawa pang PS A ng DZXL News na West Philippine Sea issue sa dagat Alamina at West Philippine Sea ang dagat ang ating pamanang yaman. Mula Cebu, lumipad pa ng Maynila ang station manager ng RMN Cebu na si Attorney Rufil Banyok upang personal na tanggapin ang prestigyosong Kadoroy Awards, isang parangal bilang pag-alala kay Teodoro Kadoroy Valencia, isa sa mga prominenteng radio commentator noong dekada 90 at kinikilalang Dean of Filipino journalist.
24: I'm deeply humbled and honored sa pagtanggap ko ng award na ito dahil especially in our part na galing lang kami sa probinsya, I didn't really expect that someone from the province can be chosen to receive this kind of award. So sa akin naman, talagang emotional din ako dahil alam ko na I deserve to receive this kind of award with what we have done in Cebu, especially in the field of broadcasting, because I have been dedicated in my job as a broadcaster not only to inform the public, not only to educate, not only to give credible news and principled commentaries, but also public service dahil sa mga pangyayari doon sa Cebu. That's why when I made my speech there, when I delivered my speech there, I emphasized na yung mga calamities in Cebu like the earthquake last year and the typhoon Tino, super typhoon Tino. Ang RMN Cebu, kami, no? I lead our station to really help the people there. So kami nagagawa na mga relief operations at saka talagang nag-exert kami ng efforts just to help yung mga tao doon. So I can say that receiving this award, talagang I deserve to receive this.
25: Seeing Attorney Rufil receive the award in the flesh firsthand, it was truly a humbling experience, especially na he dedicates the award to our beneficiaries in the calamities in Cebu. And especially that actually ngayon, yung 1 year, no, nung 6.9 earthquake in the northern part. And in a few weeks from now, ano naman, the Bagyong Tino. So we garnered around 8 million and it was his leadership, no, that brought everything together. So maraming salamat to KBP. And as your KBP Cebu Chairman, I am very honored to be witnessing this Golden Dove Awards for the first time. Wala pa kaming gain from airport to Aliu Theater, but again, thank you RMN for transforming us to be compassionate, to be responsible media people and broadcasters. Maraming salamat po.
23: Bukod dito, ilang ipinagmamalaking programa ng DZEXL News 558 kHz ang opisyal ding kinilala bilang mga finalists sa iba't ibang kategorya ng naturang parangal. Pasok bilang finalist sa Best Magazine Program ang Say ng Taong Bayan Alams Na sa pangunguna ni na Radyoman Xander Kayabyab at Radyoman Angel Garcia. Nominado rin sa Best Culture and Arts Program ang Pag-ibig na Binibili ni Radyoman Chanel Salazar. Nasungkit rin ang Just for Tonight Thursday edition ng DWWW774 ang parangal bilang Best Variety Program for Radio. Ang KBP Golden Dove Awards ay nagsisilbing pagkilala sa mga programang nagpapakita ng mataas na pamantayan ng integridad at serbisyo publiko sa larangan ng radyo at telebisyon sa bansa.
4: To the winners, congratulations. And all the others, next year we'll do more. On our 75th year, we should do more.
23: Patunay lamang ito na patuloy ang dedikasyon at husay ng RMN sa paghatid ng dekalidad at tapat na serbisyo sa publiko. Kasama mo sa Pasay City, Radyoman Cheska Belleza, Tatak RMN DZXL 558.
0: Congratulations po sa lahat ng ating mga kasama wagi dyan po sa KBP Golden Dove Awards. Sa ating balitang sports, sa kabila ng naging takbo ng kampanya ng mga atletang Pinoy sa torneo na nanatiling positibo, ang mga sports chief na maabot ng namaabot ng bansa ang target na medal haul bago ang tuluyang pagtatapos ng kompetisyon. Ayon sa mga opisyal, marami pang mga event ang paglalabanan kung saan may pagkakataon pa ang Pilipinas na makapagdagdag ng mga medalya. Kabilang sa mga inaasahang maghahatid pa ng medals, ang mga atletang kalahok sa iba't ibang combat sports, athletics, weightlifting at iba pa. Naniniwala naman ng Philippine sports officials na may sapat pang pagkakataon ang Team Pilipinas para maabot ang kanilang itinakdang target bago matapos ang Asian Games.
1: Yung daw biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino ay may day 4 matapos ma-sold out ang day 3 kahapon. Yes, ito report sa showbiz ni Alex Forraque.
5: Youngsters, may day 4 ang biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino. Ito'y matapos na agad na ma-sold out ang tickets para sa Day 3 ng Biyahing 20 concert ng Pinay Pop Rock Princess kahapon, September 30. Ang Day 4 concert ni Yeng ay inanunsyo ng Cornerstone Entertainment. Nagsimula naman ang ticket selling para sa Day 4 kahapon ng hapon. Gaganapin ang Day 3 at 4 ng concert ni Constantino sa November 17 at 18 sa Araneta Coliseum. Matatanda ang nakadalawang Biyahing 20 concert na sa Araneta si Yeng kamakailan at nagkaroon din siya ng show sa Cebu at UN. At magkakaroon pa rin ng show sa Davao ngayong November. Yan ang ating entertainment news, Alex Forraque, Tatak RMN.
0: Congratulations po kay Attorney Rufil Banyo. Attorney Rufil, RMN Cebu, congratulations. At sa RMN Foundation, congratulations mga kasama! At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyoman Xander Kayabyab.
1: Ako naman ho, yung Professor ng Bayan Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
7: Live via satellite. RMN News Nationwide.
8: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
9: Headlines sa itong mga balita, Cebu City Mayor Nes Archival, magigtagbo sa mga barangay kapitan sa Dakbayan, sa nilay pa i-release ang bugas alas sa mga mulupyo din sa syudad. Samtang ginikanan sa 12 anyos ng batang lalaki nga gitabangag kulata sa 11 ka mga bataon, dili na mukiya humanagtagbo sa mga ginikanan sa nalambigit o nagkasettle ra sila. Samtang sa itong balita sa sports, Paalam versus Yamaguchi sa gold medal match alang sa boxing. Alex Iala abante sa semifinal round sa ilang competition. Kini ang headline sa ato mga balita.
8: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Mga idol,
6: Samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gikan sa kinatas-ang bukid.
12: Nap! Kitkamusta nga ay?
11: O bisan sa pinakalayo nga isla.
12: Nag-graduate na ako!
11: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
12: O pauli na ko ka!
11: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
13: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
15: Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
26: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
27: ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
28: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
29: ISO certified, world-class quality.
30: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
31: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
32: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
33: Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man Pulauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers na adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mo na kung ang usa ka cancer cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa kun sa detalye na karon sa ato mga balita, ang Cebu City Mayor nga si Nestor Archival makigtagbo sa mga barangay sa kapitan diri sa Dakbay sa Sugbo sa dili pa i-release ang mga bugas alang sa mga bulupyo diri sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Makigtagbo si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga barangay kapitan sa Dakbayan sa dili pa release ang bugas alang sa mga mulupyo sa syudad. Gusto sa mayog nga ma-verify sa mga barangay kapitan ang listahan aron way mo reklamo sa dili makarawat niini. Ang hatagan sa tagdapo ka kilong bugas mao lang nga labing kabos nga mga mulupyo sa Dakbayan. Gusto ni Archival nga ang kabarangay at maoy mohashas sa listahan kung naabay angay tang tangon o idugang niini.
4: Mag-shutdown tapos sa mga kapitan ay uban nga naglista din nga di angay nga natay uban siguro nga malista angay pa ilista para
3: si Mayor Nestor Archival sa nasairan ang 145 milyon pesos yung ipalit sa bugas na gaikan sa Local Government Support Fund sa nasudnong kagamhanan. Kasama mo sa Cebu City Hall at kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
5: Radyo mo nationwide.
16: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
17: Radyo Boy Nationwide!
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
31: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Rise to the summit, the
0: right hydration matters.
1: To perform.
7: To win.
0: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
1: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
0: With the right minerals.
10: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
1: Summit Natural Drinking Water.
15: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo na ipasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimong sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magsige gani kag achi. Nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa.
7: Fix it with Alnex.
8: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
7: Fix it with Alnex.
8: Source, IQVIA PMDI 2S 2025.
3: Unilab quality yan.
8: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasip-on og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sip-on og ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyale sa sip-on, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansi daan kaysa sip-on o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
13: At oras karon, alas 7:58 na. Padayon ta sa tubang balita, ginikanan nitong 12 anyos nga batang lalaki nga gitabangan po ni siya o kulata sa 11 ka mga batan-on. Dili na mo pasaka og kaso, gumikan kay nagkatagbo na sila sa ginikanan usab sa mga nahilambigit sa maong pagkulata. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak! RMN Report.
14: Wala na mo pasakag kaso ang inahan at tungdo si Andios Galalaki ng kitabangan pagkulata sa 11 ka mga batanon sa sitio Mayana, Barangay Cugunpardo sa Sudan sa Sugbo na itong kadlaon sa September 20, Domingo. Human masitol sa barangay ang mga insidente. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office nga ipahibaw siya sa HEPI sa Inayuan Police Station nga makaduhan na kahigayon nga ipatawag sa barangay ang 11 ka mga batanon nga gitudlong nga nalambigit sa pagpangulata. Unang tagbo na itong September 24, 2026, din lima ka mga batanon uban sa ilang mga ginikanan ang ipatawag sa barangay o pagka September 26, 2026 na itabunan sa may ikaduhang panagtagbo din uban na ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk sa Inayawan Police Station. Base sa pamahayag sa mga saksi nga ang maong mga batanon nagpuyo sa sitio kay Mito o sitio Mansarita sa barangay Cugunpardo samtang ang 11 anyos nga gikulata tagarakbayan sa Talisay. Doon ay gihimang intervention ng kapulisan uban sa God Focal sa barangay aron nga magmatgon ang nga mga minor de edad o lakip na nini ang hugot nga pagmonitor sa ilang mga ginikanan kanila. Gipasabot ni Pilare nga sila sa Cebu City Police Office para nga may awhag sa mga ginikanan nga ang pagdisiplina sa ilang mga anak magsugod kini sa panimalay. Ang usa sa ilang gihimo karon mao ang paghingusog sa ilang night watch patrol aron ipatuman ang ordinansa sa Sudan sama sa curfew sa mga minors. Gitinguhan nila nga wala na mga batan-on nga magsuroy-suroy sa kadalanan panahon sa laom na kaayo ang gabi o kadlaon.
10: Usa sa mga rason nga nung atong gipangusga ng atong patrolling kining curfew of minors, no? Naatay mga natala nga mga misdemeanor sa mga minor na to. Nga gusto namong i-report nga kining katong duha ka insidente ato na tong naimbestigahan, napatawag na tong mga minor de edad nga concern kauban sa ilang ginikanan. Of course, in relation or in accordance with Republic Act 9344, no?
14: Si Police Lieutenant Colonel Jared Espilare, dugang sa police official nga ilang paningkamutan nga makuhaan ang mga insidente nga naglambigit sa mga bata, nga may hinungdan nga subsob ang ilang pagpatrolya panahon sa gabi hangtod sa kadlaon. Kasama mo sa Cebu City Police Office sa inyong Radyo Man Albo Samante DYHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo mo nationwide.
16: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
13: Ato paminahon karon ang atong report sa balita sa sports uban ni kasama ni Edward Liga sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama Edward, bay buntag.
17: Ayong buntag kasamang Ken kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX sa 5